Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede po bang pakingitian lang po ang katabi ninyo? Isang magandang ngiti po. Isang kristyanong ngiti. Yan. Ang sarap pong tignan na kapag ka nandito po sa taas at nakikita po natin na naging ngiti yan. Ang ganda naman ang ngiti ninyo. Ano po? At nakakatawa po. Magpapatuloy po tayo actually sa atin pong pag-aaral ngayon sa MCF in Action. Ang bibigyan po natin ang pansin ay yung interceding for one another. Nung Sunday po, ang topic po natin ay prayer and fasting. Di po ba? Yan po ay pinangunahan po natin Pastor Dennis. At may apat na bagay na nangyayari. Ang sabi niya po, when you pray and fast. Una po, it honor God in worship. Naluluwalhati ang Diyos sa ating pagsamba. It labor for God's will. Naroroon po yung kalooban ng Diyos na nangyayari. And then, sabi po ganun, it launch mission and ministry. And prepare hearts for obedience. Ang gustong-gusto ko po doon ay it launch mission and ministry. Kasi nga po sa atin po sa mission natin. Ano po, napakahalaga ng prayer and fasting. At sabi niya po ganun, when the church prays and fasts, the Spirit speaks, the church sends, and the gospel advances. Prayer and fasting are the spark that ignites mission. Siyero yung ano? Ano yung spark sa Tagalog? Dakitab. Dakitab. Narinig niyo na yung word ng dakitab. Tagalog yun ha. Hindi tayo nakakaintindihan. Dakitab. Yan. Dakitab. Spark. Yan po yun. Spark. Naiba yung ningning. Ay talaga naman, oo. Dakitab na nga eh, spark. Yan po. So, spark, kapag may prayer and fasting, alam niyo po dito, mga ilang, siguro po, by next month, magkakaroon po tayo ng project dito sa OK Toda, yung ating po mga tricycle dyan. Ano po, kahapon kausap namin yung kanila pong mga officers at pinag-usapan po namin yung possible na ano po natin, partnership sa kanila. At gagawin po natin po yun for the next 5 or 6 months. So, hintayin po natin. Alam po, maganda pong ang community ay napagpapala eh. May tatlo po akong alam pagdating po sa mission, sasabi pong ganon, okay na roon church kapag ka may tatlong S. Yung self-governing, self-sustaining, at saka yung self-propagating. Pero alam po sa natutunan ko, the church is not connected with the community. Hindi siya karapat-dapat na church. She should be connected in the community. So ganun po ginagawa natin. We connect MCF sa atin pong community. At nagagawa po natin yan sa pamagitan po ng panalangin at pag-aayuno. Tutuloy po natin yung atin pong topic tungkol sa panalangin. At binigyan pansin nga po natin ngayon interceding for one another. Alam niyo po, may mga churches na may grupo na kung tawagin sila ay prayer warrior. Meron po mga naging member ng prayer warrior dito. Ang prayer warrior po, madali po silang, wala po silang mga title, office, or position. Pero madali mo silang makikilala. Pwede mong tawagan when you need prayer. At sila po yung lagi na, anong panalangin mo kapatid? Sila po yung mga prayer warriors. At kung may mga issues, may mga bagay na dapat dalangin, nandun kagad sila, nagsasama-sama. Maganda po para sa church na magkaroon ng mga miyembrong tapat sa panalangin and can effectively pray. Maganda po yon. Naniniwala po ako sa prayer warrior. Pero hindi dapat ito limitado na parang isang elite group that is specially trained in warfare prayer. Hindi po siya elite group. Hindi po siya parang SWAT o kaya ay SAF, yung SAF natin na Special Action Force. Hindi siya ganun, nakaka-special. Ano po? Ang bawat isa po sa atin, every Christian is to be a prayer warrior. Dapat po bawat isa. And that is the message of Ephesians chapter 6, verse 18 na binasa natin. So ito pong ating main theme as we start. Christians are called to always pray, guided by the Spirit, and to keep watch by praying for one another. Tandaan po natin yung ating main theme.
Christians are called to always pray, guided by the Spirit, and to keep watch by praying for one another. Ang Ephesians 6, chapter 18, ay ma-appreciate po natin kung atin pong kukunin yung kabuuan, yung kanya pong background. Yung Ephesians, actually ito po ay magkakasama Ephesians 6, chapter 10, hanggang sa chapter 6, mula po sa verse 10, verses 10 hanggang sa 20. Ito po yung most clear and comprehensive statement about spiritual warfare in the Bible. In fact, dito po ay malinaw na itinuturo ni Paul that Christian life is a battleground, not a playground. Hindi po playground ang Christian life. Alam niyo po, nung bata pa ako, lagi ko natatandaan yun. Sabi niya ganoon, sabi niya ganoon isang pastor sa akin. Alam mo, when you accepted Christ as your Lord and Savior, you declare war with Satan. You declare war with Satan. Dati tahimik ang buhay ko, ngayon giyera na. Dahil sa aking pagtanggap sa Panginoon. So Christian life is not a playground. It's a battleground. It's a battleground. At ang Ephesians 6, chapter 10 to 13, verses 10 to 13, ang sabi pong ganun, mayroon pong paghahanda sa labang ito. At nabasa ko itong pong verse na ito sa ilang mga nakapost sa FB natin sa kanilang i-group, ano po, at meron din po doon sa mga ilan. Sabi ko, eksakto, tama-tama ito, no? At ito, pinopost ng natin pong i-group. Sabi pong ganun, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. At ito pong passage na ito focuses on how to stand firm, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Katayo ka raw doon sa laban. Yung makakatagal ka. Makakatagal. Ano po? Kasi ang pagpaglaban sa Diablo ay hindi lang isang araw. Tumatagal yan, mahaba yan. At habang tayo po ay doon sa panahon na tinanggap natin ng Panginoon Jesus bilang Panginoon Tagapagligtas, nagsimula ng gera. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin po kami dito. May gera pa rin. Tuloy pa rin po ang gera. At sabing ganoon, makakatagal kayo sa pagpaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang kaaway. And then ang verses 14 to 17, ito po yung nagtuturo sa atin how to be dressed and ready for battle. Ano pong sabi doon? Fasten on the belt of truth. Akin na po sinamarize na lang ito. Fasten on the belt of truth tightly. Put on the breastplate of righteousness. Wear the gospel of peace as shoes. Deflect attacks with the shield of faith. Put the helmet of salvation on your head. Arm yourself with the sword of the Spirit. So yan po yung baluti. Sabi, the armor of God. Yan po yung baluti. And the armor of God equips us to stand our ground. Equips us to stand our ground. Hindi sinabi rito na yung baluti, gagamitin na kagad natin. It equips us to stand our ground. Pero ang spiritual equipment ay hindi magtatagumpay kung walang spiritual energy. May energy ka pa ba? Kailangan may spiritual energy. Hindi pa pwede yung puro spiritual equipment lang. Ang armor, it equips us. But prayer

energizes us. Prayer energizes us. And at ang Ephesians chapter 6, verse 18, ito yung tinuro sa atin how to train for combat. Ito po yon. Ito po yung panlaban. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. And to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Kahit na po gumamit si Paul ng metaphor o talinghaga na tulad ng military, ang sinasabi niya po dito ay ang spiritual warfare. Spiritual warfare. And the armor he described was based on the Roman military soldiers na battle gear. Pero sinasabi niya rito, kahit na itong mga gear na ito, kahit na maganda yung battle gear ng mga Romans, hindi may tutulad sa panalangin na ginagawa ng mga Kristiyanong sundalo. That is nothing to compare. Kaya nga po, ang victorious Christian, he prays at all times with all supplication, with all perseverance for all the saints. Apat na all po ito. At kung tayo po may sasabihin sana all, yun. Ito yun, sana all. Pray at all times, pray at all supplication, with all perseverance for all the saints. Sana all. Ano po? Una po, tingnan natin yung pray at all times. Ito yung frequency of prayer. Frequency of prayer. At marami po mga Kristiyano sa ano ba yan? Wala na ba akong gagawin kundi manalangin? Alam niyo po, to pray with frequency is to make prayer your first response. Prayer is your first response, not your last resort. Ang sabi po ay at all times. What does it mean kapag sinabi natin at all times? It does not mean you should do anything but pray. Hindi ibig sabihin wala kang gagawin kundi manalangin na lang. Hindi po. Ang ibig sabihin, wala kang gagawin kung hindi mo pa na ipapanalangin. It means you should do nothing without prayer. Huwag na nating hintayin pang umataking kaaway bago manalangin. Manalangin sa lahat ng oras. View every occasion as a call to prayer. On good days, thank God in prayer. On bad days, trust God in prayer. Ulitin po natin. Sabi-sabi po tayo. On good days, thank God in prayer. On bad days, trust God in prayer. Lahat na gagawin natin. Huwag natin sabihin na hayahay ngayon ang buhay. Abay, manalangin tayo. Pasalamatan natin si Lord. At kung may pagsubok lang, minsan sasabi natin, Lord, I trust you. Doon lang dumarating ang panalangin. Ang panalangin palagi ay yung in good days, thank God in prayer. In bad days, trust God in prayer. Isa pong magandang halimbawa ng praying at all times ay si Daniel. Alam natin story ni Daniel at marami pong nainis sa kanya dahil masyado siya mahal ng hari. At hinangad mga kaaway na pabagsakin siya sa pamagitan ng pag-akit sa hari na sinabi na sa hari na, mahal na hari, sa loob ng isang buwan, walang dadalangin sa ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw lang ang dadalangin na nila. So, sabi po sa Daniel 6:10, nung pong malaman ni Daniel ito pong gagawin kautusan na ito, nag-aatas naman ang langin lamang sa hari sa loob ng isang buwan, ang sabi po sa Daniel 6:10, when Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Hindi po, nung marinig po ni Daniel yon, hindi niya inisip na, nako, delikado, makita nila ako na nagpe-pray. Ano ba naman ang problema kung ako po ay magpe-pray at sara ko muna yung bintana? Di ba? Para hindi lang ako makita. Pero sabi pong ganun, as he had done previously, katulad ng kanyang karaniwan ng ginagawa, pumunta pa rin siya dun sa kanyang upper chamber, nakaharap sa Jerusalem, nanalangin pa rin siya. Aba,
kitang-kita ng mga kaaway niya, ayun, si Daniel, huli ka. And in fact, pwede pong pagtagpan ni Daniel yon. Nagawa ni Daniel na manalangin sa gitna ng crisis dahil siya ay nanalangin bago pa man dumating ang crisis. Alam natin yun yung nangyari. He prayed at all times, nakaraniwan na niyang ginagawa, hindi dahil may threat sa kanya. Karaniwan niya nang ginagawa. At yung pong verse, nagsabi po na, pray at all times in the Spirit. Alam po yung biblical pattern in praying is to the Father, through the Son, through the Holy Spirit. It is to have the Holy Spirit guide our thoughts, guard our hearts, and govern our words in prayer. Kasi nga po kadalasan, we pray for the wrong things. Minsan mali ang panalangin natin. We pray with the wrong attitude. We pray with the wrong motives. Hindi lang po ito yung simpleng panalangin, it is seeking the Holy Spirit guide in our prayer. Kaya nga po minsan parang madalian na lang ang prayer natin eh. Ang dapat po nating prayer partner ay ang Holy Spirit. Kung may prayer partner man tayo sa church, hindi natin tatawagin yung prayer partner natin na sama mo naman ako sa panalangin. Let the Holy Spirit be our prayer partner. Kasi siya po yung gagabay sa atin, siya po yung gagabay sa ating puso, siya yung mag-govern sa atin po mga sasabihin. It is seeking the Holy Spirit guide in our prayers. At sabi po sa Romans 8:26-27, yan po yun, makikita po natin yung will of God, malilagi yung prayer natin. Ayan, nawala na. Diba? Okay, punta na tayo sa Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how we should pray. But the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes on behalf of the saints according to God's will. So ang banal na Espiritu po ang siyang tumutulong sa atin sa lahat nating kahinaan sa panalangin. Kaya minsan sa atin iba takot manalangin. Let us ask the Holy Spirit to teach us to pray. Manalangin tayo. Ikalawa po, pray with all prayer and supplication. Pray with intention. Ibig sabihin nun, pray with purpose. Prayer is purposeful. Prayer is purposeful. Not random. Hindi siya basta-basta. Ito ay may layunin. Pagka nanalangin tayo, meron siyang layunin. Purposeful po ito. Pagka may layunin tayo sa ating pananalangin, ramdam ito. Ramdam siya. Pero pag walang layunin, random lang yon. Basta-basta lang. Kailangan, ramdam mo. You pray and you feel. At minsan alam niyo pong pinakamahirap manalangin. Dito po sa pulpito. Yung atin po mga pastor na nagpe-pray dito. At minsan makikita niyo na lang na sa kanilang pananalangin may pag-iyak. Hindi po madali. Kailangan mayroon pong layunin. With all prayer and supplication, sabi pong ganun. And the terms, yung prayer and supplication are synonymous po yun. Halos magkasingwalgan. Pero may pagkakaiba pa rin sila. Pagkasabi po natin prayer simply means to talk to God. And prayer is a wonderful privilege. Hindi po ito pabigat na tungkulin. Kaya pagkasinabi natin, ay kapatid, ikaw mag-pray. Ba't ako? Parang ang bigat naman ng pagkakatawag mo sa pag-pray. Ba't ako? Talaga naman, ano? Akala ko sa ilang ginagamit yung ba't ako. Pagkasabi, maghugas ng pinggan, ba't ako? Eh, pati sa church pala, ikaw na kapatid mag-pray, ba't ako? Oh, and I understand, naiintindihan ko po. Minsan mahirap mag-pray. Minsan, ano, hindi madali. Kasi nga minsan nahihiya tayo. But if we always pray, kung lagi tayo nananalangin at mayroong layunin, kahit na anytime, anywhere, pwede po tayong manalangin.
Pwede po natin gawin yon. At ito pong term na ito, simply, hindi po ito pabigat na tungkulin. Do not reluctantly say, I have to pray. Huwag mo sabihin na kailangan ko manalangin. You should eagerly declare, I get to pray. Mananalangin ako. Mananalangin ako. Alam niyo po yung isang rapper, sabi niyo, we got to pray just to make it today. Yan. We got to pray just to make it today. Talaga naman, ano? Ang hirap mag-rap. Ang alam ko na lang rap ngayon, yung rapping ng lumpiang sariw. Lumpia na lang. Si MC Hammer po yon. Isa pong rapper nung po mga panahon ng 1990s. But you know what? He is an ordained preacher. Ordained preacher yon. Si MC Hammer. At isa po ito sa famous niya na chorus niya. You have to pray. I have to pray just to make it today. We got to pray just to make it today. Kailangan talaga manalangin. Hindi mo sasabihin ganun, kailangan kong manalangin. Kailangan. Ang sabi natin, mananalangin ako. And Hebrews 4:16, ang sabi mo ganun, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and grace in time of need. Ipinakita ni Paul ang pagkakaiba sa pagitan ng panalangin at paghiling upang ipaalam sa atin ang panalangin ay hindi puro paghingi. Prayer is more than asking God for things. Magkasama po yan, pero ito po ay pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero ito pong maganda. Sa panalangin at saka yung binagit natin kanina na supplication. Sa pananalangin pa lang po, may supplication na po. Ang sabi pong ganun sa Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. When you delight in the Lord, you can ask what your heart desires with confidence that He will hear and answer. Ito po ang dahilan kung bakit ang panalangin ay konektado na sa paghiling. Yung bang minsan, nananalangin ka pa lang, sinasabi mo pa lang sa Panginoon, mayroon na kagad kasagutan. Hindi ka pa humihingi, binubulong mo pa lang, sinasagot na ni Lord. Mayroon po kayong ganong karanasan. Di po ba? Kami po ni Beth, may ganong karanasan. Tambagit ko lang minsan yon. Nag-uusap lang kami ni Beth tungkol dun sa ito yung mga panahong ang kaya na lang namin ay managinip na lang. Ano na hindi namin kaya financially. Nag-uusap kami, ano bang gusto mo mangyari pa? Anong gusto mo pang ano pang panaginip mo? Sabi niya ganon, gusto ko makapunta doon sa Gator Home, Gator Band. Yung concert ng Gator. Yung marami sa inyo, hindi nyo na po maano yung Gator. Kasi matatanda, mga bata pa po kayo. Sa Gator, yun po yung mga matatanda, mas naano nila yan. Sabi niya sa akin, ikaw pa. Sabi ko, ako gusto ko talaga magkaroon, makasakay ng cruise ship. Talagang taas ng panaginip ko ng cruise ship. At alam niyo po ba, after two weeks, may tumawag kami kaibigan from Australia. At sabi ng ganun, nakatanggap kami ng mana sa aming mga magulang. Ano po ito, puti? Sabi ng ganun, sabi ng asawa ko, yung asawa niya, hindi namin ganun ka-close, pero we're friends. Sabi ng ganun, asawa ko, isama natin si Beth at saka si Nestor. Sabi niya ganun. Alam niyo po, sabi namin, saan kayo pupunta? Merong Gator Band na nasa Caribbean Cruise. Yung band mismo nasa Caribbean. At yun ay 9 days na trip. Na habang nasa trip kayo, ang mag-entertain sa inyo ay yung Gator. Naku po. Grabe yun. At hindi lang yun. Hindi lang po yun. Ang date ng biyahe ay March 11 hanggang March 18. Yung date po. March 11 to 18. Alam niyo po ba anniversary namin? March 17. Mapapawaw ka talaga. Only God. Mapapawaw ka talaga. Only God.
Yan po yung mga bulong minsan na hindi ko isipin na gagawin ni Lord. Yun yung supplication, prayer and supplication. Nananaginip ka pa lang, sinasagot na ni Lord. Ito po isang kahilingan, pakiusap, petisyon. Ito ay paghingi ng pabor mula sa isang nakatataas na matugunan ang pangangailangan ng isang superior. Naalala ko po Matthew chapter 7, verse 11. Ang sabi pong ganun, "If you then who are evil, know how to good gifts to your children, how much more your Father in heaven give good gifts to those who ask Him." Kung ikaw nga, sabi ganun na masama, ay nakapagbibigay ng mabuting kaloob sa iyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong amang nasa langit ang hindi magbibigay ng mabuting kaloob na sa kanya ay humihingi? Diba? Masama nga tayo eh, pero binibigyan natin yung needs ng anak natin. And how much more, Father in heaven, who give good gifts to those who ask Him. Ipinapakita ng panalangin yung ating dependence upon God. Sabi nga po sa John 15:5, "Apart from me, you can do nothing." Kahit na po sa mga bagay na tila kaya natin, ang ating lakas ay galing pa rin sa Kanya. Kaya kailangan natin lagi may panalangin, supplication. Ang panalangin na hindi lang para sa mahirap na sitwasyon. Kapag naisip natin na kaya nating ayusin ang mga bagay na nang mag-isa, hindi natin dinadala sa panalangin, hindi po ito makakaglorify sa Diyos. Huwag natin dalhin sa panalangin ang mga bagay lang na mabigat sa puso natin. Dalhin natin sa panalangin mga bagay na minsan masaya sa puso natin. Pagpapasalamat sa Diyos. Glorifying God. O kahit na yung mga maliliit na bagay na kaya natin, ilalagay pa rin po natin sa Panginoon yon. Pagkakatiwala natin sa Panginoon. Hindi po makakaglorify kung ang binibigay lang natin ay yung mga mabibigat na dalahin. Glorifying God means acknowledging Him as the source. Kapag hindi siya involved sa buhay natin, para bang sinasabi natin na sapat na ang aking sariling lakas. And let us remember Zechariah 4:6, "Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord." Hindi sa economic might, hindi sa physical power, but by the spirit of the Lord. Ikatlo po, pray with all perseverance, with persistence. Ang sabi po, "To that end, keep alert with all perseverance." To stand firm in prevailing prayer, we must keep alert. Alerto. At yung word na translated na alert ay agripneo. Ibig sabihin na huwag matutulog. Huwag matutulog, sleepless. Ano po? To stay awake. And it carries the sense of spiritual vigilance. Remaining watchful. Attentive and ready in prayer. Huwag matutulog, be watchful. Hindi ka natutulog, nagmamasid ka. Isang magandang halimbawa po nito ay yung sa Garden of Gethsemane where Jesus asked Peter, James, and John na samahan niyo naman ako sa panalangin. Sabi nga ng Panginoon Jesus. Pero nung matapos niya manalangin, bumalik siya sa mga disciples niya na supposed to be magbabantay sa kanya, natutulog. At sabi niya pong ganoon, "And he came to the disciples and found sleeping and said to Peter, 'So, could you not watch with me 1 hour? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.'" Totoo po ito para sa ating lahat. Our spirit may be willing to be there for Jesus, but the flesh is weak. We fall into temptation if we do not watch and pray. Ako po natuwa sa minsan sa mga kapatid na narinig ko na galing pa siya sa trabaho, pupunta ng church. Imbang puyat na, tapos nasa church pa rin just to worship the Lord. Andun po yung katalagang kalakasan nila. Andun po. Andun po yung spirit is willing. Yung flesh niya na pagtagumpayan. Isang sundalo po, ang na-court martial, matapos malaman ng kanyang superiors na siya ay natutulog sa kanyang post. Ang defense niya ay, "Hindi po ako natutulog. Nagpe-pray ako." Nagpe-pray.

And he passionately and confidently prayed to God. Pinanalangin niya. Baka naisama niya pa sa panalangin yung home, yung prosecutor. Naisama niya pa sa panalangin. At alam niyo po, after he prayed, na matapos siya, binasura ang kaso. Napagpa siya nila na hindi siya makakagawa ng gantong uri ng panalangin kung siya ay under pressure. Malibang ginagawa niya na ito palagi. So ibig sabihin, sanay manalangin ito. At yung sinabi niya na nalangin siya, ay totoo yun. Ang panalangin ng sundalong ito hindi nagsimula sa korte. Hindi lang doon niya pinakita. Nagsimula ito doon sa barracks na nakaupo siya at nagbabantay siya at nanalangin siya. In the quiet hour, in the daily practice of lifting his heart to God. Yun po. At nang dumating ang pagsubok, hindi na niya kailangang mag-imbento ng panalangin. He simply released what had already been going on in his soul. Ano bang nasa puso niya? Ano bang nangyayari sa kanya? Sa church po natin, maraming nanalangin kapag ka nagpe-preach na si pastor. Pakicheck nga po, baka may nagpe-pray dyan. Maraming nanalangin. Are you considered them prayer warriors? Ano po? Pakisabi lang, huwag maghihilig pag nananalangin. How can I keep alert? Paano nga ba? Keep alert with all perseverance. Ang perseverance po is patient endurance regardless of circumstances. At ang Matthew chapter 7, ang sabi pong ganun, verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Yung grammatical emphasis po nitong ano, ito po Matthew 7:7 ay tinatawag po nating aorist. At alam ko many times narinigin po yung Greek grammar na yun na aorist. Na ibig sabihin, ito po ay nagpapakita ng continual action or habitual activity. Tuloy-tuloy yun. Na parang sinasabi po na keep asking, keep knocking, keep seeking. Patuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Parang sinasabi po na tuloy-tuloy lang. Hindi sinabi na keep asking, pagka natagpo mo na, okay ka na. Hindi po. Ito po ay continuous na ano, pagpapatuloy po ito na yung grammar na ginamit doon. Don't stop praying. Push mo yan. Ano yung push? Pray until something happens. Sabi mo sa katabi mo, push mo na yan. Push mo na yan. Pray until something happens. Ito po yung mga binanggit na verse para po i-push natin yan. Sabi po ganun sa Luke chapter 18 verse 1. We ought always to pray and not lose heart. Colossians chapter 4 verse 2. Sabi, continue steadfastly in prayer. Continue steadfastly in prayer. Being watchful in it with thanksgiving. And then Thessalonians 5:17, the famous verse na, pray without ceasing. Continue steadfastly, pray without ceasing, pray with all perseverance. And then sa bandang huli po, pray for all the saints. Manalangin para sa bawat isa. Ang tunay na paghingi sa tulong ng Diyos ay hindi lang po nakatuon sa sarili. Inaangat din itong iba sa harap ng Diyos. At ito po yung pinaka-main topic natin, pinaka-main theme natin, praying for one another. You cannot be a healthy, growing, and fruitful Christian if you do not pray for yourself. Likewise, you cannot be a healthy, growing, and fruitful Christian if you only pray for yourself. Hindi ka lalago kung puro sarili mo na lang ang pinapanalangin mo. Sabi pong ganon. You cannot be a healthy, growing, fruitful Christian if you only pray for yourself. If you do not pray for yourself, kailangan panalangin mo sarili mo, ipapanalangin mo rin naman ang iba.

0: we should be making supplication for all the saints. At ang supplication po dito should overflow into intercession for others. Dapat na ipapanalangin po natin iba. Maging generous po tayo sa prayer for one another by name and by need. Huwag natin ipagdamot yung panalangin natin sa iba. Walang bayad dyan. Huwag natin ipagdamot yung ating panalangin sa iba. We praise the Lord sa generosity po ng church nito. Pagdating po sa giving. Kahit na sabihin natin, ay nandyan lang po yung box na atin pong offering box natin, nandyan lang. Walang dumadaan na offering bag sa atin. Hindi po ba? Na mapipilitan kami sa bumunot. Pero alam niyo po, kahit na nandyan lang po yan, we praise the Lord for the generosity of MCF members. Salamat sa Panginoon. Pero ang hamon ko po sa inyo, maging generous din po tayo sa atin pong panalangin sa iba. May reward din po yon. May reward din po yon. Masigit pa doon sa inilalagay natin doon sa box. Ang verse 19 to 20 ay nagbibigay na isang personal and practical illustration of how we intercede for others. Hindi po kinalimutan ni Paul na magbigay po ng example. Ang sabi niya ganoon, and also for me. Kung sinasabi natin na nalangin tayo sa lahat ng bagay, nalalangin natin ang, kung ano yung pag-aralan natin sa panalangin, sabi po ni Paul, and also for me, ako rin. Dalangin niyo rin ako that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Sabi ni Paul, ako rin panalangin niyo. At kilala po natin si Apostle Paul. Siya ang most outstanding pastor, missionary, theologian noong panahon niya. Yet, he needed prayer. No Christian is strong enough to win the battles, to win the spiritual battle. No Christian is strong enough to win the spiritual battles on their own. Kailangan natin na lagi tayong covered sa prayer. Lalo na po tayo ngayon sa MCF in action. We need to be covered in prayer. Because if the church is in action, the devil is in double action. Gagawa at gagawa yan para sirain tayo. Kailangan po natin ng panalangin sa bawat isa. At para kay Paul, nagpapahayag po ito na spiritual priority. Bagamat marami po sa Bible reference about prayer ay may kakibat na pangako ng Diyos, sasagutin kung may prayer ka, dito po sa text na binasa natin, wala pong pangako. Walang pangako. Nagtuturo po ito sa atin that the act of prayer is more important than the answer to prayer. Yung pananalangin mo ay mas mahalaga kaysa sa kasagutan. Opo, minsan may sagot agad, minsan matagal, minsan wala. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Because when we pray, it takes the situation out of our hands to put it into the hands of God. We are saying, we are taking that burden to the Lord and leave it there. Inaalis natin sa ating kamay yung mabigat na suliranin at ipinagkakatiwala natin sa Diyos at iiwanan natin yun doon. Isa pong alyansa ng mga bansa sa aklat po ng Chronicles patungkol kay Jehoshaphat. Nagkaisa laban kay Jehoshaphat. Gusto nilang pabagsakin si Jehoshaphat. And Jehoshaphat, nag-respond siya sa pamagitan ng pagtawag na isang national prayer and fasting. Tumawag siya ng national prayer and fasting. At doon po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12, sabi niya ganun. Pagtapos niya pong ng prayer and fasting, pumunta pa siya sa templo. At nanalangin siya, personal siya nanalangin. Ano po? Tapos na yung prayer and fasting niya, pumunta siya sa temple at nanalangin siya. At ang sabi niya ganun, O Lord, will you not execute judgment on them? For we are powerless against the great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Hindi namin alam ang aming gagawin, pero nakatingin kami sa iyo. At ito po yung heart of intercession. Acknowledging our weakness, fixing our gaze on God's power. And the Lord answer through Jahaziel. Si Jehoshaphat ang nanalangin, sumagot ang Diyos kay Jahaziel. Ang sabi ng ganun ng Lord, you will not need to fight this battle and see the salvation of the Lord. Alam niyo po yung stand firm stand firm, hold your position, set your foot strong on the ground, hindi ka lulusob, hindi ka aatras, you will just wait for the Lord. Ihintayin mo na lang yung battle to, because this is God's battle. Hindi sa'yo. You will just wait because this is God's battle. And you know what? Jehoshaphat believed. Instead of sending soldiers first, ang pinadala niya muna ay ang music ministry. Music team. Yan ang pinadala niya. The singers. Mga awit, bakit po singers? Bakit yun? Alam niyo po ba na ang sagot ng Panginoon kay Jahaziel, niya pinadaan? Alam niyo po kung sino si Jahaziel? Si Jahaziel po ay mula po sa tribo ng mga Levites. At dahil siya po isang Levite, specifically from the descendant of Asaph. At pagka naring natin yung pangalang Asaph, ano yan? Mga worshipers yan. Mga worship leaders, ang mga ninuno niyan. Sila yun, tumatayo lagi sa templo para umawit. Kaya nung sumagot ng Panginoon kay Jahaziel, sinasabi ng Panginoon, Jahaziel, itong gagawin mo. Walang gagawin si Haring Jehoshaphat. At ano pong ginawa ni Jahaziel? He is from the family line known for temple worship and music ministry. And as they marched into battle, they sang, "Give thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever." And as praise rose, God Himself set ambushes against the enemy. Natalo sila ng music team. What does this teach us? Malapit na po ako natapos, baka patayan na po ako ng mic. Prayer is not our last resort. Prayer is not our last resort. It is our first weapon. It is our priority. It is not passive. It is powerful. When we pray at all times, with all prayer and supplication, with all perseverance for all the saints, God moves. He fights battles we cannot fight. He wins victories we cannot win. Siya ang lumalaban. So let us be like Paul, like Daniel, like Jehoshaphat and his people. Itaas natin ating mga tinig sa panalangin, sapagkat ang Diyos na nagligtas sa kanila ay siya ring Diyos na magliligtas sa atin. Mga kapatid, ito pong mga binabasa natin, mga talata na ito, katunayan ng Diyos ay sumasagot sa panalangin at siya ang nagliligtas sa atin. For the battle is not ours, it belongs to the Lord. Tandaan po natin, it is not our prayer that work. It is the God who works in our prayers. Hindi ang panalangin natin ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa sa ating panalangin. At kapag ka tayo nanalangin, iniiwanan natin yun sa Diyos, kasi alam natin, dinalangin ko lang ito. May layunin ako. Pero ang gagawa noon, si Lord. Can we pray for one another? Ay, walang sumagot. Hala. Can we pray for one another? Amen. Okay. Challenge natin. Let us pray for one another. Ganito po. I want to challenge you today. Let us all do the same. Manalangin tayo. Kaya lang po, bago tayo lumabas dito po sa church, I want you to tap a person or two or three person, isa, dalawa, o tatlo, na iba kilala nyo, iba hindi, at sabihin nyo po sa kanya, ito po, this is a commitment, I want to pray for you this week. Gusto kita idalangin ngayong linggong ito, itong buong sanlinggo. Pero kapag ka tinap nyo po yung person, tanungin ninyo, may prayer request ka ba? Ha? At saka tanungin nyo rin kung anong pangalan mo. Ha? Baka naman paglabas natin, sino nga ba yung maputi ang buhok na ganun? Si Kuya Kiddy po yun. Sino nga ba yung kinalabit ko? Naku, nakalimutan na. Gusto natin magkaroon po ng kapangyarihan yung panalangin sa loob ng isang linggo that we're going to pray for one another. So gagawin po natin yun. Huwag kayong bababa na hindi po nakakausap na isa, dalawa o tatlong tao na ipapanalangin natin. We need to do the action. MCF, in action. Kailangan may pagkilos po tayo. And that is our commitment today. Amen po ba? Gagawin po natin. Bago tayo bumaba, huwag kayong manananghalian. Huwag kayong... Hindi kayo pupunta sa langit. Hindi. Sabi kaya Pastor Willie yun eh. No? Mamaya po may prayer and fasting, diretso tayo doon. Kung wala naman po kayong gagawin na family something, ano po, please come sa prayer and fasting. Tandaan natin, napakahalaga ng panalangin, lalo na po sa ginagawa ni Lord sa church. Kailangan po natin gawin yun. Okay, pray po tayo, let's pray. Lord, salamat po na marami sa time na ito ng iyo pong pagtuturo sa amin patungkol sa panalangin. What a wonderful privilege to come to you in prayer. Na minsan akala namin mapabigat lang. Pero Lord, ang sarap-sarap pala. Ang sarap na lumapit sa iyo because the battle is not ours. It's your battle. So Father, once again, we want to thank you. We want to glorify you for teaching us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin, ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
12: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
11: Sino ang manunubos na ito?
12: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
13: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
14: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
15: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
14: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris,
16: EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: 702-BZAS FEBC Radyo TV.
17: Radyo TV.
1: Ang gabay ng sambayanan.
16: Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos. Hatid ay kaliwanagan at gabay sa pamumuhay at paglakad sa lakbay ng buhay. Mula

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
3: Isang magandang umaga na naman po mga giliw na tagapakinig. Muli pong sama sa inyo ang palatuntunan ng Katutubong Hiyas. Linggo na naman po ng umaga at ngayon po ay September 20. At muli po tayo magsama-sama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions. Ang palatuntunan pong ito na handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZIS ng Far East Broadcasting Company. Agapay ng sambayanan ay muli pong maghatid sa inyo ng mga updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. At ako naman po ang inyong Tribal Missionary sa Impapawid, si Pastor John Fabra. Napatuloy na maglilingkod at maghatid sa inyo ng mga updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. Nagpapasalamat po ang ating mga manggagawa, mga tribal missionaries natin na naglilingkod sa kabundukan, lalo po dito sa Central Luzon at Northern Luzon at bahagi po ng Palawan. Dahil finally ay tumigil po ang halos ata 2 buwan, no? Hindi naman mga more than 40 days, no? Mahigit pa sa pag-ulan ata nung panahon ni Noe ang ating naranasan. Talaga pong buhos ng ulan at marami pong nakaranas ng mga pagbaha sa kanilang mga lugar doon po sa mga kabundukan na mga areas natin ay may mga landslides na nangyari. Yung pumalapit sa mga ilog ng mga katutubo ay nasira po ang kanilang mga bahay dahil naabutan po ng baha at nasaksihan po natin ang mga lugar na pinuntahan natin during the time na bumubuhos po ang malalakas na ulan. Dahil po ako ay kasama sa mga bumibisita ng ating pong mga tribal communities noong pong panahon ng tag-ulan, nagdala po tayong mga relief at tulong sa mga tao, mga tribal people na naapektuhan ng baha. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil safe naman po ang bawat isa. Wala pong na-aksidente at wala din pong mga namatay, no, na mga katutubo. Pero yung pong mga bahay nila na naapektuhan po ng malakas na buhos ng ulan at ganoon din po yung nasira nga po dahil sa pagbaha. At madami din po sa kanilang mga pananim na naapektuhan, nasira po ng tuloy-tuloy na pag-ulan at may panakanakakasing mga hangin. Kaya po yung mga tanim nila sa kanilang mga kaingin ay nasira po, lalo na yung mga palay na tinanim po nila sa kaingin, yung upland farming, at ganoon din po yung mga ibang gulay na dapat sana ay ma-harvest na. May mga saging na po din silang mga ready na for harvest ay nasira din po. Pati po yung mga farmers natin, naapektuhan din po ang kanilang mga rice field. Kami po dyan sa Zambales, dahil kami din po ay nagtatanim, meron po kaming sinasaka na mahigit 1 hectare na rice field ay hindi po nakaanin ng maayos dahil nasira po ng ulan yung mga rice na tinanim po. Yung mga palay po na tanim namin ay wala pong harvest. Yung pong isa sa aming mga member ng church na malawak din po ang kanyang pananim na dapat sana'y mag-aani po siya ng more than 100 sacks of rice nitong panahon ng tag-ani. Ang naani lang po niya ay 7 na sako lang. Ganun lang kadami po ang naani na harvest nila. Kaya malaki po ang effect talaga sa farming, sa mga magsasaka, itong tuloy-tuloy na pag-ulan at may pong paghangin. Hindi po nakatubo yung maraming palay dahil nga lubog sa tubig, at yung po namang kasalukuyang namumunga na palay ay

pong mga tag-ulan na to ay malaking pagkasira sa mga agrikultura na apektuhan ng mga katutubo natin. Alam po, hindi lang katutubo na apektuhan, kundi marami din po na apektuhan ng mga mamamayan natin. Pero meron din po kasi mga taga lowlands naman, hindi lang mga taga bundok ang naapektuhan. Yung mga kapatid natin, mga lowlanders, ay naapektuhan din po sila. Maraming naapektuhan baha ang kanilang mga area. Katanayan, na isa po ako sa nag-rescue ng mga kapatid natin dito po sa area ng Butolan, Zambales. Marami po kasi ang naapektuhan dyan ng mga kababayan natin ng pagbaha. Malalalim po ang tubig sa kanilang mga area dahil lumapaw yung mga ilog, lumapaw yung mga sapa na malapit sa kanila. At dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, naapektuhan ang marami. Kaya tumulong tayo, nag-rescue ng mga kababayan natin. Ginamit po natin yung ating vehicle na L300 para puntahan yung mga tao na nandun sa baha. Tinala po sila sa mga resettlement areas. We praise the Lord naman dahil sa kabo naman po ay safe ang bawat isa. After the rain ay muling sumikat ang araw, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na yung mga palay na harvest na kahit kukunti ay naibilang na po sa init ng araw, dahil ilang araw na rin ang sumisikat ang araw po ng matindi. Kaya maganda naman ang panahon ngayon. Lagi po talaga tayo naghahanda. Ang Panginoon naman po kasi ay hindi naman siya nangako ng laging may araw. Mayroon naman talaga pong panahon ng tag-ulan. Kaya lang dapat natin paghandaan at tanggapin natin ang mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Tanda po ito na tayo ay nasa sanlibutan pa, at kailangan nating lumapit lagi sa Panginoon at pasalamatan anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran. Meron po tayong isang tagapakinig sa ating palatuntunan. Nagpadala po sa atin ng isang devotional message. Meron po tayong isang tagapakinig ng ating palatuntunan na nagpadala po sa atin ng devotional message na nais po niyang i-share sa bawat isa sa atin, at nais din po niyang mapakinggan dito po sa ating palatuntunan sa Katutubong Hiyas. Ang sender po ng ating message ay si Brother Mark John. At ang pamagat po ng kaniyang devotional message ay Mga Tanong ng Puso. Ang talata po na ibinigay niya ay mababasa sa Matthew chapter 15, verse 15. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinhagang ito." At babasahin ko po yung devotional message. Kapag ang bata ay walang humpay sa pagtatanong ng bakit, saan o paano, minsan ay nakakapagod pakinggan. Ngunit ang mga tanong na iyon ay patunay na sila ay nakikinig, nag-iisip, at gustong matuto. Sa ating buhay espiritual, ganito rin ang pakikipag-ugnayan ng alagad na si Pedro kay Jesus. Hindi siya natatakot magtanong sa Panginoon. Ngunit bago ang eksenang ito, hayagang itinama at kinastigo ni Jesus ang mga Pareseo at leader ng mga relihiyoso. Mas abala kasi sila sa panlabas na tuntunin tulad ng tradisyon ng pagkain kaysa kung paano nila pinatutunayan ang pag-ibig sa kapwa. Nang sabihin ni Jesus ang talinhaga na kung ang bulag ang mag-aakay ng bulag, ay pareho silang mahuhulog sa hukay. Nalito si Pedro. Katulad ng karaniwang Hudyo, lumaki si Pedro sa mga mahigpit na lumang tradisyon. Ngunit sa halip na magtanong o magkunwaring naiintindihan ng lahat, naglakas loob na magtanong si Pedro kay Jesus kahit maaari siyang mapahiya. Ngunit dito ay ipinaalam ni Jesus ang mahalagang katotohanan na ang pagpapadumi sa taong ay hindi pagkain na pumapasok sa kanyang tiyan, kundi ang kasalanang nagmula sa kanyang puso. Napakadaling magtago sa likod ng gawaing panglabas, tulad ng pagsisimba, pagsunod sa mga tradisyon, habang nag-iimbak ng galit, inggit, at pagmamataas na nagmumula sa loob ng ating mga puso. Sarili nating karunungan at ang tradisyon na ating kinasanayan ay may hangganan at maaari tayong iligaw. Ang nagtatanong sa Diyos ay hindi tanda ng kawalan.

ng pananampalataya. Ito ay tanda ng pusong nagpapakumbaba at gustong magpasakop sa kanyang katotohanan. Kapag lumapit tayo kay Jesus upang humingi ng linaw sa mga bagay na hindi natin nauunawaan, sa mga bagay na hindi naman talaga natin alam na kailangan natin ang karunungan nagmumula kay Jesus, hindi niya tayo ipagtatabuyan, bagkos inaakay pa niya ang ating mga puso tungo sa kanyang katuwiran upang magkaroon tayo ng liwanag. Ang pagtatanong kay Jesus ay tunay na nakikinig ka at nagnanais na lumago sa iyong pananampalataya. Mas tinitingnan ng Diyos ang kalinisan ng iyong puso kaysa sa pakitang taong pagsunod sa mga tradisyon. Kapag nalilito tayo sa ating buhay at hindi natin maunawa ng salita ng Diyos, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag umasa sa sariling pag-unawa. At sa huling bahagi po ng devotional message na ito ay mayroon siyang katanungan. Sabi po niya, may mga katanungan ka ba sa buhay mo tungkol sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Huwag kang mahiya lumapit sa Panginoon ngayon sapagkat naghanda siya na tutulong sa iyo upang bigyan ng Panginoon ng liwanag ang lahat ng katanungan mo. Maraming salamat sa iyo, Brother Mark John, sa devotional message na binigay mo sa atin. Totoo na lahat po ng katanungan ng ating mga puso na hindi natin kayang ipaliwanag o hindi natin nauunawaan, huwag ho tayong matakot magtanong sa Panginoon. Lumapit ho tayo sa Kanya sapagkat andyan lamang po siya. At lagi ho tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating panalangin, yung pakipag-ugnay po natin sa Kanya upang bigyan ho tayo ng liwanag sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo sa lahat po ng mga katanungan pwede nating itanong sa Panginoon na hindi natin naiintindihan. O kaya basahin po natin ang salita ng Panginoon sapagkat ang liwanag po ng salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng gabay. At yan po ang mensahe natin sa umagang ito from a devotional message na pinadala po sa atin ng isa sa ating mga tagapakinig. At ngayon pong umaga ay nais ko pong i-share sa inyo mga updates po sa ating tribal ministry. Tayo po ay mayroong ministry sa Butbut Tribes dyan po sa Kalinga. Isa po yan sa ating mga church planting work sa may banda pong northeast ng Luzon. At sa kabutihan naman po ng Panginoon ay tinulungan ang ating mga missionaries na makapag-establish ng mga simbahan sa Butbut Tribes, particularly sa bayan po ng Tinglayan sa Kalinga Province. At mahigit na pong 20 years ang ating pong church planting work dyan at nakapag-establish na po tayo ng iba-ibang tribes, lalo na po sa Butbut People Group. Dahil po yung missionary natin doon ay Butbut nga po siya at ginamit po sila ng Panginoon para mag-establish ng church. At yung pong grupo ng mga mananampalataya doon ay very active po sa kanilang spiritual life, malago din po ang kanilang pananampalataya. At sila din ang ginagamit ng Panginoon para umabot sa kapwa nila Butbut upang mag-establish ng mga simbahan din po. Kaya po dahil sa kanilang paglago ay dumami ng mga mananampalataya. At marami na pong beses na nakapunta po tayo dyan sa kanilang mga simbahan sa Butbut Tribes. At nag-speak po tayo sa kanilang mga church anniversaries, mga fellowships, mga conferences. At nakakatuwa po ang kanilang buhay. Subalit may mga dinadaanan po silang pagsubok na matagal na po nilang karanasan to. At bilang mga mananampalataya ay bahagi ng kanilang pagsubok. Yung pong kanilang sitwasyon kasi ay meron tinatawag na land dispute. Pinaglalabanan nila ang kanilang mga lupain ng mga ninuno, yung pong mga boundary sa kapwa nila tribo. Pero ibang klaseng tribo naman, ibang lahi. Sila ay Butbut at yung iba ay ibang lahi. At bilang mga mananampalataya ay hinihiling po nila na ipanalangin ang kanilang sitwasyon na sana magkaroon ng kapayapaan ang bawat tribo. Ang maganda naman po ay tinutulungan sila ng mga local government para maayos po ang kanilang hinduaan. Nung nag-visit kasi ako dyan about last year na in-invite po nila ako para mag-speak sa kanilang church anniversary, ay na-share po nila sa akin yung sitwasyon nga po nila. Dahil sabi nila, Pastor, paano to? Mga Christian na kami pero yung may hinduaan kami sa kapwa at tribo. At yun po ang isa sa pinakamalaking concern nila. May nangyayaring mga
pispak ang tinatawag, pero pagka nasira po yung kanilang pispak ay natutuloy ulit yung kanilang mga hidwaan. Bagamat itong mga mananampalataya ay talagang malakas sa kanilang pananampalataya, pero pagka sila po ay nahahamon din, no? Nagre-react din sila sa sitwasyon. Panalangin po natin na sana ay bigyan sila ng kapayapaan ng Panginoon at gamitin din sila ng Panginoon para yung kapwa tribo nila na kalaban nila ay mabahaginan po nila ng salita ng Panginoon. At isa po yan sa ating mga prayer requests sa ating pong mga tagapakinig. At ang update po din natin sa gawain natin sa Mindanao, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung pong bagong ministry natin sa Ata Manobo ay talaga pong pinagpapala ng Panginoon. Very excited yung mga missionaries natin at yung mga bagong leaders na kanila pong na-train ay excited din po para magpakalat ng salita ng Panginoon sa kapwa nila tribo. Na mayroon tayong bagong church sa pangunguna po ng ating mga missionaries ay nagpaplano na ho silang mag-outreach sa mga barangay na malapit sa kanilang mga lugar. Pagka sinabi natin malapit ay mga 3 hours hiking. Ang maganda po kasi dito ay nabalitaan ng katabi nilang barangay ang bagong pananampalataya ng mga Ata Manobo doon po sa Butoy, yung kanilang lugar. Butoy po yung village. At nabalitaan po ng kapwa nila Ata Manobo na galing sa iba namang mga communities ang kanilang pananampalataya. So dahil dito ay in-invite po ang mga believers na ito na kung pwede ay pupunta po sila sa kanilang lugar at turuan naman po sila ng salita ng Panginoon. Kaya excited ang mga believers na ito kasama ng mga missionaries na sila po ay mag-outreach. Pero sa ngayon, panalangin po natin dahil na under training pa po yung mga leaders natin, equipping, tinuturuan sila kung paano sila magturo, tinuturuan sila kung paano sila mag-evangelize. At pagkatapos po ng kanilang mga training ay yun na sasamahan na po sila ng mga missionaries doon sa mga bagong outreach po nila. Kaya maganda po ang gagawin ng Panginoon dito. Ang mga concern lang po nila sa kanilang mga outreach na ito ay meron po kasi mga ibang leaders naman na hindi po sila gustong papasukin sa mga areas. Leader po ito ng mga tribo na pumipigil para pumasok ang ebanghelyo. Siyempre meron kasi silang sariling pananampalataya, yung kanilang pagiging pagano ay maapektuhan po pagka dumating na ang salita ng Panginoon. Kaya po may mga tribal leaders na against o ayaw papasukin ang mga missionaries natin. So ipag-pray po natin, wala naman po magagawa yan pagka gumawa ang Panginoon sa kanilang mga buhay, katulad po ng experience natin sa mga ibang areas natin na oppose talaga yung mga tribal leaders kasi takot sila na magbago ang relihiyon ng kanilang mga kapwa tribo. Meron din po kasi silang paniniwala na pagka daw naging Kristiyano na ang mga tao ay nasisira ang kanilang kultura, nasisira ang kanilang mga, kaya ayaw nilang papasukin ang mga missionaries. Pero dahil po pinanalangin natin ang mga areas na pinuntahan ng ating mga manggagawa, ay nakapasok din po ang ating mga missionaries at nagturo ng salita ng Panginoon. Marami ho tayo sa Mindanao na mayroon pong mga oposisyon ang mga tribal leaders. Ngunit sa biyaya po ng Panginoon ay nakakapasok naman po tayo at nagkakaroon tayo ng successful na church planting work. Ganon din po ang Central Subanon sa Zamboanga ay may mga prayer request din po na ipanalangin ang kanilang mga plano na mag-expand po ng kanilang ministries. Ngayon po ay mayroong 9 na ata ang tribal churches natin sa Central Subanon sa Zamboanga. Subalit marami pong communities ang kailangan pa po nilang abutin. At ganon din, no, may mga community na nag-i-invite po ng ating mga missionaries para puntahan naman ang kanilang villages para magturo po ng salita ng Panginoon. Kaya ang ginagawa po natin, ang mga missionaries natin, ay sinasama yung mga local believers para po sila na ang mag-outreach. Kasi pagka sila na ang gagawa nito, ay mas madali na sa kanila. Sanay po silang maglakad. Hindi na po sila kailangan ng mag-aral ng lingwahe at kultura dahil tribal people po sila. Kaya po itong mga Central Subanon na sinasanay ng ating mga missionaries para maging church planters at eventually maging missionaries na po sila, ay panalangin natin na sana ay matapos kaagad ang kanilang mga training
at magsimula na po silang humayo at mangaral sa mga tribal areas na wala pa pong gospel witness. At dito rin po sa ating ministries sa Pampanga at Tarlac area, mga katutubong mag-antsi na mga pastors po natin ay may mga kahilingan po na ipanalangin natin, lalo na po yung kanilang pangkabuhayan. Naapektuhan po kasi ang kanilang mga pananim dahil po sa patuloy na pagbuhos na malalakas na ulan noong mga nakaraang buwan. At hindi lamang po yung kanilang mga pananim ang naapektuhan, pati po yung mga forest product, yung mga natural na tumutubo katulad po ng puso ng wild bananas na kanilang pong hinaharvest, at yung pong ibang forest crops, yung mga wild crops na tumutubo po naturally sa kabundukan na hinaharvest po nila para po sa kanilang pangkabuhayan ay naapektuhan din po. Kaya panalangin po natin that God will provide para po sa kanilang mga pangangailangan. At ganun din po ang kanilang ministries, ang mga pastors natin ng mga katutubong Aita ay very excited sa kanilang ministry. Kaya lang po, itong mga nakaraang araw ay hindi po sila nakagalaw dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Delikado din po na tumawid sa mga ilog. Malalakas po ang ilog dyan. Malalaki ang ilog galing sa Mount Pinatubo. Kaya apektado po talaga sila. At ang panalangin po nila, I just got a message from them na sana po ipanalangin natin sila dahil magsimula na sila sa kanilang mga outreaches. May mga lakad pong involved. Pupunta sila sa mga communities na kanila pong tinuturuan. At sana proteksyonan sila ng Panginoon. May pinakita po silang video sa akin na naglalakad sila sa lahar at yung sinasakyan nilang sasakyan na hindi na nakatawid, na balaho na po, kaya hindi natuloy ang kanilang pag-outreach. At ang prayer request po nila ay sana magkaroon sila ng motosiklo, yung mga pastors natin, na gagamitin po nila dyan sa kabundukan para mas madali po ang kanilang pagbibiyahe. Wala namang imposible sa Panginoon. Alam natin na sasagutin ng Panginoon ang kailangan nilang motor. Single po yan. Hindi pwedeng tricycle dahil lulubog po sa baha or sa lahar ang kanilang mga tricycle. Madalas ginagamit po nila ay single na motorcycle. Lahat po tayo excited sa ginagawa ng Panginoon sa tribal missions. Nakikita po natin kung paano lumalawak ang ating ministry at pinagpapala ng Panginoon ang ating mga gawain. Despite nakahirapan po ng mga finances ng mga pastors natin, ng mga missionaries natin, pero andun pa rin po ang pagpapala ng Panginoon. Kaya natutuwa po tayo sa development and progress ng ating ministries. Mayroong mga pagsubok, pero andun ang Panginoon kasama natin na nagbibigay ng tagumpay sa bawat gawain natin. At muli po kami sa Tribal Missions ay natutuwa po at nagpapasalamat sa inyong patuloy na partisipasyon sa ating gawain sa Tribal Ministries. Ang inyong panalangin at ang inyong pagsishare ng inyong mga resources ay napakalaking bahagi po para sa tagumpay ng ating gawain sa Tribal Ministries. Muli po, ako si Pastor John Pabra ang muli nagpapaalam sa inyo at magkikita po tayo muli sa susunod na linggo sa ganito pong oras dito sa ating palatuntunang Katutubong Hiyas.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
3: Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan niyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCS, Radyo TV, Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Shoutout po muna tayo sa ating mga tagapakinig dyan po sa bayan ng Pangasinan. Bagamat sila po ay talagang sinalanta ng baha dahil po sa mga pag-ulan na malakas, lalo na po dyan sa Asingan at Rosales, salamat sa Panginoon na patuloy po kayong sumusubaybay sa atin pong pag-aaral. Salamat po sa inyong mga sulat, sa inyong mga email at text message na nagbibigay sa amin ng encouragement. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At ito ay sa pamagitan ng atin pong mga aralin o Bible Study Guide na pwede po ninyong magamit bilang gabay, at sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang nakapagtapos sa ating basic Bible course. At ayon sa kanila ay naging malaking tulong ang kanilang mga natutunan sa kanilang pamumuhay. At upang inyong maranasang mag-aral ng Biblia gamit po ang aming mga aralin, hingin po ninyo ang atin pong course catalog. Dito nakalista lahat ng ating mga aralin na maaaring maging gabay po ninyo sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mamaya ay akin pong sasabihin ang ilan pang detalye patungkol po dito kung paano kayo magkakaroon ng kopya, at samantala tayo muna ay makinig sa isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito po lamang sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay aking nabanggit na may pinamimigay po kami. At ito po yung aming course catalog na kung saan nilalaman po nito ang listahan ng lahat ng aming mga study guides o aralin na maaari ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Bagamat may ilan sa inyo ang nagsabi na ginamit din nila ang mga araling ito sa kanila pong cell group, ang iba naman ay sa kanilang pangunguna sa Sunday school at home Bible study. May ilan naman ginamit ang mga aralin sa kanilang family devotion. Salamat sa Panginoon at nagiging malaking tulong sa inyo ang ating mga aralin. At maaari din ninyo itong maging personal tool sa inyong personal na Bible study tuwing araw. Ang kailangan po lamang ninyong gawin upang mapasa inyo ang amin pong course catalog, kayo po ay mag-email, mag-text o kaya sumulat sa amin. At sa inyong mensahe, sabihin lang po ninyo na gusto po ninyong magkaroon ng aming course catalog. At kapag amin nang matanggap ang inyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Muli, ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. At ang amin pong email address, imeus1950@gmail.com. imeus1950@gmail.com. At ang amin pong cellphone number, 0910-780-8578. Muli, ang amin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kumpletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, ngayong umaga sa ating pag-aaral ay muli po nating titignan ang aklat po ng Roma. Tayo po ngayon ay nasa ika-8 kapitulo na. At ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang mga talatang 12-17. Kung nasa tabi po ninyo ang inyong Biblia, ay buksan po ninyo ito sa mga talatang ito. Samahan ninyo ako na basahin ang Roma, Kapitulo 8, talatang 12-17. Akin po itong babasahin sa salin sa Tagalog ng Ang Biblia 1982 edition. Kung inyo na pong nakita, ay sabayan po ninyo ako sa pagbasa. Ganito ang ating mababasa. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga bubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkupkup. Na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumulualhati kasama Niya. Yan po kaibigan ang Roma Kapitulo 8, talatang 12-14. At pagpalain po ito ng Panginoon sa ating puso at isipan. Bago natin ito himayin, isaglit tayong dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umaga pong ito. Pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral. Tulungan mo po kami na sa pamagitan nito ay makilala ka pa namin at ang mga mapag-aaralan namin, matututunan namin ay amin pong mailapat sa amin pong pamumuhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Kaibigan, sa nakaraang pag-aaral, doon po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, Talatang 4 hanggang 11 ay nakita natin na inilarawan ni Apostol San Pablo ang kalagayan at pamumuhay ng tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu. Hindi po isang hamon para sa matuwid na pamumuhay yung pong mga talatang yun, kundi pagbibigay diin na ang tunay na naligtas ay may pagbabago sa kanyang buhay. Alam ni Pablo na hindi pa perpekto ang pamumuhay ng isang mananampalatayang Kristiyano. Kaya naman dito sa mga talatang binasa natin, sa talatang 12 hanggang 13, hinahamon niya naman tayo na mamuhay ayon sa turo ng banal na Espiritu na makikita sa Biblia. Ang hamong ito ay nakabatay sa ating mga napag-aralan na ng mga talata noong una, lalo na sa katiyakan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus at tayo rin na meron tayong bagong buhay dahil tayo ngayon ay tinatahanan na ng banal na Espiritu. Yun pong Tagalog na salin na sa talatang 12 na may pananagutan ay ginagamit sa taong may malaking utang na loob sa iba. At totoo ito, iniligtas tayo ng Diyos. Ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, namatay siya sa krus at siya ang naging mapait na kamatayan ng kanyang dinanas. At ito ay dahil nais ng Diyos na bayaran ang ating mga kasalanan. Nananahan ngayon sa bawat tunay na mananampalataya ang kanyang banal na Espiritu doon sa mga sumampalataya sa Panginoong Jesus na yung kamatayan niya ay inaangkin nila na para sa kanila. Tinutulungan niya tayo o tinutulungan niya sila, yung pong mga taong sumampalataya, na makapamuhay ng may kabanalan. At ang kanyang pananahan ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na matatanggap natin ng mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa atin. Sa aklat nga po ng Epeso, ang sabi, siya po yung tatak ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, siya po yung tanda na tayo nga ay sa Diyos at hindi sa kanino paman. Napakalaki pong blessing noon, ano, na ang banal na Espiritu na binigay sa atin ang siyang katiyakan na tayo nga ay sa Diyos. No, walang makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Siya ang tatak ng Diyos sa atin. Ang banal na Espiritu na Diyos din mismo. Napakalaki po talaga, kaibigan, ng ating utang na loob sasabihin man natin sa Diyos. Bagamat hindi siguro magandang isiping utang na loob, kundi malaki ang biyayang tinanggap natin sa Diyos. Tayo na mga hindi karapat-dapat ay biniyayaan ng Diyos. Napakalaki ng biyaya ng Diyos na tinanggap natin. Kaya naman, meron naman po tayong obligasyon na tayo po ay magpasakop, makipagtulungan sa banal na Espiritu sa kanyang mga pagkilos sa ating pamumuhay. Ibig sabihin, kaibigan, dahil ikaw ay tinatahanan na ng banal na Espiritu at sa iyong pagbabasa ng kanyang salita ay ginagabay ang kanya, kailangan magpasakop ka sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, sa kanyang mga udyok. Dahil pag hindi, ayon po kay Pablo din sa sulat niya sa Epeso, namimighati o napipighati natin, nasasaktan natin ang Espiritu Santo. Isipin mo yun, kaibigan, ang Diyos, sinasaktan natin ng kanyang kalooban sa tuwing tayo ay susuway o magkakasala. ang nais ng Panginoon, magpasakop tayo sa banal na Espiritu na siyang ating gabay at ating comforter, tumutulong sa atin na makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mga puspus tayo ng Espiritu, makontrol tayo ng Espiritu. Ibig sabihin, ay suko natin ang buhay natin sa Espiritu. Ang totoo, pag namuhay, o sa ibang salin sa Tagalog, kung mamumuhay tayo, ayon sa paraan ng makasalanan nating pagkatao, papunta tayo sa walang hanggang kamatayan o kaparusahan. Dahil, ibig sabihin lang, hindi tayo tunay na mananampalataya. At sa kabilang banda naman, kung tayo ay tunay ng mananampalataya, tiyak iiwas tayo dito sa mga masasamang gawa na ito kasi nasa atin ang conviction ng Holy Spirit at tayo'y tinutulungan niya para makaiwas sa mga bagay na yon. Kung gayon, nasa atin nga ang Espiritu at siguradong darating ang araw na pagdating ni Kristo, tayo ay babaguing muli, iaayon sa wangis ng kanyang anak, ng Panginoong Jesus. Napakasarap pong isipin na tayo po ay tinutulungan ng banal na Espiritu sa bawat araw na makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Isipin mo yun sumandali, kaibigan. Hindi mo kailangan mong mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa sarili mong kakayanan, hindi mo kaya. Ang kailangan natin ay ang tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ngayon, mula po sa talatang 14, ay unti-unti nang ibinabaling ni Pablo ang paksa patungo sa katiyakan na sa darating na panahon, ang isang mananampalataya ay luluwalhatiin o gagawing isang taong napakarangal. Isang dahilan kung bakit tiyak na ligtas ang mga tunay na mananampalataya ay dahil anak na sila ng Diyos. Sabi diyan sa Juan 1:12, sino mang sumampalataya o tumanggap sa Panginoong Jesus, siya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung tunay nga tayo mga anak, imposible tayong mawawala sa kanyang pamilya, sa pamilya ng Diyos. Ang patnubay na binanggit sa talatang 14 ay hindi tumutukoy sa paggabay ng Espiritu sa ating pagpapasya, kundi sa kanyang pagpapabanal sa ating pamumuhay. Ang pagiging tunay na anak ng Diyos ay nakikita sa epekto o pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Binabago niya siya araw-araw. Sabi nga sa isang salin, from glory to glory, binabago tayo. Maraming tao ang natatakot sa epekto ng mga masasamang espiritu o ibang klaseng nilalang sa ating kapaligiran, di ba? At yung iba, upang maprotektahan sa kapangyarihan ng mga ito, ay nagtitiwala sila sa anting-anting. Yung iba naman sa albularyo o sa mga seremonyang pangreliyon. Naalala ko tuloy, kaibigan, ang isang kaibigan namin din at member sa isang church na nagkasakit siya ng maluba. At idinulog namin siya sa Panginoon sa panalangin. Binisita namin siya sa kanilang bahay. Tinulungan din namin siya. Tinulungan din siya ng aming simbahan sa kanyang mga pangangailangan sa gamot. Subalit, dahil siguro sa kanyang desperation na siya ay gumaling, ay niyaya niya yung kanyang pamangkin na nagpasama siya sa isang albularyo at doon ay ginamot ng albularyo, binigyan ng kung ano-ano, at imbis na gumaling, lumala ang kanyang sakit. Nakakalungkot. Subalit madami sa mga dumadalo sa ating mga simbahan, hanggang doon lang ang kanilang relasyon sa Diyos. Yun bang para bagang ang Diyos, dahil mabuti ang Diyos, puro mabuti rin ang natatanggap natin. Kaya pag tayo ay nagkakasakit ng maluba, nagkakaroon ng mga problema, suliranin. Yung iba nga na de-depress eh. Yung iba nagsu-suicide. Yung iba katulad nung kilala namin, nagpupunta sa kung kani-kanino. Kaibigan, hindi po yun ang naisin ng Diyos pag tayo dumadaan sa pagsubok, kundi upang tayo ay hubugin niya sa wangis ng kanyang anak. Subalit, tulad din ng sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro, na tayo ay dumadaan sa apoy upang lalong katulad ng ginto na lalo pang kuminang at lalong maging puro at maalis yung mga impurities. Ang problema lang kung hindi tayo tunay na ginto. Naalala ko tuloy nung bata ako, binigyan ako ng aking tiya ng isang crucifix, ano, ng cross na ginto. Sa pagkakaalam ko, ginto. Pero lagi kong suot yun. Naglalaro ako sa kalsada, sa basketball, kasama mga kaibigan. Bata pa ako noon eh, nakikipagpatintero. So pawis na pawis ako minsan, nababasa yung cross. Alam niyo po, nag-defade yung gold. Ibig sabihin, hindi siya pure gold. Tubog lang siya sa ginto. Ganun din ang marami. Akala nila, Kristiyano sila. Tubog lamang sa ginto. Ibig sabihin, palamuti lamang yung kanilang pagiging Kristiyano. At nung dumaan na sa pagsubok, doon lumalabas na hindi pala sila tunay na mananampalataya. At katulad po sila ng binanggit ng Panginoong Hesukristo sa Mateo, Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23. Dinescribe sila ng Panginoon ng ganito. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan. Wow, ang lalim po ng Tagalog, ano? Katampalasanan, wickedness sa English. Ang mga taong ito ay nag-aakala na sila ay papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian dahil sa kanilang mga religious activities. Supposedly, ginagawa nila ito sa pangalan ng Panginoon, subalit kapansin-pansin doon sa mga talata na binibigyan nilang ng denay ang kanilang sarili na ginagawa. Ano? Sabi doon, ginawa namin sa pangalan mo. Ginawa namin. Ginawa ito namin. So, ibig sabihin, para bagang sinusumbatan pa nila ang Diyos kasi ginawa nila yung mga yun para sa pangalan niya o sa pangalan ng Diyos. At marami sa atin katulad din nila. Akala natin yung mga religious activities natin ang magiging ticket natin para makapasok tayo sa langit. Hindi po. Sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas, hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamigitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaibigan, kamusta ka? Ang iyo bang reliyon o ang iyo bang pagsanip sa isang iglesia o reliyon ang inaasahan mo? Yung pagsunod mo sa mga tuntunin? O dahil ikaw ay sumampalataya na sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ito po ang aming dalangin, kaibigan. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Sabi po sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbayan. At sa 1:12, datapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid pagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaibigan, sana po sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay sumampalataya na sa Panginoong Jesus. Hanggang dito lang po muna ang ating pag-aaral, kaibigan, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hanggang sa susunod po nating pag-aaral, ako po ang inyong nakasama, Ronald Failano, ang pagpapala ng ating Panginoon ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at patuloy na lumalago sa inyong ugnayan sa Panginoon. Ito nga po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo rin po ay pwedeng masubaybayan gamit ang streaming app. Pwede nyo pong install sa inyong mga gadget, sa inyong cellphone. Hanapin nyo po ang FEBCPH Stream app sa inyong Android. Hindi po ako sure kung available yan sa iOS, pero naka-install po yan sa aking Android phone. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na tayo po ay tatalakay ng salita ng Diyos. Nito pong linggong ito ay tinatalakay natin ang tungkol po sa integrity. At nakita po natin yung importansya na talagang yung integrity na ito ay nagmumula sa paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat kung wala yung paghahari na iyon, ay makikita po ito sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya napakahalaga po na ating i-consider paano tayo mamumuhay sa kaparaan ng nakapagbibigay lugod sa Diyos. Whatever happens sa ating external ay resulta po ng nangyayari internally. Ano po? So kung ano po yung lagay ng ating puso, yan po ay magre-reflect sa kalagayan ng ating pakikitungo. Kaya ang starting point ng integrity ay yung pong relationship natin sa Panginoon. Hindi po pwedeng alisin yan. At yan nga po ang reality, kaya nga lagi nating binibigyang diin na ito pong ating ugnayan sa ating Panginoon ay napakahalaga para po sa ating pamumuhay sa lipunan. Eh, tingnan muna natin, let's try to look at society at tingnan po natin kung anong epekto kapag wala pong integrity. Isipin niyo po, pag ang tao po ay hindi maaasahan sa kanyang mga salita, kapag ang tao po ay hindi maaasahan sa kanyang mga pangako, kapag ang tao po ay nagsisinungaling, nagbibigay po ng maling testimonya o yung false testimony, o kaya naman po ay ang taong iyon ay umiimbento ng mga kwento tungkol sa ibang tao, paano po tayo mamumuhay ng maayos? Di po ba? Kahit po sabihin natin na maraming material na pagpapala, kahit sabihin natin na sagana tayo sa material na bagay, pero pag wala po talagang integrity ang ating society, ang ating mga relationships ay sadyang magdi-deteriorate. Kaya po, parte ng dinidevelop ng Panginoon sa atin ay yung pong ating karakter. Kasi nga, tandaan niyo po ito, ang blessing, sinasabi natin palagi, generally speaking, dalawang klase. Yung external, that's what we receive from God, externally. And then yung internal, that is what God develops in us. So, yung character po, dinidevelop ng Panginoon. At mahalaga yan dahil kahit meron kang pananalapi, pero walang tamang stewardship, which is part of character growth and development, hindi natin mamamanage ng tama yung pong biyaya ng pananalapi at iba pang mga resources, di po ba? Kahit sabihin mong meron tayong pamilya, biyaya ng Panginoon yan, kung wala sa atin ang pagiging honest at kung wala tayong integrity, yung relationship with the family will eventually deteriorate. Kaya minsan makikita mo ang mga frustrations, hindi naman umiikot lang sa material eh, di ho ba? Hindi naman sasabihin ng mga tao na kaya lang kami naghiwalay ay dahil sa wala kaming pera. Although may mga cases pong ganyan, pero most of the time, hindi po yung kawalan ng pera dahil walang biyayang dumarating, kundi yung mismanagement of money, misuse of money, abuse of resources, dishonesty, walang alignment pagdating sa values, ito po ay nagbubunga ng stress sa ating mga relationship. Now, if you look at society right now, yan din po makikita natin, especially if you're listening to current events, di po ba? Tayo ho'y napapagod na dahil ang ating bansa ay na-setback ng kung ilang dekada because of lack of integrity. Merong mga resources na supposed to be allocated for the benefit of the constituents, pero pag walang integrity po ang leader, ano pong nangyayari? Makikita natin na nare-reallocate, nami-misuse, na-abuse, o kaya naman nananakaw completely ang mga bagay na ito. At ang masakla po doon, merong kasing kapalit eh. Di ba? Merong katapat, merong nawawala sa iba. Dahil po sa ilan na walang integrity.

mga testimonya. Di ba? So, yung nahirapan na dahil sa consequences ng kawalan ng integrity sa pagmanage ng funds, eh later on, lalo pang nalugmok because of the injustice that we see. At lahat po yan may kinalaman sa integrity. Palagi na lang walang may kasalanan, palagi na lang iba ang may kasalanan, palagi na lang hindi sila ang may kasalanan. So we suffer the consequence. Kaya napaka-importante po na talagang isipin natin, ang isang lipunan na walang integrity ang mga tao ay isang lipunang hindi mararanasan ang fullest extent ng blessing ng Panginoon. Tayo rin bilang mga individual ay hindi rin natin mararanasan yung biyaya na lubos ng ating Panginoon in the absence of integrity. Kasi ganun siya talaga kahalaga eh. Kaya nga kung papansinin niyo po, halimbawa sa personal na buhay, if you want to glorify God, sa palagay niyo ho ba, yung kawalan ng integrity sa buhay ng isang tao ay pwede ba nating masabi na yan po ay kalugod-lugod sa Diyos? So how can we worship God successfully kung wala namang dinidevelop na integrity? Dahil ang ating pagsamba ay hindi lamang naman limitado sa ating mga pag-awit, sa ating mga sinasabi, sa ating pagdalo sa mga gawain. Parte po ng ating pagsamba is who we are and what we do, not only on Sundays, but every single moment. Bawat sandali ng ating buhay, doon talaga yan sinusukat. Kaya napakahalaga po talaga na kung tayo po ay nagsasabing nais nating bigyan ng kaluguran ng Panginoon, isa ito sa mga bagay na kailangan nating i-develop. Now, gusto ko pong bigyang linaw, ano? Kasi minsan, may mga tao na sinasabi nila, eh paano pastor if we fail? Okay, sinasabi ng iba, oh, pa-Bible-Bible pa kayo. Tapos, eh hindi naman kayo nagbabago. O kaya, nagtatalakay pa tayo ng integrity, pero bakit hindi naman tayo sumusunod? So, misan po, may mga times talaga, we will fail. But let me clarify something. Magkaiba ho yung pretending at saka yung persevering. Yung taong nagpe-pretend, nagpapanggap, wala hong kaplano-plano yan to become the person that he or she says that he is. Pero yung taong nagpe-persevere, although from time to time, merong failure, may shortcomings, pero nandoon po yung effort to become better, okay? To become the person that God wants him to be or God wants her to be. So yan po yung kaibahan nun. Kaya kung sakali po naririnig nyo yung ganong mga salita, do not be discouraged. But rather, take it to heart and then evaluate, validate. Tama ba yung sinasabi? Talaga bang ganun ako? Talaga bang masasabi ko na kulang ba talaga ako sa integridad? O kaya naman ay nagpapanggap lang ba ako? Or am I persevering? Napakahalagang mga katanungan, ano po? Sapagkat yan ang magdadala sa atin sa isang mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon. So, again, pag sinabi po nating integrity, meron pong ilang bagay na kailangan nating isettle sa ating buhay. Ang idea po kasi nito is you have an undivided heart. Kaya po kadalasan nagkakaroon tayo ng inconsistencies dahil yung loyalty natin is divided. Minsan po may loyalty tayo sa ilang mga taong alam nating sumusunod sa Panginoon. Pero meron din tayong loyalty at malaking pagpapahalaga sa mga taong hindi tumatalima sa nais ng Panginoon. So may mga times na iipit tayo sa gitna. Ano po yun? Yung bang tipong nagiging komplikado ang buhay. Alam mo yung tama, hindi mo magawa. So you become inconsistent. Or you allow certain people to pressure you, okay, to abandon what is right and choose what is wrong. Diba? Kasi yung pressure nga eh. Kaya pag pinag-uusapan natin ng integrity, napakahalaga po, klarong-klaro sa atin. Kailangan may clarity of calling. Sino ba ang gusto nating luwalhatiin at ano ba talaga ang layunin ng ating buhay? Napakahalaga po yan sapagkat, imagine nyo po, no? Sabi ko nga, madalas kong dinidiscuss ito pag may mga Bible studies po ako. At minsan sinasabi ko nga, no, isipin mo ang tao, no? Bibigyan ka ng what? 50, 60, 70, 80, 90 years sa ibabaw ng mundo. Tapos pagdating sa dulo,
hihingi ka ng extension, eh, hindi ho

0: masama ang humingi ng extension, ha? Pero kadalasan po ang malungkot na side ng paghingi ng extension ay yung pong katotohanan na may mga pagkakataon po na may mga bagay tayong hindi natin siniseryoso na pwede namang seryosohin noon pa. Pwede namang gawin na sana noon pa. Pero ang nagiging problem po, we delay until dumating tayo sa point na kailangan pa natin ng extension. So ang reality po niyan, ang susi, hindi ho yung may confrontation ka sa kamatayan, saka ka palang mag-iisip ano yung tamang gagawin. Kailangan ngayon pa lang determine sino ba talaga ang gusto mong bigyan ng kaluguran. If you remember, si Jesus, nung kinaharap niya yung mga taong sumusunod, because at certain occasions in the Bible, nakita natin, sinusundan siya ng multitude. Kaya nga po, may feeding of the 4,000, excluding women and children. Feeding of the 5,000, again, excluding women and children. So, hindi lang po isang pagkakataon yon. These are two separate and different events. Pero mapapansin niyo po, sa dami ng mga taong sumusunod, palagi niyang sinasabi, if you want to be my follower, if you want to be my disciple, kung nais mong maging tagasunod, di ba? You must love me more. In fact, sa ibang translation po ang ginamit doon, you must hate your father, mother, wife, children, yes, even your own life. Ang ibig sabihin po ng hate doon, eh, hindi yung magalit ka sa kanila. Baka sabihin ng ibang tao, nag-away kami ng misis ko, hate na hate ko siya. Kaya, ayan, makakasunod na ako. That's not what the Bible is talking about. Ang ibig sabihin po noon, if you look at the New Living Translation, ang sabi roon, you must hate by comparison. And that is a better interpretation of the passage. Ang ibig sabihin po, na talagang magiging matimbang ang Panginoon. Na dahil siya ang matimbang, siya ang ating susundin. Na dahil siya po ang matimbang, yung kalooban niya ang ating gagawin. Yun pong malaking hamon, mga kapatid. Kasi nga, pag hindi po maliwanag sa atin yung calling natin at kung sino ang luluwalhatiin natin, lagi tayong divided. In fact, ang magiging problem niyan, yung mga existing, yung mga pinayagan na natin in the past na mag-influence sa buhay natin, plus the future, ano po, complications. Magsasama-sama yan . Yung existing, dahil hindi maliwanag yung calling, may mga inalaw tayo sa buhay natin that creates complications. Ano yung future? Kung wala pong clarity of calling, gawa na naman tayo ng gawa ng mga commitments, impluensya ng tao dito, we give people the power to control our lives, our schedule, our resources, and later on, kahit sa future, nagiging napakahirap pa rin ang obedience. So yung idea po ng integrity, although many times we use it to refer to certain actions, ang ibig sabihin niyan, iisa. Meron pong maliwanag na layunin at direksyon. At iyan po ay napakahalaga because when you have that, maliwanag na maliwanag sa iyo what to say yes to and what to say no to. Ano yung tatanggapin, ano yung tatanggihan. Okay? Klaro yun. Pero pag wala kang ganon, anything goes. Di po ba? Ah, masayang kasama. Sige, lika rito. Oy, gusto ko rin yung activity na yan. Sali ako dyan. Walang determining factor. Tapos later on, darating ang pagtawag ng Panginoon, you cannot say yes because you already created so many complications in your life. So kailangan po may clarity because that is essential. Kaya yung idea ng integrity, yung hindi mo na pwedeng i-divide. Talagang merong solid na pundasyon, iisa lang ang layunin. So dahil klarong-klaro po ito, napakadali nating makapag-decide if this is allowable, this is acceptable, this is not allowable, this is not acceptable. Merong clarity . Di ba? Merong linya. If you remember, si Joshua from Joshua 24. Yung Joshua po was during the time na malapit na silang pumasok sa Promised Land, hindi ho ba? At sa leadership po ni Moses, nakarating sila sa wilderness and then si Moses po hindi makakapasok sa Promised Land, so it was the time for Joshua to take over. At isa po sa mga binigyang diin ng Panginoon nung sila po ay papasok na doon and even yung initial time na sila po ay naroon sa Promised Land, talagang kinonfront yung mga tao. Yung very popular na passage na sinabi po ni Joshua, "As for me and my family, we will serve the Lord." It's a powerful confrontation. Kung babasahin niyo po yung mga surrounding verses doon, talagang hinarap ni Joshua, as according to the Lord's instructions, yung mga tao. At sinabi niya, "Choose today whom you will serve." Kasi all the while, yung mga iba may mga namana pang mga practices sa Egypt, dala-dala po nila yan. Yung iba naman, nakita yung pamamaraan ng mga tao dun sa loob ng Promised Land. Kasi may mga occupants yun eh. So yung kultura noon, pamamaraan noon, mga Diyos-Diyosa noon, mga taong nakatira doon, nagkaroon po yan ng mga interaction and sharing of culture. And then later on, mga compromises. Kaya nga ang sabi ni Joshua, "Choose today whom you will serve." Bakit po? Yung kanyang pagpapasya na yon ay mahalaga sa maraming paraan. Una, kina-clarify. Ano ba yung acceptable sa Panginoon? Kailangan maging malinaw eh. Kasi ang nagiging problem paminsan, instead of being totally devoted to God, we end up just accommodating God. Yung bang sa halip na buong-buo na nagpapasakop sa Panginoon, ang nangyayari paminsan, ina-accommodate na lang natin ang Diyos sa ating buhay. Anong ibig sabihin nun? Yung bang, okay, mahal kita Panginoon, pero marami akong mahal. Susundin kita Panginoon, pero marami akong kompromiso. What God wants is complete devotion. That's number one. Number two, yung decision na iyon draws the line. Meron pong linya na nililikha. This is acceptable, this is not. You draw the line. Merong klaro. We say no to this, we say yes to this. Di ho ba? So you draw the line. Kaya nga ho, pagka nawawala yung integrity, yung linya na yung kasi minsan hindi malinaw, di ba? Kaya minsan ang ginagawa ng tao sa halip na, ay masama ito, hindi, ja-justify pa eh. Minsan itatago pa eh, basta walang makakaalam, parang okay lang. Why? Because a line is not clearly drawn. So you draw the line. Ano yung pwede, ano yung hindi pwede. What else? Yung pong confrontation na yon is also setting a direction for the next generation. Tandaan niyo po ito. Anumang mga kontrobersya na hindi po natin sinesettle sa kasalukuyan ay kontrobersyang ipapasa natin sa susunod na henerasyon. So yung mga battles natin ngayon ay ipapamana po natin. Yung victories natin ngayon ay ipapamana rin natin sa kanila. So, we ask the question, ano po yung pinapamana natin? May mga unsettled pa ba sa buhay natin na baka hindi alam ng next generation? Kaya nga po, sabi ni Joshua, "As for me and my family, we will serve the Lord." So, it was not just a decision for himself, hindi lang yan personal, but he was making a clear direction for the next generation. Kasi alam niya, mawawala na kami. Dapat yung next generation, maliwanag yung direksyon. At hindi lang yung linaw ng direksyon. We must make sure, take note, that obedience will be easier for them. Totoo po yan. Kasi minsan, nagiging mas mahirap sumunod kasi ang daming komplikasyon eh. I remember several years ago, meron po ako nakausap na may mga bagay siyang gustong alisin sa kanyang buhay. Na sabi ko sa kanya, bakit hindi mo maalis-alis? Ang sabi niya kasi yung mga bagay na ito, although it's not pleasing to the Lord, pero nasa bahay pa namin, parte pa ng buhay namin, kasi may mga sentimental value, bigay lang sa amin, o kaya mahal yan, at hindi naman namin talaga na yan binibigyan ng importansya. So, ang sabi ko sa kanya, are you saying na kaya hindi mo yan maalis-alis dahil pinamana sa'yo? Sabi niya, yes, pastor. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, the same excuse gagamitin ng anak mo. Time will come. Kung ano yung dahilan mo ngayon, yun din ang idadahilan niya. Until one generation comes up and say, okay, this ends with me. This ends with me. Kung wala ho magsasabi niyan, every generation will have a reason to compromise, will have a reason not to fully obey or to fully commit to God. Somebody has to draw the line and say, this ends with me. I will make a stand. I will not pass on my struggles to the next generation. Napaka-powerful ano po. Kaya nga yun na sinasabi ni Joshua, okay? Kung kayo ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, ba, saganang sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. At ang sinasabi niya, me and my household, I am making a decision not only for myself, but as a spiritual leader, I take on this responsibility and I am taking on this important responsibility, spiritual responsibility to lead my family. Napakalaking bagay po yan. And yan po ang kailangan natin. Many times we blame the media, we blame the government, we blame a lot of things. And kadalasan naman totoo rin, they are worth blaming. Pero hindi ho ba may responsibility rin tayo? Kailangan. We have to step up. Just like Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Drawing the line, clarifying what is acceptable and what is not, and giving direction not only for the present but also for the next generation so that later on, obedience will be made easier for them. Because we fought the battles here and now, later on, mas madali na po sa kanila. Of course, they will have their own battles, but it will be easier rather than us compromising and passing on the consequences and complications of our compromises to the next generation. So sana po naging pagpapala itong ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Muli kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang atin hong programa, nasusubaybayan gamit po ang radyo. At pwede nyo hong balikan yung mga previous episodes gamit po ang iba't ibang mga Facebook pages ng iba't ibang mga stations po natin. It's available for, I think, maximum of 1 month. So pwede nyo pong balikan yan. So muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan. Ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Sui generis. Parang ang gandang pangalan, no? Sa korte, ang ibig sabihin nito ay of its own kind o natatangi. Kapag sinabing ang impeachment ay sui generis, ibig sabihin ito ay unique, may sariling proseso at mga tuntunin. Hindi ito katulad ng ordinaryong criminal o civil case. Sa madaling salita, may mga kaso na unique at hindi maaaring ikumpara sa iba dahil kakaiba ang kanilang katangian. Sui generis. Legal term sa paglilitis.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang 702 TZAS.
4: 702 TZAS.
3: Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Sino kayong mga tampalasan na ako'y inyong bihagin dito sa aking lupain? Magpakilala kayo!
6: Ako si Hadad, ang kanilang pinuno. Isa ako sa mga tumakas nung panahong sakupin ito ni David, ang lugar ng Edom.
5: Isa kang Edomita?
6: Opo, mahal na reyna Edomita, ang prinsesa ng Edom. May basbas sa akin ang iyong amang hari, ang hari ng ating libi. Ngayon, lalabanan ko na silang lahat. Hindi na sila makatutungtong pa sa lupa ng Edom.
5: Pero kailanman ay hindi mo magagapi si Solomon. Siya ang tinaguriang Hedidiah. Walang bansang nakatalo sa kanya.
7: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

Solomon, nagpakitang muli ako sa iyo upang patunayan ko na ang lahat mong hiniling sa iyong panalangin ay aking ipinagkaloob sa iyo. Pinababanal ko rin ang templong ito at lagi rito ang aking pangalan magpakailanman. Lilingapin ko at mamahalin ko ang pook na ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga pinapagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw at ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo ay dumulog, sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bansang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking pinabanal at itinalagang pamamalagian ng aking pangalan. Ang Israel ay magiging paksa ng usapan ng lahat ng bansa. Iguguho ko ang templong ito at sinumang maparaan dito ay manghihilakbot. Mawiwika nila, bakit ganyan ang ginawa ni Yahweh sa bansang ito at sa templong ito? At ganito ang kanilang magiging sagot. Sapagkat tinaligtan nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na humango sa kanila sa Ehipto, sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh sa ganitong kapahamakan.

0: Alak pa, mahal kong Haring Solomon. Masarap ang alak ng Edom mula sa katas ng ubas.
1: Salamat sa iyo, aking reyna.
0: Isang kagalakan ng aking bansa na maging reyna ng Israel at prinsesa ng Edom. Kahit magkaiba ang ating sinasambang Diyos, ay pinakasalan mo pa rin ako, mahal kong asawa, aking hari at Panginoong Solomon.
1: Hilingin mo ang lahat ng maibigan mo. At iyon ay aking ibibigay sa iyo, mahal kong Reyna Adumita.
0: Kalayaan para sa aking bayan, ipagtanggol sa aming kaaway, lalo na kay Faraon.
1: Pangako sa iyo na matutupad ang lahat ng iyong kahilingan. Walang sasaling sa kaharian ng iyong ama. Ako ang magiging kalasag at panudlan ng Edom laban sa mga kaaway ninyong bansa. Tumatag silang lahat.

0: Hadad, kinukulang ka pa ba rito ng anuman at ibig mong umuwi sa inyo sa Edom?
1: Hindi po naman, mahal na paraon. Musmus na bata pa lang ako nang makatakas mula sa Edom sa kamay ni David. Sa tulong ng mga kawal ng Edom at buhat sa Midian ay nagtungo kami sa Paran. At doon ay nakakuha kami ng ilang lalaki na isinama namin dito sa Ehipto. At kami ay inyong tinanggap upang dito mamuhay. Binigyan ng bahay, lupa, at lahat ng kailangan. Alam ko, mahal na Faraon, na ako ay napamahal na sa inyo simula ng aking pagkabata. At hanggang sa mapangasawa ko ang inyong hipag, ang kapatid na babae ni Reyna Daphnis. Nagkaanak kami ng isang lalaki na tinawag naming Ginobat. Pinalaki sa palasyo ng Reyna Daphnis matapos maawat sa dibdib ng aking asawa, kasama ng iyong mga anak.
0: Yun naman pala, kinukulang ka pa ba rito ng anuman at ibig mong umuwi sa Edom, sa lugar ng iyong lipi?
1: Hindi po naman, mahal na Faraon. Gaya ng una po ninyong narinig sa aking mga labi sa inyong mga tanong, ngunit ang aking pakiusap na may pagsusumamo ay ipahintulot na po ninyong makauwi ako muna sa amin.
0: Dahil sa hindi ko na mapigilan ang iyong pagbabalik sa iyong lipi, pumapayag na ako. Pero magdala ka ng mga tauhan ko para sakali mang may makasalubong kayong mga kaaway sa daan ay may pagdanggol kanila.
1: Hindi na po, kamahalan. May mga sarili naman po akong mga tauhan na kapwa ko taga-Edom. Hayaan po ninyong kami naman ng magtanggol sa aming bansa laban sa mga bansang sumakop sa Edom.
2: Ang mga mamamayan na nasakop namin mga bansa ay siyang magiging alipin ko upang magtrabaho ang mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Hebyo, at Heboseo. Sila mga natitirang mamamayan sa lupain. Sila mga inaanak at inaapo ng mga nakaligtas sa utos ni Yahweh sa ating mga Israelita na lipunin ang lahat ng lahi na daratan nila sa lupain ng Kaanan. Pasalamat nga at ginawa ni Yahweh ang mga mandirigma, ang mga Israelita, mga kawal, at pinuno na hukbo ng aking mga kabayuhan at aking mga karwahe.

0: silang lahat ang bilang ng aking mga tagapangasiwa para sa mga manggagawa, mahal kong Reyna Edomita.
1: Mahal kong hari, ayon sa ulat ng aking utusang babae, ay halos bilang ay 350 katao. Kulang pa ba ang mga tagapangasiwa mo para sa mga manggagawa mo sa iyong palasyo at sa mga templo na ipinagagawa mo?
0: Sapat na yan sa dami. Kailangang apurahin ko silang matapos na ang aking mga plano.
1: Kung mamarapatin mo ay kakausapin ko si Ama para magpadala siya ng mga Edomitang makakatulong sa iyo.
0: Hindi na marahil sa ngayon. Kapag pagdating ng panahon na kukulangin ang mga alipin ko, ay kakausapin ko ang hari ng Edomita na magpadala ng kanyang mga alipin at mga biyag sa kanyang nasakop na bansa.

0: Aking kamahalan, may maitutulong ba ako sa iyo? Dahil madalas kang walang kibo sa tuwing dadalawin mo ko sa aking kubol. Problema mo ba ay mga tauhan at manggagawa para sa pagpapatayo mo ng palasyo at sa mga templo? Pwede ako mag-utos sa aking mga utusan na pumunta sa Moab upang sabihan ko ang aking amang hari na magpadala ng kanyang mga alipin. Maraming naging bihag si ama sa kanilang nakaraang digmaan.
1: Hindi na marahil mahal kong Rena, Moabita.
0: Sabihan mo lang ako, mahal kong hari. Magpapahanda ako ng masarap na pagkain na lutong Moab. At alam ko na masasarapan ka sa iyong pagkain. Dahil ito ang araw na iyong ipinangako sa akin na dadalawin mo ako.

taon-taon, eh, tatlong beses ako naghahandog sa dambanang itinayo ko para kay Yahweh. Nag-aalay ako ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan. At nagsusunog ng kamangyan kay Yahweh. At sinisikap ko maging maayos lagi ang tahanan ni Yahweh. Kaya ipagdiwang natin ang kasayahang ito dahil nagtagumpay tayo sa lahat ng mga plano.

0: Kamahalan, iyan na po ang barkong gagamitin sa lahat ng mga kalakal na maglalayag sa karagatan.
1: Itipong mabuti ang mga barkong yan dito sa Isayong Geber. Salamat rin sa iyo, mahal na Reyna Idumita.
2: Tamang-tama lang na ang baybayin ng Look Acaba ay nasa lupain ng aking bansa, ang Edom. Dito rin dumaan sina Moises nung panahon na papunta sila sa Lupang Pangako dahil hindi sila pinapasok ng aking mga ninuno na nagahari dito sa Edom, malapit sa Elot, ang Look Acaba.

0: Sino kayo? Magpakilala kayo upang hindi kayo masaktan. Anong ginagawa ninyo dito sa baybayan ng Edom?
1: Ako si Haring Hiram. Kaibigan ng inyong hari. Nais ko siyang makausap. Samahan mo ako sa kanya. Ngayon din.
2: General, papasukin ang mga bisita. Siya, si Haring Hiram. Tuloy kayo, Haring Hiram.
1: Salamat sa iyo, Ministro.

0: Napakarami mong dalang mga alipin. Kaibigang Haring Jerome Nantero.
1: Gusto kitang tulungan. Kaya nagpadala ako ng mga tauhan na sanay sa pandaragat. Mga sarili ko silang tauhan.
0: Salamat, kaibigang Hiram. Ihahanda ko na ang paglalayag ng aking mga barko.
1: Hindi ka mabibigo sa aking mga sariling tauhan na bihasa sa pandaragat.

0: Mga ginto! Ang iyong dala mula sa oper?
1: Pasalubong ko sa'yo, kaibigan kong Haring Solomon. 6 toneladang ginto! Sulit ka na niyan!
0: Salamat sa'yo, kaibigan. Labis mo kong pinasaya ngayong araw na ito. Kaya malaking handaan ang ating pagsasalu-saluhan. Masasarap na mga alak ng Ehipto, ng Moab, at ng Edom ang iyong iinumin.
1: Magdiwang tayong lahat sa tagumpay ng paglalayag sa karagatan mula sa lugar ng Ophir!

Ang aking puot sa iyo, Solomon, na anak ni David na aking hinirang, ay iyong matatamo dahil sa iyong pagsuway sa aking bahay ni Ubus. Ikaw pa na hinirang kong hari at nagyaman ng labis, hindi lamang sa mga ginto at pila, kundi sa aking talino na ibinigay ko sa iyo. Sa pagpapatupad ng mga batas na susundin ng Israel, ngayon, aking ipahihintulot na may lumitaw na isang kalaban si Solomon na magbubuhat sa lipi ng mga hari ng Edom

0: tao nito na panghas na pumasok sa lungsod ng Edom. Mga kawan, salubungin ninyo sila.
1: General, naubog na ang mga kawan natin. Pumalik na tayo sa palasyo. Iwan na natin ang Edom.
0: Papunta ka nga, mahal na ministro. Lahat ng mga kasamahan kong general ay napatay na mga panghas. Atras! Umatras tayo! Kulang na tayo sa bilang at sa dami ng mga panghasa sa malakay sa atin! Bilis!
1: Ang mahal na reyna ng Haring Solomon, ang prinsesa ng Edom, naiwan sa kubol! Sagipin ninyo!
0: Napalibutan na ng mga panghasa ang kubol ng reyna Edomita, mahal na ministro! Kailangan makarating ang masamang balitang ito sa mahal na Haring Solomon upang makahungin at saklolo sa palasyo sa Jerusalem!
1: Tayo na mga kasamaan ko, ministro! Sakay na kayo sa inyo-inyong karuay! Madali kayo!
0: Mga kawal! Ipagtanggol ang mga ministro laban sa mga panghas! Kailangan!

0: Sino kayong mga tampalasan na ako'y inyong bihagin dito sa aking lupain? Magpakilala kayo!
1: Ako si Haddad, ang kanilang pinuno. Isa ako sa mga tumakas nung panahong sakupin ito ni David, ang lugar ng Edom.
0: Isa kang Edomita?
1: Opo, mahal na Reyna Edomita, ang prinsesa ng Edom. May basbas sa akin ang iyong amang hari, ang hari ng ating libi. Pinalakas ko ang mga sarili kong tauhan. Nakapwa natin dugong Edom laban kay Solomon. At nasaksihan mo naman kung paano namin lupigin ang mga sandatahang kawal ni Solomon. Hinayaan ko na makatakas ang ibang mga Israelita upang ibalita kay Solomon ang malupit na sinapit ng mga napatay na mga sundalong Israelita.
0: Hindi ko alam na may nalabi pa palang mga Edomita.
1: Kinupkup kami ng mahal na Faraon. Binigyan ng bahay at lupain sa bansang Ehipto. Ang lugar na pinagtaguan ng aking ama at ng ilang Edomita. At simula sa aking pagkabata, ay pinaplano ko ng magbalik upang dito na manahan. Pero ang nadatnan ko ay sakop pa rin pala ito ng anak ni David na si Solomon. Si David. Siya ang unang sumakop sa Edom. Ngayon, lalabanan ko na silang lahat. Hindi na sila makatutungtong pa sa lupa ng Edom.
0: Pero kailanman ay hindi mo magagapi si Solomon. Siya ang tinaguriang Hedidaya. Walang bansang nakatalo sa kanya.
1: Mas ikaliligaya ko pa ang mamatay sa pakikidigma kaysa tumanda sa Ehipto na hindi man lang ipinagtanggol ang Edom.

0: ama kong Faraon, hinayaan mong digmain ni Hadad si Solomon na aking asawa at iyong manugang?
1: Hindi ko na maaawat si Hadad. Kilala ko ang anak-anakan kong ito na aking bayaw. Sa asawa ng aking hipag na iyong tiyain sa iyong inang Reyna Tapnes, hindi mo maialis ang hangarin ni Hadad na muli niyang mabawi ang Edom.
0: Pero isa sa mga reyna na asawa ni Solomon ay ang prinsesa ng Edomita. Bakit siya maghahangad na bawiin ito?
1: Hindi ako pwedeng makialam sa desisyon ni Hadad! Dahil kahit man ako ay magkakaproblema sakali mang dumating ang panahon na humingi sa akin ng tulong ang dalawang magkatunggali, si Solomon at si Hadad. Sino ba ang pipiliin ko sa dalawa? Si Solomon na aking kaibigan at manugang na ikaw ang reyna? O si Hadad na napamahal na sa akin sa pool ng kanyang pagkabata at maging ng iyong inang reyna na tila anak-anakan niya?
0: Pero malakas ang hukbong na itatag ni Hadad laban kay Solomon. Hindi man lang mapasok ng mga kawal ni Solomon ang Edom dahil napakahigpit ng mga bantay sa lungsod. Ilang karwahe na ang nasunog at ilang mga kawal na ni Solomon ang napaslang ng mga tauhan ni Hadad.

0: Damhin mo, Solomon, ang aking poot. Dahil sa ginawa mong ito, dalawang beses akong nagpakita sa iyo at pinagbawalan kitang mag-asawa ng mga taga-ibang bansa. Pero naging matigas ang iyong ulo. Nag-asawa ka pa rin ng taga-Ehipto, Edomita at Moabita. At ngayon naglilingkod ka sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko ito sa iyong alipin. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko ito gagawin sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa iyo, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem ang lungsod na aking hinirang.
1: Yahweh! Patawad po, Yahweh!

0: Si Solomon ay ayon sa Hebreong Biblia, ang hari na kaharian ng Israel, ang nagkakaisang monarkiya. Siya ang anak ni David. Siya ay tinawag rin na Hidadaya at inilarawan bilang pangatlong hari ng pinag-isang monarkiya. At ang huling hari, bago ng pagkakahati nito sa dalawa bilang hilagang kaharian ng Israel, ang Samaria at timog na kaharian ng Huda. Pagkatapos ng paghihiwalay ang kanyang mga supleng anamuno sa Huda lamang, siya ay nilarawan na dakila sa katalinuhan, kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa huli bilang isang hari na mga pagsasala ay naging sanhi ng pagkakahati ng kaharian sa dalawa noong pamamahalan ng anak niyang si Rehoboam. Si Solomon ay naging paksa ng marami pang ibang mga salaysay at alamat. Ito ang tipan sa episode ng pinamagatang Hidadaya, isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Peñalosa mula sa direksyon ni Ding Camacho, binigyang buhay nina
1: Bobot Sale,
2: Roy Camo Gomez,
3: Lawrence Rojas,
4: Arthur Naldo,
5: Fidel Odarbe,
6: Erne Latore,
7: Lisa Odarbe, Eva Moratalia Gomez,
8: Mabig Arnoncio,
9: Nancy Lasarte.
0: Ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV, kagapay ng sambayanan.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang amin pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: On 702 DZAS, Agape ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo,
2: febc.ph,
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: Ang mabuting guro ay nagtatanim ng kaalaman at pag-asa. Maaring hindi niya makita ang lahat ng bunga, ngunit sa tamang panahon, may buhay siyang mga natulungang lumago. Isang magandang hapon ng linggo po sa ating lahat. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa programa po ng si Bartimeos at ako. Magandang hapon sa iyo, Miss Christine.
1: Ayan, isang magandang hapon din sa iyo, Pastor Julius, at sa ating mga listeners ng si Bartimeos at ako.
0: Speaking of magandang araw, magandang hapon sa lahat, no? Tayo po ay mapalad dahil meron po tayong panibagong talakayan at mga pag-uusapan. At syempre po ay bagong makakapanayam, no? Sa isang magandang araw at magandang topic na naman na ating pong mapag-uusapan, no? So sa biyaya ng Panginoon, patuloy tayong napapakinggan sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Alam mo, Miss Christine, na sa bawat journey po ng mga mag-aaral natin, ito po yung isang daan tungo sa pagkamit ng mga pangarap natin. Sa pag-aaral ay may mga tao pong nagsisilbi nating gabay, mga tagapagturo, nagpapalakas ng loob at nagsisilbi din nating inspirasyon, no? Hindi po natin pwedeng kalimutan ang bahagi po ng mga guro po sa paaralan. Sila po ay hindi lamang po nagtuturo ng mga lessons sa mga libro na meron tayo, sa kabila ng mga hamon ay nagbibigay po upang tayo po ay magpatuloy sa mga hamon.
1: Tama po yan, no, Pastor Julius, dahil ang ating mga guro ay inspirasyon para sa atin, lalo na po sa ating mga visually impaired, para magpatuloy sa kahit anumang hamon ng buhay.
0: Kami po ay nagpapasalamat sa mga guro po na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon, no, at nagtuturo sa lahat ng ating mga mag-aaral. Ngayon po ay mapalad tayo, Miss Christine, dahil meron po tayong makakasama, no, ang ating pong visually impaired third year college student. So, maaari mo po ba siyang ipakilala sa ating mga tagapakinig?
1: Ay, yes, Pastor Julius. So, ngayong hapon, makakasama natin ang isang kapwa natin blind na college student na nasa third year college na ngayon. She is currently taking BS Education, major in English. Makakasama po natin na magbibigay po guys sa kanyang mga guro, si Miss Maxine Librado. Good afternoon po, Miss Maxine.
2: Good afternoon po. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon po.
1: Ayan, kumusta ka naman po ngayon?
2: Ngayon po, sa kasalukuyan po, naka-stay lang sa bahay since yun nga po, maulan ang panahon. At kasalukuyan din po kami nag-cancel ng classes due to bad weather nga. Ayun po.
1: Okay. Meron ka po bang gustong batiin ngayon?
2: Batiin ko lang po yung mga makakapakinig nitong atin pong panayam ngayon. Binabati ko po ang mga makikinig na po ay kapulutan ng aral at mag-inspire po ito sa inyong lahat.
0: Ayan
2: po.
0: Yan. Ako rin po ay nagpapasalamat, Ma'am Maxine, no? Dahil kami po ay napaunlakan nyo. Kahit bilang isang mag-aaral, ay marami tayong mga kaabalahan, no? Sa ating pagpapatuloy, Ma'am Maxine, no? As blind student, para sa ating mga nakikinig, no? Maaari mo po bang i-share sa amin kung ano yung mga pinakamalalaking hamon, or sabihin natin, malaking hamon na naranasan mo habang ikaw ay nasa estado pa ng pag-aaral mo ngayon?
2: Sa mga hamon po sa pag-aaral, especially lalo na po bilang estudyante, alam po natin yan na sobrang sa panahon ngayon mahirap mag-aaral, lalo na syempre kapag meron pa tayong kapansanan, especially our visual impairment. So, ayun po. Tingin ko po isa sa pinakamalalaking problema or hamon na pinagdaanan ko bilang estudyante. Siguro po yung minsan yung mga limitasyon po in terms of academic needs na kailangan ipasa, like about ano po, let's say about ICT po, ganun. Tapos, minsan po kasi syempre, hindi naman po lahat is accessible. Lalo na po, sa panahon po ngayon, may mga application po talaga na medyo mahirap i-access para sa mga kagaya nating visually impaired learners. Pero, ipinagpapasalamat ko po na yung mga teacher po na nagkaroon ako or naging guru ko mula po noon hanggang ngayon po sa kasalukuyan is nagkakaroon po sila ng pag-a-adjust po ng instruction in terms po sa pagkakaroon ng student with visual impairment. Like, meron pong mga differentiated instruction na binibigay. Kung halimbawa pong hindi ko man po ma-provide or maging pasok man po dun sa limitations ko yung kailangan gawin or kailangan isubmit ng student. Ayun, thankful lang po ako sa kanila for that.
1: Ayan. So, speaking of being thankful po, ano ma'am, meron bang isang teacher na pinaka hindi mo malilimutan para nagbigay ng iwan ng marka sa iyo? As in, gumagawa talaga siya ng paraan para matawid mo ang iyong learning journey.
2: Siguro po, isa po sa pinaka-pinapasalamatan or malapit po sa puso ko na teacher na nagkaroon po ako is yung sped teacher ko po nung elementary. Since hindi po kasi ako pinanak na visually impaired, so naranasan ko pong maging sighted, and yung transition po from being a sighted student to being a visually impaired learner po is naging struggle po talaga siya. And sobrang thankful po ako kasi meron po ako na sped teacher na kung saan siya po yung nagturo sa akin ng lahat, from the basic braille, reading and writing, and yung sa abacus po. And not just that, siya rin po nagturo sa akin ng mga techniques na kailangan matutunan as bagong visually impaired na learner. And not just that po, siya rin po yung nag-inspire sa akin to go on despite po ng air sa akin, to go on despite po

0: panningin ngayon?
1: Opo, sa tingin ko po, sobrang laking impact po ng mga naging teacher ko po before sa kung paano po ako ngayon. Kasi po, in the first place po, sila rin po yung, bukod po sa parents and sa family na meron ako, sila rin po yung nagbigay sa akin ng strength na ipagpatuloy po yung nasimulan at hindi basta huminto lang sa kung ano lang yung kinaya ng aking paningin, kundi ipagpatuloy po yung pag-aaral to continue despite po ng tuluyang paglabo ng paningin. And ayun, through their encouragement po, here I am now na kumbaga umuusad pa rin and luckily malapit na sa dulo ng pag-aaral. So ayun po.
2: Ano naman po yung pinakamahalagang aral na natutuhan mo, Miss Maxine, mula sa yung mga teachers na from elementary, high school until now na dala-dala mo pa rin?
1: Siguro po bukod sa mga academic lessons na natuturo ng mga teacher, isa po sa pinaka natandaan ko na sa tingin ko dala-dala ko po hanggang ngayon is yung salitang patuloy lang. Kasi sila po yung nag-encourage sa akin na tuloy lang tayo, malayo pa to, pero umuusad naman at patuloy naman na kumbaga parang continuous pa rin yung progress. And for me po, isa po yun sa pinakadadalhin ko kasi challenges and struggles might come in the way, pero if continuous lang po, if patuloy lang po tayo despite of those challenges and struggles na maranasan natin, for sure po, magiging worth it po yun sa dulo kapag na-achieve na po natin yung dream na gusto nating marating.
0: Maganda na atin pong na appreciate yung ginagawa po ng mga guro natin as our second parent, no, 'di ba? Dahil kung wala sila, lalong-lalo na yung mga sped teacher na nag-handle ng kagaya nating may special learning na kalagayan, no. Si Ma'am Maxine ay third year na at ikaw ay magtuturo din, nasa proseso at nasa tamang panahon na ikaw ay darating sa punto na ikaw naman ang mag-handle ng mga kapwa natin na may kapansanan, no. So, para naman sa mensahe mo sa lahat ng mga guro na nagsilbi mong inspirasyon, no? Ano yung pwede mong sabihin sa kanila na mga pasasalamat kung sila man ay kakaharap mo o meron sa kanila na nakikinig ngayon sa ating programa?
1: Siguro po, masasabi ko lang po sa kanila, yung puso ko po is punong-puno ng pasasalamat. Hindi lang po sa mga lesson, sa mga academic way na naturuan nila ko or sa mga academic kong pamamaraan po na natutunan ko about sa kanila or galing sa kanila. Ipinagpapasalamat ko rin po yung bawat encouragement, yung advices, yung guidance na naibigay po nila sa akin. And yung strength po na magpatuloy sa buhay, ipagpatuloy yung pag-aaral despite po ng tuluyang paglabo ng aking paningin. Yung encouragement po na piliin kung ano yung gusto ko and ipagpatuloy na makamit kung ano man po yung mga pangarap ko sa buhay. And salamat din po sa kanila kasi kung hindi po dahil sa inspirasyon na binigay po nila sa akin, kundi po dahil sa encouragement and kung hindi po dahil sa kanila mismo, is hindi ko po siguro makikita yung sarili ko bilang magiging susunod na guro din po na kagaya nila, meron din pong goal na makapag-inspire, makapagturo at makapag-produce ng mga estudyante po, whether with special needs man po o wala. Sila po yung kumbaga naging inspiration po for me to choose this para po maging future educator din. Yun po, isa po yun sa pinaka-pinapasalamat ko po sa kanila. And syempre po, gusto ko rin po silang batiin ng Happy Teachers Month kasi po, yun, celebration din po ng Teachers Month ngayon. And sobrang maraming salamat po sa lahat ng inspirasyon. And nawa po, marami pa po kaming mga estudyante ang mabigyan po nila ng ganong klaseng inspiration upang magpatuloy pa po sa buhay. Yan lamang po.
2: Ayan. Salamat po, Miss Maxine. Thank you for sharing yung iyong journey, no, bilang isang visually impaired na estudyante. And maraming salamat din po sa mga naging teachers ngayon ni Miss Maxine. Tunay ngang ang tapang ng isang tao ay hindi lamang bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Sa ating journey, may mga taong ginagamit ang Diyos upang tayo ay gabayan, turuan, palakasin ang ating loob, at tulungan tayong makita ang mga kakayahang maaaring hindi pa natin nakikita sa ating sarili.
0: Tama ka dyan, Miss Christine, no? At sa pamamagitan ng ating kwento sa ating panauhin ngayon, ay muli po nating kinikilala at pinapasalamatan ang lahat ng mga guro, lalong-lalo na yung mga guro

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Masayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
3: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Welcome po sa Green Hills Christian Fellowship. Ngayong Sunday po tayo po yung nagse-celebrate ng ating Grandparents Day. In case po hindi nyo po naaalala or hindi po kayo sanay na mag-celebrate ng Grandparents Day. Today po, in-honor po natin ang ating mga grandparents, ang ating mga seniors sa ating congregation. At bago tayo magsimula, ako po yung magbabasa mula sa Psalm 78. Mga awit 78:1-4. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit at ulingin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi lilihim. Ito'y aming isasaysay sa susunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niyang dakila. Ang ating mga lolo at lola, ang ating grandparents, sila ang nagsisilbing. Kumbaga sa isang kultura or sa kultura ng Pilipinas, sila ang ating treasure trove of information. At kung ano yung mga natutunan natin sa ating araw-araw na gawain, ang ating mga manners, sa kanila natin yung natutunan. Kaya ating sina-challenge ko nga kayo sa araw na ito. Kung meron kayong opportunity, kausapin nyo sila ngayong araw. At tanungin nyo sa kanila kung paano yung mga things that were in the past. Paano ba siya ginagawa? Dahil mula dun sa conversation na yun, marami na po tayong matutunan. At mas importante pa, karamihan sa ating mga lolo at lola, sila rin mismo ang nag-share ng gospel sa atin. At inmari yun ang naging rason kung bakit kayo napalapit sa Panginoon. Kaya sa araw na ito, na sila ay ating binibigay pugay, ating tandaan na ang legacy of faith na pinasa nila sa atin ay napakahalaga. At sana'y mapatuloy natin yon habang at makinig yung susunod na generation. Tayo po'y manalangin at i-offer yung time na to sa ating Panginoon. Aming Panginoon, salamat po sa araw na ito na nagbibigay pugay po kami sa aming mga lolo at lola, ang aming mga grandparents. Salamat po dahil sa pinamana nila sa amin, maraming bagay, material man o hindi. Pero mas importante pa doon, lalo na sa mga ipinamana nila sa aming mga magagandang asal. At mas importante pa doon, ang aming natutunan mula sa inyo, Lord, mula sa Scripture, mula sa Biblia. At sa itong araw na, sa araw na ito, na binibigyan naming pugay ang aming mga grandparents, sana'y maalala din namin kung gaano kayo naging mabuti, hindi lamang sa buhay nila, kundi pati sa amin. Sa lahat ng pagkakataon, Lord, sana kami ay babalik at babalik dun sa legacy of faith na ipinasa sa amin, na amin ding ipapasa sa susunod na henerasyon. Salamat po sa opportunity para magbigay pugay sa kanila at magbigay pugay din sa iyo kasama sila ngayong hapon. Sa iyong pangalan, Amen.
4: Tayo po'y babasa ng Banal na Kasulatan sa hapong ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Titus chapter 1, babasahin natin ang verses 10 to 16. Titus chapter 1, verses 10 to 16. Tayo po'y tumayo at magbigay galang sa banal na kasulatan. Titus 1:10. For there are many who are insubordinate empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. One of the Cretans, a prophet of their own, said, "Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not devoting themselves to Jewish myths and the commands of people who turn away from the truth. To the pure, all things are pure, but to the defiled and unbelieving, nothing is pure. But both their minds and their consciences are defiled. They profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work." Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, kayo nga po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Ang inyong salita, nawa ang siyang kumilos sa bawat puso at damdamin ng naririto ngayon, upang kami ay mabigyan ng kaliwanagan at magkaroon ng kapangyarihan na sumunod sa mga ipinag-uutos mo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serya ng mga mensahe sa aklat na Titus. Sound Doctrine, Sound Living. Yan po ang ating tema dito sa aklat na ito. Isang sulat na isinulat ni Pablo para sa kanyang disipulo na si Titus at ang kanyang pinag-utusan na gumawa ng pag-aayos ng mga iglesia sa Crete. Nakita naman natin nung nakaraang pag-aaral natin dito sa verses 5 to 9, ang malinaw na mga katangian ng mga elders o overseers na magpapastor sa ating kapatiran. Kanina nga po sinabi ni Pastor Migs, ngayon po ang huling araw ng pag-nominate ng mga magiging elders o deacons. At isang panawagan din kung kayo naman ay nakakaramdam ng pagtawag ng Panginoon na maglingkod bilang isang pastor. Napakaganda pong pagtawag yan. At sa totoo lang, yan ay isang pagtawag na hinding-hindi nyo matatakasan at hinding-hindi nyo malalabanan. Kaya huwag nyo nang labanan, bumigay na kayo. At inominate nyo ang inyong sarili, no? O magpanominate kayo sa iba. Mga kapatid, ang pagpili po ng mga pinuno sa isang iglesia ay isang spiritual na gawain. Kaya po, ang hinihiling namin ay tayo ay manalangin, maging discerning, at pansinin yung mga lalaking itinatayo ng Diyos sa ating kalagitnaan na nagmi-ministeryo na at naglilingkod. Yung meron ng patunay ng kanilang abilidad na magturo, nakikita sa kanilang buhay ang wasto na doktrina, sound doctrine nga naman at sound living ay magkasama. So yun po ang napag-aralan natin nung last time. Sino ba itong mga ito? No? Kailangan meron silang character, no? Most of all, beyond reproach. No? Hindi maaring pulaan, hindi maaring walang kapintasan, hindi walang kasalanan, kundi walang kapintasan, hindi mapupulaan. At meron din silang competence. No? Yung meron silang abilidad na magturo ng tamang doktrina at magturo ng malinaw, ng maayos, para naunawaan natin ang mga direktiba ng ating Panginoon na nasa kanyang banal na salita. Mataas po ang standards ng Panginoon sa mga lalaking kanyang tinawag. Pero kapag kayo'y tinawag ng Diyos, siya rin po ang magbibigay ng kakayahan sa inyo na tuparin ang inyong pagtawag. Kaya mga kapatid, nung verse 9 nga na inaral natin last time, ang sabi doon, he must hold firm to the trustworthy word as taught so that he may be able to give instruction in sound doctrine. Maaring magturo, marunong magturo ng tamang doktrina. Merong magaling magturo, pero mali ang tinuturo. Hindi pwede yon. At also to rebuke those who contradict it. Meron po siyang kakayanan na labanan ang kasinungalingan at ang maling turo. Pagkatapos niyang sabihin yung verse 9, binigay niya ang dahilan kung bakit kailangan ganun ang qualification ng mga pinuno ng church. For, sabi niya, there are many who are insubordinate. At yung pong pisa ng ating tekstong pag-aaralan sa hapong ito, nakita na natin na ang mga pinuno na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makadiyos na pamumuhay at kanilang tapat na pagtuturo ng banal na kasulatan, sila ang maglalagay sa ayos ng mga iglesyang Kristiyano. Nung panahon ni Paul, ni Titus, yung mga iglesia sa island ng Crete sa ating panahon ngayon ay ang ating iglesia mismo dito sa Ortigas Center. Inutusan ni Paul si Titus na ilagay sa ayos ang mga iglesia sa Crete dahil ito ay pinasok ng mga bulaang tagapagturo. At yung kanilang identity at yung kanilang ginagawa at anong dapat gawin sa kanila ay ang ating pag-aaral ngayong hapong ito. Kaya narito naman ngayon ang mga tanda ng mga bulaang tagapagturo na sisira ng mga kapatiran kung hindi sila pigilin at labanan. Yung verse 16, binasa natin kanina, they profess to know God, but they deny Him by their works. Baliktad po yun yung verse 9 na binasa na pinag-aralan natin last time. He must hold to the trustworthy word as taught. Yung buhay niya ay nakikita ang matapat na salita ng Diyos. Ang sabi ng verse 16, they are detestable, disobedient, unfit for any good work. Kabaliktaran ng verse 9. Sabi dito, sila ay able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. So, kung ano yung pinag-aralan natin last time, yun naman ngayon ang yung kabaliktaran ang ating mapapag-aralan ngayon. Dali, bakit nagloko tong aking iPad? No? So, tingnan natin, una sa lahat. Ano sila? Ano ba sila? Sino sila? Paano natin sila makikilala? Sabi sa verse 10, for there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. So madali namang basahin yon, madaling unawain. Sino sila? Ano sila? Mga swail, mga pasaway, hindi sumusunod sa otoridad, hindi nagpapailalim, nagpapasakop sa otoridad. Wala silang kinikilalang otoridad, kundi ang sarili nilang otoridad. Ganyan po ang mga false teachers. Mga walang katuturan, empty talkers, manluloko, deceivers, no? Especially those of the circumcision party. Yan ang isang clue sa atin. Kung anong kanilang tinuturo, kung anong maling turo na kanilang ipinipilit. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verses 6 to 7 ay ganito. Certain persons, by swerving from these po ay yung sound doctrine, have wandered away into vain discussion. Empty talkers. Vain discussion. Walang katuturang pag-uusap. Desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying. Mahirap yun, ano? Hindi naintindihan yung kanilang sinasabi. Or the things about which they make confident assertions. Confident assertion. So yung mga false teacher, hindi po mahihayin yan. Malakas pa ang boses, matapang pa. No? Na parang sila ang tama at ikaw ang mali. Pero ang ating batayan ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. At sabi nga dito, sabi sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3, merong isang babala na iniwan si Paul kay Timothy. Sabi niya, "Now the Spirit expressly says that in the later times, some will depart from the faith." Some will depart from the faith. "By devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons." So nakakatakot na. "Through the insincerity of liars," mga sinungaling, mga deceivers whose consciences are seared. Wala na pong konsyensya, no? Na nagkaroon na roon ng tungkab ang kanilang puso. Ano ba yung tungkab? Scab. Ha? Peklat, no? Na meklat na ang kanilang damdamin, ang kanilang puso. Wala nang pakiramdam. Seared consciences. "Who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth." So sila ay nagdadagdag ng requirements of the law. Sila ang nagtuturo. Sabi nga dito, they are of the circumcision party. No? Sabi sa Acts 15:1, "But some men came down from Judea and were teaching the brothers, 'Unless you are circumcised, according to the custom of Moses, you cannot be saved.'" So salvation by works. Marami pong nagsasabi na, yes, you should be saved by grace, but you should also have some merit. Yes, you should be saved by faith, but you should add works. Yes, you should be saved by Christ alone, but there are also other mediators or mediatrix. May mga dagdag sa kanilang salvation. Ang sabi sa Jude verse 12, "These are hidden reefs." No? Alam niyo yung sa dagat na nakakasugat na reefs, no? They are hidden. Hindi nakikita hanggat hindi kayo na nasusugatan. "At your love feasts," nakikikain pa sa inyo, no? Yung ibig sabihin nun, "as they feast with you without fear." Shepherds feeding themselves. Nagpapayaman. Waterless clouds. Nakakita na ba kayo ng ulap na walang tubig? Ang ulap na walang tubig, walang ulap. Gets nyo? No? Walang tubig eh. Hindi, walang ulap, walang laman. Walang katuturan. Walang kahalagahan. "Swept along by winds. Fruitless trees in late autumn, twice dead, double dead," ang tawag doon. Uprooted. Walang ugat, walang buhay. Ito yung mga false teachers. Sila Israel, walang katuturan, manluloko. Nagtuturo ng salvation is by works. Sila, pangalawa, ay mga lulong sa makataong kultura na naka-impluensya sa kanilang makataong kaligtasan. Yung kanilang tinuturong kaligtasan ay makatao. Ibig sabihin, nasa tao, nasa Diyos ang awa, sabi ng iba, nasa tao ang gawa. Mali po yun. Wala po sa Biblia yun. No? Lalo na with respect to salvation. Sa kaligtasan po, ang Diyos lang ang gumagawa. Walang gawa ang tao, hindi na tinatanggap ang gawa ng tao. Naalala niyo yung testimonyo ng isang binaptize? Sabi niya, tinuruan daw siya noon na kailangan mabubuting gawa. Tapos na-realize niya na kahit na anong dami ng mabubuting gawa na kanyang gawin, hindi siya maliligtas. Pero itong mga false teacher, tinuturo nila ang isang makataong kultura. Sila inapektuhan.

ng makataang kultura. Sabi kasi sa verse 12, one of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Always liars. Ang kultura nila ay mahilig sila magbulaan. No? Evil beasts. Wala silang pakialam kung kayo ay naliligaw nila o hindi. Lazy gluttons. Ibig sabihin, ang importante sa kanila ay kanilang ganansya. Ganun daw ang kultura ng mga Cretans. Ang nagsabi noon ay isang Cretan. No? Ang pangalan niya ay si Epimenides. Isang sikat na poet at philosopher na taga-Crete. Inamin na niya ang kanyang kultura. Ganoon ang kanilang kultura. At itong mga pumasok sa mga churches sa Crete ay mga taong ganoon na rin ang pag-iisip. Kasi kung minsan talaga naapekto ng kultura, kung tayo nakikinig masyado sa kultura, naapekto ng kultura ang ating pananampalataya, ang ating pinaniniwalaan. 1 Corinthians 1:22. Ang sabi ni Pablo doon, for Jews demand signs. Di ba itong lesson natin dati sa Luke, no? Si Jesus hinihinga ng signs ng mga Jews. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom. Mahilig sa wisdom ang mga Greek. Kaya sa kanila nang galing si Plato, si Socrates, si Aristotle, mga pilosopo, no? Ang Greeks mahilig sa philosophy, no? Ang mga Jews naman naghahanap ng himala. Walang himala, sabi ni Nora Honor. Naalala niyo yun? Ah, masyado kayong bata, hindi niyo alam yung pelikulang yun. No? Walang himala. Naghahanap ang mga Hudyo ng himala. Yun ang kultura. Itong mga false teachers na ito, na-imbibe na nila yung kultura ngayon. Kaya sa Colossians 2:8, isang babala ni Paul, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, not according to Christ. So kailangan natin pag-ingatan itong kanilang description. Pangatlo, sila ay mga huwad na Kristiyano na nagsasabing sila ay Kristiyano ngunit hindi nakikita sa kanilang pamumuhay. Yun ang binasa natin sa verse 16, they profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. Sabi ni Jesucristo sa Matthew 7:15 to 20 ay ganito. Nung kanyang tinatapos ang kanyang dakilang Sermon on the Mount, ang sabi niya, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? No, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. So, mga false teachers, madali namang mahalata, mga kapatid, ang kanilang buhay hindi ayon sa mga tinuturo ng ating Panginoon. Mag-ingat tayo, dahil ang sabi sa verse 10, they are many. There are many. Buti sana kung paisa-isa lang, buti sana kung paminsan-minsan lang. Hindi. There are many. Marami po sila. Sila ay nasa paligid natin. Maaring merong nakakapasok na sa ating iglesia. Marami sila at sila ay all over the place. Sila ay nasa social media, sila ay nasa traditional media, sila ay mababasa nyo sa mga libro, sila ay makikita nyo sa mga influencers. Mag-ingat tayo mga kapatid, marami pa rin sila hanggang ngayon. So yun sila, ganun sila. Ano ang ginagawa nila? No? Tingnan natin sa verse 11 and 14. Verse 11, they must be silenced since they are, itong ginagawa nila, upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach.
So naghahasik sila ng pagkakahati-hati sa kapatiran, sa mga pamilya, dahil sa kanilang pagtuturo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Kasi nga ang tinuro ni Pablo, ang tinuro ng mga apostol, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Sila naman nagtuturo ang kaligtasan kailangan dagdagan ng good works. Kaya yung mga miyembro ng isang pamilya, isang household, siguro nagtatalo-talo na sila. Ang sabi ni ganito, ganyan. Ang sabi ni ganito, ito. So ngayon, naghahasik sila ng pagkahati-hati sa ating kapatiran. Marami pong pumapasok sa ating church na divisive. Kaya ang bilin sa atin ng Panginoon ay malinaw. Sabi ng Holy Spirit sa pamamagitan ni Paul, as I urged you, 1 Timothy chapter 1 verse 3, as I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. Sila ay nagtuturo ng faith plus works. Sa Colossians 2:23, these have indeed an appearance of wisdom. So kunyari, sila ay magaling, mahusay, no? Madalas sila ay talented debaters, promoting self-made religion, gawa-gawa lang na religion, and asceticism. Yung asceticism, yung humihiwalay ka sa mundo. Dahil makasalanan ang mundo, hihiwalay ako sa mundo. Aakit ako ng bundok, no? Magsusuot ako ng robe. Magsasandalyas lang ako. Kakain lang ako ng bubuyog. No? Parang hindi kinakain ng bubuyog. No? Okay. Meron pong mga ascetics na ganon. No? Ihiwalay ang sarili sa lipunan. And severity to the body. Yung pinapalo ang katawan. No? Tuwing Holy Week, marami tayong nakikita niyan. No? Lalo na sa may bandang Pampanga. And severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Kasi pagkatapos nilang paluin ang sarili nila, no? Pagkatapos ng araw, anong gagawin nila? Tagay naman dyan, kapatid. No? Sabi nga nila, dun sa baso na tagayan, no? Anong tawag sa palakang babae? No? Palakarin. Palakarin mo yung boteng yan. Para umikot, no? Hindi nyo alam yung joke na yun, ano? Masyado nga kayong bata. Palakarin ang tawag sa palaka na babae, no? Palakarin mo yung bote, yun ang ibig sabihin nun. They do not have any value in stopping the indulgence of the flesh. Nagtuturo pa lang, para lang kumita ng ganansya sa kapinsalaan ng iba, no? Yun ang sabi sa verse 11. For shameful gain, what they ought not to teach. They teach for shameful gain, what they ought not to teach. So 1 Peter chapter 5 verse 2, ang bilin ni Pedro sa mga kapwa niyang elders, kapwa niyang pastor, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Kung kayo ay nagbabalak maglingkod dito sa iglesyang ito para yumaman kayo, umalis na kayo. No? Hindi dahil hindi tayo binabayaran ng husto dito sa iglesyang ito, no? Suportado natin ang ating mga kapasturan, no? Pero kung yun lang ang hinahanap ninyo, lumayas na kayo dito. Hindi kayo palalagoyin ng Diyos dito. So 1 Timothy 6:5, constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. Yung ginagamit ang relihiyon upang yumaman. Kilala natin kung sino itong mga to.
Sa Pilipinas, marami tayong ganito. Sa ibang bansa, marami ang ganito. Nagtuturo ng prosperity gospel na kapag kayo'y Kristiyano, kayo dapat ay healthy, wealthy, and wise. At hindi kayo dapat nagkakasakit. At kayo dapat mayaman. Kaya para kayo yumaman, payamanin nyo kami. No? Ganun ang bottom line nun eh. For shameful gain. 2 Peter chapter 2 verse 3, and in their greed they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. Hindi natutulog ang ating Panginoon, ang kanyang poot ay para sa kanila lang, na nanlilin lang para sa kanilang sariling ganansya. Naakit nila ang mga katulad nila na nagnanais na kontrolin ang sarili nilang tadhana. Yan ang natural na gusto ng tao eh. Gusto ko, controlled ko yung aking destiny. No? Gusto ko, kailangan ko, meron akong impluensya, meron akong pwedeng gawin sa kung saan ako pupunta sa eternity. Ayoko na helpless ako. Ayoko isuko ang aking buhay sa Diyos. Kailangan ako ang nagmamaneho. Nandito lang siya sa passenger seat at nagbibigay ng advice sa akin. Pero kailangan ako may hawak na manibela. Iyan po ang ating naturalesa. No? Kaya itong mga false teachers na to, iyan ang kanilang tinuturo. Kanilang ginagamit yung naturalesa na yan para maturuan ng iba ng maling katuruan. Pero sabi sa Romans 3:20, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Napag-aralan natin to sa Galatians chapter 2 verse 16. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified. Kapag merong pumasok sa growth group nyo, o meron kayong napanood sa YouTube, o meron kayong napakinggan na podcast, meron kayong napanood sa TikTok, no? Para kayo maligtas, kailangan gumawa kayo ng mabuti. Sa pamamagitan ng mabubuting gawa, maaari nyong kontrolin ang inyong eternal destiny at makarating sa langit. Ganyan lahat ng relihiyon. Lahat sila ay system of merit, human achievement. Lahat ng ibang relihiyon. Ang kakaiba lang ay ang biblical Christianity. Ang biblical Christianity lang ang salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala na pong ibang ganun na relihiyon. Ang ibang relihiyon, whether non-authentic Christianity, meron. Marami pong Protestante, Katoliko, Baptist na nagtuturo na kailangan may mabubuting gawa. Kailangan may baptismal regeneration. Iiwas po tayo sa mga ganito, mga kapatid. So, ano ang dapat gawin sa kanila? Kilala na natin kung sino sila. Ano ang dapat gawin sa mga ito? Sabi sa verse 11, they must be silenced. Hindi yung patahimikin. Ang salita pong ginamit dito, so sa Tagalog, dapat silang patahimikin. Patahimikin kaagad. Pero yung word na original word, siguro hindi lang, ang dapat sigurong word dito, they must be gagged. Dapat silang busalan. Alam niyo yung busalan, no? Yung kukuha kayo ng medyas, babalutin yung ganyan, tapos isusok-sok niyo sa bibig nila para hindi sila makapagsalita. Yun, busalan. Dapat silang busalan. Anong ibig sabihin ng pastor? Huwag natin silang bigyan ng plataforma dito sa ating church. Huwag tayong manunood ng mga YouTube videos na hindi ayon sa salita ng Diyos. Huwag tayong magsusubscribe sa mga TikTok influencers na mali ang tunuturo na taliwa sa salita ng Panginoon. Dapat silang busalan. Huwag niyong panoorin. No? So, unfollow nyo. Unsubscribe.
blocked. Ano pa ba ang pwedeng gawin sa social media? Huwag niyo lang kayang buksan ang telepono niyo. Huwag niyo lang kayang buksan ang telepono niyo. Gamitin niyo ng

Kailangan sipatin nyo muna kung naaayon sila sa tamang doktrina. So anong dapat gawin? Busalan. Sabi sa Titus chapter 3 verses 10 to 11, mapapag-aralan natin to. As for a person who stirs up division, yung nagsisintir ng debate, no? After warning him once and then twice, have nothing more to do with him. Ba masidhin, no? Have nothing more to do with him. Merong mga iba kumakatok sa ating pintuan, nakaputing shirt, merong black na title dito, no? Magandang umago po, kami po ay mga Mormon, no? Maaaring po ba namin kayo makausap? O di kaya kami po ay Jehovah's Witness? Naniniwala po kami kay Jehovah, no? At pag pinapasok niyo po sila, no? Painumin niyo naman ng kape, no? Pero yung kape na kumukulo, no? Painumin niyo ng kape. O di kaya tapunan niyo ng kape, no? Para umuwi na at umalis. Sabi nga ng iba, huwag niyong papapasukin, sabi ni John sa 2 John. Don't even entertain them. Huwag niyong buksan ang inyong pintuan. Kasi baka mamaya, kayo ay ma-deceive. Yan ang kailangan gawin sa kanila. Busalan, talikuran, palayasin. Have nothing more to do with him, knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. Ayaw niyong masama dito sa mga lalaking ganito. Dapat silang sawayin ng mariin upang maibalik sila sa tamang pananampalataya. Nakikita niyo ba yung verse 13? Sabi niya, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. No? So pagkatapos niya sabihin yun, this testimony is true. Totoo yung sinabi ko sa inyo. Sila ay ganun. No? Tapos niya sabihin yun, therefore rebuke them sharply. No? Sawayin ang mariin that they may be sound in the faith. Uy! Bakit? That they may be sound in the faith para sila ay manumbalik sa pantamang pananampalataya. So, sila pala ay baka Kristiyano pero naliligaw lang. Kaya kailangan nating sawayin ng mariin. Kailangan nating busalan ang kanilang maling sinasabi. Ngunit kailangan nating ituwid ang kanilang kasinungalingan. Kasi baka nagsinungaling na sila sa sarili nila. At sila ay naniwala na sa kanilang sariling press release. Mga kapatid, pwede daw, ayon dito, maaaring sila ay mananampalataya. Pero naliligaw lang, nalilito, na-deceive ng ibang deceiver. Kaya kailangan mag-ingat tayo mga kapatid. Kailangan alerto tayo sa kanila. Sana nga yung telepono na natin, merong alarm, katulad ng alarm ng NDRRMC, yung pagkabaha na, no? Yung ganong kaingay na, no? False teacher, no? Kaso wala tayong ganong app eh. No? Sana may mag-imbento ng app na ganon, no? At dapat kunin natin lahat. Dapat silang sawayin para sila ay manampalataya o para sila ay manumbalik sa tamang pananampalataya. Sabi din ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 5, siguro umpisaan kong basahin sa verse 19. Do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Hindi maganda, hindi tama na magparatang ng walang ebidensya at walang patunay. Lalo na ang paratangan natin ng isang elder, isang pastor. Hindi tama. Do not admit a charge ang bilin niya sa mga kay Timothy. Pero sabi niya sa verse 20, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all so that the rest may stand in fear. Rebuke them in the presence of all. Mga kapatid, ginagawa natin yan dito sa GCF.

Hindi ko kayo tinatakot, pero matakot kayo. Ginagawa natin yan dito, hindi upang parusahan ang isang naliligaw, kundi upang ibalik siya sa tamang landas. Yun po ang objective ng verse 13, that they may be sound in the faith. Ang tema po ng Titus is sound doctrine, sound living. So kung mali ang doctrine nila, itama yung doktrina para susunod yung kanilang buhay. Correct belief equals correct behavior. Dapat ganun po. Sound doctrine. Sakaling sila ay mananampalataya naman at nalilito lang. Sa mga kapatid, sa aking pagtatapos, tapos na ako kaagad, no? Nagulat kayo, no? Kala nyo, mahaba pa, no? Hindi, meron pa tayong gagawin mamaya, eh, no? So, gusto ko lang pong sabihin itong mga ilang salita sa inyo. Ang iglesia noon man, at ngayon din, ay laging napapasukan ng mga bulaang tagapagturo. Habang nagpapatuloy ang paglago ng iglesia, ang mga puwersa ng kaaway ay patuloy na sasalungat sa atin. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa kahit na sino na magaling lang magsalita, no? Nakakatawang pakinggan, nakakaaliw na magsermon, no? Huwag kayong maniniwala lang ng basta-basta sa ganon. Kasi baka mamaya mali ang tinuturo at hindi ayon sa salita ng Diyos. Ang isang senyas noon ay kapag hindi siya nagko-quote o sumisitas ng Biblia. Puro kaisipan niya ang kanyang sineshare. No? Yun ang isang sign. Hindi sumisitas ng Biblia. Hindi kinukuha yung konteksto. Hindi inaalam kung anong tunay na ibig sabihin ng teksto. Pagka ganun po, medyo kuidaw na po tayo. No? Sapagkat patuloy ang ating mga kaaway na sasalungat sa atin. Sabi sa Ephesians 6:12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." We are in a spiritual battle. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 6, "Put on the full armor of Christ." At kanyang in-enumerate kung anong mga sangkap nito. Ang ating kaaliwan at katiyakan, mga kapatid, ay ang mga taong ito ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa mga lalaking itataguyod ng Diyos. Mga lalaking nakakapit sa kanyang tiyak na banal na salita. Yun ang sabi sa verse 9. No, those who are holding forth the trustworthy word. Sila ay reliable only when they hold forth the trustworthy word. Yan ang ating kaaliwan. Hindi magtatagumpay ang mga yan laban sa salita ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nakakapit sa salita ng Diyos at nagtuturo ng salita ng Diyos at ipinapamuhay ang salita ng Diyos, huwag tayong matakot sa mga bulaang tagapagturo. Sila ay ma-expose sa kanilang buhay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Dahil alam nyo, ang lahat ng banal na kasulatan ay mula mismo sa bibig ng ating makapangyarihang Diyos. Yan ang ating comfort. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, "All scripture, Old Testament, New Testament, all scripture is breathed out by God." No? Maganda yung translation dito sa ESV. Inihinga ng Diyos. Binitawan yung paghinga. Yung iba kasi, inspired by God. Parang inspiration. Papasok. Ito, expiation. No? Papalabas, galing sa bibig ng Diyos. Inilabas ng Diyos sa sarili niyang bibig. "And profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work."
Tiyak na ang tagumpay ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa akin pong pagtatapos, babasahin ko ang Romans 8, verse 31 hanggang 39. Pakinggan po ninyo ang ating assurance mula sa ating Panginoon. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Kung pinili ka na ng Diyos, meron bang pwedeng kumuha sa iyo sa Panginoon? Wala. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised? Mga kapatid, ang ating pong pananampalataya, ang ating kaligtasan ay nakasandig sa katuwiran at sa walang bahid na buhay ng ating Panginoon. It is Christ Jesus who is the one who died. Siya ang namatay. Perfect siyang namatay. Yung kanyang perfection ay nasa atin. And he is at the right hand of God. He was raised from the dead. Ibig sabihin, katanggap-tanggap ang kanyang pagkamatay at kanyang pagsakripisyo ng kanyang sarili. Who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long, we are regarded as sheep to be slaughtered. No, sabi ni Paul, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. Ngayon mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, ngayon po ay Grandparents' Day. So yung mga lola at lola sa inyo, araw niyo po ngayon. Wala po munang maglalaba, no? Araw niyo po ngayon, no? Kayo ay aming binibigyan ng parangal. Kaya sa oras na ito, pwede ko bang patayuin yung mga lolo at lola? Ayan, oh. Yan, dami, oh. Okay. Ha? Hindi naman sila mukhang lolo at lola, di ba? Ako nga, hindi ako lolo. Hindi pa po ako lolo. Kaya po malungkot ako today. Hindi pa po ako lolo. Pero aawitan po kayo ngayon ng isang pamilya, no? So, maaari muna kayong maupo. Bibigyan po kayo ng token ng ating mga usher. Maupo muna tayo. Sila po ay aawit para sa inyo.

Maari ko bang hingin muli na tumayo yung mga lolo at lola? Ipananalangin ko po kayo, pagkatapos nito ay tatayo naman yung iba, tayo magwawakas sa isang panalangin. So, let me pray for you, mga lolo at lolo. Sabi ng Psalm 71:18, "So even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come." Panginoon, nakatayo po sa inyong harapan ang aming mga lola at lolo. Sila ay pinili mo na manampalataya sa inyo. Kumilos kayo sa kanilang mga puso upang sila ay mabuhay na maguli at magkaroon ng nakaliligtas na pananampalataya. At dahil dito, O Diyos, sila ay ligtas para sa inyong kalwalhatian. Kaya ngayon, dinadalangin namin sila na pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, na lalo mo silang payabungin sa kanilang buhay espiritual upang maituro nila sa mga susunod na salinlahi ang kanilang pananampalataya sa inyo at maibigkas nila sa kanila ang lahat ng inyong kabutihan na idinulot sa kanila. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay at testimonyo. Kayo po ang magpatibay ng kanilang mga katawan na tumatanda na, nagkakaroon na ng mga suliraning sa kanilang kalusugan. Ngunit kami, Panginoon, ang lahat ng mga tumatanda sa inyo ay nasa gitna ng inyong palad at inyong hawak ang lahat na sa amin ay bumubuhay. Kaya kayo po ang magbigay ng pagpapala at lakas ng katawan at tibay ng pananampalataya sa bawat isa sa kanila magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Tayo lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Panginoon, natutunan namin mula sa Titus chapter 1 verses 10 to 16 ang kahalagahan ng pagpigil at paglaban sa mga bulaang tagapagturo. Kayo po, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa sa amin at itulot nyo na magkaroon kami ng tapang na harapin sila at ituwid sila. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng sipag sa pag-aaral ng inyong salita upang kami ay maging bihasa sa pagsagot sa kanilang kasinungalingan. Kayo, O Diyos, ang magligtas sa bawat isa sa amin upang hindi kami madamay sa kanilang buhay na puno ng kasinungalingan. O Diyos, kung inyong mamarapatin, Panginoon, sa aming pagtutuwid sa kanila, iligtas niyo ang ilan sa kanila na dapat maligtas upang sila, Panginoon, ay maging tropeyo din ng inyong kagandahang loob at maluwalhati ang inyong pangalan dahil sa kanila. At ngayon, Panginoon, basbasan mo ang bawat isa sa amin ng pag-ibig ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng kagandahang loob ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon at ng gabay at pakikipisa ng Diwang Banal magmula ngayon hanggang sa walang hanggan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, in partnership with Far East Broadcasting Company, Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
3: Para po kay Pablo, ang anumang pangaral at pagtuturo ay walang halaga malibang ito'y kaagapay ng isang magka-Diyos na pananalangin. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Ano kaya kung sakaling maglaho ang lahat ng uri ng pakikipagkomunikasyon na meron tayo ngayon? Ang telepono, fax machine, computer, radio at telebisyon. Tiyak ngang para sa atin, yan ay isang kawalan at trahedyang maituturing. Para sa mga mananampalataya, ang pananalangin ang nagsisilbing pakikipagkomunikasyon sa Diyos. At kung sakaling ito'y ihihinto natin, mistulang huminto na rin ang lahat ng bagay para sa atin. Hihinto ang ating espiritual na paglago at mahahadlangang paglilingkod sa Diyos. Sa mensahe pong ito, para tayo'y maging epektibo sa ating pananalangin, ay ituturo sa atin kung paano tayo makapagtatatag na matibay na pakikipagkomunikasyon sa ating Panginoon.

0: Mga kaibigan, bilang pagpapatuloy po sa nakaraang mensahe sa aklat nga po ng Kolosas ay pinaalala ni Apostol Pablo na tayo po ay mga tinubos na sa pagkakasala. At mula sa kadiliman ay nailipat na sa kaliwanagan. Tayo po ay napatawad na at bilang kaisa ni Kristo ay tayo ay mistulang kasama niyang naipako sa krus. Inilibing na buhay na maguli, nakaupong kasama niya. May katiyakan sa piling niya at balang araw ay maaaring makasama niya sa kanyang pagbabalik. Yan po si Kristo na siyang buhay natin. At kung siya nga po ay nasa atin na rin ang lahat. Tayo'y kumpleto at naisasantabi natin ang luma at naidadamit natin ang bagong pagkatao. Na tayo'y hindi na gaya ng dati. Na tayo'y isa ng bagong nilalang na hindi natin inisip o pinangarap. At marami na ang bago at mga nababagay sa atin. Sapagkat tayo'y kanya ng anak. At sinasabi rin po niya sa atin na nang tayo'y maging bago ng nilalang sa pamamagitan ni Kristo, ay may mga nabago rin sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Kaya't sinabi niya sa Kolosas Kabanatang 4, Talatang 2, na ilaan natin ang ating sarili sa pananalangin. Dalawang bagay po ang sinasabi ni Pablo dito. Una sa lahat ay ang marapat na pag-uugali natin sa pananalangin. At ang pangalawa ay ang pagbibigyan niya ng mga dahilan at paghimok niya sa atin na manalangin. Kaya't kung papansinin niyo po sa ikalawang talata ay ano po? Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. At ang salitang matiyaga po diyan ay hango sa salitang Grego na nangangahulugang pagpupursigi. At ang ibig sabihin nga ay hindi tumitigil, kundi nagpapatuloy. At maalala niyo po ba ang sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanatang 7, Talatang 7 at 8? Sinabi niyang, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. At minsan isa nga po sa mga problema natin ay kung tayo nananalangin, ay inaasahan natin na agad-agad din itong ipagkakaloob sa atin. Na kapag hindi natin ito agarang natanggap, ay sumusuko at tumitigil na tayo. Kaya't ang unang sasabihin natin, siguro'y galit ang Diyos sa akin. Pangalawa, siguro ay may kasalanan akong nagawa. At pangatlo, hindi siguro kalooban ng Diyos. Pero kaibigan, wala pong sinabi sa salita ng Diyos na sa lahat ng pagkakataon ay agad-agad ring ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga hiling. At ang totoo po niyan, dito po sa salita ng Diyos ay binibigyang pansin ni Pablo ang tungkol sa katiyagaan sa pananalangin. Na sa mga salitang ginagamit niya ay may implikasyon na tayo'y marapat na magpatuloy at patuloy na magtiyaga sa pananalangin. At may ugaling mapagpasalamat. Yan po ang ugaling marapat nating taglayin sa pananalangin. At alam niyo po, sa parehong dahilan ng kay Pablo kung bakit ko po kayo hinihimok sa bagay na ito, kaya't nais ko pong kunin niyo ang inyong lapis at papel at isulat niyo ang mga sasabihin ko. Dahil nais ko pong maitanong natin sa ating sarili, kung ganito nga ang maaaring magawa ng pananalangin sa buhay ko, eh hindi ba't ito nga ang marapat na maging prioridad ng buhay ko? Kaya't bakit nga po ba sinabi ni Pablo ilaan natin ang ating sarili sa pananalangin? Maging matiyaga at huwag manghinawa. Labanan ang lahat ng pagsubok at lahat ng uri ng pag-atake ni Satanas. Kaibigan, dahil una nga po sa lahat ay ang ating personal at malalim na relasyon kay Kristo ay napalalawak at napalalalim kung tayo ay naglala ng oras sa pananalangin. Pangalawa, yan ay para lumawak din po ang pagkaunawa natin sa kung sino siya, kung ano ang kanyang mga naiisin at ang kanyang kadakilaan. At pangatlo, ay para magkaroon po tayo ng positibong klase ng pananampalataya. Hindi po basta pagkakaroon ng positibong kaisipan lamang, kundi ang pagtingin sa mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos na magbubunga naman ng ating tiwala sa Kanya sa paraang hindi naman natin dating nagagawa. Pangapat, para magkaroon po ng paglilinis sa ating puso. Panglima, para magkaroon po tayo ng pagnanais na sumunod sa Kanya dahil may nais po siyang gawin po sa puso natin. At panganim, yan ay para ang mga kabigatan sa buhay natin ay unti-unting mawala At magsimula na po tayong makaranas ng kapayapaan hindi pa natin naranatasan. Pangpito, yan ay para maipagkaloob po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan at upang dahil dito ay sa Kanya na lamang tayo magtitiwala at aasa. Pangwalo, dahil ito po ay isang pakikipag-usap sa Kanya upang magdulot sa atin ng paglagong espiritual at paglago sa ating buhay. Pagsiyam, upang tayo maging buhay na patutuo para sa iba. At ikasampu, bunga niyan ay malaki po ang mababago sa buong buhay natin dahil dadanas po tayo ng dakilang paglago at pamumunga sa iba't ibang paraan. Hindi lamang sa espiritual kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At kaibigan, kapag tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos, ay tayo ngay nakikipag-usap sa mismong lumikha ng buong mundo. Kaya tayo nakikipag-usap sa Kanya na makapangyarihan sa lahat at may kakayahang mapangyari ang anuman sa ating buhay. Sa gitna ng anumang oras at sitwasyon ayon sa Kanyang kalooban. At gaya nga po natin na alam na ang mga bagay na ito ay dito po hindi tinutukoy ni Pablo ang tungkol sa mga madalian, kritikal at biglaan nating pananalangin. Kundi ang tinutukoy po niya dito ay ang pananalangin bilang pamumuhay mismo. Pagkat batid nga po ni Pablo kung ano ang bunga kung magsimulang manalangin ay isang mananampalataya. Kaya sabi po niya na ang unang marapat nating gawin ay ang pagiging laging handa at matiyaga sa pananalangin. Laging gising at mapagbantay sa anumang pag-ataking gagawin ni Satanas. At pangalawa ay kailangan po nating manalangin sa espiritu ng ano po? Espiritu ng pasasalamat. At bakit po niya sinabi ito? Alalahan nga po nating sinulat niya ito nung nasa kulungan siya. At alam niyang kung tayo ay nananalangin patungkol sa ating mahirap na kalagayan at nagmamaktol at inirereklamo natin ito sa Diyos, ay ibig sabihin niya ay may problema tayo sa pagpapailalim sa Kanya. Dahil ang totoo po niya ay kung tayo po ay nasa mahirap na sitwasyon at tayo po ay lumapit sa Diyos, nang may pagpapasalamat pa rin sa Kanya habang dinaranas ang ganung sitwasyon, ay nangangahulugang ako nga po ay may natutunan at nagpapailalim sa Kanyang kalooban bagamat hindi ko ito ginusto. Kaya't naibubukas ko ang aking sarili sa pagkatuto, sa paglago, na makita ang Diyos sa ibang perspektibo, ang makilala ang Kanyang mga pamamaraan, at naibubukas ko ang aking sarili na matuto ng mga bagong bagay patungkol sa Diyos at ang maghintay. Yan ay ang maging matiyaga sa pananalangin. Kaya't ayon kay Pablo, ay ano daw po ang tamang ugali natin sa pananalangin? Dapat po ay may pagtitiyaga, laging handa at may pasasalamat. At pagkatapos ay ito po ang kanyang masidhing paghimok sa atin sa ikatlong talata. Ang sabi, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. At yan nga po alam po ni Pablo na mayroon tayong personal na oras para sa ating personal na mga panalangin. Kaya naman sinabi niya rin na si Yanoway may panalangin din nila dahil batid po ni Pablo ang kahalagahan ng panalangin. Halimbawa na nga lang po ang sinabi niya sa Roma Kabanatang 12, Talatang 12, na magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. At sa Efeso Kabanatang 6, Talatang 18, ang sabi niya, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kung kaya't sa pagbanggit niya sa lahat ng panangga ng mga sundalo ni Kristo ay ganito po ang mga sinasabi niya. Sa Talatang 17, ang helmet ng kaligtasan. At sa talatang 14 na may sinturon ng katotohanan. At sa talatang 18 naman nga po ay hinikayat niya tayong mga mananampalataya na manalangin. Ang sabi pa niya sa unang Tesalonika Kabanatang 5, talatang 17, na palagi kayong manalangin. At yan nga po ang palagi niyang pinapakiusap sa atin. At isa nga po sa napakagandang panalangin niya para sa atin ay nasa Kolosas Kabanatang 1, Talatang 19. Ang sabi, Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway paunawan niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. At hindi niya nga lang sila palagi hinihikayat na manalangin, kundi ang naway siya rin ay isama nila sa panalangin. Na mapapansin niyo pong sinabi sa Kolosas kabanatang 4 at talatang 3, at ano po ang ibig sabihin niyan? Sinasabi po niya sa talatang yan na ganito, mga kapatid, ang tamang pag-uugali sa pananalangin. Ang pagiging matiyaga, laging handa, at may espiritu ng pasasalam. Kaya't ang sabi niya, ito ang pakiusap ko, mga kapatid. Ang ipanalangin nyo, hindi lang ang inyong sarili, kundi maging ang lahat ng mga ministeryo o gawain natin. At hindi lamang po diyan, tingnan pa po natin ang ilan sa mga talata kung saan inihimok niya tayong ipanalangin ang ganyan. Una po sa Roma, kabanatang 15. At pansinin niyo ang pag-uulit-ulit na paghihikayat ni Pablo na ipanalangin maging si Pablo at ang mismong kanyang gawain. Ang sabi po sa talatang 30, kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. Hindi nga po niya sinasabing baka pwede, kung maaari lang na isama niyo ako sa pananalangin niyo. Kundi ano po, ang sabi niya, tulungan ninyo ako. Samahan ninyo sa ginagawa at pakikipaglaban ko sa pamamagitan ng panalangin niyo. Pagkat ako nga'y nahaharap sa maraming kahirapan at pagsubok. At ito pa po, pansinin niyo po ang sinabi niya sa Pilipos kabanatang 1 talatang 19. Ang sabi, umaasa ako na muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo. At sa Tesalonika kabanatang 5 nga po, talatang 17 ay ang kanyang simpleng kahilingan na huwag tayong tumigil o manghinawa sa pananalangin. At sa talatang 25 naman ng parehong kabanata ay ang sabi niya, mga kapatid, ipanalangin niyo kami. Ngayon ang tanong po, sa tingin niyo, bakit pa kaya ang isang gaya ni Apostol Pablo na may malaking pananampalataya at napaka-espiritual at nakahihigit sa ibang mga kasama niya ay paulit-ulit na humihiling ng panalangin sa lahat ng mananampalataya? Bakit nga kaya? Kaibigan, dahil nauunawaan po ni Apostol Pablo na ang bawat turo at pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi magkakaroon ng kahalagahan sa bawat makaririnig nito, malibang kaagapay niya ang mga maka-Diyos na panalangin ng mga Kristiyano. At dalawang bagay po ang pinapakiusap ni Pablo sa panalangin. Una po, sa kabanatang 4 nga ng Kolosas, talatang 3, ang sabi niya ay, idalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita. Sapagkat aanhin mo nga ang isang pagkakataon kung ito ay hindi bunga ng isang panalangin. Kaya ano po, ang sabi nga ni Pablo, ipinapakiusap ko na ito ang ipanalangin ninyo. At kung babalikan po natin ang aklat ng 1 Korinto, kabanatang 16, talatang 8 at 9, ang sabi niya, titigil ako sa Efeso hanggang sa araw ng Pentecostes dahil may magandang pagkakataon dito para sa paglilingkod kahit na maraming umahadlang. Ang isang pagkakataon ay tumutukoy sa pagkakataon na maibahagi ang salita ng Diyos. At pansinin niyo po na ni hindi niya hiniling ang pagkakataong makalaya na sana siya sa pagkakakulong, kundi ang pagkakataon po na maibahagi ang salita ng Diyos. Bakit po? Dahil alam nga rin ni Pablo na makukulong at maikakadaya na siya sa tabi ng mga sundalong Romano. At naiisip po ba natin ang pribileyong nakikita niya sa pagkakadena ng mga sandaling iyon? Pagkat ang sabi pa nga niya sa Pilipos kabanatang 1 talatang 12 hanggang 14, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalangin sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. At bunga nga po niyan at ng kanyang pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo at ng muli niyang pagkabuhay ay maging ang buong sambahayan ni Cesar ay naabot ng salita ng Diyos. Kaya't sabi niya sa 1 Korinto kabanatang 16, talatang 9, may magandang pagkakataon dito para sa paglilingkod, kahit na maraming humahadlang. Yan ay sapagkat kapag nagsimula na ngang manalangin ang mga anak ng Diyos, ay siya rin ay nagsisimulang kumilos. Yan ay bilang tugon sa ating mga panalangin. Dahil kung hindi nga, hindi na rin po sana sumulat pa. At paulit na sinabi ni Pablo sa bawat iglesia na siya nawa ay ipanalangin nila. Kaya't ikaw man, kaibigan, ay may dakilang tungkulin na ipanalangin ang pagkakataong maibahagi ang kanyang salita sa anumang sitwasyong nandun ka. Pagkat ang pangalawa nga pong ipinapakiusap ni Pablo sa panalangin ay hindi lamang po basta pagkakataon para maibahagi ang salita ng Diyos, kundi kung paano ito dapat maibahagi. Yan po ang sabi sa talatang 4, pagkat sabi nga po niya ang salita ng Diyos ay mistulang isang misteryo. At ano po ba ang misteryong iyan? Na tila ngayon ay malinaw na at lantad. Dalawang bagay po, ngunit una sa lahat, yan ay patungkol sa kaligtasang inialok sa tao na naging posible sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pagkabuhay at pagbabalik sa langit. Na siya na ngayong nagsisilbing tulay o pintuan para maligtas, mapahudyo man o hintil. Ang sila ay mapabilang at mapag-isa sa iisang katawan o kung tawagin ay iglesia. Yan daw po ang misteryong tila hindi nalantad sa lumang tipan. Ngunit ngayon ay pinapahayag na at siyang ipinapaliwanag ni Pablo na ikaw man ay Hudyo na tumanggap sa Panginoong Yesus bilang personal niyang tagapagligtas. Diyos at Panginoon ng kanyang buhay ay siya na nga ay magiging kabahagi sa katawan ni Kristo. At ito po ang ikalawang misteryo. Ang Diyos ay hindi lamang nasa sa langit kundi sa oras na tinanggap natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas, ay siya ay namumuhay na sa kaibuturan natin at naparito siya upang pagkalooban tayo ng kagalakan at pag-asa na ang kapangyarihan ng buhay na Diyos ay nasa atin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya't ang nais nga ni Pablo ay madala ang mensaheng ito sa lahat ng nangangailangan nito. Kaya't ang sabi niya nga sa talatang 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. At yan din po, kaibigan, ang ipinapanalangin ko. Yun bang, Panginoon, nawa ay turo mo ng malinaw, simple, madali at sa paraang nauunawaan ko ang lahat. At ang nawa ay maibahagi ko ang iyong salita sa paraang kahit ang 9 na taong gulang na bata pa lamang ay maunawaan na ang kasalanan at ang bunga nito ay nakawawasak sa buhay ng tao. At maunawaan rin niya na siya ay walang kondisyong minamahal ng Diyos. Nais iligtas, nais mamuhay sa kanyang kaibuturan at nais palaguin at maging kasangkapan para sa gawain ng Panginoon. At nais ko ngang maunawaan ito ng kahit 9 na taong gulang pa lamang na tiyak na mas magiging madali para sa mga mas matatanda. Pagkat nakatitiyak nga po ako ng bawat isa ay marapat na magkaroon ng pagkakataong makarinig at maunawaan ito. Ngayon ay nais kong himukin ka, kaibigan, kaya makinig ka nawang mabuti. Naisip mo na bang ipanalangin ang inyong leader sa inyong lokal na simbahan upang muli siyang maihanda ng Panginoon at nang mula sa kanya matanggap ang anumang mensaheng hinahangad mo sa Panginoon? Kaya't paano pong aasa tayong mangungusap sa ating puso ang Panginoon sa pamamagitan ng isang tao? Samantalang ni hindi man lamang natin ipinanalangin at itinaas sa Diyos ang ating pastor. At ito po, ang karaniwan at mistulang trahedya, marami sa mga miyembro ng isang simbahan ay binabaliwala ang kanilang pastor at iisiping, ginagawa naman na nga niya yan sa mahabang panahon. Kaya't ang kailangan nga lang ay ang tumayo at ang magsalita. Ngunit kaibigan, maliban nga ang isang tao o ang sino man sa atin na nangangaral lumapit o nailapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, kaya nimoy ang kanyang sariling pangungusap lamang ang ating mapapakinggan at hindi magkakaroon ng halaga ang anumang sinasabi niya. Opo, maaaring siya edukado, marunong sa maraming bagay at taglay niya ang maraming kaalaman. Magaling magsalita o matalino o ano paman. Pero kaibigan, ni kahit 2 minuto lang ng kanyang sasabihin ay hindi karapat-dapat bang pakinggan, malibang ang Diyos nga ang nagbigay sa kanya ng kakayahan. At papaano mo siya madudulutan niyan? Yan ay sa pamamagitan ng pananalangin ng sinuman sa atin. Kaya nga kaibigan, tayo po ay may banal na tungkulin sa harap ng ating Diyos na lubos na manalangin para sa pagkakaroon ng mga pagkakataon at pagiging malinaw, simple at nauunawa ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At yan po ang tanging hiling ni Pablo sa atin, ang tayo ay manalangin at ang isama natin sila na mga hinirang ng Diyos sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na aming napakinggan sa sandaling ito. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan na iyong pinahayag sa bawat isa sa amin patungkol, Panginoon, sa kahalagahan ng pananalangin. Panginoon, sa lahat ng mga nakarinig ng iyong mensahe sa oras na ito, dalangin ko po, Diyos, na itanim mo sa kanilang puso at isipan ang kahalagahan ng pananalangin na patuloy naming ilaan ang aming oras sa iyo upang sa ganon ay mailahad namin sa iyong harapan ang lahat ng aming mga pangangailangan, personal man itong pangailangan, Panginoon, o pangailangan ng iyong ministeryo, o pangailangan ng mga manggagawa sa iglesia, dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo itong itanim sa aming mga puso at isipan, sapagkat aming nauunawaan na magkakaroon lamang ng kabuluhan ang mga bagay na aming ginagawa para sa iyo, sa pamamagitan ng iyong pagkilos, at ikaw ay kikilos lamang, O Diyos, sa pamamagitan na rin ng iyong pagtugon sa aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paghahayag ng programang ito. Salamat sa mga nagkakaloob upang sa ganun, Panginoon, maihayag ang programang ito sa pamamagitan ng istasyon ng radyo. Upang sa ganun, ang mga nakakarinig ng iyong mga salita ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Na siyang magdudulot rin, Panginoon, ng paglago ng aming bansa. Panginoon, maraming salamat maging sa Ministeryo ng Transworld Radio Philippines. Dalangin namin, Panginoon, na sa anumang mga pagsubok na kanilang kinakaharap, ikaw ang patuloy na kumilos. Dahil napatunayan na ng Ministeryo ng Transworld Radio, Panginoon, na ikaw ay laging nandyan anuman ang mga pagsubok na kakaharapin ito. Maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Ang panalangin po ay isang uri ng pagsamba sa ating Diyos, kung saan ating maipapahayag ang ating papuri at pananangan sa Diyos. At dahil ang pagkilala at pagsamba sa Diyos ay dalawa sa mga dakilang pribilehiyo na maaaring kamtin ng isang mananampalataya, marapat na tanggapin natin ang hamon sa minsayang ito at lubos nga nating bigyang debosyon ang ating pananalangin. At para masigit pa nating maunawaan ang kalooban ng Diyos, marapat na maglaan tayo ng panahon na kilalanin pa siya sa pamamagitan ng pananalangin at pagsabuhay ng kanyang salita. Ang paalala sa atin sa mga awit kabanatang 19, talatang 7 hanggang 11, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkatiwalaan, magbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pag-unawa. Pag-alang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod, may malaking gantimpala kapag aking sinusunod.
2: Iyong napakinggan ang Bigkis ng Katotohanan. inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FABC.
3: Himpilang
4: 702 DCAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Siyempre, salamat sa pagkakataon na makasama ka namin muli dito sa ating programa. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At yun nga, gaya ng sabi ni Kael, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Yun, live na live tayo.
0: Siyempre, at live na live din dapat yung energy natin para sa ating mga tagapakinig na nakasubaybay na sa moment po na ito. Mm-hmm. Kaya shoutout muna, Ab, sa mga team radio natin na patuloy na nakatune in. Aba, mula sign on pa lang natin. Oo. Nariyan nga, nakabukas na ang kanilang mga radio. Kaya hello po sa mga PM radio users natin dyan. Gamit naman ngayon ay transistor radio or car stereo. Ang dalangin po namin and of course yung hope din namin ay maganda, malinaw at malakas po ang signal, ang broadcast natin sa inyo pong mga tahanan. Kasi gusto natin mas mapakinggan nyo po ng mas maayos ang mga programang iniahatid po sa inyo ng inyong agapay ng sambayan. Kasi yan ang goal natin since 1948 kung kailan po na-establish ang FEBC to deliver the good news, diba? Until all have heard.
1: Totoo yan. At syempre hindi rin natin kinakalimutan na batiin ang ating mga kaagapay na naka-tune in sa ating online platforms, sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming kaagapay at i-share nyo na rin sa inyong loved one, sa inyong family, sa inyong churchmate, katrabaho, or classmate itong episode natin ngayong hapon dahil for sure marami na naman tayo mapupulot na aral sa ating maririnig today.
0: Talagang yan yung ano din, yung goal ng Legit, makapagbigay ng inspiration sa ating mga kaagapay. Totoo. Both on air and online. Kaya maliban po sa mga nabanggit ni Ab na social media, we're also present po sa iba pang platforms tulad po ng TikTok, ng Instagram, and even Spotify na kung saan pwede nyo rin pong mapakinggan ang ating programa. Kaya po, we encourage you na patuloy pong mag-like, follow, and subscribe sa lahat po ng ating platforms para makapakinig ka at makanood ka ng mga programa at content po natin na very, very relevant po para sa inyo.
1: At syempre kung bitin yung mga kaagapay natin sa ating mga platforms, no, sa ating Facebook, YouTube, at sa mga nabanggit ni Kael, meron pa isang kaparaanan kung paano tayo pwede pakinggan na ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, download na dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan yan, gaya ng sabi ko, kung bitin kayo sa umaga, tanghali, hanggang gabi, hanggang madaling araw, pwede ninyong gawing background yan. Gawing background na pakikinig sa mga programs ng DZAS. Diba? Talagang aagapay yan sa inyo. Talaga 24/7. Kaya download na dahil libre lamang po yan.
0: And we praise God, Abs, kasi nga talagang growing ang community natin dyan sa ating radio app. Kaya ipag-anyanya na po kung meron ka pa or yung mga iba mong kakilala ay hindi pa nakakapag-download, encourage them na mag-download na kasi available po ito both on iOS and Google Play Store. At syempre, welcome po once again sa Legit na kung saan kami po ang inyong safe space companion. So kung may pinagdaraanan kang mga life issues, probably meron kang mga pinagdadaanan emotional, mental, spiritual, anuman concerns mo in life, we are here. Kami po ang inyong maging ka-journey in life. Handa po namin to pag-usapan and we are here to listen sa mga kwento po ninyo without any judgment.
1: Totoo yan. At kung meron po kayong nais na ma-feature natin na topics na gusto nyo maging discussion natin sa ating future episodes, feel free na mag-message sa ating page, diba? Dahil yan din ang goal ng ating programa, no? Na mapag-usapan ang inyong mga pinagdadaanan or concerns, no, kasama ating mga subject matter experts, diba?
0: And alam mo, napakaganda nga, Abs, ng ating topic sa moment na ito kasi alam ko yung mga kaagapay natin, very invested sila sa mga life journey. Diba?
1: Maraming ganap.
0: Correct.
1: Kayo at kanan at yan. Ano ba ang ating pag-uusapan?
0: So ito na nga, may tanong muna ako sa mga kaagapay natin. Ikaw ba, sa mga tagapakinig natin ngayon sa radio and even sa ating online streaming both on Facebook and YouTube, dumating ka na ba sa point ng life mo na parang sinabi mo sa sarili mo na parang wala na, ganito na ba talaga ako? Parang wala na bang pag-asa? Maybe dumating ka na rin sa isang desisyon na talaga namang pinagsisisihan mo. Maybe you have made a very difficult decision in the past, diba? Maybe you are trapped sa isang situation or habit na feeling mo hindi ka na makakawala. Or maybe na-disappoint ka ng family mo or ng loved ones mo or ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, diba? At para bang pinaniwalaan mo na parang wala na talagang pag-asa. Pero alam nyo ba mga kagapay, sometimes what looks like the end of your story can actually the beginning of something new. Kaya begin again, di ba?
1: Yes.
0: Walang mapait na nakaraan na hindi kayang baguhin ng ating Panginoon. Because our past may explain where we came from, but it doesn't determine kung sino tayo at kung ano yung patutunguhan po natin. At ito po ang ating mapag-uusapan sa moment na ito. From a broken life to a life with a purpose.
1: Grabe. Ang pangmalakasa naman yung linyang iniwan
0: yes.
1: mo kayo, no? From a broken life to a life with purpose. Mm-hmm. Kaya today, kaagapay, malalaman po natin ang isang kwento ng isang taong minsang naligaw. Diba? Minsang nasangkot sa bisyo, maling barkada, sa mga pagkakamali, at dumating sa point talaga na nawalan siya ng direksyon sa buhay at pag-asa. Pero sa gitna ng kanyang pinakamadilim na chapter, no? Pinakamadilim na chapter ng kanyang buhay, God found him. Nakita siya ng Panginoon. At doon nagsimula yung transformation na ating matutunghayan at maririnig kaagapay. From a life that was broken, God gave him restoration. From a life without direction, God gave him purpose. And from hopelessness, God gave him hope. And from simply surviving, God gave him a reason to live and serve others. Kaya sobrang exciting kaagapay ang story ang matutunghayan natin at yung maririnig nating storya niya kung paano naging faithful ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya naman, huwag kayo po maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
2: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
4: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuranig at katapatay.

0: we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program Kung Saan. Ang kwentuhan ay hit, ito ang Legit! At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: Yes, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia, at maraming salamat sa iyo, kaagapay, for staying with us, for tuning in sa ating programa sa oras po na ito. At sana po na-enjoy niyong ating programa. And don't forget na mag-engage po sa amin sa pamamagitan po ng pag-share at pag-comment po sa ating broadcast, both on Facebook and YouTube. At grabe no, Abs, ang bilis talaga ng panahon. Biruin mo na sa third Sunday na tayo ng Setyembre.
0: Talagang kaliwat kanan ng mga naganap, pero we're here. Dahil yun sa faithfulness ng Panginoon.
1: Correct, diba? So salamat din sa iyo, kaagapay, kasi simula pa man noon hanggang ngayon ay nakasuporta ka sa amin. At syempre, pinapanalangin niyo po yung ministry po ng Far East Broadcasting Company Philippines. At sa pagkakataong ito, we're so excited kasi hindi lamang po kami ni Abs ang makakasama po ninyo. So may subject matter expert po tayo na magbabahagi po ng kaniyang kwento na may kwenta, di ba, Abs? So, today po makakasama po natin, alam nyo, naging guest natin to before sa programa Entre Pinoy Espesyal. We featured yung dalawang negosyo po nila. Siya po ang owner ng Machunuk Lechon House and of course, yung Solid Rock 3A. At syempre, alam mo talagang yung sa Machunuk pa lang, Abs, napakasarap na nung ano, kinain natin.
0: Ay, talaga? Oh,
1: nakatikim ka ba nun?
0: Sana!
1: Ala, parang kailangan ulit magpatikim na pa. Hindi pala nating panina. Pero alam nyo, masarap siya. Talagang na-enjoy ng FEBC staff.
0: Wow. And salamat praise talaga. God.
1: At syempre, ang ganda rin yung ginawang produkto yung shirt na syempre, nabiyayaan din ng ating team to. Maraming salamat.
0: Thank you so much.
1: And today, at syempre, makakasama po natin, he is a loving husband to Ate Pauline at syempre, faithful father po sa kanyang mga anak. Siya rin po ang nagsisilbing senior pastor ng Jesus Rock of the Harvest Caloocan. I-welcome po natin sa ating programa si Pastor Aris Angeles. Ayan, good morning, Pas.
2: Good morning, mga kaagapay. Good morning po, Sir Kael. Good morning, Mom Abs.
1: Yes. Ayan. At syempre, Pas, bago tayo mag-start, no, I'll give you the opportunity and the platform. Shout-out po muna yung family, loved ones, yung mga suke mo, and of course, yung mga taga-church.
2: Yeah. So, yun, shout out sa lahat ng aking family members, sa aking anak na si Aijo and Iris, sa amin pong pamilya, sa GRH Caloocan, sa ating pong mga leaders, workers na napakasisipag, at ang ating mga business partner po, no, ng pamilya ng Machunuk Lechon House. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik, even din po sa lahat ng mga nagpapaprint sa atin po sa Solid 3A Printing Services. Salamat po sa inyong lahat.
1: At syempre, no, past nung in-intro naman na magiging topic natin sa moment na ito, talagang very touching ang iyong kwento na pinagdaraanan. Siguro, para sa kaalaman din po ng ating mga kaagapay, sino ba si Pastor Aris noon? Para mabigyan natin sila ng context, ano ba yung pinagdaanan mo?
2: So, si Pastor Aris ay isang typical na mga kabataan bago ko makilala ang Panginoong Yesus, isang kabataan na maraming maling desisyon na nagawa. Walang direksyon, walang disposisyon, walang plano, walang pangarap, puno ng bisyo, kaguluhan ang buhay. At dahil doon, naalala ko pa yung sinabi ng aking magulang that I was the black sheep of the family. So because of that, walang nagtitiwala at nagmamahal.
1: Pas, dahil sinabi mo yan na wala kang posisyon at disposition sa buhay, ano ba yung root cause nito? Bakit ka nagkaganyan?
2: Siguro kagaya ng isa sa mga nararanasan ng maraming kabataan ngayon, one of the character that I have, yung pagiging curiosity, no? Yung pagiging curious ko. At dahil doon, gusto kong subukan ang lahat

0: ng bagay. Naalala ko po nung bago pa lamang po ako sa eskwelahan na akin hong nilipatan. Mm-hmm. At dahil ko doon, kailangan kong magkaroon ng mga bagong kaibigan sa lugar na yon. Mm-hmm. At hindi inaasahan po, nagkaroon din po ako ng mga bagong kaibigan. Kaibigan na kung saan, pare-parehas po kami na gusto naming subukan ang lahat ng bagay. Sa madaling sabi po, no, sinubukan po namin ang lahat ng bagay. Sa murang edad, natutunan ko po ang lahat ng klase ng bisyo. Andyan po ang mga fraternity, andyan ang sorority, andyan ang mga alcohol, pag-smoke, and even yung drugs, I also take nung ako pa lamang po ay high school up to college. So ito yung buhay na ginagalawan ko. At may mga pagkakataon po na kung saan ay tinutubos ako ng magulang ko dahil sa mga kalokohan na aking ginagawa. May mga pagkakataon din po na ako'y papasok ng Lunes at uuwi ng Lunes. So may mga ganun pong senaryo. May mga pagkakataon din po na uuwi ako ng aking tahanan para lamang humingi ng pera para suportahan yung bisyo na meron ako. At pag wala akong mabigay yung mga tao sa bahay, nagwawala ho ako para dahil ho, hindi ko na kayang labasan yung meron akong buhay that time.
1: Mm-hmm. At totoo yan, no? Talagang ito yung observation natin sa mga kabataan ngayon. Yung character ng pagiging curious, mm-hmm. di ba? Mahilig silang mag-explore apps.
2: Totoo. Diba? At talagang kung ano-ano yung mga tinatry nilang mga bagay dahil nga curious sila.
1: Yeah.
2: Pero Pastor, no, nabanggit mo nga na sa murang edad, marami kang bisyo na pinasok, marami kang bisyo na tinray. Pero sa tingin nyo, bakit nyo po pinasok yung pagbibisyo nung edad na yon? Or paano po kayo napunta sa mga maling barkada?
0: Siguro yung sabi ko nga po, yung pagiging mapusok, mm-hmm. di ba? Na attitude na meron ako dahil ano bang meron kung masusubukan ko ang mga bagay na ito? Mm-hmm. Siguro ang pinakamahirap yung pakiramdam na hindi ko alam kung ang pakiramdam na maranasan yung mga bagay na ito at hindi ko alam na unti-unti pala ako nitong ilalayo doon sa buhay na katanggap-tanggap sa aking pamilya at buhay na katanggap-tanggap doon sa Diyos na hindi ko pa nakikilala sa aking buhay.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo, Pas, kanina na ikaw yung sinasabi mong black sheep ng pamilya. Bakit mo na-consider na black sheep ka? Ano ba yung family setup nyo back then?
0: Dahil hindi naman ako lumaki sa pamilya ng may pananampalataya.
1: Mm-hmm.
0: Masasabi kong mabuti naman ang aking mga magulang. Pero hindi sila nando doon pa amin para i-guide kami all throughout. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Dahil may mga challenges din kami in terms of finances, in terms of maraming mga bagay na nagja-challenge sa kanila as parents. At dahil doon, naghanap ako ng mga bagay na makapagpo-provide ng mga kagustuhan ko. Yung happiness na hindi ko matagpuan sa bahay, ay hinanap ko ito sa barkada, mm-hmm. sa bisyo. At akala ko ito na yung mundo, ito na yung buhay, at ito na yung para sa akin. At hindi ko alam na habang tumatagal ako sa ganong klase ng buhay,
1: mm-hmm.
0: lalo pala akong nalulugmok doon sa kauhawan at kalagayan na meron ako ng mga panahon na yun.
1: Kasi tayo bilang curious na kabataan, gusto natin mahanap yung happiness,
2: mm-hmm.
1: yung satisfaction sa mga bagay na tingin natin ito na yung standard ng mundo.
2: Totoo.
1: Pero iba talaga yung standard na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, mm-hmm. di ba, Abs?
2: Oo. At yun nga, no, nasabi din ni Pastor Aris na dumating siya sa point na ng buhay niya na nalulunga siya or parang meron siya mga bagay na ginagawa, mm-hmm. or ang tawag dito, mga bisyo, mm-hmm. na eventually na nagpalugmok sa kanya lalo. Mm-hmm. Kumbaga, it is something na nag-destroy sa kanya.
1: Mm-hmm. That moment pass, how long it is na tumanggal ka sa ganung setup at pakiramdam mo parang naging stagnant ka doon at you felt na para bang wala ka ng sense of direction in life?
0: Kagaya ng sinabi ko, sa murang edad natutunan ko na ang lahat ng bagay nito. I was in grade 9 ngayon. So, nung natutunan ko ang lahat ng klase ng bisyo, una nagtry lang mag-smoke, mm-hmm. niyaya ng barkada, uminom,
1: mm-hmm.
0: at eventually na-enjoy ko na yung mga bagay na ito, napasala sa mga fraternity, At nung napasali ako sa mga bagay na yon, doon ko natutunan at naranasan paano gumamit ng droga at na-enjoy ko yung mga bagay na ito, nagpaulit-ulit sa pag-aaral at kung paano suportahan yung bisyo na meron ako. So it's getting worse from high school to college. Ito yung buhay na ginagalawan ko. Wala yata akong araw na hindi ako lasing. So yung singaw ng katawan ko ay alak na. Kahit maligo pa ako ng pabango, maligo pa ako, pero naaamoy pa rin ng mga tao sa paligid ko yung alak sa tuwing nakikita at kasama nila ako.
2: Pero Pastor, paano nyo po nakita na yung epekto nito sa relationship nyo, especially sa parents po ninyo?
0: Ang laki ng naging epekto nito sa akin nung nahulog ako sa ganitong kalagayan. Unang-una, sirang-sira na yung relasyon ko sa kanila. Dahil sa labis na sakit na ibinibigay ko sa kanila, no. Isipin niyo, nasisira din yung pangalan nila, hindi lang naman yung kanilang nararamdaman sa akin. May mga pagkakataon natutubusin ako sa barangay, may mga pagkakataon natutubusin ako sa ganitong lugar, may mga pagkakataon na babayaran yung mga damages kung meron man. So ito yung buhay at naalala ko talaga sa sobrang sama ng loob ng aking ina. Sa ngayon ay mahal na mahal ako ng aking ina, pero nung way back that time, ang sabi sa akin ng nanay ko talaga, mamatay ka na sana, salot ka. Para maibsan na yung aming kahihiyan at sakit sa iyo. So, sobrang sakit nung mga panahon na yon, no. Yung narinig mo sa isang magulang. Eh yun yung aking kalagayan ng mga panahon na yon.
1: Dahil naging ganun pas yung naging feels mo sa sinapit mo. Ano yung naging siguro breaking point mo? Na I want to end this kind of life. Na gusto ko magbago, na gusto kong talikuran yung mga bisyo ko, yung pasakit ko sa parents ko.
0: Actually, I try it in my own ways. But what happened is lalo akong nahulog doon sa emptiness na meron ako eh. Kasi sinubukan ko naman eh, sabi ko sa sarili ko na wala naman nakakaalam, ako lang na hindi naman ako masamang tao, na impluwensyahan lang ako ng mga tao sa paligid ko. Pero ako lang nakakaalam nun. Alam ng mga tao sa paligid ko, masama akong tao. Ngayon, I try to quit with my vices isa hanggang isang linggo. Pero bumabalik pa rin ako dun eh. So nakita ko yung sarili ko na hindi na talaga makalaya sa gantong klaseng kalagayan. At dahil dun, dalawang bagay yung naisip ko, sabi ko. Kung hindi ko talaga kayang magpakabuti para matapos na yung buhay na basurang buhay na ito, magpakasama na lang ako para may pumatay na sa akin. Pangalawa, para matapos na yung klaseng basurang buhay na ito, magpakamatay na ako ngayon. So dalawang bagay yung iniisip ko para tapusin na yung buhay ko, kasi wala na naman nagmamahal sa akin eh. At in fact, kung ikukwento ko po, no, prior to that with my realization po, ang aking mga pinsan ay naambo sila with drug-related duhuno sa amin. At so happy na hindi ako nakasama. Pero I was also an addict. So hindi ako nakasama that time. At habang pinaglalamayan yung aking pinsan, meron ho isa kasing pastor na nag-share ng gospel. At hindi ko pa alam kung ano yung pastor o ano pa man yung kanyang ginagawa. Wala akong alam doon. I was 20 meters away when the Lord encounters me to this man of God. Ang linaw sa akin, kahit wala siyang mikropono, ang linaw-linaw sa akin nung kanyang sinabi. Sinare niya yung pagmamahal ng Panginoon. Pero yung nag-strike sa akin, ito eh, sabi niya. Kung ikaw yung taong nasubukan na ang lahat ng bagay sa iyong buhay, hinahamon kita. Hindi ng away eh. Hinahamon kita, bakit hindi mo subukan si Jesus kung hindi niya baguhin ang buhay mo? I was 20 meters away, pero yung message, it was clear to me na para bang personal na kinausap ako ng Panginoon. And in fact, nandun ako sa puno ng alateris. I was crying with the Lord. Sabi ko, hindi pa ako naniniwala kung may Diyos eh. Sabi ko lang, sige nga, kung may totoong may Diyos, kung totoo po kayo nag-i-exist, Panginoon, kung tingin mo may pag-asa pa tong basura na buhay na ito, baguhin mo po, Panginoon. Baguhin mo.
2: What a powerful encounter. Pero Pastor, from that moment on, paano niyo po nakita yung pagbabago or ano, slow changes from that encounter po?
0: Of course, hindi naman magiging madali ang lahat.

0: it was clear to me that the promise of the Lord is not a bed of roses. Yeah. Even roses has thorn and thistle. Alam ko yon, malinaw sa akin na hindi ako pinangakuan ng Diyos na mawawala ang lahat ng pagsubok. In fact, yung temptation at weakness ko noon, kumakatok the next day. Ma-overcome ko man, kakatok pa rin sa susunod na araw. So malinaw sa akin na hindi ito yung pangako ng Diyos. Malinaw sa akin na ang pangako sa akin ng Panginoon that He will be with me in my life, that He will go through with me, sasamahan niya ako sa journey na ito, He will never leave me nor forsake me. So it's clear to me na sasamahan ako ng Panginoon. Paano? Well, on processing everything, I just trusting God. Dati kasi, I'm just trusting myself na kaya kong ayusin yung buhay ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, naintindihan ko na hindi ko pala kailangan hawakan ng lahat. Hindi ko pala kailangan ayusin ng lahat. Diba? Kundi ibigay at ipagkatiwala ko lang sa Panginoon ito. And I understand what Jeremiah 29:11 says, diba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to give you hope and a future, yeah, declares the Lord. So I understand that God's plan is always better than my plan. And through that, kahit mahirap yung Exodus journey ko, yung aking paglalakbay, lalo akong nagtiwala sa Panginoon na, kasi na-realize ko din po, no, when I meditating, when Apostle Paul realized that God's grace is sufficient, di ba, in his life. And then nung naintindihan niya ito, yung kanyang kahinaan, that lalo siyang nagdepende sa Panginoon. And I also realized that I have so many weaknesses in my life. That's the reason why I need His grace sa aking buhay.
1: Mm-hmm. Abs, gusto kong balikan yung moment na tinanong mo yung Panginoon during that message dun sa wake ng pinsan mo. May mga tanong ka sa Panginoon, Pas. Is God really answered your prayer that time? Ano yung pumapasok sa isip mo? Ano yung nagko-contemplate sa heart and mind mo that moment?
0: Ang parang very personal kasi sa akin yung encounter ko sa Panginoon. Yung araw na yon, that is the first time na ako po ay inatake ng high blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: So, the next day, nagpa-check up ako, ang aking pong blood is sa age ko po, nasa 170. The next day pa yon. Pero nung gabi na yon, sobrang nararamdaman ko na sobrang init na lang lahat. Uh-huh. Bakit po naging ganon? Kasi lagi akong puyat.
1: Uh-huh.
0: Kasi sobrang skinny na ako that time. Abuse na yung katawan ko. Ngayon, yun yung aking kalagayan that time. And then, what else? Na-encounter ko ang Panginoon. I realized that He is truly God. And then, after the encounter of the Lord, yun, ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung nag-i-exist ka talaga, kung itong buhay na ito ay may pag-asa pa, pwede mo siguro itong subukan, baguhin, kung talagang may Diyos,
1: mm-hmm,
0: na nandiyan. So, yun.
1: Mm-hmm.
0: Very personal kasi yung encounter ko sa Panginoon na hindi ko, of course it's not audible, pero para sa akin parang audible kasi yung message ng pastor, it's personal. Talagang 20 meters away, nag-strike sa puso ko, parang kausap talaga ako ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At hindi lang ako ay hinakaiblad ng panahon na yon. Yung panahon na yon, gusto ko na rin tapusin yung buhay na meron ako.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: yeah. Siguro sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa moment po na ito, probably na nasa same situation po kayo, nasa same boat po kayo ng pinagdadaanan. Siguro dumadaan po kayo sa difficult season ng life niyo, and you're asking God, may pag-asa pa ba? At tulad po ng naranasan ni Pastor Aris, that he really encountered, diba? Sabi nga ni Pastor Aris naging personal yung encounter niya with God. And syempre, tayo may kanya-kanya tayong encounter with God. Kaya sana no, sa mga listeners and audience po natin right now, maybe God is really, diba, reaching out sa mga bawat isa po sa atin, and you should answer His call, di ba? Para syempre mag-step out and to heed His call. At sa pagkakataon to, Pas, syempre, dumating ka na, natanggap mo na si Kristo. kumusta na ang buhay? Kasi sabi nga natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi smooth sailing journey.
0: Yes.
1: Sabi mo nga, hindi ka nasa bed of roses. Even bed of roses ay may mga thorns, di ba? May mga bumpy roads and challenges. So, right after then, nung na-encounter mo si God, how's life?
0: Malaki yung binagoy ng Diyos sa akin. Sabi ko, hindi naging madali yung journey na yon. Dati kasi, nakasentro ang buhay sa sarili ko. Pero nung makilala ko si Jesus, natutunan kong hindi lang pala tungkol sa akin ang buhay. When it comes with the family, natutunan kong maging responsible, present, and intentional. Kasi naintindihan ko na maiksi lang yung buhay. We need to value our loved ones, especially our family. When it comes with the ministry, na-realize ko that leadership is not about the position, it's about servanthood.
1: Yeah.
0: When it comes with my personal, natutunan kong hindi ako define ng past ko.
1: Yes.
0: My past is my part, my past is part of my story, but it is not my identity. My identity is in Christ.
1: Alam mo, tama yan, kasi minsan tayo, kapag may nagawa tayong mali, nagiging label na natin yan sa sarili natin. Nagkamali ka, kaagapay, pero hindi ka pagkakamali. That's the beauty of it, diba, Abs?
2: Oo, at talagang nandun yung katotohan ng walang madilim na nakaraan, walang kasalanan na hindi kaya patawarin ng Panginoon.
1: Amen.
2: At talagang kakatagpuin ka niya eh. Gaya ng sinabi ni Pastor Aris na God is so personal. Personal talaga siya.
1: Amen.
2: At kung nasan man tayo, He is willing to come to us.
1: Yes. Diba?
2: Katagpuin kung na ano man ang sitwasyon natin.
0: Kumbaga.
2: At yun nga, Pastor, no, ang tanong naman namin sa iyo, kailan niyo po unang nakita na may purpose pala ang Diyos sa buhay niyo? From all that changes.
0: Alam mo, no, yung when it comes with the purpose, talagang ang galing-galing ng Panginoon. Ang daming nangyayari sa buhay natin na hindi natin alam bakit siya inaalaw ni God.
2: No?
0: We have so much question in our lives na, Lord, bakit ako pa? Bakit mo to pinaparana sa akin? Bakit ko kailangan pagdaanan ito? Pero as you go through with that process, eventually, ipapakita sa iyo ng Diyos kung bakit kanya hinahanda eh. Diba? That's part of preparing God for a greater something na piniprepare niya sa iyo. So yung journey na yon, papaano? I just submit to the Lord. Kasi wala akong intention na maglingkod, wala akong intention na maging pastor ngayon. Basta gusto ko lang makilala yung Diyos. After I met the Lord, after I encountered the Lord, I just read His Word. Gusto ko lang makilala kung ano yung storya ng Diyos, basahin yung salita ng Panginoon, and pray so hard with the Lord. Kung talagang may Diyos, sige, katagpuin mo ko. I just seeking God. Yun lang talaga. I just seeking God. I just want to know Him. And eventually, dahil gusto kong maranasan yung joy, di ba, pagka kasi, di ba, sabi nga po ng isang quotation, di ba, sabi po ni Jeremiah, I think, no, may pagkakataon daw na pinipigilan niya yung sarili niya na i-share yung word. Pero parang merong apoy sa puso niya na hindi kayang pigilan. Same with me. Dahil po doon sa experience at encounter ko sa Panginoon, hindi ko kayang pigilan yung love, yung peace na nararanasan ko sa presence ni God. And I started sharing God's word to my family, to my friends. And even there are times I preach on the street. So,
2: grabe, diba? And that's the beauty of ano talaga yung ano yun, yung intentional, 'di ba? Intentional natin siyang pinupursue, 'di ba? Kasi unti-unti rin ano eh, na-align yung puso natin sa puso niya.
1: Correct.
2: At yun yung nangyari at nakita natin sa buhay ni Pastor Aris.
1: Past, nabanggit mo kanina na you think of your life na patapo na, wala nang pag-asa. Paano binago ng Diyos yung perspective mo in life? Lalo na siguro yung tingin ng magulang mo sa'yo nung nabago ka. And of course, tingin mo sa sarili mo, yung tingin mo sa Diyos na sabi mo, may Diyos ba?
0: Paano ko nakita yung sarili ko ngayon na dati sa kalagayan na walang pag-asa at ngayon ay nakikita ko sa ginagawa ng Panginoon? ang hirap eh, no? Kasi yung aking kalagayan ay napakalayo ngayon sa aking nilalakaran.
1: Mm-hmm.
0: At hindi ko naisip na dadalhin ako ng Panginoon sa gantong kalagayan na hindi ko naman iniisip na, alam mo yon, na hinahanda pala ako ng Diyos sa gantong klase ng journey. In fact, sa akin po nung high school life to college, hindi talaga ako nag-aaral. Hindi nga ako nagbubukas ng libro, ng notebook, at may mga pagkakataon pa, paulit-ulit ako sa pag-aaral eh. So, talagang meron akong year na lahat ng grade ko ay 65. May mga panahon na umaattend ako ng graduation ceremony, sasabihin na akin ang mga teachers doon, Mr. Angeles, bakit ka pa umaattend? Hindi ka naman gagraduate. Sasabihin ko pa sa kanila, sarcastically, sasabihin ko sa kanila, hindi nang gagraduate, inyo pa ipaparanas. So, ganun yung buhay ko, talagang totally na it's a mess. Nakaalis ako ng high school, hindi dahil, siguro dahil natuto ako, kundi ayaw na nila sa akin, I think. So, ganun yung naging journey ko. Tapos, ironically, habang nakilala kong Panginoon, grabe yung ginawang storya ng Diyos eh. Parang ang Diyos na ang nagturo sa akin. Of course, nag-aral naman tayo, pero lahat yun natutunan ko na when I started reading God's Word eh.
1: Uh-huh.
0: Diba? Meditate the book of the law and shall not depart from your mouth, diba? Day and night, and may be careful to do what's written in it, and then your life will be prosperous.
1: Mm-hmm.
0: So wala akong ginawa kundi magsaliksik na salita ng Panginoon, and eventually the Lord's open doors, open opportunity, binigyan tayo ng kaunting kaalaman at karunungan at favor.
1: Mm-hmm.
0: So grabe yung ginawa ng Panginoon. When it comes with the family, paano yung redemption ng Diyos sa family? In fact, hindi naging madali.
1: Mm-hmm.
0: Kasi from being a black sheep of the family,
1: uh-huh,
0: nakakatuwa pa ang nung nakilala ko ang Panginoon. Alam nyo ho, no, mga kaagapay sa at sa mga viewers natin, ang unang life transformation act na ipinakita ko yung paghuhugas ng pinggan.
1: Wow. O, alam nyo na, mga kaagapay.
2: So, dun pala makikita.
0: Oo, bilang kabataan, nung panahon na yon. So, ginawa ko yon, kahit hindi ako kumain, nagulat yung mga tao sa bahay. And first time ko din maglinis. At ang nakakatuwa pa, ang iniisip ng mga tao sa bahay, tama pa ng droga, tamang sipag. Sabi nila, tamang sipag yan ha. Sabi nang ganyan. So, ginawa ko lang siya ng tapat, patuloy ko lang ginagawa, kahit ano yung iniisip nila, pinakita ko na may ginagawa at binabago ang Panginoon. At through that journey, nakita nila may pagbabago na sa aking anak. So, from araw-araw na lasing, uh-huh, try to imagine, sabi nila, di pag may vices ka daw, gradually daw, uh-huh, para daw, para madali daw, ito daw yung proseso, at the same time, di ka magkasakit.
1: Uh-huh.
0: Pero iba sa akin eh. Iba yung story eh. Nung nakilala ko ang Panginoon, I stopped everything in an instant. Lahat iniwanan ko.
1: Mm-hmm.
0: Paano ko tinulungan yung sarili ko? Pinilit ko munang hindi magpakita sa mga kaibigan na hindi ko pa kayang dalhin sa Panginoon. I isolate myself sa bahay lang, sa Panginoon lang, until such time that I am ready to share Jesus. So, yung nangyari.
1: Pero kumusta yung reaction ng mga kaibigan mo na dabarkads mo sa mga bisyo?
0: Nakakatawa din yan, no? Alam mo, ang hirap. Ang hirap na yung maging Kristiyano ka, nakilala ka nilang sangga, no?
1: Yeah.
0: Kilala ka nilang basag ulo, kilala ka nilang puro kalokohan. So, lahat din. Parang, alam mo yun, kilala ka nila at wala kang matatago. Tapos, instantly, harap ka sa kanila na parang hindi na ikaw yung dating pagtao na kakilala nila. So, hindi siya maging madali. Inisip din nila na iba naman ang trip mo ngayon, ha? Parang something like that. Yung pa yung iniisip sa akin, no? So, ganun lang. Parang, alam mo na, minsan ako quote-in-quote tayo ng mga buang again something like that. So, hindi siya naging madali. At without the help of the Lord, without the Lord that strengthened me during the time na I'm trying to win them and nakilala nila ang Panginoon na may plano at nagbabago ng buhay, hindi naging madali. Pero alam mo, nung sa panahon na they were broken, they were go through with the same situation that I have,
1: mm-hmm,
0: that's the time na talagang binasag din sila ng Panginoon eh.
1: Mm.
0: And some of them, ironically, dahil naging puso ko ang mga young people, I have, even today, I have so many campus ministry. Mm-hmm. I have jail ministry. Every time I go to jail, sinasabi nung ating mga kaibigang pulis, but Pastor Aris, every time na magtuturo ka sa mga nakakulong, laging may kaibigan ka sa loob. Laging may kakilala ka sa loob. Alam nyo po, sir, kung hindi ko po nakilala ang Panginoon, malamang isa rin po ako dyan. So, minsan, doon pa naboborn again sa kulungan. Nagugulat po yung mga tao doon, even yung mga kapulisan, na nando doon, lahat nag-iiyakan. And they are surrendering their lives to the Lord. So, ganun ginawa ng Panginoon yung ministry na pinasimulan niya sa atin.
1: What a powerful story, mga kaagapay. Sa isang tao na dating mabisyo, nasabi maloko, madaming ginagawa na hindi pleasing sa magulang at sa Panginoon, talaga nagkaroon ng restoration. Walang imposible sa kayang abutin at gawin ng Panginoon, di ba, Abs?
2: Totoo yan. At talagang doon mo makikita na kahit sa mga maliliit na bagay, di ba? Yun nga, di ba nakakatuwa nga yung example ni Pastor Aris na mga gawaing bahay. Talaga makikita mo na it starts sa bahay eh.
1: Mga small steps natin,
2: oo,
1: no?
2: Oo, at yun nga, kumbaga hindi natin kailangan madaliin.
1: Correct.
2: Yung transformation, kumbaga i-ano natin, i-enjoy ang proseso ng Panginoon sa ating buhay. At yun nga, nabanggit ni Pastor Aris yung mga pagbabago na naranasan nyo sa inyong personal life. Ano naman po yung, kung paano nyo naman po ina-apply ito sa ginagawa nyo ngayon bilang entrepreneur?
1: And of course, bilang sa church din.
0: Yun nga, no? So, napakahalaga po nito, no? It's very related yung pagbabago at transformation ng Diyos when it comes with the business that I handling, no? Para sa akin, hindi mapaghihiwalay yung faith at business kasi. As an entrepreneur, kailangan mo ng wisdom, kailangan may integrity ka, kailangan may perseverance ka, kailangan may humility ka, kailangan may courage ka. Mm-hmm. At lang lahat ng yon ay itinuturo ng Diyos sa atin, di po ba? So, para po sa decision making, naintindihan ko po bilang isang negosyante, ang goal hindi lang pala dapat kumita ka.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Naintindihan ko, Lord, tama ba itong ginagawa ko?
1: Yes.
0: Nakakalugod ba ito sa iyo, mga desisyon na gagawin ko? May integridad ba itong pinapasok ko?
1: Uh-oh.
0: So, yun yung mga bagay na naintindihan ko. Naniniwala kasi ako na ang business ay hindi lang para kumita.
1: Mm-hmm.
0: It can also become a platform. It can also become a platform to create opportunities, bless people, and honor God.
1: At syempre sana yan din ang maging goal ng ibang negosyante, no? Pero pasok tayo, Abs, ng konti sa buhay ni Pastor Aris. Kumusta naman ngayon ang bilang isang pamilyado ka na rin? Kumusta ang pagiging husband and of course pagiging father sa iyong mga anak?
0: Ngayon medyo okay na, pero we started from very challenging relationship with my wife, no? Kasi yung firstborn ko ay premature siya that time, that 7 months nung pinanganak. And ito yung, dahil hindi kami ready financially, para sa mga hindi pa nag-aasawa, no? Kami talaga, we are not ready financially.
1: Mm-hmm.
0: So, ang alam lang namin, nagmamahalan kami, kumikita kami ng kaunti, akala namin okay na yon. Dahil ako yung unang Kristiyano sa pamilya ko, hindi ko inugali na dumepende sa magulang ko. So yung journey ng aming pagmamahalan ay napakahirap. Dahil nagre-rent kami ng bahay, tapos lagi pang sakitin yung aking mga anak ng panahon na yon. Nag-o-opisina ako sa umaga, nagko-construction worker ako sa gabi. Pastor ako ng Sunday. Isipin niyo po yon. Tapos may mga delivery pa akong ginagawa. In fact, yung Walter Marts dyan sa may Quezon City, isa ako sa construction boy dyan. At gabi lang ang schedule ko.
1: Wow.
0: Kasi nga, nag-o-office ako nung mga panahon na yon. So, hindi naging madali yung journey namin. Talagang may mga panahon I preach about God's blessing, pero wala akong laman. Walang pera yung bulsa ko. May mga gabi na umiiyak ako sa Panginoon, Lord, bakit ganito, Lord? We are serving you faithfully, Lord. Hindi ako nagtatampo sa iyo, Panginoon, pero nakikita mo yung service namin sa iyo, and I'm trying. I'm trying as a father, I'm trying as a servant. Lahat ginagawa ko yung tama, pleasing sa iyo. At hindi ako nagninegosyo ng mali, sabi ko sa Panginoon. Mm-hmm. So, ginawa ko yun. Kahit pagod ako, pero alam mo, isang araw sinimulan ng Diyos at binuksan yung pintuan. Ang kailangan lang pala talaga, maging consistent tayo sa Panginoon. Kasi sa journey natin, minsan doon tayo sa middle, humihinto eh. Yung hindi na natin nakikita yung simula at hindi natin nakikita yung dulo, nandoon tayo sa gitna at doon tayo humihinto. At sinimulan kami in just a short period of time, talagang kumilos ang Panginoon. God sent people to us. Madalas binibigyan lang kami ng pagkain kasi alam nila, pastor ako, they wanted to bless us with food, etc. Itong tao na ito, ang ganda ng principle niya sa buhay. Instead, giving us fish, they teach us how to catch the fish.
1: Yes.
0: Tinuruan niya kaming magnegosyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa amin hong printing, yun ho yung unang negosyo na meron kami. Tinuruan niya yung asawa ko kasi hindi makapagtrabaho yung asawa ko, sa bank siya before, kaya lang kailangan niya alagaan yung dalawang anak namin, so ako lang talaga kumakayod.
1: Uh-huh.
0: So dahil doon, inari namin lahat ng gamit na meron siya. Alam mo, blinest ni God. After a year, blinest yung negosyo. Nagkaroon kami ng mga sariling gamit and nagtuloy-tuloy, ang daming client, and then sinimulan na kami ng Panginoon. Pero ito yung warning, the more kang pinagpapala ng Diyos, the more kang manangan sa Diyos. Diba? Nanatili kami sa pananampalataya, sa biyaya ng Panginoon, nabayaran lahat ng utang noong mga panahon na yon, nakabili kami ng bahay, sasakyan, at nagkaroon pa ng mga oportunidad. So, hindi ko naisip yon. Pero ito pala yung plano na kayang gawin ng Panginoon sa taong nagtitiwala sa Kanya.
1: Mm-hmm.
0: Walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan niya.
1: Amen. Grabe.
2: Talagang nakaka-overwhelm at talagang kitang-kita natin yung kung paano in-orchestrate ng Panginoon ang events sa buhay ni Pastor Aris. Pero Pastor, yun nga no, sa lahat ng na-experience mo simula nung bata ka pa, and for sure maraming kabataan, yung mga listener po natin, mga kaagapay natin ngayon na makaka-relate sa dati pong ikaw, yung ikaw na may bisyo or maling barkada or kaya nalulong sa addiction or kaya naman po dumadaan sa family problems or maraming pagkakamali sa kanyang buhay na feeling nila wala na silang patutunguhan. At kung kaharap mo, Pastor, yung batang iyon, ano po yung gusto niyong iwan sa kanyang words of encouragement?
0: Siguro gusto kong sabihin sa taong ito, huwag mong isipin na tapos na ang buhay mo. Dahil lang maraming pagkakamali kang pinagdaanan. Kung nagawa ng Diyos na baguhin ang taong kagaya ko, kaya ka ding baguhin ng Diyos. Kung nagawa ng Diyos na bigyan ng magandang plano at gawa ng magandang plano ang taong kagaya ko, kaya ka rin niyang bigyan ng magandang plano ang buhay mo. Hindi pa huli ang lahat. Habang buhay may pag-asa. Habang buhay may pagkakataon. Alam mo, sa Panginoon ang nakakatuwa, hindi siya nagbibilang eh, ng ilang beses tayong nagkamali, ilang beses tayong nadapa. Ang inaantay ng Panginoon, yung ating pagbabalik sa Kanya. At ang maganda, sa paglapit natin sa Panginoon, hindi niya na ipinapaalala sa iyo yung iyong mga pagkadapa.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya na ipinapaalala sa iyo yung iyong mga pagkakamalit kahinaan. Ang gagawin lang ng Panginoon, yayakapin ka niya. At sasabihin niya sa iyo, tama na anak, pahinga ka sa akin. At naramdaman ko sa Diyos yun. Sa lahat ng tao na nagawang ko ng pagkakamali, ang hirap i-redeem ng sarili sa kanila. Pero sa Diyos ko lang naramdaman. Sa Diyos ko lang naramdaman. Nang lumapit ako sa Panginoon, niyakap niya lang ako. Niyakap niya lang ako at sinabi niya, anak, meron akong mas higit na magandang plano kaysa sa plano na meron ka. Kaya ikaw nanonood nito, gusto ko magtiwala ka din sa Panginoon. Alam nyo, maaari tayong magplano, maaari tayong gumawa ng mga bagay na gusto nating gawin, pero walang hihigit sa plano ng Diyos.
2: Amen.
0: Walang hihigit sa plano ng Diyos. Magtiwala lang po tayo, mga kapatid. His plans is always better than our plans. At sa buhay na wasak, the more kang wasak, mas gusto ng Lord yan. Mas broken ka, mas hopeless ka. Lahat man, tingnan mo man lahat ng mga tao sa paligid mo, wala na nagmamahal sa'yo. Tingin ka lang lagi sa taas. siya yung Diyos na hindi kayang lumimot ng kanyang mga minamahal.
1: Mm-hmm. Pas, if you could tell your younger self an advice para din sa mga kaagapay natin ng mga Gen Z, Millennial, Gen Alpha, anong gusto mong sabihin sa batang Aries?
0: Siguro dahil nga naranasan ko yung magulong buhay bilang kabataan, naging mission ko din talaga ang mga young people. Mm-hmm. No? Ang dami ko hong young people na hinahandle sa panahon na ito and also have campuses. At napakahalaga ng magkaroon ng pagtutulungan ang eskwelahan, una ang tahanan, ang eskwelahan, at maging ang church.
1: Yes.
0: So they need to work together para hubugin itong susunod na henerasyon. Ang sabi nila, wala na raw pag-asa yung henerasyon na ito. Naniniwala daw ang marami na ganito na daw ang kalagayan ng mga kabataan. Ako po'y hindi naniniwala. Kailangan lamang po nila na mayroong mga tao na magiging liwanag at ipapaalala sa kanila kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. So, I work with the young people and if I am talking with the younger self that I have, sasabihin ko sa kanya, sana niyakap mo na si Jesus nun pa eh. Di ba? Pero hindi ako nagsisisi doon sa story na nangyari sa akin, pangit man. Pero ang mahalaga sa Panginoon yung ending eh. Mm-hmm. Pero sa mga kabataan at nakikinig sa akin, hindi dahil laging ganito yung journey ko, pwede niyong gawin. Magkakaiba tayo ng storya. At napakahalaga na makilala niyo na ang Panginoon ngayon. Because kung ngayon mo pa lamang makikilala ang Panginoon, hindi mo na kailangan pagdaanan ang lahat ng ito. Hindi mo na kailangan danasin ang masalimuot na buhay. At maiintindihan mo na yung kahalagahan ng existence natin, hindi naman para magpayaman, hindi naman para magkaroon ng lahat ng bagay. In fact, the truth about life, everything will be live here.
1: Yes.
0: Diba? And wala tayong madadala doon. Yun ang katotohanan. Ano ko yung mahalaga? Yung purpose ng buhay. Mm-hmm. Diba? Ano yung magagawa mo na mapapapurihan at maluluwalhati ang Diyos sa buhay natin?
1: Mm-hmm. Alam mo, Pas, napakaganda po ng sinabi nyo kasi sa panahong tulad po nito na napakalaking issue po na pinagdaraanan ng mga kabataan. Lalo na yung mga naririnig natin sa balita,
0: yes,
1: diba?
0: Yes.
1: May suicide, may barilan, may saksakan. Ikaw bilang isang individual, bilang isang Kristiyano, may magagawa ka. Sabi nga, collective effort po ito. Diba? Hindi lang ng eskwelahan, kundi po ng pamilya, ng simbahan at ng gobyerno po. Kailangan sama-sama po tayo. Pas, maraming salamat for your time na ibinahagi sa program. We are really inspired sa kwento mo at syempre yung kwento ng pagbabago at may pag-asa. Siguro bago tayo magwakas, no? Baka pwede mong i-share sa mga listeners natin and viewers. Baka may mga taong gustong mag-connect sa'yo sa social media or di kaya ay pumunta sa simbahan na kung saan ka located. Baka pwede mong i-share sa kanila.
0: Yung church po na minamanage natin ngayon ay located po sa Bagumbong, Caloocan. So if you are close to Bagumbong, Caloocan, malapit po ito sa SM Caloocan, you can reach out with me, you can contact me on my social media account, Aries Angeles, and then the church is JRH Caloocan. So pwede kang mag-connect doon at I counsel a lot of people, young people, at yung church po natin, no, napakaganda po. Ang desire ng church is a hospital of a broken. Hindi ka nila uhusgahan doon, kundi mararamdaman mo na merong balang pamilya na mahandang magmahal sa inyo. So, anytime, you can contact me. God bless you all. Salamat sa pagkakataon po.
1: Mm-hmm.
0: Sir Kael and Ma'am Av, salamat
2: po
0: sa
2: inyo.
0: Thank
2: you so much po, Pastor.
1: Yes, at syempre, Pastor, maraming salamat for your time. At sa pagkakataon to kaagapay, no, napakaganda po ng kwentong ating napakinggan. Alam nyo, marahil po, ang pinakamahalagang takeaway po natin mula po sa kwento po ni Pastor Aries ay yung nakaraan po natin, it will never ever be defined who we are today. Diba? Na tayo na kay Kristo. At hindi po doon nagtatapos ang ating istorya. Maaaring may mga bagay tayong pinagsisisihan. Okay lang po magsisi. Pero kailangan, meron din pong pagbabago. Maaari pong may pagkakataon na bumagsak tayo. Pero ang mahalaga po, bumabangon tayo. Kung naligaw man po tayo nasaktan o nawala ng pag-asa, we have a sure hope. At dahil yan po kay Jesus.
2: Totoo yan. At yun, pero hindi ibig sabihin no na tapos na ang Diyos sa atin, no? Sa despite sa lahat ng ating mga napapagdaanan dito sa mundo. Pero ang transformation ay maaaring proseso,
1: yes.
2: Diba? May struggles, may araw na mahirap, pero kapag natutunan natin magtiwala, kaagapay, at sumunod at magpasakop sa Diyos, makikita natin na kaya niyang gawin, no? Ang bagong bagay mula sa bahagi ng buhay na akala natin ay wasak na. At gaya ng testimony, na napakagandang testimony ni Pastor Aris, the God who changed his life can change ours too. Kung ikaw man ay isang kabataan na naghahanap ng direction, isang magulang na nag-aalala para sa kanyang anak, o isang taong tahimik na lumalaban sa kanyang mga silent battles at struggles, sana magipaalala sa atin ang kwentong ito na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo.
1: Amen. Wow, amen. Kaya, what a story na napakinggan natin, Abs.
2: Yes. Kaya once again, maraming salamat po, salamat Pastor Aris, sa pagsama sa amin dito sa Legit. At nagpapasalamat na rin tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abs C.D. Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, Kel Garcia. Kaagapay, kung meron ka mga learnings, takeaway sa ating napagkwentuhan, pwede mo yung i-comment sa ating ongoing streaming, both on Facebook and sa ating YouTube channel. And don't forget, pakishare naman po ng ating program para mas malawak at mas marami pang maabot ang kwento pong ito. Muli, maraming salamat po sa pagtutok sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit! Bye!
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka... malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
3: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg, at itanim sa isipan.
4: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: kapag may nagtanong sa iyo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vedmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
2: Ako po sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Living Word, a devotional program that will journey with you on your spiritual walk with God. Expounding on the Living Word is Pastor Mel Caparos. Living Word, only here on 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
6: Good day, everybody. This is your Living Word radio program, and I am Joseph Ilimil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparos. We decide to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start off today's episode with a song called "He Alone Is All I Need" by Marie Caparos, interpreted by E.

0: Kaibigan, kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang Kaibigan. Susunod na.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: Ganda buhay! Kay, lungkot na naman ang mga atleta ng ating bayan! Puro talo, walang napanalunan! Kay, lupit na naman ang sitwasyon sa kakalsadahan! Nakaka-stress kapag dinaanan! Ayos!
1: Ayos lang kaibigan, dito sa 702DZAS, kasama yung Kay sa ere, Butch Pascua. Bawal ang nalulungkot. Bawal din ang nakasimangot.
0: Mas bawal nagmomokmok!

0: Makinig dito po sa ALK 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ngayon po ay live from Ortigas Center, Pasig City. Kasama niyo ako, Butch Pascua, hanggang alas 11:30. With my co-pilot, si Benjo Murano. Bitin lang. Sana mas mataas yung matcha. Sana mas maraming rice. Pero ayos! Samahan nyo kami. Kayo po ba ay merong late dinner? Nasa labas pa? Nagda-drive ba ka mo? Naka-duty. Aba! O, nasa bahay na. Nagpapahinga. Nagkukuyakoy. Umiinom ng paboritong beverage or kape. Basta, patuloy lang makinig dito. Tumutok sa programang ALK. Daming musika. Pero babati na tayo! Una, ang aking mosh, ang mama ng aking mga anak. Si Lala, andyan sa Baguio. Thank you for listening in. Si Love, si Lael, si Eman, si Ellie, si Ria, si Mami Red, si Mami Emma, happy birthday sa 23. Hello kay Ate Rev. Nakikinig ba? Si Ate Merlin Guillermo, nakita ko sa Vision Week sa nung Saturday sa Phoebus College of Bible. Si Ate Marie de Jesus, hindi kita nakita, Ate Marie, pero condolences po sa pamilya. Ate Auring de Felipe, hindi kami nagkausap, pero nakita ko siya. Hi din kay Ate Miriam Perez. Ate Mingge, na-miss po kita. Natutuwa ako, nayakap ko kayo ni Kuya M. M. Perez. Hello kay Kuya Verse Dong Raffles. Nakikinig yan sa 702 DZS Radio. Hi Kuya Verse, sinong kasama mo dyan? Abay, nadalaw namin sa Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Hi din kay Ariel Permejo, naka-duty daw ngayon sa ospital. Kuya, huwag masyadong maingay at huwag mo lalaksan masyado ang radyo. Sinong babatiin? Abangan mo ang iyong ni-request na awit eh. Nagpasa ng assignment eh. Pero bandang huli na yon. Para hindi mo ako tulugan. Ganun din ang gagawin ko sa mga taga-church, taga-GFCF. Sa huli ko babatiin. Pagkatapos kong maralaki. Para siguradong hindi ako tutulugan! Hi kay Ate Rosaline at kay Sir Vincent. Hi din kay Cent. Kay Kuya Dolfo at Ate Merly. Buti magaling na si Ate Merly. Hi Jarosel, kay Gian. Hi kay Hazel. Babawi ako kay Ios. Ios, natutuwa ako, nakita kita kanina sa church. Hi kay Rian, kay Essie. Ano nga pangalan ng isa? Hazel. Hello din kay Hazel. Belated happy birthday. Hello kay Connie. At hello din kay Daglo. Daglo Malyari. Diyan sa Don Pedro. Hi din Ate Daisy, Ate Alice. Happy to see you. Hello kay Ate Boots at kay Maylene. Andiyan ba kayo? Nakikinig ba kayo? Sino pa hong babatiin? Hello kay Sir Fermin Ancho, kay Beloy Montejo. Nakikinig ba si Joy de Guzman? Hello din kay Vic Adriano Ramos. Thank you sa bangos na iprito kanina. Ang sarap ang lalaki ng tiyan. Yung maitim na part. Hello kay Kuya Noy. Kuya Noy, nakikinig ka po ba? Sino po ang mga kasama ninyo? Hi kay Sip Bergonia, Ate Huge Bergonia. Kailan kayo uuwi? Hi kay Susan Del Val. At tumutok lamang po dito, meron tayong ano sa palagay mo.
1: Ayos lang kaibigan.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Ito nga po ang 702 DZN sa FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. At good news, narinig niyo ba? By October ay darating ang bagong 50 kilowatt transmitter. Sana po ipanalangin natin na makarating at wala ng aberya at ma-install na rin sa Bukawi, dyan sa wakas. Para nga sa mas malakas na signal, mas malawak na coverage, mas malinaw at mas marami tayong maabot. Ipag-pray nyo ha. Okay, sa ating ano sa palagay mo, ang topic natin. Barilan na naman sa eskwelahan. Paano ba mapipigilan? I-pull out na lang ba ang mga anak ang kasagutan? O patuloy na pagkatiwalaan ang paaralan sa kanilang gagawing hakbang? Ulitin ko, barilan na naman sa eskwelahan. Paano ba mapipigilan? I-pull out na lang ba ang mga anak ang kasagutan? O patuloy na pagkakatiwalaan ang paaralan sa kanilang gagawing hakbang? Wala pa pong nagagawa at naipaplano. Merong mga plano na rin paunti-unti at yan ay sa iba't ibang eskwelahan, iba-ibang probinsya. Pero ito nga po ba ay sapat na? At matitiyak ba ang seguridad ng mga anak natin, ang mga kabataan? Pag-usapan natin yan. Kung meron kayong radio app, no, ng 702 DZAS, meron po yung chat. Pwede po kayo magbigay ng inyong kuro-kuro, palapalagay, o dyan din kayo magbigay ng inyong i-request na awitin for next Sunday, o meron kayong gustong batiin. Again, yung mga naka 702 DZAS app, dyan po kayo mag-message. Hello pala kay Marisa de la Cruz. Andiyan ba ba si Kuya Eliezer? At Eli, pinapanalangin ka namin, Noah, no? At ingat ka pagpunta mo sa BSU. At Kuya Sip Bergonia, ang tagal naman, 2028 pang uwi. Si Joy Gomez ba nakikinig? At magparamdam po ang mga taga-Phibias. Bakit po pinapanawagan ko ang mga taga-Phibias? Galing nga tayo dyan noong Sabado. At as usual, nakaka-bless po yung time ng fellowship, bonding, yung message, at ang mga updates. At ang sarap lang, ang saya lang. Actually, alma mater yan ng mother ko, si Mommy Dem. Batch... kopong-kopong at ng dad ko. Ako ay nag-BBC lang yung at saka hanggang sophomore lang ako doon. Doon po ako nagpatuloy at nag-graduate sa Phibias. Pero ang sayang makasama yung mga alumni, ang mga dating staff, mga kaibigan ni Mami, mga dabber cards niya nakita doon. At gusto ko lang maki-connect sa inyo. Hello kay Beloy at Kuya Jerry Montejo. Kuya Jerry, galing pa sa

Estados Unidos. At si Beloy, grabe! Yung anak niya, si Shelo, ang nakapanalo ng first prize sa raffle. Binisto. Ay, nako. Natutuwa lang ako para sa iyo, Beloy, at sa iyong family. Hi kay Cheryl. Hi, mula sa amin ni Lala. Ah, okay, may sumagot dito. Si Mami daw ay 1966. Okay, at sino pa ba? Hindi ko alam kung nakikinig si Kuya Arn Cruz and family. Si ang Dalistan family. Joy, andiyan ka ba? At pag-usapan nga po natin ito. Again, ang topic natin, ano sa palagay mo? Barilan na naman sa eskwelahan. Paano ba mapipigilan? Ipu-pull out na lang ba ang mga anak ang kasagutan? O patuloy na pagkakatiwalaan ang paaralan sa kanilang gagawing hakbang? Yung iba nga pong mga schools ay ni-require yung mga estudyante na magkaroon ng see-through na bag para makita kung anong nilalaman nito, hindi makalusot yung mga delikadong mga kagamitan o yan, mga sharp objects at saka barrel, of course. Kasi nakakalusot eh, nakakapasok. Yung iba talagang nagdagdag ng mga security guards at meron ding yung metal detector, no? At kaya mahaba ang pila, naiinitan yung mga bata. Pero yun yung mga hakbang nila. Pero sapat nga ba ito? Eh, yung iba, walang hakbang. Kaya nagkakagulatan na lang. Eh, hihintayin ba natin na magkaroon ng ganoon gulo sa mga paaralan kung nasaan ang yung mga anak ay nandun? Eh, nakakakaba rin. Hindi naman sa nagiging paranoid ka, pero syempre, yung safety ng anak mo. At nakakalungkot din, kung halimbawa sa school ng anak mo, mangyari yun, syempre, makakabahan ka para sa anak mo. Pero dun sa mga bata, di ba, ang aga na expose sa ganun, at hindi, alam mo yun, nakakaawa yung mga bata, hindi nila deserve yung mga ganong klase. Pero sa pagkaalam nga natin, ang nai-involve din ay yung mga kaklase, mga schoolmates din. At ayun ang nakakalungkot. Pag-usapan natin, kaibigan, dito sa ano sa palagay mo. Again, tayo ay live dito po sa Ortigas Center, Pasig City. Sa tuktok po ng OCC, One Corporate Center Building. At napapakinggan din sa Care 104.3 Duway FM. Diyan sa mga taga Bicol po, wala pa po akong naririnig, pero salamat naman sa Panginoon. Pero ano po, salip rin po kayo sa ating usapan. Join kayo. Kung kayo po ay naka 702 DZS app, doon po sa chat, kayo po ay pwedeng magbigay ng opinion. Hello kay Buds. Si Buds ay galing yata sa malamig. At hello kay Sir Alex, sir na. Balikbayan. Sana po makadalaw kayo sa aming church sa Bukawi. Welcome back po. At matagal ba po yata kayo rito? Hoping na makita po namin kayo. Happy listening! Okay. Eh, yung ating kaibigan ay nakaranas din ng isang dahil nasa ospital siya. Merong dinala na nire-revive pero nabawian na rin ang buhay. Pero siya po ay apektado doon. How much more, no? Ito ay mangyari sa mga bata, mga paslit, mga estudyante naman. Okay, at nag-aabang po ako ng inyong mga opinion, ang inyong ambag sa ating ano sa palagay mo ngayon. At hanggang maya-maya pa po ito. Tumutok po dito at marami pa tayong mga musika. Abangan si Gary Valenciano, si Miguela.

0: at ang CCF Exalt Worship. Ako po ay nag-i-enjoy ako. Yan ang aking go-to na music kapag umaga o pag ating personal yada. Kami po ay proud member ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ay kay Sir Luis Miguel Castillo, pinipipray po kita, ang presidente ng FEBC Philippines, at si Ma'am Jo Cabrera Alabastro, ang nangunguna naman sa 702 DZS. Pinipipray din kita, Ma'am, at ang mga kasama mo, ang buong staff ng 702 DZS. Okay, ang ating oras, alas 10:28. Habang naghihintay po ako, patuloy tayo sa ating segment na Aria. Pakinggan po natin ang mga musika nito.
1: Aria.

0: ano sa palagay mo. Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo.
1: Nagbabalik. Ikaw ay patuloy na nakikinig dito po sa ALK. Ayos lang kaibigan. Over 702 DZS, FEBC Radio. Agapay ng Sambayanan and Care 104.3 The Way FM. Okay, at muli ang ating topic, barilan na naman sa eskwelahan. Paano ba mapipigilan? Ipo-pull out na lang ba mga anak? Iyan ang kasagutan? O patuloy na pagkakatiwalaan ng paaralan sa kanilang gagawing hakbang? Okay, at hinintay ko rin po ang inyong mga kuro-kuro. At gaya po na nabanggit ko kanina, meron nga pong ginawa ang ibang mga eskwelahan yung paghihigpit sa campus, no, ng physical security. Andyan nga yung baggage and security screening, sini-screen talaga. At safer school zones, ito ay in collaboration doon sa DILG. Police visibility outside ng schools. Oho, makakatulong po yan. At meron din nga ginagawa yung iba, expanding mental health support and early intervention. Ito po yung psychological first aid. Sa mga ganito po na may mga traumatic experiences, yung mga bata o yung school na involved, eh ginagawa nga po yung mga hakbang na ito para sila ay maalalayan mentally at hindi po lumala yung kanilang mga kondisyon kung sila ay naka-experience o na-involve sa mga ganitong klase problema sa schools o issues sa school. At meron silang tinatawag na threat detection and counseling. Ano to? Pag napansin nila na ang isang bata ay nagiging iba yung behavior, sila ay pwedeng dalhin sa para sa counseling, sa offices, sa yung ibang school, merong mga ganito eh. At yung tinatawag ng iba na Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act. May napabalita aking naulinigan din na magbabahay-bahay daw dun sa mga gun owners. Malaman kung safe yung pinaglalagyan, hindi maabot ang bata at malalaman na hindi makukuha ng mga anak nila. Pero parang ang hirap nun, no? Iisa-isahin mo, ang dami ng mga gun owners. Pero sabat nga ba yung mga ganitong hakbang ng mga eskwelahan? Kaya nga po doon sa ibang mga teachers, kung hindi matitiyak ang seguridad ng kanilang mga anak, eh mas mabuting hindi nilang pag-aralin. Siguro yung iba, kinukonsider yung ibang kaparaanan o alternative para sa kanilang mga anak. Homeschooling. Eh yung iba ay inililipat yung mga anak. Kaya... At syempre, ang mga magulang, hindi naman natin sinasabi na wala silang pakialam. Pero of course, mahal nila ang kanilang mga anak, no? Pinag-aral nga eh. Pero syempre, para mapanatag, ang hirap nun. Kung halimbawa, ang mga magulang ay parehong nagtatrabaho, ayun nga, ginagawa na lang nila ng paraan para susunduin, ihahatid, at i-check yung bata. Pero syempre, hindi nila magagawa yun habang ang mga bata, o lagi-lagi, habang ang mga bata o anak nila ay nasa eskwelahan. Nadagdagan pa yung mga insidente, di ba? Hindi rin makita yung sabihin natin mga naging initial na reaction at measures na ginagawa ang gobyerno o ang DepEd o ang mga eskwelahan, private schools. Sabihin na natin hindi tayo handa sa mga ganito. sa ibang bansa, marahil ay dahil meron ng madaming insidente, kaya meron na silang mga naipatupad na hakbangin para maging safe ang mga bata. Pero dito sa atin, sa bansa natin, ako rin po, kinagulat ko rin. At ano kanyo? Paano ang gulat? Pero ayun na nga nabigla tayo. At yung iba, sabi nila, isinisi lang daw sa social media. Isinisi sa isang app. Isinisi sa mga nilalaro ng mga bata.

0: Dati ay nakakapunta sa school tapos biglang inalis, ipapaliwanag. Kung magpapaliwanag po tayo kung ano yung dahilan, ipaliwanag po ng maayos para nang sa ganun, maging malinaw sa mga anak. Pero ganun pa man, ito po ay nakaka-alarma talaga. At ang prayer ko nga, maging prayer din natin, huli na yon. Huwag nang madagdagan, maulit pa, at maging maingat. Pero sana no, masigurado natin yung hakbangin ng mga paaralan talagang mapapanatag ang mga magulang. Dito sa ano sa palagay mo? Patuloy tayo sa ating mga musika. Ito po ang Ayos Lang, Kaibigan.
1: Aria.

Salamat, Miguela, sa awiting Right Love. Alas 10.48 na. Ito pa rin ang Ayos Lang, kaibigan. Opo, ang pinag-usapan natin ay patungkol po sa Barilan na nangyari sa mga eskwelahan. Paano ba ito mapipigilan? Ipo-pull out na lang ang anak? Yan ba ang kasagutan? O patuloy na pagkakatiwalaan ng mga paaralan sa kanilang ginagawang hakbang?

0: Opo, at yung ginagawa rin ng iba, no, na meron silang mga drills para ihanda ang mga bata sa mga ganito, ay nakakatulong din. At paano, may mga training yung mga security guards kung merong ganong sitwasyon sa paaralan, kung anong gagawin. Makakatulong. Pero yun na nga, hindi mo alam kung saan mag-strike, saan magkakaroon, no? Ang maganda ay talagang lahat ay maging aware sa ganito at ma-educate din ang mga kabataan at maihanda nga rin sila kung sakaling mangyari sa kanilang eskwelahan. At magdagdag pa ng tawag nito, yung order sa school at yung control sa mga estudyante at sa mga kagamitan dinadala, napakahalaga palagay ko ng mga ganon. At meron pong nagbigay ng kuro-kuro dito. Sabi niya, Kuya Paul, good evening. Kung ako po masusunod, dapat full force ang PTA o Parents Teacher Association, ang mga officers, okay, at kasama ang church, at ipalaganap sa loob ng school ang salita ng Diyos at follow-up Bible study sa bawat tahanan ng mga students sa naturang schools. Aba! Okay ito ha, naalala ko tuloy. Thank you sa nagbigay ng suhestyon at ng iyong palagay. Meron na ang torch bearers before, tayo po ay nakasama doon dati. Noon, nagpupunta nga sa mga schools at meron silang mga campus ministries at meron ding nagkaroon din ng mga Bible studies sa ibang mga campuses, nagtuturo ng values formation, tapos nai-inject yung salita ng Panginoon. At ayan, nakakaibigan nila yung mga principal at may mga gantong mga programa. Ay, makakatulong po ito. Actually, sa hindi ko lang sure kung anong state sa Estados Unidos na nire-require nila ang pagbabasa ng Biblia muli sa mga eskwelahan. Ang mga estudyante nire-require. Napakaganda nga po, no, na magbalik tayo doon sa salita ng Panginoon at tie up sa mga churches. At napakaganda rin po nung paalaalang ito at yung suhestyon na ito. At alam nating makakatulong sa pag-transformed, sa pag-reformed sa mga kaisipan ng mga bata at sa mga estudyante ang ganito, no, ang salita ng Panginoon. Pero kasi yung ibang mga schools ay hindi palo sa mga ganito, hindi nga nila pinapayagan. Depende sa principal, eh, no. Pero kung sa Estados Unidos ay binalik ang pagbabasa at pag-require ng pagbabasa ng Biblia sa eskwelahan, bakit hindi sa mga eskwelahan din dito sa Pilipinas? Makakatulong. Pero gusto ko rin nabanggit yung PTA, no, na makialam na rin ang mga magulang. Hindi yung sa negative na kaparaanan, kung hindi sa safety ng karamihan at ng mga kabataan natin. Ang ibig ko pong sabihin ay magkaroon din ng boses, no, mga anak natin yan. At kailan tayo kikilos? Pag huli na, pag may nangyari na, pag na-involve na yung anak natin, dapat maging active tayo. At kung kakayanin na maging official or officer ng mga PTA, ang lalo na po yung mga Kristiyanong mga magulang na may maiaambag sa organization, bakit hindi? At yan nga po, maganda kung maipapasok natin ang pagkakaroon din ng pananalangin. At as a church, kung saan man kayong local church na bahagi, kabahagi o member, maganda po na tayo po ay merong nakalaan na oras at pagbibigay ng tuon, no, sa pananalangin sa mga eskwelahan, sa mga kabataan natin. At it's high time na tayo po ay ma-involve, no. Alam ko pong mahirap para sa iba, lalo na kung yung mga parents ay busy rin sa kanilang mga trabaho, pero kailan pa tayo kikilos? Kapag lumala ang sitwasyon at nadagdagan pa po ang mga casualties, sana po ay hindi po tayo maging mabagal, kung hindi rin tayo maging reactionary. Kung hindi, manalangin na po tayo, let's do our part, mag-ambag po tayo para po sa kaligtasan ng mga kabataan natin. Sana po ay pag-isipan po natin ito at baka makaisip din kayo ng mga solusyon, long term o short term. Ang mahalaga po ay may ginagawa tayo. Yan po ay napag-usapan lang dito po sa ALK sa segment na Ano sa Palagay Mo? Salamat po ng marami at tayo po'y dadako na sa paborito ninyo at paborito ko rin pong segment ng Ayos Lang Kaibigan. Ang
1: Yada.

0: Thank you, CCF Exalt Worship. Yan ang awiting Reliably True. Before that, we heard Tori Kelly at ang awiting niyang Psalm 42. Ito pa rin ang Ayos Lang Kaibigan over 702 DZAS. At nag-uumpisa ng umulan dito po sa Ortigas Center. Sana po dyan sa inyo ay patuloy nyong ma-enjoy ang fair weather at hindi umuulan. Eh pero yung iba mas prefer nila yung umuulan at syempre may dalang lamig at dinidiligan ang mga pananim nila. Pero sana nga po ay hindi lumala, wala nang mga baha. Sa mga nagmamaneho ngayon, ingat po. Yung mga nasa labas pa. Patuloy nyo kaming samahan dito po sa Ayos Lang Kaibigan. Meron pang ilang mga awitin. At sana nag-enjoy kayo. Habang kayo ay nagpapahinga, nagmumuni-muni, naghahanda na for tomorrow sa klase o sa inyong mga trabaho. Baunin natin ang mga positive ng mga paalaala ng mga awitin na papakinggan dito sa ALK.
1: Yada.

0: Yan naman po ang Victory Worship sa awiting Safe. And I hope and pray na everyone is safe. At ang mga anak sa pagpasok bukas, they'll be safe all throughout. At ang mga kabataan natin. Tayo po ay dadako na sa susunod nating segment. Ito naman ay ang O sa Ayos, ang obra, classical music. Ito po yung mga OPM. Mga original Filipino music. Inawit, dinikha ng mga Pinoy. At dapat nga pong tangkilikin natin ang ating sariling atin. Napakayaman, napakaganda po ng mga awiting Pilipino. At kanina nga po sa ating ano sa palagay mo, sana nga po ay maging intentional tayo, no? Sa pagtulong, sa pag-aalalay sa mga kabataan natin, pag-reach out sa kanila. Narinig ko nga yung isang church ay nagbabalak ng student center. Lord willing ay mangyari para makatulong tayo, maka-assiste tayo sa mga kabataan at kinakailangan nila ngayon yan. Tutok lamang dito hanggang 11:30 pa tayo sa Ayos Lang Kaibigan.
1: Obra.

0: Thank you, Jonalyn Viray, sa paalala na uwiting niyang ikaw. At bago po yan ang awiting Kumapit Ka Lang, paalala na huwag tayong susuko. Kasama natin ang Diyos, nandiyan siya para sa atin. No need to panic, no need to be afraid. Siya ang nagsabi na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. And this next song ay pinasang assignment ni Ariel Permejo. Pero hindi yung original singer ang aawit nito, kundi ang 1728. Pakinggan po natin ang awiting ito.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Siya na maaasahan. Siya na in control. Siya na hindi natutulog. May magandang plano sa bawat isa. Kayo po ay patuloy naming paniniwalaan. Sasampalataya sa iyo, magpapasakop sa inyo. Kasi alam niyo ang mabuti. Patuloy kaming magkaroon ng tiwala at ng pag-asa. Dahil ikaw ay tapat, hindi nagbabago, maasahan, at patuloy na kumikilos, gumagawa ng mga himala. Panginoon, pinagkakatiwala ko ang aming bansa sa inyo, ang bawat isa, mga kababayan, at ang mga kabataan. Panginoon, patuloy niyo kaming protektahan, samahan at gabayan. Patuloy ko rin pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga mambabatas, ang aming Pangulo, ang bawat isa. Nawa, Panginoon, kami ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Patawad sa aming mga nagagawang kasalanan, pakalinisin niyo kami. At Panginoon, patuloy na kahabagan at pakamahalin. Ito ang hinihiling ko po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

Magbababay na naman. Pero muling magbabalik sa susunod na Sabado. Same time, 10 to 11:30 p.m. And same station, 702 DZAS. FEBC Radio, Agapay ng Sumbayanan. Salamat kay Benjo Murano at sa kaibigan na nakatutok sa atin. Umaalalay dyan sa Bukawi Transmitter Site. Ito po si Butch Pascua, nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.

0: tong iced coffee tsaka milk tea na to yung ino-offer nila, they actually offer another type of drink, which is the lemon tea. Tikman natin. Oh, sarap. Very refreshing lemon na lemon, guys. Thank you. Ayan. And of course, they offer yung mga snacks nila. Ito daw yung mga pinakamasarap daw na mga snacks sa Macau. They have the pork chop bun. Ayan. Talagang pork chop daw siya na ginril. Ayan. Tapos in between two, bread. So pork chop bun, and then they have this toast, and then they have a bun version. So corned beef with egg toast to. Na may sibuyas daw. Nakakatuwa kasi buti na lang yung cashier dito, Pinay. So talagang nagkaintindihan kami kung ano daw to. Sabi niya, corned beef daw to with egg with sibuyas na parang French toast. Tapos ito guys, they also have different snacks like yung mga noodles and yung mga iba pa nilang mga snacks. So later kakainin natin yan. Itatry natin and biniwait na lang natin yung number natin to be called. So let's wait. So syempre natikman natin yung lemon tea habang nag-aantay. Tikman natin yung kanilang Macau milk tea. Masarap. 10 out of 10 guys. Sarap ng milk tea pala dito sa Macau. Similar siya to Hong Kong milk tea, but it has a different type of sweet. Medyo mas kakaiba yung sweet niya, but it, in a good way. It's not the type of milk tea na sobrang bitter or sobrang tamis. Sobrang sakto lang ng pagkatamis niya. Hindi siya overpowering, which makes it really good in terms of taste. Kaya, sarap guys. This is a 10 out of 10. Mas lighter siya than the Hong Kong milk tea variant. So, okay to guys. Try nyo. Grabe guys. Just a tip guys, by the way, if mag-order kayo dito sa Seiki Cafe, yung mga cafe dito, mostly in Macau din actually, and dito sinorderan natin, of course, ano siya, parang take-out version, ganon. So, wala siyang mga upuan, ganon. So, if you're gonna buy, you're just gonna really eat it while you walk or while you stroll along Macau. But then, it's okay kasi ano naman eh, very handy naman yung food nila. So, we're gonna try the clay pot brewed coffee na iced coffee. So, let's try it. Wow! Ang sarap! Ang sarap ng iced coffee nila, guys. Ang sarap! 10 out of 10. It reminds me of the Cafe Soda ng Vietnam. But then, yung tapang, parang Cafe Soda ng Vietnam. Pero yung sarap, parang authentic talaga na coffee. It's lighter, but it's sweeter. But hindi siya overpowering na sweet once again. So, yun guys. 10 out of 10. Sarap ng mga drinks nila lahat sa Seiki Cafe. It's really, that's why favorite food pala siya dito sa Macau. Kasi yun nga, Michelin star siya. Nagigets ko na, bakit Michelin star na tong Seiki Bakery Cafe na to by just the drinks pa lang. So, what more sa food? Ayan, try natin yung food. Guys, grabe yung mga bun nila dito sa Seiki Cafe. Tingnan nyo naman, napakalaking pork chop bun. Alam mo yung isang malaking pork chop na lumalagpas dun sa tinapay. So pag kinagat mo, hindi siya bread. Hindi mo pa kinakagat yung bread, pork chop na. Tapos kita namin, ginigrill yung pork chop, napakalaki. So tikman natin guys, tapos mainit-init. Ang maganda dito sa sa cafe na to, talagang niluluto nila fresh lahat. So let's try there. Pork chop bun, one of the things that you should eat din talaga in Macau. Yun yung sinasabi nilang local food talaga eh. So, tingnan natin. It reminds me of banh mi sa Vietnam. Yung banh mi nila ng mga bread doon. It's crispy, it's hot, it's juicy. Yung pork niya, hindi siya yung bubblegum pork na chewy na parang ang hirap kagatin. Yung kailangan matibay ipin mo, gano'n, hindi ka nakapustiso to eat it. It's very tender. The pork is very tender. Tapos, ang sarap na lasa ng pork niya. I really like it. Ang sarap. It's very easy to eat. And feeling ko, kapag magtutour ka sa Macau para mabusog ka, just order this pork chop bun. Mabubusog ka talaga, promise. Parang tatlong kagat pa lang, busog na ako eh. Pero isang buong kamay siya. Sarap guys, 10 out of 10.
1: And that's about it for our Macau day in a life sa ating pag-food trip dito. Napakasarap ng mga food dito guys. And more to come pa sa ating next episode in our Macau travel series. So yun guys, always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels. And I'll see you on the next episode.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: You know, the Bible is a very realistic book, hindi ho ba? It tells us the truth, especially yung mga truth na mahirap, hindi man siya mahirap intindihin, pero mahirap tanggapin, no? And one of those truths is that in life, we will all experience trials of many kinds. Magandang araw, Kaagapay. Welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Samahan niyo po ako. Ako si Pastor Rolly Victira. Magkapi po tayo at magkwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. Ang passage po na pag-aaralan natin sa araw na to ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 19. Muli po, 1 Peter 4 12 to 19. Bago po natin basahin itong passage na to, tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil bagaman kami po ay dumadaan sa maraming klase ng pagsubok, kayo po ay naririyan upang kami ay tulungan, kayo po ang aming kaagapay at kasama sa mga panahon ng pagsubok. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita na nagsisilbing gabay po namin, guidepost, Panginoon, so that we can navigate our life, even the hard parts of life, so that we can arrive, Panginoon, dun sa layunin na gusto niyong kalalagyan namin. So we commit to your time. Today, Lord, would you guide us as we study your word? We commit these things to you. In Jesus' name we pray. Amen. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19. Ito po ang sinasabi. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or a meddler. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. For it is time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner? Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. The Bible is a very realistic book. It says pretty plainly, di ba? Do not be surprised at the fiery trial. No? Everybody will go through a trial at one point in life, no? Hindi avoidable yan. Parang sinasabi natin every year, hindi ba, magkakabagyo sa Pilipinas. It's not a matter of if magkakabagyo, hindi ba? It's a matter of when and how strong, and such is the case, di ba? Sa buhay natin, minsan yung mga trials talaga dumadating yan na yung parang ngayon, itong season natin ng habagat, sunod-sunod na malalakas, hindi ba? Pero minsan naman sandali, pero yung damage malaki. Pero meron din yung minsan yung sakto lang naman yung hangin, kumbaga, pero talagang nakakabigat ng pang-araw-araw na buhay. Iba-iba hong klase yung trials na dumadating sa buhay natin, and when we're going through trials like this, para tayong dumadaan sa madilim na kalsada, hindi ba? Na-experience ko to nung first time ko umakyat ng Baguio. For some reason naman, yung time na unang akyat ko ng Baguio na nagda-drive ako, ay gabi, no? At kung ma-imagine nyo, for those of you who have gone up to Baguio or any mountain, no, driving up a mountain at night, no, hirap makita yung dinadaanan, no. Buti na lang meron yung tinatawag na mga guidepost, no, yung mga marker, yung mga reflector lights, di ba? O dito tayo kakaliwa, dito tayo kakanan, dito yung tamang daan para hindi mahulog sa bangin. Ganun ang ginagawa ng Bible para sa atin. At least dito sa passage natin, may tatlong guidepost, no. hindi natin maiiwasan yung trial sa buhay, pero meron encouragement dito, tatlong encouragement para naman hindi tayo malunod dito sa trials na to, tsaka yung mga stress and anxiety na kalakip dito. Tatlong encouragement. Unang encouragement dito ay don't panic. Pangalawang encouragement, don't miss out, especially the opportunity to see the glory of God. And pangatlo, ito, pa-importante ito, don't give up. No, so don't panic, don't miss out, and don't give up. Napaka-importante po nitong bagay na to. Una, don't panic. No? Don't panic. Kung dumadaan kayo sa trial, even right now, no, baka ilan sa inyo may pagsubok na hinaharap ngayon, huwag kayong mag-panic. Huwag niyong isipin na abnormal kayo or kayo lang ang dumadaan sa ganyang klaseng pagsubok. Ito ay normal part ng life. Siyempre, yung intensity, nag-iiba-iba yan. Pero yung pagdaan sa pagsubok, di ba? Normal na parte yan, especially of the Christian life. Kaya nga, ulitin ko, sabi ni Peter, di ba? Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange o kakaiba were happening to you. It's very important to us to expect trials, di ba? Kasi half the battle is already won kung ini-expect mo na may trial na darating. As compared to ang isip mo, hindi ka dadaan sa kahit anong pagsubok na. May mga ganun ha, na mga Christian na iniisip nila dahil nasa Panginoon na sila, hindi na sila dadaan sa sakit, or malulugi ang mga negosyo, or relational conflict. Alam nyo, dumadaan talaga ang bawat Kristiyano sa mga ganyan. Kahit sa Bible, hindi ba? May book dyan, Book of Job, hindi ba? Book of Lamentations. In fact, the whole Old Testament, di ba? Even if you read the Book of Acts, di ba? Yung mga pinagdaanan ng mga apostles, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Not to mention si Jesus, di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, if you want to be my disciples, you have to take up your cross daily and follow me. Napaka-importante that we put it our minds that when we follow God, we should expect trials, no? So don't panic. Huwag kang mag-panic kasi panic will always drown you. Pero faith will keep you afloat. Let me say that again. Ha? Panic will drown you, but faith will keep you afloat. Di ba ganun na nangyayari pag tayo nagpapanik, parang feeling mo nalulunod ka na, parang si Peter, di ba? Di ba chinalin siya si Jesus, no, na palakarin siya sa dito sa water, no, sa tubig, no. Pero the moment makita ni Peter yung ano, yung alon, no. Alam niya namang lalakad sa tubig at yun ay imposible, pero nung nakita niya yung alon, na overwhelm siya eh. So yung focus niya nawala sa Panginoon, napunta doon sa alon, at ano nangyari sa kanya, unti-unti siyang nalunod, di ba? Ganun din tayo eh. Kaya pag dumadaan tayo sa pagsubok, minsan yung attention natin, di ba, mas na-focus doon sa malalaking alon. At pag yun na ang focus natin, nawawala na yung paningin natin sa Panginoon, eh yung feeling na nalulunod ka, nasusuffocate ka, na overwhelm ka, huwag ganun. Do not panic, no? Do not panic at this fiery trial, no? Eh, sabi ni Peter, wala siyang tinatago. Do not be surprised at the fiery trial. Kasi hindi lang tayo magkakaroon ng trial, pero yung trials minsan ay fiery. Ibig sabihin, di ba, masakit siya, mainit siya, hindi siya comfortable, di ba? Wag nating ano yan. Wag nating isantabi. We should not be surprised, di ba? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Yun. Ito sabi niya, so nagkakaisa si Peter at si James dito, no? Itong mga trials ito, it comes in many kinds, no? At ang sinusubok dito, hindi yung kakayanan natin, eh. Sinusubok dito yung faith natin. So pag dumadaan tayo sa trial, no, it is also an opportunity, no, to exercise our faith. So yun yung pangalawang encouragement. Una, don't panic. Pero pangalawa, don't miss out on the opportunity to exercise your faith. And when you exercise your faith, it's also an opportunity to experience the grace of God, no? So don't miss out on that opportunity. Kasi trials gives opportunities to appreciate God's glory, no? From a different angle, di ba? Di ba parang may may painting kang tinitignan, di ba? Minsan yung painting maganda pag may perspective pag nakita mo siya from a distance, may perspective din pag malapit, pero minsan may perspective din ikaw nakikita pag ano, medyo nasa ilalim ka, naka-crouch ka. Ganon din sa buhay natin, di ba? Yung grace ng Panginoon, merong maganda dyan if you look at it in the large context or in the particulars of it. Pero lalo na yung grace ng Panginoon pag dumadaan ka sa ano, yung difficult time, yung sa pagsubok talaga. Sabi nga ni Chuck Swindoll, no, we are all faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as unsolvable problems, no? Let me say that again. We are all faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as unsolvable problems. Na-experience ko to actually kahapon. Nakakatawa yung nangyari sa akin. I brought my daughter to her gymnastics class, no? And kasi ano na, street parking lang doon, no? So I had to mag-reverse, mag-maniobra para makalabas doon sa street, no? Tapos nung pag-reverse ko ng kotse, parang nawala yung transmission, no? So hindi umandar yung kotse ko at nasa gitna ako ng kalye, no? Nakahanap ako ng tulong at naitabi ko naman yung kotse. So I began to be overwhelmed. Anong gagawin ko? Hindi gumagana yung kotse ko, either reverse or drive automatic kasi hindi rin na drive ko na kotse. Hindi ko alam yung gagawin ko. I was starting to panic, no? So I begin to pray to the Lord. Lord, ano ba yung dapat kong gawin dito? It seems to be a very inconvenient and parang it looks like an unsolvable problem, no? And then I look around at alam niyo yung grace ng Panginoon, kita ko na stranded pala ako sa tabi ng isang talyer. At kumatok ako doon sa talyer, may mekaniko, and binuksan niya nga yung console ko. Yun pala, napatid lang yung yung connection, no? It's a very easy fix pala. No, and in a matter of siguro mga 10 minutes na ibalik na ulit yung dapat ibalik sa kotse, binigyan ko siya ng konting tip, 'di ba? And my car is back up and running. Tapos may silver lining pa kasi meron akong ID na hinahanap for the longest time. Nung kinalas yung console ng kotse, nandun pala, naipit dun sa isang gilid ng kotse. So nakita ko pa yung ID. Now, what am I saying here, no? Sometimes when you experience trials in life, parang na-overwhelm tayo and we miss out the opportunity to realize where we are, and even the provision that the Lord had already provided for us, the protection that the Lord has given us. Biruin mo kung nangyari yun kung nasa expressway kami, it would have been a different problem, diba? Pero ayun, nandun kami sa situation na yun, ako lang mag-isa, wala yung pamilya ko, so it was very manageable. The provision of the Lord was there, and that is true of the small things. What more about the big things, diba? So don't miss out on the opportunity to see the glory of God. No, paulit-ulit dito sinasabi ni Andy Peter, focus on the glory of God. So verse 13, sabi niya, rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So verse 14, when you are insulted for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory of God rests upon you. 15, but let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or a meddler. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. So this is an opportunity to see God's glory revealed, no? Otherwise siguro there are things that we just take for granted, no? Pero in times of trials, God's glory is revealed. And this is also an opportunity to apply yung glory ng Panginoon sa buhay natin, no? The Spirit of glory and of God already rest upon us, no? Ito ay very manifest. Ay, meron pala akong ganitong klaseng faith, di ba? Sa trials natin yan magagamit. But also, itong pagdaan natin sa pagsubok while glorifying God gives an opportunity also to proclaim yung glory ng Panginoon. Let Him glorify God in that name. So, don't panic, don't miss out. And pangatlo, do not give up. No, do not give up. Kung may pinagdadaanan ka, kumbaga, daanan mo lang, no? Huwag kang magi-give up. Trials can be overcome by committing ourselves to the Lord and His process. Look at 1 Peter 4:19. Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. yun pala yung secret in going through trials, di ba? Entrust yourself. Ipagkatiwala natin, kumbaga, ideposito natin yung sarili natin sa Panginoon, no? Siya, He will see us through, no? And as we deposit ourselves to the Lord, as we entrust ourselves to the Lord, let us not give up doing good and following the Lord and His desires for our life. So three encouragements as we go through trials. No? Remember, don't panic, don't miss out on the opportunity, and don't give up. Keep on entrusting yourself to the Lord. Bago tayo maghiwa-hiwalay, let's pray. Father, thank you because as we go through trials, you are there. You are the one sustaining us and strengthening us. And so, Lord, help us to go through whatever trials we're going through, giving glory to your name. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Kapitira. Ang programa natin ay nasa Facebook at Spotify. At syempre, dito sa FEBC Radio TV. I'll see you again next time. God bless you. Bye.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
5: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, ang atin pong mga Sunday reminders, ay huwag po ninyong kakalimutan whether kayo po ay mag-worship on-site or online, be there on time. Yan po ang ating reminder for punctuality, discipline, and of course, meeting with God. No? Napakahalaga po yung pagbibigay priority sa Kanya. As we serve God, we have to give our best. At wag na huwag pong kakalimutan, pag tayo po ay lumalago sa atin hong buhay pananampalataya, ito po ay nakaka-apekto rin sa ating karakter. At syempre, ang bunga din yan ay nagkakaroon po ng epekto sa ating mga relasyon or interaksyon sa ibang mga tao. So yan po ang ating mga loving reminders. Yung panahon. Hindi po ako balitang pang panahon, pero yan po ay naranasan ko na naman kahapon. Actually, nanggaling po ako ng Cebu. Nagsalita po ako ng Friday night. Umuwi rin ako kaninang umaga. At the same time, ang akin din hong ginawa, sinumahan ko yung daughter ko sa Makati. Ang init-init, biglang nung bumuhos yung ulan, ayun, basa. At yan ho, kinakailangan po natin pangalagaan ang ating pangangatawan. At the same time, ang atin ng mga activities ay kailangan din po nating alamin na magiging posibleng takbo ng panahon para rin po ang ating mga dapat natugunan at ang atin ng dapat ihanda ay atin hong sabi nga natin mapag-isipang mabuti at the same time ay magawa ng maayos para hindi naman po tayo ma-frustrate na po. Yan po ay madagdag paalala lamang. Kailangan po natin. By the way, itong darating na Tuesday ata, no? Itataas na naman daw ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang ilan po sa atin, baka gusto nang pumila sa mga gasolinahan. At para po yung inyong mga sasakyan, kung ito po ay di gasolina o kaya ito po ay diesel, punuan na po ninyo o kaya ay malagyan po ninyo habang medyo mas mura-mura pa. Medyo big time price hike. So I do hope na ito rin po ay makatulong bilang paalala. Well, punta po tayo sa tema natin for the month of September. Atin nga hong binabanggit na ating discussion ay may kinalaman sa hope, no? At atin nga pong natalakay yung nakaraang dalawang weekends, yung Panginoon bilang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, at yung pag-asa na kanyang binibigay, nagbibigay sa atin ng lakas, pangkaisipan, pangkalooban, at maging yung pananumbalik ng lakas ng ating pangangatawan. So ngayon naman, ang ating gustong sagutin, kasi kadalasan pag ang tao medyo may kabiguan, may mga siguro pagdududa, iniisip niya may pag-asa pa ba? Well, sa tema ho ng pananalita ng Apostol Pablo dito ho sa mga taga-Efeso sa chapter 1, ang sabi niya, oo, meron. Kung tayo man ay merong mga kabiguan o kaya ay may mga, kung tawagin natin, nadala tayo o kaya nabibigo tayo sa nangyayari sa mundo, ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi nakakalimot. No? Kaya nga ang sabi natin, ang ganda ng Ephesians 1:3. Ang sabi po dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. No? So, ang point natin dito, yung perspective from below. Ang buhay po sa ilalim ng langit ay hindi ho kagandahan. Broken ang mundo at marami hong mga, kung tawagin natin, mga difficulties. Pero ang paunawa, ang Panginoon ay nakasulyap at hindi ho nagpapabaya. Alam niya ang ating kondisyon at nagpapadaloy ng biyaya mula sa kanyang luklukan sa kalangitan. So, yung idea is that the Lord is very much engaged sa atin hong kalagayan at ang gusto niya na tayo rin naman po ay magkaroon ng kasiyahan sa kanyang pagtugon at pagkilos, no, sa atin pong mga buhay para ito ay makatulong sa ating pag-move forward. Kalakip ng spiritual blessings ay mga sumusunod. Yung una daw is being chosen by God to be holy and without fault in His eyes. That's from Ephesians 1:4. Na kung ikaw ay uugnay sa Panginoong Diyos, bahagi ng kanyang gustong gawin at tugunan sa ating buhay, yun tayo po ay iset apart at magkaroon tayo ng buhay na sa pagproseso ng Panginoong Diyos ay hindi lamang po na tayo umaayos, kundi linisin tayo sa atin pong karumihan at pagkakasala. So yan po ay isa sa mga kanyang tinakda na mga gagawin sa mga uugnay sa kanya. At napakaganda po niyan, no? Kasi nga kung may kasiraan ng buhay, may kasalanan ng buhay, may mga bagay na pangit sa buhay na ito, ang tanong ay pwede pa ba itong ayusin? Well, sa tema ng pananalita ng Apostol Pablo, ang kanyang unawa sa katwiran ng Diyos, ay ito ay nagsasabi ko, no? Dahil nilalayon ng Panginoong Diyos. At kung tayo naman ay nakaugnay sa Kanya at nagpasakop sa Kanyang proseso, may kita natin yung improvement. May kita natin kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoong Diyos sa isang buhay na dati ay hindi kagandahan, ngunit kaya niyang ayusin at baguhin. Yan po ay napakainam. Sa verse 5 naman, ginamit yung word na adopted. Sabi nga natin, sa sinaunang panahon, it was a legal term. Na ang sabi, yung isang tao na hindi membro ng isang pamilya ay kinalinga. Ano-ano yung mga bagay na iginawad, no? Binigyan ng pangalan, binigyan ng pagtanggap, at binigyan din siya ng mamanahin. Kaya ang point dito, if you are an adopted child of God, no, sabi nga natin, ang adoption dito is that we came from becoming sinners away from God or not part of God's family. Pero yun nga, nakalagay sa Biblia, for those who believe in Him, for those who receive Him, He gave them the right to become God's children. So ibig sabihin, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yun, kinuha tayo at binigyan ng name. We can use the name of God. Tayo magiging anak ng Diyos. Yung status natin ay nabago, no? Mula sa kawalan, mula sa kung tawagin natin ay dihadong kalagayan, then suddenly meron kang magandang katayuang pangbuhay. Ikaw ay anak ng hari. Yan, napakaganda nun. At hindi lang yan. May mga pangako siya. The promises of God, if you are His son, if you are His daughter, kung anak ka niya, every promise that the Lord has is available for you and me. No? Yan po ay napakagandang promise na iginagawad ng Panginoon. So, I do hope na ito po ay makatulong para maintindihan natin na yung word na adoption has something to do with the benefits na tayo po ay nakaugnay sa Diyos. Isipin mo yung mga tao na ito noon na sinulatan ni Apostle Paul, may mga kalagayan sila na parang inechapwera, sila po ay parang tinatalikura na ng mga tao dulot ng kanilang pananampalataya, dulot ng kanilang pamumuhay para sa Panginoon. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, pag sa Diyos, iba. Pagtanggap, pagkalinga at pagpapala ang mga bagay na itinatakda at iniuukol ng Panginoon sa mga kabahagi ng kanyang sambahayan. So, napaka-inam noon. Sa verse 7, ay ang sabi din dito, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So, yung pagtubos, no, mula po sa kasalanan, ang buong proseso na yan ay makikitaan natin hindi lang ng halaga ng regalong iniuukol, kundi yung pagpapahalagang iginawad sa atin. Ano ba ang kinailangan para ikaw at ako'y matubos? Buhay ng Panginoon. Yung pagdanak ng kanyang dugo, yung hirap na kanyang inabot. Pero yun ay para tayo'y mapatawad at tayo po ay patuloy na, sabi nga, makita, no? Yung biyaya ng Panginoong Diyos sa ating buhay. So imagine mo yung pagbibigay pahalaga sa atin is something that you can see here. Eh bakit po ito importante? Alam niyo, pagka kayo po ay siguro nakaranas na parang niyurakan ng inyong dangal, napakahirap na karanasan yan. No? It's a painful experience. At yan po ay dishonoring sa isang tao. Pero pagka meron pong nagbigay sa iyo ng acceptance, may nagbigay ng importance, validation sa iyong buhay, sarap po sa damdamin yan. No? So tingnan niyo yung contrast. Kung sa mundong ito, niyurakan po sila. Pero sa Panginoon, iba, ang iginagawad ng Panginoong Diyos ay pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pinakamainam na kaloob, buhay niya. Upang tayo naman malaman natin na ganung klase ang pagmamahal ng Diyos na ito, na kinikilalang Diyos ng tapat at Diyos ng pag-ibig. No? Napakagaling nung makikita natin. And of course, no, ang sinasabi din dito, ang binigay din ng Panginoon ay revealed wisdom, part ng spiritual blessing. This is from Ephesians 1:9-10. Ang sabi dito, God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. And this is the plan, at the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. No? So, inihahayag ng Panginoon yung kanyang kalooban sa atin. Yun po ay privilege. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, tayo nga lang, very secretive tayo and private bilang mga tao. And may mga tao talaga, very seldom, if ever, they will share anything private about themselves. Pero ito nga, ang Panginoon, He's making His will known sa mga nakaugnay sa Kanya para maintindihan natin ano ba ang Kanyang mga balak tugunan sa atin, paano yung Kanyang pagpapalawig ng Kanyang kaharian dito sa lupa at yung Kanyang paghahari hanggang sa ito ay maisakatuparan, di ba? At yun nga, nababasa natin sa Biblia yan. May kinalang tayo nga, nababasa natin sa Biblia yan.

expression of a frustrated and ayun nga, a failed person. Parang sa kanyang pagpalpak, kanyang naiisip, eh, ginawa ko naman, pero ba't ganun ang kinauwian? Pero ang sabi nga natin, there's a possibility na kasi yung kaalaman niya, very limited. Kung hindi niya alam kung ano gagawin, paano aalis sa isang pangit na sitwasyon, eh, palagay niyo ba gusto niyang manatili doon sa pangit na sitwasyon pang buhay? Siyempre hindi. Gusto mo rin makaahon. Pero may mga times hindi mo alam. At I think isa sa mga bagay na ma-appreciate natin dito sa mga talatang ito, na sa Panginoon, no, yung kinakailangan ay ipinauunawa, hinahayag. At tayo po'y inaatasan na itutugunan mo ito dahil ito ay magkakaroon ng ibang epekto sa takbo ng iyong buhay at maging sa takbo ng iyong mga ginagawa. Diba, napakaganda. Pag nagpasakop tayo sa Panginoong Diyos, yung mga bagay na improved, mga bagay na maayos, mga bagay na maka-Diyos, no? At marami pang iba na nandoon sa giya ng tama at sabi nga natin, magaganda. Yan po yung ating mararanasan. And that's because pinaunawa niya sa atin yung mga katotohanan at kaunawaan na nakakatulong at magpapatagumpay. And of course, pinag-uusapan yung heavenly inheritance. Ito po ay from verse 11 in chapter 1. Ang sabi dito, furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for He chose us in advance and He makes everything work out according to His plan. No? Pag tinignan natin dito, ano ho yung parang nire-reveal ng Apostle Pablo na kalooban ng Panginoong Diyos. Na tayo po, no, ay yung pakikipag-isa na yun sa Panginoon, hindi po ito ano lang eh, parang anong tawag natin dito, parang palabas lang, no? It's a real relationship na gusto ng Panginoong buuin sa atin. At dahil dun sa ugnayan na yun, na tayo po ay nagsuko ng sarili sa Kanya, tayo miyembro ng Kanyang pamilya, meron Siyang itinatalaga. Yung magandang plano niya, una ay may kinalaman sa kaligtasan, at sa ibang mga bagay pa sa ating buhay, ay matugunan. Kaya di ba si Apostle Paul, yun po yung kanyang idea, eh, He who began a good work in you, will be faithful to finish it in you. Yun po yung pinaka-punto rito ni Apostle Pablo, eh, na talagang ang Panginoong Diyos gusto niya paglakip-lakipin ng mga bagay-bagay sa ikagaganap na magandang kalooban niya na tayo ikasama doon. Yung kalagayan ng ating buhay ay ikabilang doon. So doon mo may isip, hindi ka pinababayaan at hindi ka inechapwera. Ang gusto nga ng Panginoon, isali ka eh. Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo ito. Pero yun ay magaganap lamang kung ang buhay mo ay suko sa Kanya. Kasi kagaya ng pag-uusap natin sa kapayapaan, sa pag-asa, binibigay ng Diyos yan. Pero para mo makuha yung pag-asa na galing sa Kanya o yung biyayang galing sa Kanya, kasama siya. Hindi pwedeng yun lang gusto mong makuha, yung pag-asa at yung pagkapayapaan nang wala ang Panginoon. No. Sa tema ng Kanyang katwiran, makukuha mo ito pag nandyan ako sa buhay mo. Ako magbibigay ng kapanatagan, ng presensya ko, ang magiging assurance ng iyong buhay, yung guidance ko, ang magsasaayos sa iyo, yung aking ginawa, ang siyang magiging daan ng paglilinis at pagtutuwid sa buhay mo. So, kaakibat ang Panginoon. And of course, ang tanong, maaagaw ba ito? Gaano ako katiyak na ang mga bagay na ito, hindi puro drawing lang. No? Tandaan ninyo, yung mga tao noong sinuunang panahon, pag sila'y mga nagpakilalang mananampalataya, ang nangyayari ay tinatanggalan sila ng karapatan. Yung kanilang pagiging miyembro ng Imperyo ng Roma, yung iba sa kanila ay tinanggalan ng citizenship. Yung pag-aari nila, gaano man karami o kalaki, kinukumpiska. At naiiwan silang aba. So alam nila kung paano agawan, mawalan. Pero ito nga ang pangako ng Panginoon. Ang sabi niya sa verses 13 to 14, Ephesians 1, you are marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So, iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu bilang, of course, comforter. Magdudulot ng kapanatagan at kaaliwan sa atin sa panahon ng mga pagsubok na yun po ay siyang magiging daan din para ma-remind tayo na sa Panginoon tayo at tayo

0: itindig sa tama at patuloy na aasam sa pagganap ng kalooban ng Diyos sa kabila ho ng mga challenges. No? May embolden tayo, as the word comforter means in the book of Acts. You shall receive the comforter. Pero hindi lang yan, ito ay patunay. No? Kasi nga pag ang spirito ng Diyos nasa buhay natin, the transforming power of God takes place. Di ba? Nagbabago isip, puso at yung pagkatao natin. And then eventually, hanggang sa maganap na yung pakikipag-isa natin sa Panginoon sa walang hanggan. No? Pero yun nga, ang tanong ng mga tao, yung mga binanggit noon at sinasabi na magiging bunga ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon, hindi kayo malilimot, alam kong akin ka dahil ang spirito ko ay inilaan at inilagay sa buhay mo pagka ikaw ay nagsuko ng sarili mo sa akin. So, very beautiful. No? Now, ang sabi natin kahapon, ang daming mga bagay na ating pinakikinabangan na spiritual blessing, yung una, yung napapakinggang katotohanan, these are words of truth galing sa Diyos. Yung ating nabuong relasyon, mananampalataya tayo, ginanap ng Panginoon na kinakailangan sa ating katubusan. Ang Diyos ang nagsakripisyo. Ang pangako, sineselyuhan. At ang selyo ay ang Espiritu ng Diyos. At yun nga, yung pagtubos sa atin ay nagpapaunawang sobrang halaga natin sa Panginoon. Hindi siya papayag na tayo po'y agawin pa. Di ba? Ang punto ho doon, tayo po ay ginarantiyahan na. At ang kanyang pinaka-aasam-asam na ang lahat ng bagay na ito ay dadating na sa punto ng kaganapan na yung ating walang hanggan ay mangyayari na po kasama at kapiling ang kordero ng Diyos, ang ating tagapagligtas. No? So, napakaganda. Lahat ng ito ay binigay ng Panginoon, papakinabangan natin dahil sa kanyang biyaya at dahil sa kanyang pagmamahal at katapatan. So, paglalaman mo ang lahat ng mga bagay na ito, ano ang dapat natugon mo? Yun yung panalangin naman ni Paul. No? Sa verses 15 to 16, sabi niya, sana lalong tumibay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. At kalakip niya, dahil naranasan niyo ng mahalin. At hindi lang yan, nakita niyo paano magmahal ang ating Ama. E kung tayo ay bahagi ng mga magre-represent sa Kanya, matuto rin tayong magmahal sa isa't isa. Di ba? Magmahal sa Diyos at magmahal sa ating kapwa. Kaya nga nakakatuwa rin, binanggit ni Apostol Pablo yung kanyang pagpapasalamat sa mga mananampalataya ng Efeso, dahil sila rin sa pagsunod sa Panginoong Diyos ay kinakitaan ng sigasig, kinakitaan ng pagbabago, kinakitaan ng pagmamahal sa Panginoon at maging sa kanyang katawan, no, yung iglesia. So, very beautiful yung pinapoint out ni Paul. Sabi niya, ito ang aking pasasalamat na sila ay nagkaroon ng pananampalataya at pag-ibig. So, ibig sabihin, matapos mong matutunan yung prinsipyo, application, at pag na-apply, yun nga, ang ganda na nagiging outcome. And then, of course, meron siyang prayer for spiritual wisdom. Ang sabi dito, humihingi siya ng wisdom at revelation, yung kahayagan, no? Para malaman ng mga tao ang kalubusan ng katangian ng Diyos, layunin ng Diyos, kung sino siya, para yung ugnayan sa kanya lalong tumaas. Nabanggit ko nga sa inyo about a month or so ago, di ba, nung pinag-usapan natin ang faith, eh hindi ka pwede magsabing mas mahal mo ang Panginoon kung hindi mo siya nakikilala. Pag nakilala mo ng husto sino siya, yung relasyon ay mas nagtutumibay. Ikaw ay lalong nang hahawakan na may katiyakan sa kanyang mga sinasabi at pinagagawa. At yung pananampalataya ang nagdudulot para sumunod ka, di ba? So yun yung prayer niya, that they will have the spirit of wisdom and that their hearts will be enlightened, di ba? Yung mga puso nila ay makita yung tama. Yung sa inisip, may mata ba yung puso? Di ba? Mata na sa ulo. Well, figuratively speaking, parang ang point dito ni Apostle Paul, mabigyang unawa ang ating kalooban na sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin ay umasa tayo, di ba? Kung ano pinangako niya, tiyak yan matutupad. Dahil nga, nabanggit natin last time, lahat ng mga pangako ng Diyos ay nakadoktong sa kanyang katangian. Halimbawa, bakit tayo umaasa na ang Panginoong Diyos ay tutupad sa kanyang pangako? Because He is faithful. Di ba? bakit tayo naniniwala na may pakialam ang Diyos sa atin at tutugon sa atin ayon sa kanyang kalooban at panahon, because He is merciful. At ang paano tayo makakapaniwala na yung mga pangakong ito ay magaganap? Because He is eternal. Kaya diba, kaya ang sabi nga ni Peter, we have a living hope. Kasi nga yung ating inaasahan, pangunahin ay kaligtasan at ang iba pang mga bagay na nagmula sa mga pangakong binitawan ng Panginoong Jesus ay magaganap, dahil yung nangako ay hindi na natiling patay. Siya'y nabuhay mula sa mula sa mga patay na pagtagumpayan ng kamatayan at kasalanan. At yun ay nagpapatunay ng kredibilidad na tayo rin ay kaya niyang linisin at buhayin, di ba? So, yun nga, napakagandang mga katotohanan. So, ang maganda rin makita na ang kapangyarihan ng Diyos ay available para magamit natin sa ating pamumuhay, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at maging sa ating paglilingkod. Kaya, yun nga, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang pinakamagandang lulugaran ng isang mananampalataya ay sa ilalim ng panunungkulan ng ating Panginoong Jesus, a submission to His authority, and then of course, obedience to His will. Kaya sa ating pagkoconclude nito, meron akong dalawang quotation. Nagustuhan ko ito, kaya sinama natin dito. No? Ito po ay very encouraging at ang ganda in relation to hope. Sabi ni Boyd Bailey, Jesus Christ died on earth so we can have access to heaven's spiritual blessings. Namatay daw ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa para mabuksan sa atin ang pagkakaroon ng pagkakataong mapakinabangan ang biyaya na galing sa langit. Grabe, no? So, yung panghuli ay ito pa, related sa hope. Si Og Mandino, no, isang author, ito yung kanyang sinabi, count your blessings. Once you realize how valuable you are and how much you have going for you, the smiles will return, the sun will break out, the music will play, and you will finally be able to move forward in the life that God intended for you with grace, strength, courage, and confidence. So, ganda po ng kanyang nakita. Ang ating buhay ay magkakaroon ng panunumbalik o panunauli ng sigla, gana, at ng sabi nga pag-asa, no? Kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. So I do hope na ito pong ating lesson na ito, third lesson about hope, ay alam natin, hindi nakabase lang sa ating kakayahang humarap sa pagsubok, o yung pagkakayahang ngumiti dahil kahit pagod na, medyo may optimism pa. Pero ito'y nakasalalay sa mga pangako na ginagampanan ng Panginoong Diyos din sa buhay ng mga kumikilala sa Kanya at mga miyembro ng Kanyang katawan o ng Kanyang pamilya. So, yan po ang ating third lesson about hope. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Siyempre, salamat sa pagkakataon na makasama ka namin muli dito sa ating programa. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At yun nga, gaya ng sabi ni Kael, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Yun, live na live tayo.
0: Siyempre, at live na live din dapat yung energy natin para sa ating mga tagapakinig na nakasubaybay na sa moment po na ito. Mm-hmm. Kaya shoutout muna, Ab, sa mga team radio natin na patuloy na nakatune in. Aba, mula sign on pa lang natin. Oo. Nariyan nga, nakabukas na ang kanilang mga radio. Kaya hello po sa mga PM radio users natin dyan. Gamit naman ngayon ay transistor radio or car stereo. Ang dalangin po namin and of course yung hope din namin ay maganda, malinaw at malakas po ang signal, ang broadcast natin sa inyo pong mga tahanan. Kasi gusto natin mas mapakinggan nyo po ng mas maayos ang mga programang iniyahatid po sa inyo ng inyong Agapay ng Sambayan. Kasi yan ang goal natin since 1948 kung kailan po na-establish ang FEBC to deliver the good news, diba? Until all have heard.
1: Totoo yan. At syempre hindi rin natin kinakalimutan na batiin ang ating mga kaagapay na naka-tune in sa ating online platforms, sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming kaagapay at i-share nyo na rin sa inyong loved ones, sa inyong family, sa inyong churchmate, katrabaho, or classmate itong episode natin ngayong hapon dahil for sure marami na naman tayo mapupulot na aral sa ating maririnig today.
0: Talagang yan yung ano din, yung goal ng Legit, no? Makapagbigay ng inspiration sa ating mga kaagapay. Totoo. Both on air and online. Kaya maliban po sa mga nabanggit ni Ab na social media, we're also present po sa iba pang platforms tulad po ng TikTok, ng Instagram, and even Spotify na kung saan pwede nyo rin pong mapakinggan ang ating programa. Kaya po, we encourage you na patuloy pong mag-like, follow, and subscribe sa lahat po ng ating platforms para makapakinig ka at makanood ka ng mga programa at content po natin na very, very relevant po para sa inyo.
1: At syempre kung bitin yung mga kaagapay natin sa ating mga platforms, no, sa ating Facebook, YouTube, at sa mga nabanggit ni Kael, meron pa isang kaparaanan kung paano tayo pwede pakinggan na ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, download na dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan yan, gaya ng sabi ko, kung bitin kayo sa umaga, tanghali, hanggang gabi, hanggang madaling araw, pwede ninyong gawing background yan. Correct. Gawing background na pakikinig sa mga programs ng DZAS. Diba? Talagang aagapay yan sa inyo. Talaga 24/7. Kaya download na dahil libre lamang po yan.
0: And we praise God, Abs, kasi nga talagang growing ang community natin dyan sa ating radio app. Kaya ipag-anyaya na po kung meron ka pa or yung mga iba mong kakilala ay hindi pa nakakapag-download, encourage them na mag-download na kasi available po ito both on iOS and Google Play Store. At syempre, welcome po once again sa Legit na kung saan kami po ang inyong safe space companion. So kung may pinagdaraanan kang mga life issues, probably meron kang mga pinagdadaanan emotional, mental, spiritual, anuman concerns mo in life, we are here. Kami po ang inyong maging ka-journey in life. Handa po namin to pag-usapan and we are here to listen sa mga kwento po ninyo without any judgment.
1: Totoo yan. At kung meron po kayong nais na ma-feature natin na topics na gusto nyo maging discussion natin sa ating future episodes, feel free na mag-message sa ating page, diba? Dahil yan din ang goal ng ating programa, no? Na mapag-usapan ang inyong mga pinagdadaanan or concerns, no, kasama ang ating mga subject matter experts, diba?
0: And alam mo, napakaganda nga, Abs, ng ating topic sa moment na ito kasi alam ko yung mga kaagapay natin, very invested sila sa mga life journey. Diba?
1: Maraming ganap.
0: Correct.
1: Kaliwat, kanan, at yan. Ano ba ang ating pag-uusapan?
0: So ito na nga, may tanong muna ako sa mga kaagapay natin. Ikaw ba, sa mga tagapakinig natin ngayon sa radio and even sa ating online streaming both on Facebook and YouTube, dumating ka na ba sa point ng life mo na parang sinabi mo sa sarili mo na parang wala na, ganito na ba talaga ako? Parang wala na bang pag-asa? Maybe dumating ka na rin sa isang desisyon na talaga namang pinagsisisihan mo. Maybe you have made a very difficult decision in the past, diba? Maybe you are trapped sa isang situation or habit na feeling mo hindi ka na makakawala. Or maybe na-disappoint ka ng family mo or ng loved ones mo or ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, diba? At para bang pinaniwalaan mo na parang wala na talagang pag-asa. Pero alam nyo ba, mga kagapay, sometimes what looks like the end of your story can actually the beginning of something new. Kaya begin again, diba?
1: Yes.
0: Walang mapait na nakaraan na hindi kayang baguhin ng ating Panginoon. Because our past may explain where we came from, but it doesn't determine kung sino tayo at kung ano yung patutunguhan po natin. At ito po ang ating mapag-uusapan sa moment na ito, from a broken life to a life with a purpose.
1: Grabe, ang pangmalakasan naman yung linyang iniwan
0: yes.
1: mo kayo, no? From a broken life to a life with purpose. Kaya today, kaagapay, malalaman po natin ang isang kwento ng isang taong minsang naligaw. Diba? Minsang nasangkot sa bisyo, maling barkada, sa mga pagkakamali, at dumating sa point talaga na nawalan siya ng direksyon sa buhay at pag-asa. Pero sa gitna ng kanyang pinakamadilim na chapter, no? Pinakamadilim na chapter ng kanyang buhay, God found him. Nakita siya ng Panginoon. At doon nagsimula yung transformation na ating matutunghayan at maririnig, kaagapay. From a life that was broken, God gave him restoration. From a life without direction, God gave him purpose. And from hopelessness, God gave him hope. And from simply surviving, God gave him a reason to live and serve others. Kaya sobrang exciting, kaagapay, ang storyang matutunghayan natin at yung maririnig nating storya niya kung paano naging faithful ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya naman, huwag kayo po maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
2: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
4: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program Kung Saan. Ang kwentuhan ay hit, ito ang Legend!

0: Ulit. At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: Yes, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At maraming salamat sa iyo, kaagapay, for staying with us, for tuning in sa ating programa sa oras po na ito. At sana po na-enjoy niyong ating programa. And don't forget na mag-engage po sa amin sa pamamagitan po ng pag-share at pag-comment po sa ating broadcast, both on Facebook and YouTube. At grabe no, Abs, ang bilis talaga ng panahon. Biruin mo na sa third Sunday na tayo ng Setyembre.
0: Talagang kaliwat ka na ng mga naganap, pero we're here. Dahil yun sa faithfulness ng Panginoon.
1: Correct, diba? So salamat din sa iyo, kaagapay, kasi simula pa man noon hanggang ngayon ay nakasuporta ka sa amin. At syempre, pinapanalangin niyo po yung ministry po ng Far East Broadcasting Company Philippines. At sa pagkakataong ito, we're so excited kasi hindi lamang po kami ni Abs ang makakasama po ninyo. So may subject matter expert po tayo na magbabahagi po ng kaniyang kwento na may kwenta, di ba, Abs? So today po makakasama po natin, alam nyo, naging guest natin to before sa programa Entre Pinoy Special. We featured yung dalawang negosyo po nila. Siya po ang owner ng Machinook Lechon House and of course yung Solid Rock 3A. At syempre, alam mo talagang yung sa Machinook pa lang, Abs, napakasarap na nung ano, kinain natin.
0: Ay talaga? Oh,
1: nakatikim ka ba nun?
0: Sana.
1: Ala, parang kailangan ulit magkatikim na pasto. Hindi pala nang tignan niya. De, pero alam nyo, masarap siya. Talagang na-enjoy ng FEBC staff.
0: Wow. And salamat. Praise God.
1: At syempre, ang ganda rin yung ginawang produkto yung shirt na syempre nabiyayaan din ng ating team to. Maraming salamat.
0: Thank you so much.
1: And today, at syempre, makakasama po natin, he is a loving husband to Ate Pauline at syempre, faithful father po sa kanyang mga anak. Siya rin po ang nagsisilbing senior pastor ng Jesus Rock of the Harvest Caloocan. I-welcome po natin sa ating programa si Pastor Aris Angeles. Ayan, good morning, Pas.
2: Good morning, mga kaagapay. Good morning po, Sir Kael. Good morning, Mom Abs.
1: Yes. Ayan. At syempre, Pas, bago tayo mag-start, no, I'll give you the opportunity and the platform. Shout out po muna yung family, loved ones, yung mga suke mo, and of course, yung mga taga-church.
2: Yeah. So, yun, shout out sa lahat ng aking family members, sa aking anak na si Aijo and Iris, sa amin pong pamilya, sa GRH Caloocan, sa ating pong mga leaders, workers na napakasisipag, at ang ating mga business partner po, no, ng pamilya ng Machinook Lechon House. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik, even din po sa lahat ng mga nagpapaprint sa atin po sa Solid 3A Printing Services. Salamat po sa inyong lahat.
1: At syempre, no, past nung in-intro naman na magiging topic natin sa moment na ito, talagang very ano, talagang very touching ang iyong kwento na pinagdaraanan. Siguro para sa kaalaman din po ng ating mga kaagapay, sino ba si Pastor Aris noon? Para mabigyan natin sila ng context, ano ba yung pinagdaanan mo?
2: So, si Pastor Aris ay isang typical na mga kabataan bago ko makilala ang Panginoong Yesus. Isang kabataan na maraming maling desisyon na nagawa. Walang direksyon, walang disposisyon, walang plano, walang pangarap, puno ng bisyo, kaguluhan ang buhay. At dahil doon, naalala ko pa yung sinabi ng aking magulang that I was the black sheep of the family. So because of that, walang nagtitiwala at nagmamahal.
1: Pas, dahil sinabi mo yan na wala kang posisyon at disposisyon sa buhay, ano ba yung root cause nito? Bakit ka nagkaganyan?
2: Siguro kagaya ng isa sa mga nararanasan ng maraming kabataan ngayon, one of the character that I have, yung pagiging curiosity, no? Yung pagiging curious ko. At dahil doon, gusto kong subukan ng lahat ng bagay. Naalala ko po nung bago pa lamang po ako sa eskwelahan na akin hong nilipatan. At dahil ko doon, kailangan kong magkaroon ng mga bagong kaibigan sa lugar na yon. At hindi inaasahan po, nagkaroon din po ako ng mga bagong kaibigan. Kaibigan na kung saan, pare-parehas po kami na gusto naming subukan ang lahat ng bagay. Sa madaling sabi po, no, sinubukan po namin ang lahat ng bagay. Sa murang edad, natutunan ko po ang lahat ng klase ng bisyo. Andyan po ang mga fraternity, andyan ang sorority, andyan ang mga alcohol, pag-smoke, and even yung drugs, I also take nung ako pa lamang po ay high school up to college. So ito yung buhay na ginagalawan ko. At may mga pagkakataon po na kung saan ay tinutubos ako ng magulang ko dahil sa mga kalokohan na aking ginagawa. May mga pagkakataon din po na ako'y papasok ng Lunes at uuwi ng Lunes. So may mga ganun pong senaryo. May mga pagkakataon din po na uuwi ako ng aking tahanan para lamang humingi ng pera para suportahan yung bisyo na meron ako. At pag wala akong mabigay yung mga tao sa bahay, nagwawala ho ako para dahil ho hindi ko na kayang labasan yung meron akong buhay that time.
1: Mm-hmm. At totoo yun, no? Talagang ito yung observation natin sa mga kabataan ngayon, yung character ng pagiging curious, mm-hmm. di ba? Mahilig silang mag-explore apps, di ba?
0: Totoo. At talagang kung ano-ano yung mga tinatry nila mga bagay dahil nga curious sila.
1: Yeah.
0: Pero Pastor, no, nabanggit mo nga na sa murang edad, marami kang bisyo na pinasok, marami kang bisyo na tinray. Pero sa tingin nyo, bakit nyo po pinasok yung pagbibisyo nung edad na yon? Or paano po kayo napunta sa mga maling barkada?
2: Siguro yung sabi ko nga po, yung pagiging mapusok, mm-hmm. di ba? Na attitude na meron ako dahil ano bang meron kung masusubukan ko ang mga bagay na ito? Mm-hmm. Siguro ang pinakamahirap yung pakiramdam na hindi ko alam kung ang pakiramdam na maranasan yung mga bagay na ito at hindi ko alam na unti-unti pala ako nitong ilalayo doon sa buhay na katanggap-tanggap sa aking pamilya at buhay na katanggap-tanggap doon sa Diyos na hindi ko pa nakikilala sa aking buhay.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo, Pas, kanina na ikaw yung sinasabi mong black sheep ng pamilya. Bakit mo na-consider na black sheep ka? Ano ba yung family setup nyo back then?
2: Dahil hindi naman ako lumaki sa pamilya ng may pananampalataya.
1: Mm-hmm.
2: Masasabi kong mabuti naman ang aking mga magulang. Pero hindi sila nando doon pa amin para i-guide kami all throughout. Eh.
1: Mm-hmm.
2: Dahil may mga challenges din kami in terms of finances, in terms of maraming mga bagay na nagcha-challenge sa kanila as parents. At dahil doon, naghanap ako ng mga bagay na makapagpo-provide ng mga kagustuhan ko. Yung happiness na hindi ko matagpuan sa bahay, ay hinanap ko ito sa barkada, mm-hmm. sa bisyo. At akala ko ito na yung mundo, ito na yung buhay, at ito na yung para sa akin. At hindi ko alam na habang tumatagal ako sa ganung klase ng buhay,
1: mm-hmm.
2: lalo pala akong nalulugmok doon sa kauhawan at kalagayan na meron ako ng mga panahon na yun.
1: Kasi tayo bilang curious na kabataan, gusto natin mahanap yung happiness,
0: mm-hmm.
1: yung satisfaction sa mga bagay na tingin natin ito na yung standard ng mundo.
0: Totoo.
1: Pero iba talaga yung standard na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, mm-hmm. di ba, Abs?
0: Oo. At yun nga, no, nasabi din ni Pastor Aris na dumating siya sa point na ng buhay niya na nalulunga siya or parang meron siya mga bagay na ginagawa, mm-hmm. or ang tawag dito, mga bisyo, mm-hmm. na eventually na nagpalugmok sa kanya lalo. Mm-hmm. Kumbaga, it is something na nag-destroy sa kanya.
1: Mm-hmm. That moment pass, how long it is na tumanggal ka sa ganung setup at pakaramdam mo parang naging stagnant ka doon at you felt na para bang wala ka ng sense of direction in life?
2: Kagaya ng sinabi ko, sa murang edad natutunan ko na ang lahat ng bagay nito. I was in grade 9 ngayon. So, nung natutunan ko ang lahat ng klase ng bisyo, una nagtry lang mag-smoke, mm-hmm. niyaya ng barkada, uminom,
1: mm-hmm.
2: at eventually na-enjoy ko na yung mga bagay na ito, napasala sa mga fraternity, at nung napasali ako sa mga bagay na yon,
1: mm-hmm.
2: doon ko natutunan at naranasan paano gumamit ng droga, at na-enjoy ko yung mga bagay na ito, nagpaulit-ulit sa pag-aaral, at kung paano suportahan yung bisyo na meron ako. So, it's getting worse from high school to college. Ito yung buhay na ginagalawan ko. Wala yata akong araw na hindi ako lasing. So, yung singaw ng katawan ko ay alak na. Kahit maligo pa ako ng pabango, maligo pa ako, pero naaamoy pa rin ng mga tao sa paligid ko yung alak sa tuwing nakikita at kasama nila ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero Pastor, paano niyo po nakita na yung epekto nito sa relationship niyo, especially sa parents po ninyo?
2: Ang laki ng naging epekto nito sa akin nung nahulog ako sa ganitong kalagayan. Unang-una, sirang-sira na yung relasyon ko sa kanila.
1: Uh-huh.
2: Dahil sa labis na sakit na ibinibigay ko sa kanila, no? Isipin nyo, nasisira din yung pangalan nila, hindi lang naman yung kanilang nararamdaman sa akin. May mga pagkakataon na tutubusin ako sa barangay, may mga pagkakataon na tutubusin ako sa ganitong lugar, may mga pagkakataon na babayaran yung mga damages kung meron man. So ito yung buhay, at naalala ko talaga sa sobrang sama ng loob ng aking ina. Sa ngayon ay mahal na mahal ako ng aking ina, pero nung way back that time, ang sabi sa akin ng nanay ko talaga, mamatay ka na sana, salot ka. Para maibsan na yung aming kahihiyan at sakit sa'yo. So, sobrang sakit nung mga panahon na yun, no? Yung narinig mo sa isang magulang. Kaya yun yung aking kalagayan nung mga panahon na yun.
1: Dahil naging ganun pas yung naging feels mo sa sinapit mo, ano yung naging siguro breaking point mo na I want to end this kind of life? Na gusto ko magbago, na gusto kong talikuran yung mga bisyo ko, yung pasakit ko sa parents ko.
2: Actually, I try it in my own ways.
1: Mm-hmm.
2: But what happened is lalo akong nahulog doon sa emptiness na meron ako eh.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sinubukan ko naman eh. Sabi ko sa sarili ko na wala naman nakakaalam, ako lang.
1: Mm-hmm.
2: Na hindi naman ako masamang tao, na impluwensyahan lang ako ng mga tao sa paligid ko. Pero ako lang nakakaalam nun. Alam ng mga tao sa paligid ko, masama akong tao. Ngayon, I try to quit with my vices isa hanggang isang linggo. Pero bumabalik pa rin ako dun eh.
1: Uh-huh.
2: So nakita ko yung sarili ko na hindi na talaga makalaya sa gantong klaseng kalagayan. At dahil dun, dalawang bagay yung naisip ko, sabi ko. Kung hindi ko talaga kayang magpakabuti para matapos na yung buhay na basurang buhay na ito, magpakasama na lang ako.
1: Mm-hmm.
2: Para may pumatay na sa akin. Pangalawa, para matapos na yung klaseng basurang buhay na ito, magpakamatay na ako ngayon.
1: Mm-hmm.
2: So dalawang bagay yung iniisip ko para tapusin na yung buhay ko, kasi wala na naman nagmamahal sa akin eh. At in fact, kung ikukwento ko po, no, prior to that, with my realization po, ang aking mga pinsan ay naambush sila with drug related duhuno sa amin. At so happy na hindi ako nakasama. Pero I was also an addict. So hindi ako nakasama that time. At habang pinaglalamayan yung aking pinsan, meron ho isa kasing pastor na nag-share ng gospel. At hindi ko pa alam kung ano yung pastor, yes, o ano pa man yung kanyang ginagawa. Wala akong alam doon. I was 20 meters away when the Lord encounters me to this man of God. Ang linaw sa akin, kahit wala siyang mikropono, ang linaw-linaw sa akin nung kanyang sinabi. Sinare niya yung pagmamahal ng Panginoon. Pero yung nag-strike sa akin, ito eh, sabi niya. Kung ikaw yung taong nasubukan na ang lahat ng bagay sa iyong buhay, hinahamon kita. Hindi ng away eh. Hinahamon kita, bakit hindi mo subukan si Jesus kung hindi niya baguhin ang buhay mo? I was 20 meters away, pero yung message, it was clear to me na para bang personal na kinausap ako ng Panginoon. And in fact, nandun ako sa puno ng alateris. I was crying with the Lord. Sabi ko, hindi pa ako naniniwala kung may Diyos eh. Sabi ko lang, sige nga, kung may totoong may Diyos, kung totoo po kayo nag-i-exist, Panginoon, kung tingin mo may pag-asa pa tong basura na buhay na ito, baguhin mo po, Panginoon. Baguhin mo.
0: What a powerful encounter. Pero Pastor, from that moment on, paano niyo po nakita yung pagbabago or ano, slow changes from that encounter po?
2: Of course, hindi naman magiging madali ang lahat. It was clear to me that the promise of the Lord is not a bed of roses. Even roses has thorn and thistle. Alam ko yon, malinaw sa akin na hindi ako pinangakuan ng Diyos na mawawala ang lahat ng pagsubok. In fact, yung temptation at weakness ko noon, kumakatok the next day. Ma-overcome ko man, kakatok pa rin sa susunod na araw. So malinaw sa akin na hindi ito yung pangako ng Diyos. malinaw sa akin na ang pangako sa akin ng Panginoon that He will be with me in my life, that He will go through with me, sasamahan niya ako sa journey na ito, He will never leave me nor forsake me. So it's clear to me na sasamahan ako ng Panginoon. Paano? Well, on processing everything, I just trusting God. Dati kasi, I'm just trusting myself na kaya kong ayusin yung buhay ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, naintindihan ko na hindi ko pala kailangan hawakan ng lahat. Hindi ko pala kailangan ayusin ang lahat. Diba? Kundi ibigay at ipagkatiwala ko lang sa Panginoon ito. And I understand what Jeremiah 29:11 says, diba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to give you hope and a future, yeah, declares the Lord. So I understand that God's plan is always better than my plan. And through that, kahit mahirap yung Exodus journey ko, yung aking paglalakbay, lalo akong nagtiwala sa Panginoon na, kasi na-realize ko din po, no, when I'm meditating, when Apostle Paul realized that God's grace is sufficient, di ba, in his life. And then nung naintindihan niya ito, yung kanyang kahinaan, that lalo siyang nagdepende sa Panginoon. And I also realized that I have so many weaknesses in my life. That's the reason why I need His grace sa aking buhay.
1: Mm-hmm. Abs, gusto kong balikan yung moment na tinanong mo yung Panginoon during that message dun sa wake ng pinsan mo. May mga tanong ka sa Panginoon, Pas. Is God really answered your prayer that time? Ano yung pumapasok sa isip mo? Ano yung nagko-contemplate sa heart and mind mo that moment?
2: Ang parang very personal kasi sa akin yung encounter ko sa Panginoon. Yung araw na yon, that is the first time na ako po ay inatake ng high blood pressure.
1: Mm-hmm.
2: So, the next day, nagpa-check up ako, ang aking pong blood is sa age ko po, nasa 170. The next day pa yon. Pero nung gabi na yon, sobrang nararamdaman ko na sobrang init na lang lahat. Uh-huh. Ng, bakit po naging ganon? Kasi lagi akong puyat.
1: Uh-huh.
2: Kasi sobrang skinny na ako that time. Abuse na yung katawan ko. Ngayon, yun yung aking kalagayan that time. And then, what else? Na-encounter ko ang Panginoon. I realized that He is truly God. And then, after the encounter of the Lord, yun, ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung nag-i-exist ka talaga, kung itong buhay na ito ay may pag-asa pa, pwede mo siguro itong subukan, baguhin, kung talagang may Diyos,
1: mm-hmm,
2: na nandiyan. So, yun.
1: Mm-hmm.
2: Very personal kasi yung encounter ko sa Panginoon na hindi ko, of course it's not audible, pero para sa akin parang audible kasi yung message nung pastor, it's personal. Talagang 20 meters away, nag-strike sa puso ko, parang kausap talaga ako ng Diyos.
1: Mm-hmm.
2: At hindi lang ako ay hinahigh blood ng panahon na yon. Yung panahon na yon, gusto ko na rin tapusin yung buhay na meron ako.
1: Mm-hmm.
2: So,
1: yeah. Siguro sa mga kaagapay po natin na nakikinig po sa moment po na ito, probably na nasa same situation po kayo, nasa same boat po kayo ng pinagdadaanan. Siguro dumadaan po kayo sa difficult season ng life niyo, and you're asking God, may pag-asa pa ba? At tulad po ng naranasan ni Pastor Aris, that he really encountered, diba? Sabi nga ni Pastor Aris naging personal yung encounter niya with God. And syempre, tayo may kanya-kanya tayong encounter with God. Kaya sana no, sa mga listeners and audience po natin right now, maybe God is really, diba, reaching out sa mga bawat isa po sa atin, and you should answer His call, di ba? Para syempre mag-step out and to heed His call. At sa pagkakataon to, Pas, syempre, dumating ka na, natanggap mo na si Kristo. Kumusta na ang buhay? Kasi sabi nga natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi smooth sailing journey.
2: Yes.
1: Sabi mo nga, hindi ka nasa bed of roses. Even bed of roses ay may mga thorns, di ba? May mga bumpy roads and challenges. So, right after then, nung na-encounter mo si God, how's life?
2: Malaki yung binagoy ng Diyos sa akin. Sabi ko, hindi naging madali yung journey na yon. Dati kasi nakasentro ang buhay sa sarili ko. Pero nung makilala ko si Jesus, natutunan kong hindi lang pala tungkol sa akin ang buhay.
1: Mm-hmm.
2: when it comes with the family, natutunan ko maging responsible, present, and intentional. Kasi naintindihan ko na maiksi lang yung buhay. We need to value our loved ones, especially our family. When it comes with the ministry, na-realize ko that leadership is not about the position, it's about servanthood.
1: Yeah.
2: When it comes with my personal, natutunan kong hindi ako define ng past ko.
1: Yes.
2: My past is my part, my past is part of my story, but it is not my identity. My identity is in Christ.
1: Alam mo, tama yan. Kasi minsan tayo, kapag may nagawa tayong mali, nagiging label na natin yan sa sarili natin. Nagkamali ka, kaagapay, pero hindi ka pagkakamali. That's the beauty of it, diba, Abs?
0: Oo, at talagang nandun yung katotohan ng walang madilim na nakaraan, walang kasalanan na hindi kaya patawarin ng Panginoon.
1: Amen.
0: At talagang kakatagpuin ka niya eh. Gaya nung sinabi ni Pastor Aris na God is so personal. Personal talaga siya.
1: Amen.
0: At kung nasan man tayo, He is willing to come to us.
1: Yes.
0: Diba? Katagpuin kung na ano man ang sitwasyon natin.
1: Mm-hmm.
0: Baga. At yun nga, Pastor, no, ang tanong naman namin sa iyo, kailan niyo po unang nakita na may purpose pala ang Diyos sa buhay niyo? From all that changes.
2: Alam mo, no, yung when it comes with the purpose, talagang ang galing-galing ng Panginoon. Ang daming nangyayari sa buhay natin na hindi natin alam bakit siya ina-allow ni God.
0: Mm-hmm. No?
2: We have so much question in our lives na, Lord, bakit ako pa? Bakit mo to pinaparana sa akin? Bakit ko kailangan pagdaanan ito? Pero as you go through with that process, eventually, ipapakita sa iyo ng Diyos kung bakit kanya hinahanda eh. Diba? That's part of preparing God for a greater something na piniprepare niya sa iyo. So yung journey na yon, papaano? I just submit to the Lord. Kasi wala akong intention na maglingkod, wala akong intention na maging pastor ngayon. Basta gusto ko lang makilala yung Diyos. After I met the Lord, after I encountered the Lord, I just read His Word. Gusto ko lang makilala kung ano yung storya ng Diyos, basahin yung salita ng Panginoon, and pray so hard with the Lord. Kung talagang may Diyos, sige, katagpuin mo ko. I just seeking God. Yun lang talaga. I just seeking God. I just want to know Him. And eventually, dahil gusto kong maranasan yung joy, di ba, pagka kasi, di ba, sabi nga po ng isang quotation, di ba, sabi po ni Jeremiah, I think, no, may pagkakataon daw na pinipigilan niya yung sarili niya na i-share yung word. Pero parang merong apoy sa puso niya na hindi kayang pigilan. Same with me. Dahil po doon sa experience at encounter ko sa Panginoon, hindi ko kayang pigilan yung love, yung peace na nararanasan ko sa presence ni God. And I started sharing God's word to my family, to my friends. And even there are times I preach on the street.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So,
0: grabe, diba? And that's the beauty of ano talaga yung ano yun, yung intentional, 'di ba? Intentional natin siyang pinopursue, mm-hmm. 'di ba? Kasi unti-unti rin ano eh, na-align yung puso natin sa puso niya.
1: Correct.
0: At yun yung nangyari at nakita natin sa buhay ni Pastor Aris.
1: Mm-hmm. Pas, nabanggit mo kanina na you think of your life na patapon na, wala nang pag-asa. Paano binago ng Diyos yung perspective mo in life? Lalo na siguro yung tingin ng magulang mo sa'yo nung nabago ka. And of course, tingin mo sa sarili mo, yung tingin mo sa Diyos na sabi mo, may Diyos ba?
2: Oh, paano ko nakita yung sarili ko ngayon na dati sa kalagayan na walang pag-asa at ngayon ay nakikita ko sa ginagawa ng Panginoon? Ang hirap eh, no? Kasi yung aking kalagayan ay napakalayo ngayon sa aking nilalakaran.
1: Mm-hmm.
2: At hindi ko naisip na dadalhin ako ng Panginoon sa gantong kalagayan na hindi ko naman iniisip na, alam mo yon, na hinahanda pala ako ng Diyos sa gantong klase ng journey. In fact, sa akin po nung high school life to college, hindi talaga ako nag-aaral. Hindi nga ako nagbubukas ng libro, ng notebook, at may mga pagkakataon pa, paulit-ulit ako sa pag-aaral eh. So, talagang meron akong year na lahat ng grade ko ay 65. May mga panahon na umaatin ako ng graduation ceremony, sasabihin na akin ng mga teachers doon, Mr. Angeles, bakit ka pa umaatin? Hindi ka naman gagraduate. Sasabihin ko pa sa kanila, sarcastically, sasabihin ko sa kanila, hindi nang gagraduate, inyo pa ipaparanas. So, ganun yung buhay ko talagang totally na it's a mess. Nakaalis ako ng high school, hindi dahil, siguro dahil natuto ako, kundi ayaw na nila sa akin, I think. So, ganun yung naging journey ko. Tapos, ironically, habang nakilala kong Panginoon, grabe yung ginawang storya ng Diyos eh. Parang ang Diyos na ang nagturo sa akin. Of course, nag-aral naman tayo, pero lahat yun natutunan ko na when I started reading God's Word eh. Uh-huh. Diba? Meditate the book of the law and shall not depart from your mouth, diba? Day and night, and be careful to do what's written in it, and then your life will be prosperous. Mm-hmm. So wala akong ginawa kundi magsaliksik na salita ng Panginoon, and eventually the Lord's open doors, open opportunity, binigyan tayo ng kaunting kaalaman at karunungan at favor. Mm-hmm. So grabe yung ginawa ng Panginoon. When it comes with the family, paano yung redemption ng Diyos sa family? In fact, hindi naging madali. Mm-hmm. Kasi from being a black sheep of the family, nakakatuwa pa. Nung nakilala ko ang Panginoon, alam nyo ko, no, mga kaagapay sa at sa mga viewers natin, ang unang life transformation act na ipinakita ko yung paghuhugas ng pinggan.
1: Wow. O, alam nyo na, mga kaagapay.
0: So, dun pala makikita.
2: Oo, bilang kabataan, nung panahon na yon. So, ginawa ko yon, kahit hindi ako kumain, nagulat yung mga tao sa bahay. And first time ko din maglinis. At ang nakakatuwa pa, ang iniisip ng mga tao sa bahay, tama pa ng droga, tamang sipag. Sabi nila, tamang sipag yan ha. Sabi nyo, ganyan. So, ginawa ko lang siya ng tapat, patuloy ko lang ginagawa, kahit ano yung iniisip nila, pinakita ko na may ginagawa at binabago ang Panginoon. At through that journey, nakita nila may pagbabago siya sa aking anak. So, from araw-araw na lasing, try to imagine, ang sabi nila, di pag may vices ka daw, gradually daw, para daw, para madali daw, ito daw yung proseso, at the same time, di ka magkasakit. Pero iba sa akin eh. Iba yung story eh. Nung nakilala ko ang Panginoon, I stopped everything in an instant. Lahat iniwanan ko. Paano ko tinulungan yung sarili ko? Pinilit ko munang hindi magpakita sa mga kaibigan na hindi ko pa kayang dalhin sa Panginoon. I isolate myself sa bahay lang, sa Panginoon lang, until such time that I am ready to share Jesus. So, yun yung nangyari.
1: Pero kumusta yung reaction ng mga kaibigan mo na dabarkads mo sa mga bisyo?
2: Nakakatawa din yan, no? Alam mo, ang hirap. Ang hirap na yung maging Kristiyano ka, nakilala ka nilang sanggano, kilala ka nilang basag ulo, kilala ka nilang puro kalokohan. So, lahat din. Parang, alam mo yun, kilala ka nila at wala kang matatago. Tapos, instantly, harap ka sa kanila na parang hindi na ikaw yung dating pagtao na kakilala nila. So, hindi siya maging madali. Inisip din nila na iba naman ang trip mo ngayon, ha? Parang something like that. Yung pa yung iniisip sa akin, no? So, ganun lang. Parang, alam mo na, minsan ako quote in quote tayo ng mga buang again something like that. So hindi siya naging madali, at without the help of the Lord, without the Lord that strengthened me during the time na I'm trying to win them and nakilala nila ang Panginoon na may plano at nagbabago ng buhay, hindi naging madali. Pero alam mo, nung sa panahon na they were broken, they were go through with the same situation that I have, that's the time na talagang binasag din sila ng Panginoon eh. And some of them, ironically, dahil naging puso ko ang mga young people, I have, even today, I have so many campus ministry. I have jail ministry. Every time I go to jail, sinasabi ng ating mga kaibigang pulis, but Pastor Aris, every time na magtuturo ka sa mga nakakulong, laging may kaibigan ka sa loob. Laging may kakilala ka sa loob. Alam niyo po, sir, kung hindi ko po nakilala ang Panginoon, malamang isa rin po ako dyan. So, minsan, doon pa naboborn again sa kulungan. Nagugulat po yung mga tao doon, even yung mga kapulisan, na nando doon lahat nag-iiyakan. And they are surrendering their lives to the Lord. So, ganun ginawa ng Panginoon yung ministry na pinasimulan niya sa atin.
1: Grabe. What a powerful story, mga kaagapay. Sa isang tao na dating mabisyo, nasabi maloko, madaming ginagawa na hindi pleasing sa magulang at sa Panginoon, talagang nagkaroon ng restoration. Walang imposible sa kayang abutin at gawin ng Panginoon, di ba, Abs?
0: Totoo yan. At talagang doon mo makikita na kahit sa mga maliliit na bagay, di ba? Yun nga, di ba nakakatuwa nga example ni Pastor Aris na mga gawaing bahay. Talagang makikita mo na it starts sa bahay eh.
1: Mga small steps natin,
0: oo,
1: no?
0: Oo, at yun nga, kumbaga hindi natin kailangan madaliin. Correct. Yung transformation, kumbaga i-enjoy ang proseso ng Panginoon sa ating buhay. At yun nga nabanggit ni Pastor Aris yung mga pagbabago na naranasan nyo sa inyong personal life. Ano naman po yung, kung paano nyo naman po ina-apply ito sa ginagawa nyo ngayon bilang entrepreneur?
1: And of course, bilang sa church din.
2: Yun nga, no? So, napakahalaga po nito, no? It's very related yung pagbabago at transformation ng Diyos when it comes with the business that I handling, no? Para sa akin, hindi mapaghihiwalay yung faith at business kasi. As an entrepreneur, kailangan mo ng wisdom, kailangan may integrity ka, kailangan may perseverance ka, kailangan may humility ka, kailangan may courage ka. Mm-hmm. At lang lahat ng yon ay itinuturo ng Diyos sa atin, di po ba? So, para po sa decision making, naintindihan ko po bilang isang negosyante, ang goal hindi lang pala dapat kumita ka.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Naintindihan ko, Lord, tama ba itong ginagawa ko?
1: Yes.
2: Nakakalugod ba ito sa iyo, mga desisyon na gagawin ko? May integridad ba itong pinapasok ko?
1: Uh-oh.
2: So, yun yung mga bagay na naintindihan ko. Naniniwala kasi ako na ang business ay hindi lang para kumita.
1: Mm-hmm.
2: It can also become a platform. It can also become a platform to create opportunities, bless people, and honor God.
1: At syempre sana yan din ang maging goal ng ibang negosyante, no? Pero pasok tayo, Abs, ng konti sa buhay ni Pastor Aris. Kumusta naman ngayon ang bilang isang pamilyado ka na rin? Kumusta ang pagiging husband and of course pagiging father sa iyong mga anak?
2: Ngayon medyo okay na, pero we started from very challenging relationship with my wife, no? Kasi yung firstborn ko ay premature siya that time, that 7 months nung pinanganak. And ito yung, dahil hindi kami ready financially, para sa mga hindi pa nag-aasawa, no? Kami talaga, we are not ready financially.
1: Mm-hmm.
2: So, ang alam lang namin, nagmamahalan kami, kumikita kami ng kaunti, akala namin okay na yon. Dahil ako yung unang Kristiyano sa pamilya ko, hindi ko inugali na dumepende sa magulang ko. So yung journey ng aming pagmamahalan ay napakahirap. Dahil nagre-rent kami ng bahay, tapos lagi pang sakitin yung aking mga anak ng panahon na yon. Nag-o-opisina ako sa umaga, nagko-construction worker ako sa gabi. Pastor ako ng Sunday. Isipin niyo po yon. Tapos may mga delivery pa akong ginagawa. In fact, yung Walter Marts dyan sa may Quezon City, isa ako sa construction boy dyan. At gabi lang ang schedule ko. Wow. Kasi nga, nag-o-office ako nung mga panahon na yon. So, hindi naging madali yung journey namin. Talagang may mga panahon I preach about God's blessing, pero wala akong laman. Walang pera yung bulsa ko. May mga gabi na umiiyak ako sa Panginoon, Lord, bakit ganito, Lord? We are serving you faithfully, Lord. Hindi ako nagtatampo sa iyo, Panginoon, pero nakikita mo yung service namin sa iyo, and I'm trying. I'm trying as a father, I'm trying as a servant. Lahat ginagawa ko yung tama, pleasing sa iyo. At hindi ako nagninegosyo ng mali, sabi ko sa Panginoon. So, ginawa ko yun, kahit pagod ako, pero alam mo, isang araw sinimulan ng Diyos at binuksan yung pintuan. Ang kailangan lang pala talaga, maging consistent tayo sa Panginoon. Kasi sa journey natin, minsan doon tayo sa middle, humihinto eh. Yung hindi na natin nakikita yung simula at hindi natin nakikita yung dulo, nandoon tayo sa gitna at doon tayo humihinto. At sinimulan kami in just a short period of time, talagang kumilos ang Panginoon. God sent people to us. madalas binibigyan lang kami ng pagkain kasi alam nila, pastor ako, they wanted to bless us with food, etc. Itong tao na ito, ang ganda ng principle niya sa buhay. Instead giving us fish, they teach us how to catch the fish.

0: diba? Nanatili kami sa pananampalataya, sa biyaya ng Panginoon, nabayaran lahat ng utang ng mga panahon na yon, nakabili kami ng bahay, sasakyan, at nagkaroon pa ng mga oportunidad. So, hindi ko naisip yon, hindi ko naisip yon. Pero ito pala yung plano na kayang gawin ng Panginoon sa taong nagtitiwala sa Kanya. Mm-hmm. Walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan niya.
1: Amen. Grabe.
2: Talagang nakaka-overwhelm at talagang kitang-kita natin yung kung paano in-orchestrate ng Panginoon ang events sa buhay ni Pastor Aris. Pero Pastor, yun nga no, sa lahat ng na-experience mo simula nung bata ka pa, and for sure maraming kabataan, yung mga listener po natin, mga kaagapay natin ngayon na makaka-relate sa dati pong ikaw, yung ikaw na may bisyo or maling barkada or kaya nalulong sa addiction or kaya naman po dumadaan sa family problems or maraming pagkakamali sa kanyang buhay na feeling nila wala na silang patutunguhan. At kung kaharap mo, Pastor, yung batang iyon, ano po yung gusto niyong iwan sa kanyang words of encouragement?
0: Siguro gusto kong sabihin sa taong ito, huwag mong isipin na tapos na ang buhay mo. Dahil lang maraming pagkakamali kang pinagdaanan. Kung nagawa ng Diyos na baguhin ang taong kagaya ko, kaya ka ding baguhin ng Diyos. Kung nagawa ng Diyos na bigyan ng magandang plano at gawa ng magandang plano ang taong kagaya ko, kaya ka rin niyang bigyan ng magandang plano ang buhay mo. Hindi pa huli ang lahat. Habang buhay may pag-asa. Habang buhay may pagkakataon. Alam mo sa Panginoon ang nakakatuwa, hindi siya nagbibilang eh, ng ilang beses tayong nagkamali, ilang beses tayong nadapa. Ang inaantay ng Panginoon yung ating pagbabalik sa Kanya. At ang maganda sa paglapit natin sa Panginoon, hindi niya na ipinapaalala sa iyo yung iyong mga pagkadapa. Mm-hmm. Hindi niya na ipinapaalala sa iyo yung iyong mga pagkakamalit kahinaan. Ang gagawin lang ng Panginoon, yayakapin ka niya. At sasabihin niya sa iyo, tama na anak, pahinga ka sa akin. At naramdaman ko sa Diyos yun. Sa lahat ng tao na nagawang ko ng pagkakamali, ang hirap i-redeem ng sarili sa kanila. Pero sa Diyos ko lang naramdaman. Sa Diyos ko lang naramdaman. Nang lumapit ako sa Panginoon, niyakap niya lang ako. Niyakap niya lang ako at sinabi niya, anak, meron akong masigit na magandang plano kaysa sa plano na meron ka. Kaya ikaw na nanonood nito, gusto kong magtiwala ka din sa Panginoon. Alam niyo, maaari tayong magplano, maaari tayong gumawa ng mga bagay na gusto nating gawin. Pero walang hihigit sa plano ng Diyos.
2: Amen.
0: Walang hihigit sa plano ng Diyos. Magtiwala lang po tayo, mga kapatid. His plans is always better than our plans. At sa buhay na wasak, the more kang wasak, mas gusto ng Lord yan. Mas broken ka, mas hopeless ka. Lahat man, tingnan mo man lahat ng mga tao sa paligid mo, wala na nagmamahal sa'yo. Tingin ka lang lagi sa taas. Siya yung Diyos na hindi kayang lumimot ng kanyang mga minamahal.
1: Mm-hmm. Pas, if you could tell your younger self an advice para din sa mga kaagapay natin ng mga Gen Z, Millennial, Gen Alpha, anong gusto mong sabihin sa batang Aris?
0: Siguro dahil nga naranasan ko yung magulong buhay bilang kabataan, naging mission ko din talaga ang mga young people.
1: Mm-hmm. No?
0: Ang dami ko hong young people na hinahandle sa panahon na ito and also have campuses. At napakahalaga na magkaroon ng pagtutulungan ang eskwelahan, una ang tahanan, ang eskwelahan, at maging ang church.
1: Yes.
0: So they need to work together para hubugin itong susunod na henerasyon. Ang sabi nila, wala na raw pag-asa yung henerasyon na ito. Naniniwala daw ang marami na ganito na daw ang kalagayan ng mga kabataan. Ako po'y hindi naniniwala. Kailangan lamang po nila na mayroong mga tao na magiging liwanag at ipapaalala sa kanila kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. So, I work with the young people and if I am talking with the younger self that I have, sasabihin ko sa kanya, sana niyakap mo na si Jesus nun pa eh. Di ba? Pero hindi ako nagsisisi doon sa story na nangyari sa akin, pangit man, pero ang mahalaga sa Panginoon yung ending eh. Pero sa mga kabataan,

0: at nakikinig sa akin, hindi dahil laging ganito yung journey ko, pwede niyong gawin. Magkakaiba tayo ng storya. At napakahalaga na makilala niyo na ang Panginoon ngayon. Because kung ngayon mo pa lamang makikilala ang Panginoon, hindi mo na kailangan pagdaanan ang lahat ng ito. Hindi mo na kailangan danasin ang masalimuot na buhay. At maiintindihan mo na na yung kahalagahan ng existence natin, hindi naman para magpayaman. Hindi naman para magkaroon ng lahat ng bagay. In fact, the truth about life, everything will be live here.
1: Yes.
0: Diba? And wala tayong madadala doon. Yun ang katotohanan. Ano ho yung mahalaga? Yung purpose ng buhay. Mm-hmm. Diba? Ano yung magagawa mo na mapapapurihan at maluluwalhati ang Diyos sa buhay natin?
1: Mm-hmm. Alam mo, Pas, napakaganda po ng sinabi nyo kasi sa panahong tulad po nito na napakalaking issue po na pinagdaraanan ng mga kabataan. Lalo na, yung mga naririnig natin sa balita,
0: yes,
1: diba?
0: Yes.
1: May suicide, may barilan, may saksakan. Ikaw bilang isang individual, bilang isang Kristiyano, may magagawa ka. Sabi nga, collective effort po ito. Diba? Hindi lang ng eskwelahan, kundi po ng pamilya, ng simbahan at ng gobyerno po. Kailangan sama-sama po tayo. Pas, maraming salamat for your time na ibinahagi sa program. We are really inspired sa kwento mo at syempre yung kwento ng pagbabago at may pag-asa. Siguro bago tayong magwakas, no? Baka pwede mong i-share sa mga listeners natin and viewers. Baka may mga taong gustong mag-connect sa'yo sa social media or di kaya ay pumunta sa simbahan na kung saan ka located. Baka pwede mong i-share sa kanila.
0: Yung church po na minamanage natin ngayon ay located po sa Bagumbong, Caloocan. So if you are close to Bagumbong, Caloocan, malapit po ito sa SM Caloocan, you can reach out with me, you can contact me on my social media account, Aris Angeles, and then the church is JRH Caloocan. So pwede kang mag-connect doon at I counsel a lot of people, young people, at yung church po natin, no, napakaganda po. Ang desire ng church, church is a hospital of a broken. Hindi ka nila uhusgahan doon, kundi mararamdaman mo na merong balang pamilya na mahandang magmahal sa inyo. So, anytime, you can contact me. God bless you all. Salamat sa pagkakataon po.
1: Mm-hmm.
0: Sir Kael and Ma'am Abs, salamat po
2: so
0: sa inyo.
2: So much po, Pastor.
1: Yes, at syempre, Pastor, maraming salamat for your time. At sa pagkakataong to kaagape, no, napakaganda po ng kwentong ating napakinggan. Alam nyo, marahil po, ang pinakamahalagang takeaway po natin mula po sa kwento po ni Pastor Aris ay yung nakaraan po natin, it will never ever be defined who we are today. Diba? Na tayo na kay Kristo at hindi po doon nagtatapos ang ating istorya. Maaaring may mga bagay tayong pinagsisisihan, okay lang po magsisi, pero kailangan merong din pong pagbabago. Maaari pong may pagkakataon na bumagsak tayo, pero ang mahalaga po, bumabangon tayo. Kung naligaw man po tayo nasaktan o nawala ng pag-asa, we have a sure hope. At dahil yan po kay Jesus.
2: Totoo yan. At yun, pero hindi ibig sabihin noon na tapos na ang Diyos sa atin, no? Sa despite sa lahat ng ating mga napapagdaanan dito sa mundo. Pero ang transformation ay maaaring proseso,
1: yes.
2: Diba? May struggles, may araw na mahirap, pero kapag natutunan natin magtiwala, kaagapay, at sumunod at magpasakop sa Diyos, makikita natin na kaya niyang gawin, no? Ang bagong bagay mula sa bahagi ng buhay na akala natin ay wasak na. At gaya ng testimony, na napakagandang testimony ni Pastor Aris, the God who changed his life can change ours too. Kung ikaw man ay isang kabataan na naghahanap ng direction, isang magulang na nag-aalala para sa kanyang anak, o isang taong tahimik na lumalaban sa kanyang mga silent battles at struggles, sana magipaalala alala sa atin ang kwentong ito na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo.
1: Amen. Wow, amen. Kaya, what a story na napakinggan natin, Abs.
2: Yes. Kaya once again, maraming salamat po, Pastor Aris, sa pagsama sa amin dito sa Legit. At nagpapasalamat na rin tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukhawe Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abs C. D. Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, Kel Garcia. Kaagapay, kung meron ka mga learnings, takeaway sa ating napagkwentuhan, pwede mo yan i-comment sa ating ongoing streaming, both on Facebook and sa ating YouTube channel. And don't forget, pakishare naman po ng ating program para mas malawak at mas marami pang maabot ang kwento pong ito. Muli, maraming salamat po sa pagtutok sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit! Bye!
3: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng belated happy birthday ang aming apo doon sa New Zealand na si Polo Umali. Gayun din ay belated happy birthday sa aming pamangkin na si Kiara Sevilla at sa aking inaanak sa Binyag na si Sam Legaspi. Advance happy birthday din sa aming kaibigan at leader, isa sa mga leader ng Christian Solidarity Fellowship, si Doc Mahala Mateo Maboran. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Nais ko ring batiin ang ating mga avid listeners, happy listening, kina Ati Revy Soriano, Evangeline Manggubat, Epifanio Salvador, Ronald Yang, at Loida Sacramento.

0: Napakahalaga sa atin ng prinsipyo ng pagiging patas o fairness. Kung tayo'y nagtrabaho ng 8 oras, inaasahan natin na tayo'y susweldohan ng 8 oras. Kung may isang nagtrabaho ng mas matagal at mas mahirap kaysa ating ginawa, hindi tayo magrireklamo kung mas malaki ang kanyang tatanggapin kaysa atin. Kung may isang tao na nauna sa atin sa pila, hindi tayo magrireklamo kung ang taong iyon ay uunahing paglingkuran, because that is fairness. Yon ay patas. Pero paano kung nakikita natin na parehas lang ang pagpapalang tinatanggap ng isang taong bago pa lamang sa paglilingkod at ng isang matagal na sa paglilingkod? At narito ang mas mabigat na sitwasyon. Paano kung sa tingin natin ay tila mas pinagpapala ang isang taong kaunti lamang ang ipinaglilingkod sa Diyos kaysa sa isang taong napakaraming ipinaglilingkod sa Diyos? Siguradong sasabihin natin, that's unfair. Yan ay hindi patas. Ito mismo ang sitwasyong ipinakita ni Jesus sa talinghaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan na nasusulat sa Mateo 20:1 hanggang 16 na siyang magiging sentro ng ating pag-uusap. Hayaan ninyong basahin ko ang nasusulat dito sa Mateo 20:1 hanggang 16. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan, na magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon. Ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Na mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing nagbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan at sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Sa unang tingin, itong talinghagang ito na aking binasa ay parang tungkol sa pasweldo sa mga manggagawa. Kung ito'y literal na tungkol sa pagpapasweldo, hindi nga patas, unfair. Pero ang talinghaga ay hindi tungkol sa pasweldo, kundi tungkol sa biyaya ng Diyos. Hinahamon tayo ng talinghagang ito na unawain ang tunay na kahulugan ng patas sapagkat itinutulak tayo nito na tanungin. Ang kaligtasan ba'y isang bagay na karapat-dapat nating tanggapin o ito'y kaloob ng Diyos? Simple lang ang mensahe ng talinghaga. Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi gantimpala sa mga taong karapat-dapat para rito. Ito'y handog na biyaya na libreng ipinagkakaloob ng Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya, maaaring ang kagandahang loob na ito ng Diyos ay gumugulo sa ating sense of fairness o sa ating diwa at konsepto ng pagiging patas. Ngunit naririto ang mga katotohanang dinadala ng talinghagang ating pinag-aaralan. Una, inaanyayahan ng Diyos ang mga tao na pumasok sa kanyang kaharian sa iba't ibang panahon. Sinumala ni Jesus ang talinghaga sa pagsasabing ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Ipinangako ng lalaking ito na may-ari ng ubasan sa mga manggagawa na bawat isa'y uupahan niya ng, sabi dito sa ating testo ay sa 10 pilak, pero doon sa original ay 1 denaryo. Bawat isa'y uupahan niya ng 1 denaryo na katumbas ng 1 araw na sweldo ng manggagawa ng panahong iyon. Isang hindi karaniwang bagay ang naganap. Nang mag-aalas 9 na ng umaga, lumabas muli ang lalaki at nakita niya ang ilang kalalakihan na tatayo-tayo lamang sa palengke. Wika niya sa mga ito, "Pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." Pumunta naman at nagtrabaho ang mga lalaking ito. Lumabas muli ang lalaki nang mag-aalas 12 ng tanghali at mag-aalas 3 ng hapon at gayon din ang ginawa. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, muling lumabas ang lalaki na may-ari ng ubasan at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sabi niya sa mga ito, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya sa mga ito, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Alam niyo, kasiya-siya ang tagpong ito. Ang iba'y inanyayahan sa ganap na 6:00 ng umaga. Ang iba'y 9:00 ng umaga. Ang iba'y ng tanghali na. Ang iba'y 3:00 ng hapon at ang iba'y itong pinakahuli ay 5:00 ng hapon. Lahat sila'y pumasok sa ubasan ngunit hindi sabay-sabay. Sa magkakaibang oras sila nagsimula ng kanilang trabaho. Ipinapaalala nito sa atin na tinatawag ng Diyos ang mga tao sa iba't ibang panahon ng kanilang buhay. Ang iba'y nakatagpo ang Diyos noong bata pa lamang. Ang iba'y nakilala ang Diyos noong panahon ng kanilang kabataan. Ang iba'y noong sila'y may gulang na. At ang iba'y nagkaroon ng relasyon sa Diyos noong sila'y matanda na. May mga taong halos buong panahon ng kanilang buhay ay may malapit na kaugnayan sa Diyos. May iba naman na lumapit lamang sa Diyos matapos ang mahabang panahon ng pagiging alibugha. Tumatawag ang Diyos sa iba't ibang panahon. But God's timing is always perfect. Ito ang isang napakadakilang katotohanang inihayag ng Ebanghelyo. Walang huli sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos. It is never too late to respond to God's grace. Nakatagpo ng tulisan sa ibabaw ng krus, kung maalala natin, natagpuan niya si Jesus sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Nakatagpo ni Pablo si Jesus matapos ang mahabang panahon ng pag-uusig niya sa iglesia. Tumatawag ang Diyos sa tao sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pagkakataon. Ang iba'y madrama ang pagkakatagpo kay Jesus. Ang iba naman ay tahimik lang, ni hindi nga maalala kung kailan nakatagpo si Jesus. Ngunit hindi na mahalaga kung kailan. Ang mahalaga'y tumugon tayo sa alok na biyaya ng Diyos. Ikalawa, ang biyaya ng Diyos ay sukdulan. Tiyak na mas higit kaysa ating inaasahan. Nang magagabi na, ganito ang iniutos ng lalaking may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala. Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Dito naging mas mahirap unawain ang kwento. Abay, nauna pang inupahan ang mga huling nagtrabaho kaysa mga nauna. At pare-pareho ang upa na kanilang tinanggap, isang dinaryo katumbas ng isang buong araw na sweldo ng manggagawa ng panahong iyon. Dito naging mahirap unawain ang kwento. Na-imagine nyo ba ang reaksyon ng mga nagtrabaho simula pa lamang ng alas 6 ng umaga? Nang makita nilang inupahan ng isang dinaryo ang mga nagtrabaho simula lamang ng alas 5 ng hapon, siguradong sinabi nila sa kanilang mga sarili ang ganito, "Aba, siguradong mas malaki ang tatanggapin nating upa dahil alas 6 pa lamang ay nagsimula na tayo magtrabaho." Patas naman at makatarungan ang kanilang expectation, hindi ba? Mas malaki ang kanilang hirap kaya dapat lang ay mas malaki ang kanilang tanggapin kaysa doon sa maliit lang ang hirap. Pero taliwa sa kanilang iniisip, ang tinanggap nila ay isang dinaryo rin gaya ng napagkasunduan. At yun ang dahilan kung bakit sila nagalit. Hindi naman sila dinaya ng may-ari ng ubasan. Ibinigay sa kanila ang upa gaya ng kanilang napagkasunduan. Ang problema ay nakita't napag-alaman nila na ang mga huling nagtrabaho'y pinagkalooban din ng upa na kapareho ng kanilang tinanggap na upa. Dito sinimulang palutangin ng talinghaga ang karaniwang nilalaman ng puso ng mga tao. Hindi tayo nagugulumihanan sa sobrang kabutihan ng Diyos. Nagugulumihanan tayo kapag pinagpapala ng Diyos ang mga tao na sa tingin natin ay hindi karapat-dapat sa pagpapala. Nagagalak tayo kapag tayo'y pinagpapala ng Diyos. Pero nagagalak ba tayo kapag ang mga tao na sa tingin natin ay hindi karapat-dapat tumanggap ng pagpapala ay mas malaki pa ang tinanggap na pagpapala kaysa atin? Ang pumapasok dito ay yung inggit. Ikatlo, hinahamon ng biyaya ang pagkaunawa natin tungkol sa pagiging patas o fairness. Ang mga nagtrabaho ng maaga pa lamang ay nagreklamo sa lalaking may-ari ng ubasan. Ganito ang kanilang wika. Isang oras lang na nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Pansinin ninyo ang kanilang lingwahe. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Yun ang ikinagalit nila. Wala naman sa halaga ng upa ang kanilang pansin. Ang pansin nila ay doon sa paghahambing o comparison. Mas mahaba ang aming ipinagtrabaho kaysa kanila. Mas naghirap kami kaysa kanila. Patas lamang na mas malaki ang tanggapin namin kaysa kanila. Hindi ba naririyan tayo sa kwentong ito? Madalas ay kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Mas mahaba ang ipinaglingkod ko sa Diyos kaysa taong ito. Matagal na akong Kristiyano kumpara sa taong ito. Mas marami ang ginagawa kong pagsasakripisyo para sa iglesia kaysa taong ito. At doon papasok ang mapanganib na pag-iisip. Bakit kailangang mas malaking biyaya ang tanggapin niya kaysa akin? O bakit magkaparehong biyaya lang ang aming tatanggapin? This is unfair. Hindi ito patas. Sa tunay na kahulugan nito, ang biyaya ay hindi resulta ng ating paghihirap. Kung ito'y resulta ng ating paghihirap, hindi na ito biyaya, ito'y bayad o upa. Kaya't ang ebanghelyo ay malayong malayo sa kahulugan ng merito. Kung sinasabi ng ibang relihiyon na sapat na ang aking ginawa para iligtas ng Diyos, sinasabi naman ng ebanghelyo, wala akong gagawin na sasapat para maging karapat-dapat sa pagliligtas ng Diyos. Ang kanyang pagliligtas ay bunga ng kanyang kagandahang loob at hindi ng mabubuti kong gawa. Ito ang malaking problema ng mga pareseo sa Biblia. Reliyoso ang mga pareseo. At doon sila umaasa, doon sa kanilang religious performance sa halip na sa biyaya ng Diyos. Ika-apat, hindi utang na loob sa atin ng Diyos ang ating kaligtasan. Ganito ang tugon ng lalaking may-ari ng ubasan sa isang nagrireklamong manggagawa. Hindi kita dinadaya. Hindi ba pumayag ka sa upang isang dinaryo? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Naririto ang matinding tanong ng may-ari ng ubasan. Talagang diretso sa puso. Sabi niya, kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Ang tanong na ito'y hindi na tungkol sa isyu ng upa. Ito'y tungkol sa isyu ng puso. Inilantad ng may-ari ng ubasan ang pagkaingit ng mga manggagawang ito. Hindi sila nagdurusa dahil sa sila'y dinaya. Hindi naman nga sila dinaya. Nagdurusa sila dahil ang iba'y tumanggap ng katulad na pagpapala. dito tayo hinahamon ng ating aralin. Maaring naiisip natin na may utang sa atin ng Diyos dahil sa ipinakita nating katapatan. Ang Kristyanismo'y hindi nagsisimula sa kung ano ang ginawa natin para sa Diyos. Ang Kristyanismo'y nagsisimula kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos. Naligtas tayo. Hindi dahil sa nakapagtipon tayo ng sapat na kabutihan. Naligtas tayo dahil sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa atin. Pinatawad tayo sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Tayo'y inampon dahil sa pagiging mapagpala ng Diyos. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat ipinagkaloob ito sa atin ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang kaligtasan ay hindi bayad sa ating kabutihan. Ang kaligtasan ay biyaya sa atin ng Diyos, bunga ng kabutihang loob o ng kagandahang loob ng Diyos. Ganito ang wika sa Epeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ang matagal ng mananampalataya at ang bagong mananampalataya ay nakatayo sa magkatulad na lugar sa harap ng krus. Walang maipagmamalaki at pawang umaasa ang bawat isa sa biyaya ng Diyos. Tayo'y manalangin. Salamat po, banal naming Ama, sa napakagandang lesson na ito tungkol sa mga manggagawa na pare-pareho ang tinanggap na upa sa kanilang paggawa. Yung nauna ay katulad din nung nahuli. Salamat dakilang Diyos sapagkat ganito ang kalagayan namin sa iyong harapan. Hindi mo kinukwenta ang haba ng aming paglilingkod. Iniligtas mo kami hindi dahil sa aming mabubuting mga gawa, kundi dahil sa aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. At ang aming kaligtasan ay hindi bayad sa ginawa naming kabutihan, kundi ito'y iyong biyaya. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali, dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 21 ng Setyembre. Nahum chapter 1-3.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh patungkol sa Ninive sa pamamagitan ni Nahum na isang taga-Elcos. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin at mapaghiganti. Si Yahweh ay naghihiganti at napupuot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Kanyos na mapanibughuin.

ang mga ilog. Natitigang ang kabukiran ng Bashan at ang bundok Carmel at nalalanta ang mga bulaklak ng Lebanon. Nayayanig sa harapan niya ang mga bundok at gumuguho ang mga burol. Ang lupa'y nayayanig sa presensya ni Yahweh at nanginginig ang daigdig. Gayon din ang lahat ng naninirahan rito. Sino ang makakaligtas sa galit ni Yahweh? Sino ang makakatagal sa kanyang matinding puot? Bumubugang parang apoy ang kanyang puot. Batong malalaki ay nadudurog dahil sa kanyang galit. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanya'y kanyang inaalagaan. Tulad ng malaking baha, lubos niyang pupuksain ang kanyang mga kaaway at tutugisin sila hanggang mamatay. Ano ang binabalak ninyo laban kay Yahweh? Wawasakin niya ang kanyang mga kaaway at ang paghihiganti nila'y di na mauulit pa. Tulad ng mga lasenggo, sila'y malulunod sa alak. Tulad ng salasalabat na mga tinik at tuyong dayami, kayo ay matutupok sa apoy. Di ba sa inyo nagmula ang taong nagbalak ng masama at ng hikayat na magtaksil sa kanya? Sabi niya sa kanyang bansang Israel, kahit na malakas at marami ang mga taga-Assyria, mawawasak sila at maglalaho. Kahit na pinahirapan ko kayo noon, ito'y hindi ko na uulitin. At ngayon nga, wawakasan ko na ang pagpapahirap sa inyo ng Assyria at palalayain ko na kayo sa pagkaalipin. Ito ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Assyria. Malilipol ang lahi ninyo. Wala nang magdadala ng inyong pangalan. Aalisin ko sa mga templo ng inyong mga Diyos ang mga imahin na nililok ng kamay. Ipaghahanda ko kayo ng libingan sapagkat wala kayong karapatang mabuhay. Masdan mo't dumarating na mula sa kabundukan ang tagapaghatid ng magandang balita. Nasa daan na siya upang ipahayag ang kapayapaan. Ipagdiwang ninyo, mga taga-Huda, ang inyong mga kapistahan at tuparin ninyo sa Diyos ang mga ipinangako ninyo sa Kanya. Hindi na kayo muling sasakupin ng masasama sapagkat lubusan na silang nawasak. Ninive, sinasalakay na kayo. Dumating na ang kapangyarihang wawasak sa inyo. Bantayan ninyo ang mga pader at ang daan. Maghanda kayo para sa labanan. Sapagkat papanumbalikin na ni Yahweh ang kadakilaan ng Israel. Gaya noong panahong hindi pa sila nilulusob ng mga kaaway. Naghahanda na silang sumalakay. Pula ang mga kalasag ng mga kawal at pula rin ang kanilang kasuotan. Nagliliyab na parang apoy ang kanilang mga karwahe. Rumaragasa ang kanilang mga kabayong pandigma. Ang mga karwahe humahagibis sa mga lansangan, paroot parito sa mga liwasan. Parang naglalagablab na sulo ang mga ito at gumuguhit na parang kidlat. Pagtawag sa mga pinuno'y nagkakandara pa sila sa paglapit. Nagmamadali nilang tinungo ang pader na tanggulan upang ilagay ang pananggalang laban sa mantelet. Nabuksan na ang mga pintuan sa ilog at ang mga tao sa palasyo ay nanginginig sa takot. Ang reyna ay dinalang

0: bihag, kaya't dinadagukan ng mga lingkod ang kanilang dibdib. Sila'y nag-iiyakan, gaya ng mga kalapating nananaghoy, tulad ng tubig sa isang lawa na wasak ang pampang, ang mga tao'y mabilis na tumatakas mula sa Ninive. Huminto kayo, ang sigaw nila, ngunit kahit isa ay wala man lang lumingon. Samsamin ang pilak, samsamin ang ginto, ang lunsod ay puno ng kayamanan. Wasak na ang Ninive, iniwan na ng mga tao at ngayon'y mapanglaw na. Ang mga tao'y nasisindak, nanginginig ang mga tuhod, wala ng lakas at putlang-putla sa takot. Wala na ang lunsod na parang yungib ng mga leyon, ang dakong tirahan ng mga batang leyon. Wala na rin ang dakong pinagtataguan ng inahing leyon, ang lugar kung saan ligtas ang kanyang mga anak. Pinatay na ng leyon ang kanyang biktima at nilapa ito para sa kanyang asawa at mga anak. Napuno ng nilapang hayop ang kanyang tirahan. Ako ang kalaban mo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Susunugin ko ang iyong mga karwahe at mamamatay sa digmaan ang mga kawal mo. Kukunin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinamsam sa iba. Ang tinig ng iyong mga sugo ay hindi na maririnig kailanman. Tiyak na ang iyong pagkawasak, lunsod ng mga sinungaling at mamamatay tao, puno ng kayamanang mananakaw at masasamsam. Lumalagapak ang mga latigo, dumadagundong ang mga gulong, humahagibis ang mga kabayo, rumaragasa ang mga karwahe. Sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang espada, kumikislap ang dulo ng sibat. Nakabunto ng mga bangkay, di mabilang ang mga patay. Sa mga ito'y natatalisod ang mga nagdaraan. Ang Ninive ay katulad ng isang mahalay na babae, mapanukso at puno ng kamandag. Binighani niya ang ibang mga bansa at inalipin ang mga ito. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan kita, Ninive. Huhubaran kita nang makita ka ng ibang mga bansa. Dahil dito'y mapapahiya ka. Tatabunan kita ng dumi at gagawing hamak. Mandidiri sa iyo ang mga tao. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, wasak na ang Ninive. Sino ang magmamalasakit sa kanya? Sino ang aaliw sa kanya? Nakahihigit ka ba sa Tebes? Siya rin naman ay may ilog na nakapalibot gaya ng isang pader, ang ilog Nilo na kanyang tanggulan. Pinangunahan niya ang Ethiopia at Ehipto. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Ang Libya ay kapanalig ng Tebes. Gayunmay, dinala siyang bihag ng kanyang kaaway. Ipinaghampasan sa mga panulukang daan ang kanilang mga anak. Ginapos ng tanikala ang magigiting nilang lalaki at ang mga ito'y pinaghati-hatian ng mga bumihag sa kanila. Ninive, ikaw man ay malalasing at mahihilo. Sisikapin mo ring tumakas sa iyong mga kaaway. Ang lahat ng iyong kuta ay magiging parang mga puno ng igos na hinog na ang mga bunga. Kapag inuga ang mga puno, malalaglag ang mga bunga sa mismong bibig ng gustong kumain. parang mga babae ang iyong mga hukbo at ang iyong bansa ay hindi kayang magtanggol laban sa kaaway. Lalamunin ng apoy ang mga panara sa iyong mga pintuan. Mag-ipon ka na ng tubig para sa panahon ng pagkubkob sa iyo. Tibayan mo ang iyong mga tanggulan. Simulan mo na ang pagmamasa ng luwad at hulmahin ang mga tisa. Anuman ang gawin mo, matutupok ka pa rin at mamamatay sa labanan. Malilipol ka tulad ng pananim na kinain ng mga balang. Magpakarami kang gaya ng mga balang. Pinarami mo ang iyong mga ngalakal. Higit pa sila sa mga bituin sa kalangitan. Ngunit wala na sila ngayon, tulad ng mga balang na nagbubuka ng kanilang mga pakpak upang lumipad palayo. Ang mga pinuno mo ay parang mga balang na nakadapo sa mga pader kung malamig ang panahon. Ngunit nagliliparan pagsikat ng araw at walang nakakaalam kung saan sila pupunta. Ang mga pinuno mo'y patay na, Assyria. Gayon din ang iyong mga maharlika. Nagkalat sa parang ang iyong mamamayan at walang magtipon sa kanila. Wala man lang gumamot sa iyong sugat na malubha at nagnanaknak. Lahat ng makabalita sa sinapit mo ay natutuwa't pumapalakpak sapagkat ginawan mo silang lahat ng napakasama.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Naranasan mo na bang magkaroon ng araw na parang literal na gumuguho ang mundo mo? Hindi naman totoong lindol, pero may nangyayari na biglang nagbago yung lahat. Isang tawag mula sa doktor, isang message na hindi mo inaasahan, pagkawala ng trabaho, problema sa negosyo, family conflict, heartbreak, o isang problema na matagal mo nang pinagpe-pray pero parang lalo pang lumalaki yung problema. Minsan, no, hindi naman gumagalaw ang lupa sa ilalim ng paa natin pero para bang gumuguho na yung buhay natin. At kapag nangyari yon, natural lang na matakot. Pero may magandang reminder po sa atin ang salita ng Diyos. Kapag nayayanig ang lahat, may isang bagay na hindi gumuguho. Yan po yung ating Diyos. Happy Monday, Kaagapay! Ito po si Kael Garcia at welcome po sa Unang Salmo, ang ating moment ng pagninilay, panalangin at paglapit sa Diyos. Kung nakikinig ka ngayon sa radyo, salamat po sa pagsama sa amin. Kung ikaw naman ay kasama namin sa Facebook o sa YouTube Live, mag-comment ka naman at sabihin mo kung nasaan ka ngayon. At kung may taong kailangan din makarinig ng encouragement na to, i-share mo ang ating broadcast. Tuto ka lamang dito sa Unang Salmo.

Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na alam nating nakakatakot. Yan yung lindol. Pero gagamitin natin ito bilang larawan ng mga pagkakataong nayayanig po yung ating buhay. So may 3 points tayo this morning, ha? Kaya sama-sama tayong mag-take note. Number 1, may mga bagay talagang yayanig sa ating buhay. Sabi po sa Psalm 46 verse 2-3, open mo yung Bible mo, ha, kung hawak mo ngayon. Di dapat matakot mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Imagine that picture. Lindol, gumuguhong bundok, umaatungal na dagat, para bang total disaster na. Pero alam mo yung response ng psalmist. Sabi niya, hindi kami matatakot. Hindi dahil walang danger, hindi dahil sa hindi nila nakikita ang nangyayari, kundi dahil may Diyos silang pinagtitiwalaan. At ganun din po sa buhay natin. Hindi naman pinangako ng Diyos na hindi tayo makakaranas ng shaking. May mga panahon talagang may yayanig sa buhay natin. Ang tanong ay, kapag nayayanig ba ang buhay mo, saan ka kumakapit? Ito naman po yung ating second point. Hindi lahat ng yayanig ay dapat ikatakot. Kapag may mga unexpected na pangyayari, feeling natin na katapusan na. Pero hindi lahat ng shaking ay destruction. May mga bagay na kailangan talagang ma-shake para makita po natin kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag stable ang buhay, madaling isipin na okay lang tayo dahil marami tayong resources. May trabaho, may savings, may connections, may plano. Pero paano kapag bigla ang nawala yung mga yon? Doon po natin makikita kung saan talaga nakaugat yung confidence natin. Kaya minsan, ginagamit ng Diyos ang difficult seasons para ipakita sa atin na hindi sa pera, career, relationship o achievement nakasalala yung buhay natin, kundi tanging sa Diyos lang. Hindi po masaya yung mga shaking, yung mga pagyanig sa buhay, at hindi po madaling dumaan dito. Pero pwede itong pagkakataon para mas lumalim pa yung ating faith. At ito na po yung ating last point, number 3, God is our unshakable foundation. Kapag may lindol, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang gaano kalakas ang lindol. Maaaring pwedeng itanong ay gaano ba katatag ang pundasyon. Alam mo, ganun din sa buhay. Hindi natin mapipigilan ang lahat ng problema. Hindi natin kontrolado ang economy. Hindi natin kontrolado ang ibang tao. Hindi rin natin kontrolado ang mangyayari bukas. Pero maaari po nating piliing magtayo sa isang pundasyong hindi nagbabago. Yan ay ang ating Diyos. Sabi sa Psalm 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Notice the words, kanlungan, kalakasan, tulong. Kapag mahina ka, siya ang lakas mo. Kapag natatakot ka, siya ang kanlungan mo. Kapag hindi mo alam ang gagawin, siya ang iyong tulong. Kaya baka ngayong araw, may lindol sa buhay mo. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa trabaho, may problem sa family, may financial pressure, may uncertainty sa future, o baka tahimik lang ang struggle mo at walang nakakaalam. Alam mo, ha, hindi mo kailangan harapin yan ng mag-isa. Hold on to God. Maaaring gumalaw ang paligid mo, pero hindi nito niyayanig ang Diyos. Maaaring magbago ang situation mo, pero hindi nagbabago ang kaniyang karakter. Maaaring hindi mo alam ang mangyayari bukas, pero alam mo kung sino ang kasama mo bukas. This time, ready your heart kaagapay, pray tayo. Lord, Heavenly and Gracious Father, maraming salamat po for your goodness and faithfulness.
Salamat Panginoon because hindi ka nagkukulang sa amin. Despite of all the things po nangyayari sa aming paligid na nayayanig man, tulungan mo kaming huwag pangunahan ng takot. Kapag literal o figuratively Lord na parang gumuguho na po yung buhay namin, remind us O God na kayo po ang aming kanlungan, kalakasan at tulong. Help us O Lord na huwag kumapit sa mga bagay na madaling mawala, kundi magtiwala po kami sa iyo na hindi kami matitinag dahil ikaw po ang aming pundasyon. Lord, kapag gumuguho na po yung paligid namin, turuan mo kaming kumapit po sa inyo. Lord, sustain us this week. Umihingi po kami ng kagalakan, ng kapatawaran, ng pag-iingat at pagpapala. Kayo po, O Diyos, ang manguna at maging center po ng aming buhay. Ito po yung aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kagapay bago tayo magtapos, isipin at sagutin mo muna ito. Ano yung lindol sa buhay mo ngayon at higit sa lahat, saan ka ba kumakapit? Hindi natin alam kung kailan darating ang next shaking. Pero alam natin kung sino ang hindi matitinag. Yan ay ang ating Panginoon. Kung nakikinig ka ngayon sa radyo, salamat ha sa pagsama sa amin ngayong umaga. At kung kasama mo naman kami online via Facebook or YouTube Live, mag-comment ka ng God is my unshakable foundation. Ulitin ko ha, God is my unshakable foundation. At huwag kalimutan na i-share din po ang unang salmo sa mga taong maaaring dumadaan sa matitinding pagyanig ng buhay nila ngayon. Baka kailangan nilang marinig ang mensaheng ito na hindi sila nag-iisa. May Diyos na hahawak sa iyo. Kapag nayayanig ang mundo mo, huwag mong hanapin ang stability sa mundong nagbabago. Kumapit ka sa Diyos na hindi nagbabago. Muli, ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat ha sa pagsama sa akin dito sa programa natin, Over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ito ang 702-DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Ebanghelista Paul Mortis.
4: Aba, simula ng kanyang ano ha. At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Grabe, September 21 na, ang bilis po ng panahon. At naririnig na nga natin yung mga Christmas songs, Christmas carols. Pero it always gives us that, yung anticipation, ano dad, yung masayang anticipation dun sa celebration nga, sabi nga natin. So, nagsisimula na yan. So, bago po tayo magsimula, edi, awit muna tayo. Are you ready, Daddy Paul?
5: Subukan.
4: Okay. Yan po ang ating tono, mga kaagapay. Samahan niyo po kami. Okay, ready? Sing. Monday.

0: Amen. Yan po yung ating pinangahawakan. Hindi lang may gagawin, may ginagawa. At in spite of, di ba, minsan hindi natin maunawaan what's happening around us, huwag tayong madideceive doon sa katotohanan na we will not be deceiver. Hindi tayo mawawala doon sa truth na God is in control.
1: Malilin lang.
0: Yung malilin lang. Madideceive nga. Malilin lang. At na God is in control. Okay, kamusta na po kayo mga kagapay? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on Monday, September 21. Ito po yung tinatawag nating Mabiyayang Monday. Kasi nga po, sa simula pa lang, we should be grateful. Alam niyo ba po, natutuwa ako kasi para po sa akin, ang week na ito, ang aking 1,000th episode ng Gabay. O, biro mo, Dad. 1,000th episode na po ako. Ang daddy ko, wag na po natin bilangin. Kasi bago pa po ako mag 1,000, ang daddy at mommy po sila yung gumagawa. But for me, dapat na po ba? Nung ginagawa ko po yung Gabay Library, sabi ko, aba, 1,000 na pala ako. So, natutuwa po ako sa Panginoon. Dahil inabot ko itong episode na to, ano? The Lord is good. At yun po, ang Panginoon lang nga po nakakaalam, di ba, ng time frame ng bawat isa sa atin.
1: And to the best think, is yet to come, anak. Oh, the best is yet to come.
0: Always yun, daddy. Always yun. The best is yet to come. So, huwag tayong ma-discourage. So, mga kagapay, hello, hello, hello. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program. Kung narito kayo sa Luzon, mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, yung portable missionary radio natin, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating program, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo or yung ating Facebook app, di ba, FEBC app, 702 app. Maganda po yung inyong internet connection, definitely marinig nyo po at maliwanag ang inyong reception sa atin. At sa atin pong mga nagtatanong, bakit daw po tile? Okay lang po yun. Okay lang po. Picture tiles kami. Kasi sabi nga ng daddy, nananatili kaming bata sa inyong mga paningin. O, diba? So, natutuwa tayo sa ginagawa ng Panginoon. At may mga karanasan tayo. Kagaya nun, dadala mo ba, may na-meet ako sa UP Town Center, sa Papel Meroti, si Glenda. Glenda ang pangalan niya, na nakikinig pala sa atin. Binati ako, kaya nagulat ako. Hello po, Ate Beth. So, sa atin pong mga kaagapay, na halimbawa nakita niyo ako, batingin niyo po ako. Para po alam ko na tayo po ay mga magkakasama, magkaagapay tayo sa Panginoon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Ano? At huwag pong kakalimutan, di ba? Yung inyong kasama, sabi niya, sa loob nitong 30 minutes, patuloy tayong matuto sa bawat isa. At huwag kakalimutan po ang Far East Broadcasting Company po. Member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntong ng Gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang tumpak at ganap na katotohanan na ito'y walang iba kundi matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Wow, wow, wow! Amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung ating pag-uusapan. Health benefits of gratitude. Kagaya nga po na nabanggit ko, 1,000th episode ko na to sa Gabay. At maganda rin po kasi yung ating pinag-uusapan dahil ang September 21, ito pong araw na to, a World Gratitude Day. O, diba? So, ito po ay pinasimula ni Edna Furth Lemle noong 1965 sa East-West Center sa Honolulu, Hawaii. Tapos, in-envision niya ito bilang isang global secular Thanksgiving upang ma-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude. At pinili niya yung September 21, ang araw ng equinox. Yun yung time na yon. So, kalaunan, ito po ay na-recognize ng United Nations noong 1977. At bakit nga ba ito mahalaga? Dahil ang gratitude po o pasasalamat ay kaugnay sa pag-improve ng mental health, ng isang matibay na relationship at ng resilience. At sa ating kultura bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. So, ang pagsasabi po kasi ng thank you o salamat, hindi na yan bago. Subalit ang mamuhay ng may gratitude o pasasalamat at yung regular na pagtuon sa mga positibong bahagi ng ating buhay ay higit pa po doon sa pagkakaroon ng mabuting asal. Ito ay isang powerful health habit. So, ang mga pag-aaral po ay nagpapakita na ang pag-practice ng gratitude o pasasalamat, ito ha, 15 minutes a day, 5 days a week, sa loob ng kahit 6 weeks lamang, ay maaring mag-enhance ng mental wellness at maaring mag-promote ng lasting change sa ating perspective. So ang gratitude at ang mental health benefits nito ay may positive effect sa ating physical health. So mas malaki ang health benefits ng gratitude kung ito ay maging habitual at bahagi ng ating thought process. At kahit ang paglalaan ng oras sa bawat araw o linggo, para unahin ang gratitude o pasasalamat, eh beneficial yan po sa atin. So ano yung unang health benefit niya? Reduced depression. O diba? Sa review po ng mga 70 students na kasama ang tugon mula sa 26,000 ng mga katao, napag-alaman po nila ang association ng mataas na level ng gratitude at ang mababang level ng depression. Subalit sabi nga, kailangan pa po ito ng mas maraming research upang lalong maunawaan ang association nito. Ang gratitude po ay tila nagpapababa ng simptomas ng depression. Ang mga tao na may grateful mindset ay may higher satisfaction sa buhay, may strong social relationship, at may mataas na self-esteem kaysa sa mga taong hindi nagpa-practice ng gratitude o pasasalamat. Subalit maaring posible din daw po na ang mga depressed na tao ay hindi rin magiging grateful. So maaring may nagpapatuloy na relationship na kung saan ang gratitude ay nagpapababa ng symptoms ng depression na nagbibigay laya sa tao na ma-recognize kung ano ang meron siya. O diba? Ang gratitude, pasasalamat, nagre-reduce ng depression dahil nagre-rewire ng ating brain upang mag-focus sa positive experiences. Nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol at nagpapatibay ng self-worth at social connection. Ito yung mga key factors ng pagpaprotect laban sa mga depressive thoughts. So, ang mga research ay nagpapakita na kahit ang maikling gratitude practice ay nag-i-improve ng mood, nag-reduce ng rumination, at nag-i-increase ng resilience. So, alam nyo mga kaagapay at alam natin lahat, ang pag-awit ay isang magandang paraan ng pasasalamat, diba? Kaya naman tunay na tunay po yung awit 100. Sabing ganun, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa Kanyang kawan. So pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So mga kaagapay, simulan ang ating umaga ng pag-awit ng papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Dahil ito yung nagre-rewire ng ating brain na mag-focus sa patuloy na paggawa at paggabay ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. So laging tandaan, kasama natin lagi ang Diyos. Okay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you, anak. Ang ganda ulit. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. The Deity of Jesus Christ. Deity of Jesus Christ. Ang kadiyosan ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ang Biblia, binubuo ng Old Testament at New Testament. Amen, amen, wow, wow, wow. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Alpha and Omega. Revelation 1:8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Siya ang ngayon, noon, at ang darating. Revelation 22:13-16, ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Ako si Jesus, pinadala ako ng anghel ko para i-announce ang mga bagay na ito na inyo ngayong nasa churches. Galing ito sa lahi ni David, ako ang maliwanag na morning star. I created everything. Ako ang lumalang ng lahat. John 1:3, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala siya, hindi magagawa ang ano paman. Colossians 1:16, sa tulong niya, nilikha ng Diyos ang lahat sa langit at sa lupa, yung mga nakikita at hindi nakikita. Kasama na dito ang mga spiritual powers, mga maghahari, naghahari, mga leaders, mga authorities sa tulong ni Christ at para sa Kanya, kinreate ng Diyos ang buong universe. Hebrews 1:10, at sinabi pa niya, Panginoon, nang nagsimula ang lahat, ikaw ang nag-create ng mundo. Ang mga kamay mo ang nag-create ng kalangitan. Elohim Mighty, si Elohim ang makapangyarihang Diyos. Isaiah 9:6, dahil sa atin may batang ipinanganak, ibinigay sa atin ang isang lalaking anak. Sa balikat niya ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang makapangyarihang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay at prince ng kapayapaan. Equated with the I am of Exodus 3:14, sabihin mo sa mga Israelita na ako ay si ako nga. Sabihin mo sa kanila na si ako nga ang nagpadala sa inyo. John 8:58, sinabi ni Jesus, bago pa nabuhay si Abraham ay ako na, si ako nga, ako si ako nga. At walang hanggan, eternal. Wow, wow, wow, wow, amen, amen. Micah 5:2, pero ikaw Bethlehem, Ephrata, ang pinakamaliit na lahi ng Juda, sa iyo nagmula ang pipiliin ko na leader ng Israel. Manggagaling siya sa sinaunang angkan, yung dating-dati pa. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Cute naman, daddy. Opo. Pero ako, kasi yan, puro mga verses, prophetic verses. Pero maganda rin po yung verse na makikita natin. Doon po sa John 1, di ba? Sa John 1, makikita natin yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, and tapos sabi, He was in the beginning with God. All things were made through Him and without Him. Diba? Yun lahat, makikita lang natin yung katugunan na yan dun sa John chapter 1, sa first few verses, yung katotohanan ng deity ng Panginoon. Kasi nga, Daddy, paano naman siya magiging tagapamagitan kung tao lang siya? Diba? Paano rin siya magiging tagapamagitan sa tao at sa Diyos kung Diyos lang siya? Diba? So, He became
1: Diyos
0: flesh, katawang tao. Yun yung atin pong pinaninindigan. Diyos na nagkatawang tao para naunawaan niya yung kalagayan natin, naunawaan din niya yung pag-ibig ng Diyos.

0: yung sa Philippians, di ba, Dad? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Tapos, pumunta siya dito sa lupa para maging servant, maglingkod, until the death on the cross. Ganyan katindi
1: Correct, bro.
0: ang salvation story. Grabe, no, Dad? Talagang,
1: Amen,
0: the
1: amen.
0: more na nakikita natin yung salvation narrative na yan, the more na nakikita natin yung katotohanan ng Panginoon, kung anong ginawa ng Diyos sa atin, iiyak ka na lang kaagapay. Kasi it's only through Him. It's a gift. Sabi nga natin, it's a free gift from God, but it costs the life of our Savior. Diba? Dugo ang ibinayad sa atin. So, hindi natin binabaliwala yung katotohanan na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Diba? At hindi rin natin binabaliwala na nagkatawang tao, ang dakilang Diyos na yan, para mamatay para sa ating kasalanan. Siya yung payment. At tulad ng pinakapaborito kong sinasabi, nung binuhay siyang mag-uli, yun yung resibo na tinanggap ng Ama yung kabayaran. Diba? So that we can now live in righteousness through what Christ has done on the cross for us. Napakagandang salvation natin.
1: Amen.
0: At doon tayo lang nananangan at naninibigan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi totoo yun, Lord. Napakabuti mo sa amin. Kung titingnan namin, Panginoon, kung gano'ng ka-crazy, kung gano'ng ka-sinful ang humanity, doon naman din namin makikita gano'ng kadakila ang pag-ibig niyo sa amin na you sent your only son, sabi nga, to die on the cross for us, to become human and paid for the penalty of our sins. Kaya kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, mga nakakilala, hindi na po namin ito binabaliwala. Lalo po kami, Panginoon, nagfo-focus, kami nagfo-focus ng aming eyes upon you, the author and the finisher of our faith. Ang aming mga bibig, lagi pong nagpupuri at ng pasasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay sa araw-araw at patuloy na ibabahagi, Panginoon, ang iyong kabutihan sa iba. Yun po yung aming reason why we worship, why we praise you. Kasi nararanasan ka namin sa aming personal na mga buhay. At gusto ko namin ibahagi pa sa iba. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Nakalista po sila sa amin, si Josiah Kayabyab, ganun din po si Delia Regalado, si Atilio Hanyo. Naalala ko, Lord, si Kuya Ruel Mabesa Protasio, ganun din po si Ethel Estigoy, si Marites Dayaw, si Ina Patricia Salvador, si Ate Yoli Valentin, si L.S. Mojak Salonga, si Rebecca Egilio, si Eva Maliari, si Claire Fermin, Panginoon, si Debbie Tagiam, si Jenny Lin Hong, at si Margaret Prudenciado. Lord, alam ko ilan lang po ito, Panginoon, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Hindi man po namin sila nabanggit, pero alam po namin, Panginoon, kilala mo sila. You know them by name. So, Father, we declare blessings upon each and everyone. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na lalo pong lumalim ang aming pagkakilala sa iyo. Yun talaga, Lord. Kasi one, sabi nga kagaya ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Yun po yung dalangin namin, Panginoon, that we may know You more sa pagtuturo ng banal na Espiritu sa aming buhay. Para lalo po kami matutong magpasalamat, magpuri. Dahil totoo yun, Lord, anong gagawin namin? Ikaw, nasa iyo lang ang buhay. So, Father God, maraming maraming pong salamat. May you find us thankful and grateful sa patuloy na ginagawa mo sa amin. Maraming pong salamat.
1: Minohon sa Mika 5.2, pero ikaw, Bethlehem Ephrata, ang pinakamaliit na lahi ng Juda. Sa iyo nagmumula ang pipiliin ko na leader ng Israel. Manggagaling siya sinaunang angkan noong dati pa. Panginoon, salamat po. Pinalano mo na noong pa ang pagliligtas sa amin at ang pag-abot sa amin. At ginawa po ninyo, dakilang Diyos, sa pamagitan ng iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Paanong sasabihin namin na kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen.

0: Amen. Amen. Amen.
1: Kung yung tao nga daddy ano na makasalanan sa simula't simula pa lang, pwede na iskip ni Lord dyan eh. O iwang na yan, palitan na lang natin, di ba? And doon pa lang kay Adan at kay Eva, hindi na tayo nilampasan. Di ba po? Kaya patuloy yan, hindi talaga tayo lalampasan ni Lord hanggat hindi niya tayo maibalik sa kanyang kanlungan. Tama yung word na yon. Pero nasa atin ang pagpili, mga kaagapay. Susunod ba tayo o hindi? That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura, at ang ating pong mga gabay barkadan, siya po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Ebanghelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isang na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba ma

0: Aring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin muna.
0: Diba?
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
6: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Ito ang hardin ng panalangin.

Mga minamahal, bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang dalangin ko ay inyong nararanasan ang kapayapaan, kasiglahan ng ating Panginoong Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. At kasama natin si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Inihahatid minsan pa ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan at ng FEBC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Bukas na po ang ating hardin at sa atin pong pananalangin sa mga susunod na sandali ay nais nating ipahayag sa Diyos ang atin pong mga papuri, ang ating mga pasasalamat at syempre po ang lahat ng ating mga prayer concerns na inyong ibinabahagi. Kaya isend nyo na po ang inyong mga prayer concerns sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang mga social media platforms at sa DZAS app. Pwede po ninyong i-type ang inyong mga prayer concerns at mga pasasalamat, mga patotoo dito po sa ating comment section. Sige po, tayo na po dito sa ating hardin ng panalangin at nasaan ka man, anumang sandali, anumang oras ngayon, anywhere in the world, sabay-sabay tayong magbukas sa pamamagitan ng pananalangin. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, Panginoong Diyos. Maraming marami pong salamat sa inyong dakilang presensya. Maraming marami pong salamat sa inyong pag-aniyaya sa amin dito sa Hardin ng Panalangin. Maraming salamat sa bawat isa na nagjo-join sa mga sandaling ito. Maraming salamat sa kanya na nakikinig. Maraming salamat sa

niya na kasama namin ngayon na magpupuri at magpapasalamat. Lord, bless, bless, bless everyone, and we receive your blessings, Lord. And we celebrate your goodness. Kami po ay nagsasaya sa inyong kabutihan, sa inyong kalakasan, sa inyong patuloy na patnubay. Panginoon, ang dampi ng inyong pagmamahal ay maramdaman, maranasan ng bawat isa. In Jesus' name, amen and amen.

Early on, mga kaibigan, mga minamahal, mga magulang at mga kapatid, sabihin nga po ninyo nasaan man kayo ngayon. Kung nakikinig kayo sa radyo, sa PM Radio, sabay-sabay po nating sabihin, salamat sa Diyos sa panibagong sandali. Okay. Halos nai-imagine ko ngayon, sinasabi niyo, salamat sa Lord sa panibagong araw. Doon naman sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang mga platform, sa social media, i-type po ninyo dyan, salamat sa Lord sa isang panibagong araw. Ayan, gawin nating sa halip na comment section lang yan ay prayer and praise section. I-type po ninyo dyan, salamat sa Lord sa panibagong araw. Ayan, o maraming salamat po sa mga nagsusulat ngayon dito sa ating comment section. Pakinggan naman natin itong sinasabi sa salita ng Diyos. Ano? Ito pong babasahin natin ay mula sa Colossians chapter 4 at ito po ay mula sa ang Bible Pinoy Version. Colossians chapter 4 simula sa verse 2. Ang sabi po dito, lagi kayong mag-pray. Isipin niyong mabuti ang sinasabi niyo pag nagpe-pray kayo at magpasalamat kayo sa Diyos. Isama niyo rin kami sa prayers niyo at sana bigyan kami ng Diyos ng magandang pagkakataon na i-preach ang mensahe tungkol sa mystery ni Christ. Dahil dito kaya ako nakakulong ngayon. Ipag-pray niyo rin na ma-explain kong mabuti ang mensahe kasi yun ang dapat kong gawin. Pagkasama niyo ang mga hindi naniniwala kay Christ, maging matalino kayo at huwag niyong sayangin yung time na yon. Dapat laging maayos at interesting ang pagsasalita niyo at dapat alam niyo kung paano sasagutin ng tama ang lahat. Colossians chapter 4 verses 2 to 6. Colossians chapter 4 verses 2 to 6. Mga bili ni Paul. Ang highlight po natin dyan, verse 2. Lagi kayong mag-pray. Sabihin nga natin, lagi tayong mag-pray. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpe-pray? Pakikipag-usap sa Diyos. Parang paghinga. Meron tayong ini-inhale na oxygen, meron tayong ini-exhale na carbon dioxide. Tayo ay nag-i-inhale, atin pong pinapapasok sa kalooban natin ng mga mensahe, salita, paalaala ng Diyos, ang banal na Espiritu na nangungusap sa atin. Tayo naman ay nag-i-exhale ng ating mga sinasaloob at ng ating mga gustong sabihin sa Diyos. Basically, iyon po ang pananalangin. Meron tayong iba't ibang mga formats, adoration, confession, thanksgiving, supplication, yung ACTS. Pagpupuri, paghingi ng tawad, pagpapasalamat, at paghingi ng ating mga pangailangan. Iba-iba po yung mga ginagamit nating mga format sa pananalangin. At syempre, pinakadakilang paalaala, yung itinurong disciples prayer ng Panginoong Jesus, Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala kung papaanong pinapatawad namin ang mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa masama, sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Ito po mga magulang at mga kapatid, ay mga paalaala sa atin mula sa Biblia ng iba't ibang mga anyo ng pananalangin. Ang mga Hudyo sa ating tinatawag na Old Testament na pangkasalukuyan ay Bible pa rin nila, no? Dahil wala naman silang New Testament, tayong mga mananampalataya sa Panginoong Jesus, meron tayong New Testament and we are followers of Jesus. Ngayon, sila po kahit pa sa Old Testament, ano, ay talagang bahagi

0: na ng kultura nila yung pananalangin. May mga oras sila ng pagdarasal, ano? Meron silang mga prayer books na binabasa sa pananalangin. Tayo naman, nung naging mananampalataya sa Panginoong Jesus, ay tinuruan din na manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tayo po ay mayroon din minsang mga oras ng pagdarasal. Kami po ay lumaki ng mga Romano Katoliko at Aglipayano, kaya minsan pag alas 6 ng gabi kami po ay sabay-sabay na nagdarasal sa harap ng isang altar. Ngayon, noong tayo po ay minarapat ng Diyos na makakilala sa Kanya sa isang biblikal na kaparaanan, tayo naman po ay nananalangin kahit nasaan tayo, sinasambit natin ang ating panalangin, hindi kailangang nakaharap sa isang altar o sa anumang mga religious item, kundi diretso sa Panginoon at sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng ito, mga magulang at mga kapatid, at least tradition na tinatawag nating Kristyanismo, nang galing sa tradisyon ng mga Hudyo, ay pinahintulutan ng Diyos na maging tulong sa atin para nakakausap natin siya. Kailangan pa ba ng Diyos na alamin ang ating sinasaloob? Actually, hindi na. Kasi alam na ng Diyos kung ano iniisip mo, kung ano nararamdaman mo. Pero ito'y tulong sa atin para naihihinga natin sa Diyos yung pasasalamat, yung pagpupuri, yung pagsamba at paghingi ng tawad at pagtanggap ng kapatawaran at paghingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Amen? Iyan ang pananalangin. Iyan ay grace, biyaya din ng Diyos. At ang sabi sa binasa natin, maging mapanalanginin. Sa English, be devoted to prayer. Maging deboto kayo sa pananampalataya, sa pananalangin. Ano po ba ibig sabihin ng maging deboto? Dapat palaging ginagawa. Dapat meron tayong consistent practice. Paano tayo nananalangin ng mayroon pong devotion? Yan. Ibig sabihin, napakaganda nung meron tayong binabalik-balikan na paboritong oras para tayo makipag-usap sa Diyos. Actually, 24 hours a day, nakikipag-usap naman tayo sa Diyos. Parang nakikipag-usap ka sa mga mahal mo sa buhay. Ano? Lalo na ngayon sa social media, kapag tiningnan nyo kung nakailang oras kayo sa isang araw, minsan yung iba umaabot ng 7 hours a day sa screen time. Ano? Ibig sabihin, lagi nakaharap sa kanyang mobile device, lagi may kinakausap. Ganon din naman tayo sa Diyos. Kahit na wala dun sa specific time na ating pinili. Pero maganda yung pagsikat ng araw, pagkagising sa umaga, praise you Lord, salamat Lord, meron akong panibagong araw. Bago tayo kumain, yan, paborito rin nating ano yan, pananalangin at pagpapasalamat bago tayo matulog. Be devoted to prayer. Ano pa po ang isang nakakatulong sa atin? Ang paalaala ni San Pablo ay isipin yung mabuti kung ano yung ipinapag-pray nyo. Be watchful and be thankful. Doon po sa pagiging watchful, sa pagiging thankful, nakakatulong yung pinag-iisipan natin ng ating mga sinasabi at nakakatulong lalo na tayong mga Pilipino mahilig kumanta kung tayo po'y umaawit. Kahit na walang nakakarinig, kahit na sa isip lang natin o sa puso, meron tayong mga praise and worship songs sa napakadami pong mga kanta na ginawa ng FEBC Philippines para tayo ay makaawit sa Panginoon. At iyan po ay mga prayers. Ang pag-awit sa Panginoon ay pananalangin. Di po ba? At the same time, sabi po ni San Pablo, ipag-pray ninyo kami. Lagi po nating alalahanin sa ating debotong pananalangin ang mga nagpapahayag ng mabuting balita. Ang mga pastor, ang mga preachers, ang mga missionaries, ang mga diakonesa, ang mga manggagawa, kahit na po yung ating mga cell group leaders, mga small group leaders, at yun pong iba't ibang mga Christian leaders, at ang ating mga sarili, para maipahayag daw ang misteryo ni Kristo, ang hiwaga ni Kristo. At ipanalangin din natin ang ating mga sarili para marunong tayong makipag-usap. Alam po ninyo, lalo na sa iba't ibang mga lahi, dito po sa mga nasa Australia at sa lahat ng mga kausap natin ngayon na nasa iba-ibang bansa. Di ba iba-iba naman ang religion ng mga tao? Iba-iba ang mga lahi, iba-iba edad. Yung iba walang religion, walang paniniwala sa Diyos. Pero may mga pagkakataon na pinapakausap sila sa atin ng Diyos. Meron akong karanasan, isang pananampalataya na ang sinasabi niya si Jesus ay propeta at meron pa silang ibang dakilang propeta. Eh, dahil maikli naman yung panahon ng pag-uusap namin, ano, sabi ko sa kanya, ipinapanalangin ko ngayon na mamayang gabi magpakita sa iyo ang propetang si Isa o si Jesus at makipag-usap siya sa iyo. Alam niyo pa ang sagot nitong nakausap ko, taxi driver siya, sabi niya, amen, amen. Aba, siya pa nag-amen doon sa sinabi ko na sana magpakita sa kanya si Jesus sa panaginip niya. Kasi hindi ko naman siya makakausap ng madalas, pero alam ko, yung religion nila naniniwala sa panaginip at nagpapakita si Jesus sa panaginip. At bahala na ang Holy Spirit, sabi ko, Lord, bahala na kayo makipag-usap sa tao na to. Meron naman akong mga kaibigan na atheist, hindi naman naniniwala sa Diyos. Pero pag pinag-usapan namin si Jesus as a historical figure, palagi kami nagkakasundo. At ito ay mga sagot sa dalangin ninyo, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, kasi pinapag-pray nyo ako. Pinapag-pray nyo ang mga kagaya namin na in any season, in any opportunity, ay maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Kung ikaw ay isang pastor, kung ikaw ay isang misyonero, kung ikaw ay isang manggagawa, purihin ng Diyos sa buhay mo at salamat sa Diyos kasi may mga prayer warriors na nananalangin para ang iyong ministry ay maging malago. Salamat po sa inyo, mga magulang at mga kapatid, mga minamahal na nagpe-pray para sa amin. Alam po ninyo, merong mga salita ngayon kagaya ng viral at trending. Ano? Itong salitang trending ay alam natin ang kahulugan ngayon. Alam niyo ba kahulugan ng trending? Kasi baka mga kasama ko ngayon eh, mga senior citizens eh. Pero alam ko naman, alam ninyo yan. Ano? Nakakatuwa na isa sa ipinapagpasalamat kong trending ngayon, lalo na dyan sa Pilipinas, itong kanta na Pwede Bang Mangarap? O, nakasama na ba kayo sa mga TikTok ng presentation itong Pwede Bang Mangarap ni Laika? Ha? Bakit ko ito pinapagpasalamat sa Diyos? Kasi napakaganda ng lyrics. Very positive, very hopeful, at parang panalangin din. Alam nyo ba kung bakit ganyan ang lyrics niyan? Dahil sa hardin ng panalangin. Oh, alam niyo ba 'yon? Kasi ang composer ng kanta na 'to ay si Junji Marcelo at siya ay naging sikat, epektibo at ginagamit ng Diyos na manunulat at umaawit din ng mga awitin sa secular at saka sa sacred spaces. Nang dahil ipinapag-pray siya ng ating hardinero, ang namayapang Pastor Proceso Marcelo. Si Junji Marcelo, ang kanyang mga kapatid, si Junji Marcelo, ang kanyang mga komposisyon ay answer, sagot ng Diyos sa mga panalangin ni Pastor Marcelo. At panalangin niyo at panalangin ko. Kaya naman kita niyo, after 15 years, biglang nagtitrending yung mga ganyang kanta. Ano? Napakaganda. Kasi sa pamamagitan ng mga kantang ganyan, tayo ay nakakapaglapit ng tao sa Panginoon, even one step closer to the kingdom. Kung merong Junji Marcelo, dahil merong nanalangin na Pastor Proceso Marcelo. Ang atin pong mga content creators ngayon, napakadami. Kung merong Jonathan Manalo, dahil mayroong mga pamilyang kagaya ng mami niya, si Yatita Zenaida, na nananalangin para sa kanyang anak. Kung meron pong Zach Alves, na sikat dito sa Australia na content creator dahil merong Hazel Alves, isang nanay at ang kanyang pamilya na nananalangin para sa kanya. At marami pa po tayo mga magulang at mga kapatid na pwedeng sabihin, banggitin ang mga pangalan na dahil sa kanilang mga contents, dahil sa kanilang mga ginagawa, ay ginagamit ng Diyos ang mga pagkakataon na ito para makapaglapit ng kaluluwa sa Kanya. Patuloy po nating ipag-pray, kagaya ni San Pablo, sabi niya, ipag-pray niyo kami. Kasi yung mga apostol, content creator din yan eh. Ha? Kaya lang hindi pa ginagamit yung mga salitang ganun nung panahon na yon, pero meron din silang contents na ibinabahagi sa imperyo ng Roma. Mga magulang at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong mga panalangin para sa bawat isang misyonero, manggagawa, pastor, preacher, content creators, at syempre, maraming salamat sa mga prayers nyo para sa FEBC Philippines. Sa lahat ng mga content creators nasa likod ng mikropono ng FEBC Philippines, patuloy po nating suportahan, ipanalangin, lalo na ang next generation. Para po sa lahat ng mga kasama naming nagpe-pray para sa mga content creators, may suggestion ako sa inyo ngayong Pasko. Magregalo kayo, ha? Magregalo kayo para marinig yung mga contents ng FEBC, magregalo kayo ng PM Radio. Opo, lalo na para sa mga seniors kasi marami ngayon, wala namang cellphone at sa radyo nakikinig yung mga seniors, mga mag-isa sa bahay, pwede niyong regaluhan. Kung nakatanggap kayo ng PM Radio, praise the Lord, maganda, magregalo naman kayo. Pwede naman pag-ipunan yan eh, hindi naman kamahalan, ano? Mga magulang at mga kapatid, sa atin pong pananalangin, ang sabi po dyan, be watchful, be thankful. Isulat nga po ninyo dyan sa inyong comment section, I will be watchful, I will be thankful. O sige po, at doon naman sa mga nakikinig sa radyo, sabihin nyo, I will be watchful, I will be thankful. Marami pong salamat at sana ang atin pong mga panalangin hindi man nagte-trending sa lupa ay mag-trending sa mga anghel ng Diyos at mag-trending sa kalangitan dahil nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus at nananampalataya tayo na ang ating mga panalangin ay tinutugon ng Diyos. Praise the Lord!
1: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungan Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, sa kabila ng malulungkot na pangyayari dito sa aming bansa, marami pa rin kaming dapat na ipagpasalamat sa inyo. Ipinagpapasalamat namin, banal namin Diyos, ang matagumpay na pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dalangin namin, dakilang Diyos, na pangunahan po ninyo ang mga nahalal na opisyales upang ang Muslim Mindanao ay makaranas ng tunay na kapayapaan at kaunlaran sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ipinagpapasalamat din po namin, banal namin Diyos, ang pag-improve sa ranking sa International Education Assessment ng mga estudyanteng Pilipino sa science, mathematics, at reading. Panginoon, nawa ito ang magpasimula ng malawakang pagbabago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas na ang Pilipinas ay nabibilang sa mga kulelat. Ngunit nawa, sa pamamagitan ng iyong tulong, kami ay makabangon mula sa hindi magandang kalagayan ng sistema ng aming edukasyon. Ipinagpapasalamat din po namin, banal namin Diyos, ang paglalabas ng Supreme Court ng writ of mandamus na nagkukumpel sa Kongreso na magpasa ng anti-political dynasty law sa lalong madaling panahon. Dakilang Ama, pangunahan po ninyo ang aming mga kongresista at mga senador na talagang ang maipapasang batas ay nagbibigay ng patas na oportunidad sa lahat ng mamamayang Pilipino na makapaglingkod sa gobyerno sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang anti-political dynasty law. O banal namin Diyos, sa araw na ito ay ginugunita rin dito sa aming bansa ang pagdideklara ng martial law. Panginoon, nawa ang paggunita ay maging isang babala sa lahat ng mamamayang Pilipino na mayroong kaming pananagutan, nabantayan at panatilihin ang kalayaan sa aming bansa. Panginoon, pangunahan po ninyo ang aming mga leader upang sa pamamagitan nila at sa kooperasyon ng bawat mamamayang Pilipino, ang Pilipinas ay manatiling isang malayang demokrasya. Maraming marami pong salamat, dakilang Diyos, sapagkat kami po'y naniniwala na minamahal mo ang bansang Pilipinas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen at amen. Tayo po ay sumasang-ayon sa mga panalangin ito sa pangunguna ni Bishop Joey Umali. At pakitype nyo nga po sa inyong comment section, God bless the Philippines. Sige po, itype nyo dyan ano, bilang pag-agree, God bless the Philippines. Marahil sa ating prayer, ang sagot ng Diyos ay pumunta si Mark Zuckerberg at humarap sa pagtawag ng Senado para ipaliwanag itong mga nangyayaring hindi magandang epekto ng social media. Nako, pag napasara ang Facebook sa Pilipinas, maraming malulungkot. Kaya ngayon pa lang, gamitin na natin ang social media for the glory of God at hindi sa mga hindi magagandang kaparaanan. Patuloy po tayong manalangin, Lord, maraming salamat po sa mga kagalingan, sa mga sakit at karamdaman. Marami na po kayong pinagaling dito sa hardin ng panalangin, pero patuloy pa rin kaming nananalangin para kay Lagrimas Montserrat del Mundo, healing and continued wellness para sa kanyang nieces na si Faith at si Jeneline. Dalangin namin si Edgy Damante, patuloy na healing and strength para sa kanyang kapatid na si Kenneth Roskilio. Dalangin namin ng kagalingan para sa lahat ng mga may sakit, may karamdaman, mga nasa ospital, mga nag-aalaga, mga nurses, mga doktor, mga pasyente. Kayo po ang kumilos, O Diyos, at magbigay ng himala ng pagpapagaling, lalo na Panginoon para kay Gigi Mariano at sa kanyang pinsa na si Obet. Dalangin namin si Adet Capili Pareha, healing para kay Manny Pareha at Princess Gabelo na mayroon pong cough and fever. Dalangin namin, Panginoon, ang healing para sa buong pamilya ni Claring Mamangon. Ganun din para kay Evangeline Dar Juan, continued healing mula sa kanyang kalagayan. Healing para kay Lane Emmy, ganun din kagalingan para kay Belle Baroa at kay Maria Teresa Gustilo Musnit, complete healing and recovery para sa kanyang Kuya Ben na mayroon pong stroke, Panginoon, for the second time, si Leonila de Jesus Espiritu. Prayer para sa kanyang family member and patient na may ALS. Panginoon, sa mga hindi namin nabanggit ang pangalan pero may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bahay, inaalagaan, heal this person in the name of Jesus and let your name receive the glory. Panginoon, safe travel para kay Marlene Rodriguez papunta, Panginoon, sa ibang bansa. Dalangin namin, Panginoon, ang pag-travel from Sydney to Manila at papunta sa Bataan ng aming kapatid na ang kanyang daughter-in-law ni Marlene Rodriguez. Dalangin namin ang lahat ng mga magta-travel sa iba't ibang bahagi ng mundo. We pray for your traveling mercies, O Lord. Dalangin din namin si Ferdinand Magtoto Carillon at ang lahat ng mga nagne-negosyo. I-bless niyo po ang mga negosyong ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga negosyante. At Panginoon, ipinapag-pray namin sa mga sandaling ito, ang mga content creators, ang mga producers, mga programmers, media practitioners, sa radyo, sa TV, sa social media, ang mga nagti-TikTok, ang mga nagpe-Facebook, ang mga gumagawa ng content sa YouTube. Dalangin po namin sa gitna, Panginoon, ng maraming mga fake news at maraming mga katiwalian, nawa ang mga Kristiyano, mga anak ninyo, ng mga content creators, i-bless po ninyo ng mga creative ideas para maging relevant at maabot ang marami pang mga kabataan, ng next generation sa inyo pong mensahe na tunay na siyang kailangan po naming lahat, even the next generation. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga content creators, kahit na po ang aming mga anak, ang aming mga apo na nagti-TikTok at nawa ay gamitin nila ang kanilang kahusayan sa paggawa ng content for the glory of your name. Maraming pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga magulang at mga kapatid, paalaala po sa atin, be devoted in prayer. At sa atin pong pananalangin, ipanalangin po natin ang next generation. May kilala ba kayong apo o anak o pamangkin na nagti-TikTok? Ipag-pray po natin sila, no? At maraming salamat sa inyo pong pakikinig, pagsama, pakikipray sa atin sa Hardin ng Panalangin. Palagi po nating ipinapaalaala ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kasama kasama si Desa Magtunaw at ang ating Manila production team. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Inihatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan at ng FEBC Radio TV ang Hartin ng Panalangin. Magkita-kita po tayo muli hanggang sa susunod. God bless you, ingat, and be devoted in prayer.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, ngayon ay araw ng Lunes, 21 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang grupo nagprotesta sa EDSA sa pag-alala sa anibersaryo ng Martial Law at Trillion Peso March. Klase sa ilang lugar suspendido ngayong araw. At sa Kalakalan, ASEAN target na palakasin pa ang ekonomiya sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nag-marcha patungong EDSA Shrine sa Quezon City kahapon, Setyembre 20, ang ilang grupo ng kabataan at estudyante para manawagan ng accountability sa umano'y korupsyon, transparency sa paggamit ng pondo ng bayan at pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Nagsimula ang tinawag na Walk of Truth and Justice sa De La Salle Green Hills sa Mandaluyong City at nagtapos sa EDSA Shrine. Pinangunahan ito ng Bayan Youth, Student Council Alliance of the Philippines at Youth Against Kurakot, kasama ang mga leader-estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ayon sa Akbayan Party List, nasa 1,000 kabataan at estudyante ang lumahok. Isinagawa ang pagkilos isang araw bago ang 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law at unang anibersaryo ng Trillion Peso March noong 2025. Isinagawa ang pagkilos o ayon kay Akbayan Party President Rafaela David, nagpapatuloy ang panawagan para sa pananagutan kaugnay ng mga usapin sa flood control projects at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Samantala, iniutos naman ng Supreme Court sa Kongreso na gampanan ang mandatory constitutional duty nitong magpasa ng batas na magbabawal sa political dynasties at tukuyin ang saklaw nito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakaugnay na balita, magpapatupad ng maximum tolerance ang Philippine National Police sa mga kilos protestang isasagawa ngayong araw, Setyembre 21, kasabay ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang ng mga police ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon basta't mapapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Mahigit 17,000 pulis ang itinalaga sa Metro Manila, kabilang ang mga lugar na inaasahang pagdarausan ng mga pagkilos gaya na lamang ng Menjola, Liwasang Bonifacio, EDSA Shrine at People Power Monument. Samantala, magpapatupad naman ang Manila Police District ng road closures at rerouting sa ilang bahagi ng Menjola, Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. Paalala ng pulisya, hindi saklaw ng maximum tolerance ang karahasan, pananakit at paninira ng ari-arian. Samantala, alinsunod naman sa Republic Act 880, maaaring magsagawa ng mapayapang pagtitipon sa mga itinalagang Freedom Park kahit walang permit.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, sinuspinde ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil yan sa mga kilos protesta, hindi magandang kalidad ng hangin at usapin sa seguridad. Sa Maynila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampublico at pribadong paaralan. Inatasan ng mga paaralan na gumamit ng alternative delivery mode dahil sa inaasahang mga pagtitipon at pagsasara ng ilang kalsada kaugnay ng 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Sa Cebu, suspendido rin ang face-to-face classes sa Cebu City, Mandaue at Toledo sa lahat ng antas. Sa Talisay at Naga, may suspension din sa pampublikong paaralan. Ang hakbang ay bunsod naman ng hindi magandang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze mula sa Indonesia. Sa South Cotabato, suspendido ang face-to-face classes sa Banga at Suralia kasunod ng insidente ng pamamaril sa Banga National High School noong Setyembre 18. Sa Sultan Kudarat, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Lebak, President Quirino at Senator Ninoy Aquino kung saan tutungo ang mga paaralan sa Alternative Delivery Mode o Modular Learning.
0: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Para sa ating lagay ng panahon, southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa western section ng southern Luzon. Ang Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa habagat. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 ng umaga at lulubog dahong 5:53 ng hapon.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Nananatiling matatag ang ekonomiya ng Southeast Asia sa kabila ng krisis sa gitnang silangan at iba pang pandaigdigang hamon. Tinanggap ng mga economic leaders ng Association of Southeast Asian Nations ang projection na lalago ng 4.5% ang ekonomiya ng ASEAN ngayong 2026. Mas mataas ito sa inaasahang 3% global growth. Ayon sa mga opisyal, nakatutulong sa paglago ng rehiyon ang patuloy na manufacturing activity, exports, investments at domestic demand. Kasama rin sa mga tinalakay ang pagpapalakas ng regional trade, supply chains, investments at semiconductor industry upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng ASEAN.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Samantala, sinusuportahan ng Department of Agriculture ang panukala

0: Lang gawing 210 pesos kada kilo ang minimum na presyo ng baboy sa farm gate. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mababa pa rin ang presyo ng baboy sa ilang lugar na nasa 120 hanggang 160 pesos kada kilo. Gayunman sinabi ng ahensya na wala pang batas na nagbibigay sa gobyerno ng kapangyarihang magtakda ng minimum na presyo ng baboy. Tinitingnan din ng DA ang ibang hakbang para matulungan ang mga lokal na hog raiser, kabilang ang pagbabago sa taripa ng imported na baboy at mas mahigpit na pagbabantay sa imported meat. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ilang piling foreign currencies. Sa US dollar, 62.78, Canadian dollar, 44.88, Singaporean dollar, 49.23, at sa Saudi Riyal, 16.71. Tabayanan sa pagbabalik ng bagong araw. Prosecution hinihiling ang pantay na pagpapatupad ng sub judice rule. Senator judges magpupulong kaugnay sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Pilipinas nakakuha ng unang bronze sa Asian Games. Gilas Women pasok na sa quarterfinals.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Isinasaalang-alang ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang paghahain ng manifestation para sa pare-parehong pagpapatupad ng sub judice rule. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas Representative Jervel Luistro, naninindigan ang prosecution na hindi nito nilabag ang naturang ruling. Ito ay matapos maglabas ang Senate Impeachment Court ng show cause orders laban kina Bicol Sara Partilist Representative Terry Ridon at Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. dahil sa mga pahayag na sinasabing maaring lumabag sa sub judice ruling. Sa ilalim ng Rule 18, ipinagbabawal ang pampublikong komento o pagbubunyag tungkol sa merito ng nakabinbing pang impeachment trial. Giit ni Luistro, dapat pare-parehong ipatupad ang rule sa prosecution, defense, senator judges at sa respondent na si Duterte Carpio. Samantala, sinabi naman ni Ridon at Tolosa na ang kanilang mga pahayag ay tumatalakay lamang sa proseso at sa mga bagay na naitala na sa mga pagdinig at hindi sa merito ng kaso. Sinabi rin ni Luistro na procedural lamang ang issue at hindi ito inaasahang makaapekto sa pagpapatuloy ng paglilitis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaasahan naman na magkakaroon ng caucus ngayong araw ang mga Senator Judge para talakayin ang bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Senator Judge Joseph Victor Ejercito, pag-uusapan kung kailangan bang pagbotohan ang usapin o maaari itong maresolba sa pamagitan ng consensus ng mga Senator Judge. Kasunod ito ng magkakaibang legal na pananaw ng apat na dating mahistrado na nagsilbing Amici Curiae of Friends of the Court. Sina dating Chief Justices Artemio Panganiban, Hilario Davide Jr. at Reyna Nato Puno ay nagsasabing hindi kinakailangang manatili sa 16 ang threshold at maaaring magbago ang bilang depende sa mga senador na legal na dapat isama sa pagbibilang. Samantala, sinabi naman ni retired Associate Justice Adolf Azcuna na dapat isama ang buong 24 na senador sa basihan ng 2/3 vote, kaya 16 na boto ang kailangan na para sa conviction. Nauna nang itinakda ni Presiding Officer Francis Escudero ang 16 na boto bilang threshold at nananatiling umiiral ang ruling habang hindi pa ito binabago ng impeachment court.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, igagalang ng prosecution team ang anumang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa bilang ng boto na kailangan para ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Jose Manuel Jocno, hindi nakatuon ang prosecution sa voting threshold kundi sa paglalahad ng matibay na ebidensya sa impeachment court. Nakatakdang isa gawa sa Miyerkules, Setyembre 23, ang oral arguments ng prosecution at defense tungkol sa kasalukuyang 16-vote threshold para sa conviction. Samantala, sinabi naman ni Senator Joseph Victor Ejercito na kailangan ng mga senator judge ng sapat na panahon para mapag-aralan ang mga argumento sa usapin. Inaasahang pag-uusapan ng mga senator judge ngayong araw ang voting threshold.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Na-rescue ng pulisya ang mga menor de edad na sangkot sa viral na video ng pagbabanta sa mga paaralan sa Esperanza Sultan Kudarat. Isinailalim din sa kustudiya ng pulis ang mga nasa hustong gulang na sangkot sa insidente. Itinurn over ang mga menor de edad sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kustudiya at intervention. Patuloy namang binavalidate ng pulisya ang iba pang online threats.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nangangamba ang Aita Hangay Tribe sa Capas, Tarlac sa posibleng epekto ng Pax Silica Project sa kanilang tirahan at kabuhayan. Ayon kay Tribal Leader Petronila Munoz, maaring maapektuhan ang kanilang lupang tinitirahan at sinabihan umano silang lumikas pagsapit ng Disyembre. Patuloy silang humihingi ng malinaw na impormasyon patungkol sa proyekto.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Samantala, sinuspinde ng ombudsman ng 6 na buwan at 1 araw, walang sahod si Tayaba City Vice Mayor Rosauro Dalida dahil sa conduct prejudicial to the best interest of the service. Nag-ugat ang kaso sa reklamo kaugnay ng road construction noong 2024 na umano'y nakasira sa mga puno sa ari-arian ng nagreklamo. Agad ipinatupad ng DILG ang suspension order.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nakakuha ang Pilipinas ng unang medalya sa Asian Games matapos mag-bronze sa women's soft tennis team. Umarangkada naman ang Gilas Pilipinas Women papunta sa quarterfinals matapos niyang talunin ang Hong Kong 90-73. Samantala, wagi rin ang Alas Pilipinas Women sa volleyball laban sa Qatar sa classification round.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Diretso na sa round 16 si Alex Ayala sa Singapore Tennis Open matapos makatanggap ng first round bye. Number 3 seed si Ayala at makakaharap ang mananalo kina Tatiana Prozorova ng Russia at Sofia Kostoulas ng Belgium. Unang laro niya ito mula sa US Open. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senate President Sherwin Gatchalian itinutulak ang School Safety Bill matapos ang insidente ng pamamaril sa South Cotabato. Ombudsman gustong maging civil service eligible ang mga opisyal ng barangay. At sa ibang bansa, US at China nagpulong bago ang Trump-Xi Summit.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng

0: Layunin nito ang magtatag ng National Comprehensive School Safety Framework na pangungunahan ng Department of Education, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng naturang panukala, kailangan bumuo at unang i-update ng mga paaralan ang kanilang school safety plan at school safety handbook. Isasama rin sa handbook ang school code of conduct, kabilang ang mga pinagbabawal na gawain at kaukulang disciplinary at restorative interventions. Ayon kay Gatchalian, hindi sapat ang reaktibong pagtugon sa mga insidente at kailangang matukoy at mapigilan ang mga banta bago mauwi sa trahedya. Tatlo ang nasawi sa pamamaril noong Biyernes, kabilang ang 16 na anyos na grade 9 student na pinaniniwala ang gunman.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, DILG at DepEd bubuo ng guidelines para maiwasan ang school shooting kasunod ng insidente sa Banga National High School sa South Cotabato. Ang detalye mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
2: Magsasanib puwersa ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Education o DepEd sa pagbuo ng mahigpit na guidelines para maiwasang maulit ang insidente sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa press briefing sa PNP Camp Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na hiniling sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling magsumite ngayong Lunes, September 21, ng mas mahigpit na guidelines kasama ang DepEd. Sinabi ng kalihim na ngayong Lunes din ay nais ng Pangulo na ma-report sa kanya ang naturang mga rekomendasyon. Aminado si Remulla na maluwag ang batas kaugnay nito kung saan tanging maisasampa na kaso ay reckless imprudence resulting to homicide lamang. Ayon sa DILG Chief, kanilang tinatapos ang mungkahing batas at tinatapos ang mga documentary requirements na kanilang irerekomenda para magkaroon ng mas mahigpit na batas ang Pilipinas kaugnay sa ganitong insidente. Dahil dito binanggit ni Remulla na na-delay ang kanyang naka-schedule na trip patungong France ngayong September 21 para pagtuon ng pansin ang pagtugon sa insidente ng school shooting na ikinasawi ng 3 katao. Bukas, September 22, Martes, inilahad ng kalihim na magtutungo ito sa France para makipagpulong sa Interpol officials para makakuha ng red notice para kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nahaharap sa kaso ng flood control anomalies. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, PNP Camp Crame.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nais ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maging civil service eligible ang mga barangay chairperson, treasurer at administrator dahil frontline sila sa paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Ayon kay Remulla, dapat maging maayos at efficient ang serbisyo sa unang antas ng pamahalaan. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi requirement ang civil service eligibility para makatakbo bilang barangay official. Kabilang sa mga qualification ang pagiging Pilipino, rehistradong botante sa barangay na tinatakbuhan, residente noon nang hindi bababa sa 1 taon bago ang halalan at marunong bumasa at sumulat ng Filipino o lokal na wika o dialekto. Sinabi rin ni Remulla na dapat pag-isipang muli ang sistema ng barangay, kabilang ang tinawag niyang pork barrel sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Samantala, nakatakda naman sa November 2, 2026 ang barangay at sangguniang kabataan elections. Inaprubahan na ng Senado ang panukalang ilipat ang halalan sa November 2028 na inadopt naman ng House of Representatives. Hindi pa ito batas, kaya patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa November 2 elections.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagpulong sa New York ang mga opisyal ng Estados Unidos at China bago ang summit ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Pinangunahan ng mga opisyal sa ekonomiya ng Estados Unidos at China ang pag-uusap, kabilang sina US Treasury Secretary Scott Bessent.

0: Chinese Vice Premier He Lifeng at U.S. Trade Representative Jamieson Greer. Tinalakay ang kalakalan, artificial intelligence at supply ng mahalagang mineral.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Naglunsad ang Ukraine ng malawakang drone attack sa Moscow habang ginaganap ang huling araw ng parliamentary election sa Russia. Tatlo ang nasawi sa Moscow region at dalawa pa sa Russian-held Kherson region. Napinsala rin ang Moscow oil refinery.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Filipos 4:7 at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Ang kabuuan ng ating balitaan na hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 21 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:55 ng umaga.
2: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansang Pilipinas.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin

0: pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
3: Hindi lamang literal na bagyo ang dinaranas natin sa ating buhay at trabaho. Minsan, kahit na sikat ang araw sa labas, binabagyo naman tayo ng problema sa opisina o negosyo natin. Sa ganitong uri ng bagyo at problema, ay handa ba tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang magandang tugon kapag may bagyo o problemang dumarating sa trabaho natin? Una, be prepared for it. Magandang preparasyon sa pagharap sa problema ay ang pagtanggap na bahagi ito ng buhay. Kahit gaano ka pang kahusay magplano, kahit gaano ka pa kagaling sa iyong trabaho. Dahil hindi mo nga kontrolado ang lahat ng bagay, expect that problems and some glitches might arise. It is always good to be prepared with a plan B. Pangalawa, learn from it. Oo, mahirap dumaan sa mabigat na problema. Hindi madali, hindi masaya. Pero bawat problema ay may dalang oportunidad para tayo ay matuto at maging mas matatag. Learn as much as you can from the challenges that you are going through. Ang sabi ng manunulat na si Vivian Green, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Marami kang matututunan mula sa mga problemang iyong pagdaraanan. At pangatlo, let problems bring you closer to God. Maraming tao kapag dumaraan sa pagsubok, nagtatampo at lumalayo sa Diyos. Baliktad! Kapag may problema tayo, trabaho man yan, negosyo o personal mong buhay, the best response is to draw near to God. The more you try to solve your problems on your own, the more you'd realize that you cannot untangle the mess that you are in. Tandaan mo, God is so powerful. He can command winds, waves, and storms to be still. Kaya din, siya ang lapitan natin upang payapain ang problema at bagyo sa buhay natin. When life storms come your way, be prepared for it. Learn from it and draw near to God. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
7: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
10: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
11: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
12: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
13: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
14: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
15: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
16: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
17: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
18: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
19: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
4: Bil- bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS.
20: Agapay ng sambay na
1: napapakinggan sa buong mundo
20: sa FEBC.PH
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
21: Time check po muna, alas 7:09 na po ng umaga.
22: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
23: Oras na Pilipinas!
24: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
23: Oras na

0: Good morning! Good morning! At nasan ka, Sister Heidi?
1: Good morning!
0: Nako, ako po ay nandirito at nag-iisa. Pero kung kasama ko kayo, kayo po ay kasama na rin sa ating programa dahil ang ganda nung background mo, Brother Red siya. Okay? Kasi tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating programang Oras na Pilipinas ngayong September 21, 2026. At welcome po tayo sa bawat isa. At opo, ako po ang nagbubukas, si Pastor ni Jeremiah Belica, pansamantalang humahalili sa akin hong nagdiwang ng birthday na si Heidi Bernardo Sampang. At syempre magkakasama pa rin tayo dito sa ating pong programa na Oras sa Pilipinas, sa isa pa hong makabuluhang talakayan. Ano, samahan niyo po ako, no? From 7 o'clock until 8:25 ngayong umaga. Naglalayon po tayo na magkaroon po ng isang maayos at malalim at maganda hong usapan at kamalayan patungkol sa usapin ng ating bayan na hallowed din po sa atin pong salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya happy listening po sa inyong lahat, ha? At kung kayo po ay bumabiyahe at uumagahan, no? Ano ba ang inyong kinakain ngayon? Dahil sigurado po, no? Sigurado pong marami na namang gagawin si Lord sa bawat isa sa atin. Amen! Amen! Amen! Ngayong Monday morning. Kaya gising-gising, kayo pong mga nasa kalsada, kayo pong mga kasamahan po namin na nakikinig sa radyo via online streaming ng febc.ph sa Facebook Live. At syempre, yung mga kasama rin nating nanonood sa ating YouTube channel. And syempre, yung ating mga nasa radyo pa din, ano, PM radios natin. At kung hindi pa ho kayo nakakapag-download ng inyo pong 702DZAS app, no? Libre po yan, no? Gawin nyo po, napakalinaw, no? Kaway-kaway naman dyan dun sa mga meron ng 702DZAS app, no? Kaway-kaway kahit hindi ko nakikita yung kaway-kaway ninyo. Pero kung wala pa ho kayo, subukan niyo po 'yan kasi kung kayo po ay nasa biyahe, basta may internet connection po kayo, no? Napakalinaw po niyan. So, kasama din po natin ngayon ang atin pong mga estasyon sa iba't ibang panig po ng bansa, kagaya po ng 1143 DZMR Isabela Missions Road, ang Care 104.3 DW AY sa Bicol, ang 1197 DXFE Davao, the Good News Radio, ang 1062 DXKI Coronadal, your friendly voice, at ang 1116 DXAS Zamboanga, your community road. Yan po, no? Kaya kung kayo po yan naririyan sa anumang mga lugar, sulok ng ating bayan, atin pong bansa, gusto kong sabihin sa inyo, God bless you. Dahil amen, grabe ang gagawin ng Lord sa inyo. Kayo ba'y nakapag-worship kahapon at yung iba ay nag-celebrate pa ng kanilang tinatawag na Day of Atonement, no? At pagkunita sa ating ginawa ng ating Panginoong Jesus at kanyang patuloy na gagawin. At kayo ay blessed na blessed this week. Siyempre, hindi ko ako nag-iisa, no? Dito lang ako sa sa inyong harapan. Pero marami po tayong kasama. Ang Team Positive ay buong buo kasama natin mahigit sa isang oras po, sina Brother Reggie Villena.
2: Reggie sa control, salamat po.
0: Siyempre, kasama pa rin si Shaira Gabornes.
3: Rise and shine with Shy.
0: At maririnig pa rin natin ang ating explorer na si Dessa Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
0: Ayan, ha. So bantayan niyo po mamaya ang bida bandila po ng ating Dessa Magtunaw. At syempre, si Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
6: Gagaan din ang
0: At hindi rin nagpapahuli ang kanina ho natin narinig na si Shekinah Abalon.
3: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At ang atin pong sa controls at nagbigay sa akin ng masarap na kape kanina, si Ara Negad.
4: Ako si Ara. Umaarangkada.
0: Thank you, Ara. And kasama pa rin natin si Jabez Mancho para sa rin.
5: Jabez, at your service.
0: Siyempre, kasama pa rin natin ang BXE at ang Bukawi Tech people natin.
6: No problem.
0: Yun. So, ayan po, no? So, ready po kami na ngayong Sabado. Lunes na po, no? joke lang. Lunes po tayo. Kasi yung iba sa atin, ang isip natin ay Monday na ba? O, Lunes na ba? Gigising na ba, Lord? Lord, Bekenemen pwedeng ano muna, no? Pero, may mga lugar, no? At syudad yata na nag-declare ng walang pasok o work from home, no? Lalo na dyan sa kamay nila, Ana. Nakita natin ang announcement ni Yorme Isko Moreno at dahil may mga road closures dyan sa gawi ng Manila. At may kinalaman siguro ito doon sa September 21 ngayon na ginugunita. Ayan. So kung alam niyo po ba kung ano pong meron sa September 21? Ayan. Ayan. 1972. Ayan. I don't think na si Reg nag-ano ka na ba ng tao ka na? Wala pa. Wala pa. Oo. Hindi pa rin naman po ako noon. No? Parang, pero alam po natin, yan ay isang makasaysayang araw. Dahil yan po ay declaration ng martial law. Yan. So, mamaya-maya sa ating QOTD at ilalagay po natin ang inyo pong ilang mga komento sa atin pong paggunita ng martial law. Okay. So, at tuloy-tuloy po tayo ay 7:17 na po ng umaga. Kaya ngayon ay dako muna tayo sa Kawikaang Kayamanan.
7: Kawikaang Kayamanan.
8: Kawikaang Kayamanan.
0: Ang atin pong kawikaan sa araw na ito ay hango po sa mga kawikaan chapter 12 verse 26. Ang sabi po, ang mabuting tao nagpapayo sa kaibigan niya, pero ang masama naliligaw dahil sa mali niyang pamumuhay. Wow! Ganda, no? Ulitin ka po, no? Kawikaan chapter 12, verse 26. Ang mabuting tao nagpapayo sa kaibigan niya, pero ang masama naliligaw dahil sa mali niyang pamumuhay. Sa English po, ito pong sinabi, no? One who is righteous is a guide to his neighbor, but the way of the wicked leads them astray. Yan. So, meron pong ilang mga bagay na napakaganda hong mapaalala sa atin ngayong Lunes ng umaga, no? Ang una po ay first point, piliin po natin kung sino ang pinakikinggan natin. Hindi porket na tao, malapit, kaibigan, nakita mo sa YouTube, 'di ba? Nakita mo sa TikTok, pakinggan mo na agad, ano? Because lalo na ngayon in the age of information, napakabilis po, no? Sabi nga sabi niya, 5, ano yun? Isa 5, isa wala nang ang 5 ngayon. No? Napakabilis na, no, ng information, no, everywhere you go. And that only means that the world is competing for our attention. You know, our attention ay mas mahalaga pa po yan dun sa perang kanila pong ibinibigay sa atin. Bakit? Dahil willing nga po ang mundo na magbayad para sa attention lamang po ninyo. So, our attention is very important and the world knows that. That's why we need to choose wisely at piliin kung sino ang pinagbibigyan natin ng attention at pinakikinggan. So, hindi ho lahat ng ating mga kaibigan ay magandang advisor, ha? So, may mga tao pong mahal tayo pero maaari pong mali rin yung direksyon na kanilang tinataha. No? Kasi barkada ko to, kaibigan ko to, pakinggan ko. Hindi ho, no? Tingnan po natin ang kanilang buhay, no? Tingnan po natin ano ba ang fruits na nakikita natin sa kanila. Kaya nga po, hindi ho sapat na tanungin natin, kaibigan ko siya, kaibigan ko ba siya? Kailangan pakinggan ko yung sinasabi niya. Pero mas mahalaga po nating tanong, no? Tinadala ba niya tayo sa kalooban at palapit sa nais ng Panginoon sa buhay natin? So yan po yan, ano? First point is, piliin po natin kung sino yung ating pinakikinggan sa buhay. Number two, no? Maging kaibigan tayo na marunong magsabi ng tama at katotohanan. Yan, ano? So hindi lang tayo dapat namimili kung sino ho ang ating dapat pakinggan. Tayo din po pala ay dapat kapakipakinggan. Tama ba yun? May ganun bang salita? No? Pwedeng pakinggan. Someone that people longs to hear from. No? Ang tunay hong kaibigan ay hindi ho laging nagsasabing, oh, suportahan kita kung ano man ang gusto mo. No? Sige, go ka lang ng go kasi nandito lang ako. Pero minsan, yung tunay mong kaibigan ay kinakailangan, sinasabihan ka din na, tol, sis, bro, sandali muna. Parang mali na yata yung ginagawa mo. Yan. So, pag-isipan mo muna. Oh, teka, bago mo muna isend yung message na yan. Oh. Hindi yung sinusulsulan ka kahit mali na. So, ang godly friendship does not merely affirm, it actually helps correct, remind, and also set us straight sa direction ng Lord sa buhay natin. Okay? At number three point po natin, no? Ang maling direction ay pwedeng makahawa. Yan, ganda, no? Akala nyo sakit lang ang nakakahawa, no? Pero pati pala yung maling pamumuhay, no? Yung maling direction. Pero makikita ninyo dito, dun sa English version, sinasabi, but the way of the wicked leads them astray. Ibig sabihin yung way, yung pamumuhay lang, ibig sabihin, hindi ka nga niya kailangan pilitin, eh. Nakita mo lang yung daan. Kung paano niya ginawa, meron palang posibilidad na mahawa ka doon kasi nakikita mo yung kanyang ginagawang mali. Kaya nga po, kapag palagi tayong kasama ng tao na ginagawang normal ang mali, yan, no? Unti-unti rin hong nagbabago at naapektuhan ang ating standard sa ating isip. Kaya, mahalaga po ang tanong natin, sino ang may boses sa buhay ko, no? At ang kaninong buhay naman ang naiimpluwensyahan ko. Yan, ha? So sino ang maiimpluwensya sa iyo at kanino at sinong mga buhay na naiimpluwensyahan natin? Kaya nga ang pag-isipan ho natin, choose friends who will not merely walk with you but will keep you walking in the right direction and also be that friend. Ayan. So napakaganda po. Ayan po ang Kawikaan chapter 12 verse 26. Ang mabuting tao nagpapayo sa kaibigan niya pero ang masama naliligaw dahil sa mali niyang pamumuhay. Okay. So tayo ay dadako na po sa ating traffic po, no, sa mga bumabiyahe papuntang opisina po nila. Pakinggan po natin ang traffic update po ngayon at kasama pa rin natin syempre ang ating MMDA Metro Base na si Sir Charlie Nozares.
6: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
9: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
10: Metro Manila Development Authority.
11: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie Nozares.
12: Yes, good morning din sa iyo, Attorney Jerry Maya. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At Sa mga oras na ito, atin ang baybayin ng ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tunahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan nakakaranas na po ng pagbagal simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pag sapit na dito sa may Balintawak hanggang sa may Kaingin. At muli tayong makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Muñoz hanggang sa may Bansalangin. Pero pagdating naman ng West Avenue, dyan po mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating naman po yan ng MRT North Avenue Station. Pag sapit dito sa may Monte de Piedad sa Cubao, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan all the way to Connecticut. Pag akyat din po ng EDSA Ortigas sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. At moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe, papunta naman ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din sa may Ayala hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. At ang sa northbound naman ng EDSA mula dito sa may Rojas Boulevard, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may paakyat ng Magallanes sa flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia MRT Station. After naman ng Buendia, masusundan na lang ang pagbagal dyan na po sa may North Avenue patungo naman ng Bansalangin. Mabagal din na sa may Muñoz hanggang sa may Dario Bridge. And after ng Dario Bridge, maluwag na ang daloy ng traffic papunta ng Balintawak hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, pag-akyat pa lamang po ng Commonwealth Luzon flyover, moderate to heavy traffic na po yan hanggang sa may Ateneo. At muling babagal ang southbound ng Libis dito na po sa may Eastwood patungo naman ng Kalye Industria. Ang mga paakyat naman ng C5 Ortigas sa flyover na kakaranas din po ng pagbagal hanggang makarating na po yan ng Bagong Ilog. Moderate to heavy traffic din sa may Kalayaan Elevated U-turn slot papunta ng Market at ito yung mga papasok naman ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, dyan po sa may paglabas pa lamang ng toll gate ng Skyway, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may McKinley intersection. And after naman ng McKinley, maluwag ang daloy ng traffic at makakaranas muli tayo ng pagbagal dito na po sa may Libis flyover. At ang apektado naman dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road patungo ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, paakyat ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan hanggang sa may CP Garcia. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayan Road at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Commonwealth Market. Muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may Villa Beatriz patungo naman ng Tandang Sora. Pag sapit naman dyan sa may Central Avenue, moderate to heavy traffic din. Tuloy-tuloy po yan sa may Commonwealth Elliptical Road hanggang makarating naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic, advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan muna, attorney, ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Sir Charlie, katanungan lamang po, at ito pong celebration ng September 21 na martial law, meron bang inaasahan na mga paghihigpit sa trapiko sa bandang Maynila? Kasi kadalasan dyan naman ang mga rally, no? Meron pa tayong plans dyan.
12: Ito po yung Ayala Bridge, ay close to traffic po yan. Yung kung manggagaling po kayo ng Taft Avenue, pagdating dyan sa may Ayala Bridge, yung magkabilang direction po dyan, well, hindi po yan pinapadaanan sa mga motorista hanggang sa may Mendiola na po yan. Maging ang Mendiola mula naman po dito sa may bahagi ng pagbaba ng flyover ng Nagtahan ay close to traffic din po yan hanggang dito na sa may Mendiola.
0: Ah, okay. So thank you, Sir Charlie. It's at happy Monday sa'yo.
12: Yes, happy Monday din po at magandang umaga.
0: Alright. So ayan, no? Sa mga dadaan dyan sa lugar ng Kamaynilaan, no? Dyan sa may Ayala at Nagtahan, ayan po yung mga perimeter naman ng Palasyo ng Malacañang. Siyempre, kinakailangan po ng rerouting at paghihigpit lamang po. Okay. So, at sana-sana ay kayo ay nakarating na sa inyong mga trabaho ng mabilisan at kaway-kaway muna tayo sa ibang mga bumabati sa atin. Salamat sa Lord sa panibagong araw. Sabi po ni Ma'am Isabel Hugilon. Okay. Blessed and beautiful morning. Ang sabi naman po ni Sister Elma, perfect morning po sa buong kaagapay. At syempre si Ma'am Nina Pasha Bonita. Good morning, Pastor. Good morning din po sa inyo. Ayan, no? Kasi pati ho si Ma'am Desiree Domingo. At sabi naman ni Ma'am Venus Aguinaldo, tunay pong na kay buti ng Panginoon, ng Lord. Always po ako nakikinig sa radio station. At God bless you. At happy birthday po kay Ma'am Heidi. Yes! Yan, no? Happy birthday daw. At tapos na naman, belated. Yes! Belated happy birthday. At ikaw ay 21 years old na. Okay, so kayo na lang ho ang maghula, no? Kung masyadong mataas ang aking hula, no? Okay, so salamat po sa Lord sa isa pa panibagong araw. Sabi ni Ruth Almonte at sabi naman ni Venus Aguinaldo. Nako, ito na. Lunes po, sir, kain po tayo. Adobo po ulam namin. Nagmamadali na pumasok sa work. Yan, napakasarap, no? Adobong manok, adobong... basta adobo. Okay. Alright, so marami po tayong mga kakausapin at ngayon naman ay tungo na po tayo sa atin pong Pag-asa Weather Report. Alamin din po natin ang lagay ng panahon mula sa ating Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Okay, so may pag-asa. Okay, may pag-asa naman tayo dyan, ano? Ayan na po, si Ma'am... Sino ba? Ma'am Grace Castañeda. So magandang umaga po, Ma'am Grace Castañeda from Pag-asa Weather Forecasting Center.
11: Magandang umaga din po sa ating lahat. So ngayon, habagat ang umiiral for the western section of Southern Luzon, pero hindi po ganun kadami yung mga pag-ulan na dala nito. Dito sa Metro Manila and for the rest of the country, kung meron tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly isolated po yung mga biglaan at panandali ang pag-ulan lamang dala ng habagat at ng localized thunderstorms. So ngayon, meron tayong minomonitor na LPA sa labas po ng park, 2,090 kilometers east of Eastern Visayas. Generally, northwestward yung kanyang pagkilos. For now, low chance pa yung kanyang development, pero earliest possible po ay tomorrow or on Wednesday. Possible din na pumasok ito sa loob ng PAR between Thursday and Friday. And sa ngayon or within the next 3 days, wala pa naman po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po mula ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Maganda umaga po.
0: Okay, marami pong salamat, Ma'am Grace Castañeda ng Pag-asa Weather Forecasting Center. So mukhang maganda-ganda ang ating panahon. At dito naman sa aming tinatanaw mula sa katuktukan, tutuktok ng One Corporate Center, ay napakaganda po ng sikat ng araw sa atin. Okay, so konting quick announcement for... urgent hiring, 702 DZAS staff assistant. Ang qualification po ay graduate of any business course, office management, or with specialized course to work in general office practice such as typing, filing, and bookkeeping, no? At may experience working in a not-for-profit organization ay mas maganda po kung meron siyang experience dyan, no? At least 3 years of related experience. At meron pa akong isa, no? For RTV production technician, ang requirement po ay may degree in multimedia arts, mass communication, or any related courses. Has a strong background in post-production including proficiency in Adobe Premiere, Photoshop, After Effects and graphics design, and experience in video shooting and handling various cameras and equipment. So padalay po ninyo ang inyo pong resume with your 2x2 photo to recruitment@febc.ph. Yan. So meron pa rin ho dito, ipinag-iimbita po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360 na mayroon po silang temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Ayan. So, magaganap po ito sa October 23 this year, no? Siyempre, it's from 7 o'clock to 11 a.m. Ito po'y gaganapin sa Grand Ballroom ng Shangri-La, The Fort, Manila. Ayan. Kita-kita po tayo doon kasi kami po excited rin, no, that ilang sa aking mga kasamahan sa National Coalition on the Family and the Constitution. So kaya sa mga gusto hong magpunta, mag-inquire, pwede po kayong pumunta po dyan, no, October 23. And syempre, meron po tayong panibagong programang aabangan dito po sa atin pong himpilan. Ito po yung Your Captain Speaking. Yan. Ito po yung hosted by BJ Candole and reaching out to the persecuted Christians worldwide, no? Yung program po na ito ay patungkol sa mga Kristiyano at mga mananampalataya na dumadanas ng iba't ibang mga persecution. Ayan, no? Napakahalaga po na dito sa ating bayan ay blessed tayo dahil meron po tayong kalayaan sumamba sa Lord, sa ating Panginoong Jesus. Sa ibang bansa ay hindi ganyan ang kanilang kondisyon. Kaya po, pakinggan po natin, tutukan po natin at magsisimula po ito sa October 5 na po, no? Monday 4 to 4:30 p.m. dito po lamang sa atin pong 702 DZAS. Ayan. So, tandaan po natin yung mga atin mga announcements at invitation po natin ngayon. Okay, so ngayon ay papasok po muna tayo. Napakinggan po natin ang mga istorya na patungkol po sa maganda at sa mga storya naman na needs improvement, no? Pakinggan po para ma-inspire po tayo sa gawang kabati-bati. Kasama po natin si Phil Lagtapon sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali.
9: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang Mabuti.
13: Munting pasasalamat, malaking alaala. Magandang araw ka, Agabay! Isang simpleng pagkain ang nauwi sa isang hindi inaasahang pagkikita. At taus-pusong pasasalamat sa pagitan ng isang guro at dati niyang mag-aaral. Nagpunta kasi ang guro sa isang fast food restaurant upang magpahinga at kumain. Habang umuorder, napansin niyang may ilang empleyadong nagbubulungan, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang oras na ng pagbabayad, sinabi sa kanya na bayad na daw ang kanyang pagkain. At nalaman niyang ang manager ng branch ay dati niyang estudyante. May iniwan din itong mensahe sa resibo na nagpapasalamat sa guro dahil ginawa nitong memorable ang kanyang high school life. Sinubukan ng guro na bayaran ng ibang pagkain na ipapauwi sana dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang problema sa dating estudyante. Sa huli, ang kanyang kinain na lamang sa restaurant ang ipinilit na sagutin ng kanyang estudyante. Lumipas man ang maraming taon mula nang matapos ang kanilang mga araw sa classroom, nananatili ang magandang alaala ng guro sa kanyang dating mag-aaral. Kagapay, walang maliit na kabutihan kapag tunay ang epekto nito. Ang mga salitang salamat at proud ako sa iyo ay maaaring maging alaala na dala ng isang tao sa loob ng maraming taon.
14: hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
13: Isang dining incident ang naging viral matapos ireklamo ng isang customer ang umano'y hindi magandang pakikitungo ng isang service staff. Ayon sa customer, maayos naman niyang ipinaalam ang problema sa order. Pero habang inaayos ito, may narinig siyang hindi magandang salita mula sa staff na anya'y malinaw na ipinaparinig sa kanya. Dahil dito, ibinahagi niya ang karanasan online. Agad namang nagsagawa ng imbestigasyon ng management at humingi ng paumanhin sa customer. Sinabi rin itong paiigtingin pa ang training at service protocols ng kanilang staff. Kaagapay, pupwedeng magkamali ang customer o empleyado, pero hindi kailangan mauwi sa paninigaw, pangiinsulto o pamamahiya. Kapag may reklamo, mas madaling meresolba ang problema kapag respeto ang laging pinaiiral. Para sa Mabati ang Mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
15: Oras na! Pilipinas! Pag-usapan natin.
0: Okay, so time check po muna tayo. Ngayon na po ay 7:40 na po ng umaga. Okay, para po sa atin pong pag-usapan natin ay maalala po natin sa mga usaping ng nangangailangan ng boto, may itinakda na pong bilang para itakda po ang bilang ng mga miyembro na kinakailangan sumang-ayon bago humaipasa ang isang panukala o desisyon, lalong-lalo na po patungkol po sa impeachment, no? Pero ang ano nga ba ang ibig sabihin ng lowering of the voting threshold? Ang pagbaba po ng kinakailangang bilang ng boto. Kaya pag-uusapan niya, medyo mainit mong usapin niya, no? Ano po yung epekto nito sa ating proseso sa pagboto at bakit humalaga ang itinakdang voting threshold sa paggawa ho ng desisyon? Para mas maunawaan po natin ang usapin pong ito, kasama po natin ngayon ang isa ho sa kapitapitagan na one of the respected legal luminaries, ang dean po ng UANP College of Law and constitutional expert, Dean Jemay Gatdula. Kasama po natin sa Zoom. Good morning, Dean.
16: Good morning, Jeremiah.
0: Good morning.
16: Good
0: morning. Salamat, Dean, ha, sa iyong oras. At ngayon ay ito na, no? We've heard Amici Curreis, no, hindi raw amicus kasi apat sila, no, Amici Curreis na nagbigay po ng kanilang mga pahayag, no, patungkol po sa voting threshold. So diretso po tayo sa konstitusyon. Nakasulat po na 2/3 of all members of the Senate. So kung 24 ang Senado, ano po ang constitutional basis na pa-review lang ho sa mga taon na nakikinig. Ano po yung issue? Edi sinabi 24. Pero bakit ho pinag-uusapan po ngayon ito na mas mababa sa 16 ang kinakailangan para po ma-convict? And what is your take on this, Dean?
16: The constitution and we're talking here of Article 11.3 essentially says that in order for there to be a Senate conviction, the impeachment trial, that there has to be a 2/3 vote of all the members. That's the phrasing.
0: Mm-hmm.
16: So our question now is, what does all the members mean? Now I have to say that ever since, from way before, ang understanding yan is when you say all the members, you connect it naman sa Article 6.2 ng Constitution, which lays down that ang membership ng Senate is fixed at 24.
0: Okay.
16: So if you're talking here of 2/3 of 24, then that would make it 16. Now, I have to say also that hindi lang ito the only time yung phrasing that appears in the Constitution. It appears in other instances, most notably sa pagbigay ng concurrence sa treaty. Mm-hmm. Ganun din yung formulation, 2/3 of all the members of the And so, I think nobody has ever questioned na ang threshold palagi naman is 16.

0: ay magsusumite raw sila ng kanilang grupo ng kanila pong opinion, no? Kanila pong comment po sa darating pong botohan, pagboto. At time check po muna tayo. Ngayon po ay ano oras na ba? 7:59. At pakinggan po muna natin si Desa Lourdes Magtunaw sa Bida Bandila.
1: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
2: Good day kaagapay! Nandito na naman ang inyong DESA The Explorer na kasama nyo mag-explore sa bandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Bansang feature natin ngayon, tara na sa Niger! Ito ay located sa West Africa. Ang Niger ay isa sa poorest country, ngunit mayaman pagdating sa kultura, tourism at kasaysayan. Kaya mapapamaliit man, puntahan pa rin ng mga turista. Dahil sa mga tourist attractions nito na talagang mapapawaw ka sa ganda at for sure, mapupuno ang gallery mo kaka-picture. Gaya na lamang ng Zuma Rock, Guara Falls, Baro Empire Hill at Kenji Lake National Park. Ilan lang yan sa mga sikat na tourist attraction ng bansa. Pagdating sa kanilang national flag, ito ay simple ngunit kakaiba. Ito ay naging bandila na nila noong pang 1959 kung saan nakamtan nila ang kalayaan mula sa French West Africa. Gamit sa bandila ang national color na orange, white, green at equal horizontal bands kasama ng kulay orange na circle sa gitna. Orange band na nagre-represent sa desert, white para sa Niger River and purity. Habang ang orange na circle naman sa gitna ay ang representation ng sun at green para sa hope o pag-asa. Ito pa ang ibang interesting na bagay patungkol sa munting bansa ng Niger. Ito ay ang home to the largest protected area in Africa. Kaya di ka magtataka kung bakit puntahan ng mga turista ito. Speaking of mainit, mainit rin ang hindi magandang nararamdaman ng mga Kristiyano sa bansa. Sila ay pasok sa World Watch List ng Open Doors bilang persecuted country at isa sa mga pinakamapanganib na lugar para sa mga naniniwala kay Jesus. May mga grupo sa lugar na sobrang extreme, kaya kapag Kristiyano ka, pwede kang pagbantaan, palayasin o saktan. May mga simbahan na sinira at minsan ginagawa pang mosque yung dating church. May isang insidente kung saan binigyan ng 72 hours ang mga Kristiyano para mamili, maging Muslim o lumayas. Grabe no! Kaya 69 na pamilya ang napilitang umalis sa tahanan nila. Lalo pang hirap yung mga dating Muslim na naging Kristiyano. Dahil sila mismo ay pinagkakaitan ng pamilya, itinatakwil o pinipilit ikasal para lang mapilitang bumalik sa Islam. Pati simbahan, mahirap i-register kaya palihim ang mga gatherings nila. Pero hindi sila tumitigil sa pananampalataya. Tuloy pa rin ang worship, tuloy pa rin ang panalangin, kahit risky, kahit tago. So kaagapay, please, let's not forget them. Ipagdasal natin sila. Muli, ang bansang maliit man ng sukat, malaki naman ang may pagmamalaki, Niger! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
3: QOTD Question of the Day. Question of the Day. Sa oras na Pilipinas.
0: Yon, may ano pa tayo na, ha? Opening stinger sa ating QOTD. Akala nyo nalimutan na namin, ha? Ang atin pong question for today ay, dapat pa bang gunitain ang anibersaryo ng martial law? Yan, no? Dapat, sa inyo po bang palagay, dapat pa po bang gunitain ang anibersaryo ng martial law? At napakadami na kasing nangyari, no? Brother Regen Ara, nung 56 years, tama ba? Tama ba ang aking mathematics? 1972?